0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Wala ba lasang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
4: ikapsula mo.
3: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
3: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: I Care Gold.
8: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: 101.9 K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, las 8:09 sa aga. May breaking news kita dugay mga ka K5, bupo daban sa nung patrol bantayan ang dugang sa diga update. By the way, ka K5 Eric, nag-raise kita sa panabakutan nun. Siguro it should be investigated properly by the family.
6: Yes, sir.
5: Kung bala anugin ang background sa bata, kaya basiway mo siya panugid kung ano ang iya sa nga mga association ka connections.
6: Sinong upod niya, amigo ya?
5: Kag kumagwa siya, sinong ginupdan niya? Amo na nga dapat investigaran, kag dritani masulod ang picture, sa, ang police masulod sa picture, to conduct proper investigation and to inform the family of their findings.
6: Kag di magduwa ka bilog ang missing and the last area nga nakita sila, nga physically, is Talisay. So Talisay.
5: Nakayos na ito magsaysay. Atong sugilanon nga rin sa Burgos. Why not to ya ka K5 Eric?
6: Nagisi na to yan.
5: So ang aton niya pamangkot naman ni. Mga ka K5, ang gina-raise na aton niya palamangkotanon, kung bala ano ang background sa doa. Because ang ila background will definitely give an idea sa pulista kung sino ang mga taong interesado sila. Kag kung anong rason nga ang missing sila eh. So this time around, gina-check na si K5 Wilson Bilina. By the way, K5 Eric, abi mo, ang init sa mong grabe. Mag-expose ka sa init, magwa ka, bisan sa absolute balay mo at around 6 o'clock in the evening.
6: Hindi ka na magwa.
5: Ang init nga tipon sa sulod balay. Guro ba kung gina-absorb lang sang simento, mausbong siya kung gabi.
6: Grabe, kid. Kung makasunod ka K5,
5: so mas mayo pa.
6: Hindi ka na magwa.
5: Nga, okay na ganti kung pandar ka na rin mo. Kung wala, abi, ba't sigal mo gininit sulod? Amo na kung kaysa na, migid nga ra ka sa balay mo, damo kaway na, migid siya tanin, no?
6: Ati, oh, maka, may kuhan mo may gabi nga sirkulasyon sa hangin. Kagkon, mag-amuning ati kung wala ka kahoy, hindi kami makanto, hindi kayo mapasino, kakamitisi.
5: Oh, correct, amo na pinakiportantista na.
6: Mapasino, kayo maitisi.
5: Maitisi, no? Kag yung initim po, dapat naka power trio ka. Maitisi with DTX 500. Amo nang ginambal na ito, whether we like it or not, ang tao nga kulang vitamin C, posting niya sudlon kabalatikan.
6: Correct, correct.
5: And that's the reason why that Maitisi, daw shield mo ni siya kay Paberic mo. Kag sa sulod mong butika mo, D3 Bio. Plus DTX 500, ginagaputo sa mga silula ko da.
6: Ang aton lawas ni nga duwa, kung hindi lang takargado sa Maitisi, sa DTX 500, kag D3 Bio, pirmi lang tagakapugday sa ulan init, aircon init, tanan. Subong medyo kasi buro, kung kayang-kaya nga, kaya ang lawas ta, baskog ang immune system tungkol sa power trio.
5: Amo na, no? So mga K5 sa ato naman, yung pagparagan naka-standby na si K5 Wilson Villana, may kinagamo ko sa isa ka public terminal. Dito ka malukod na nung klase terminal ni, pero to be exact, sa airport mga K5. May nadakpan sa drugs. Line number 1, K5 Wilson Villana, good morning.
7: K5 John, K5 Eric, going kita subong no, sa isa ka dako nga terminal. Hindi pala pagyabadan ko din specific yet. Pero flash report ini K5 John and K5 Eric sa mga nagpamati naton nga K5 nato no. May mga drug paraphernalia nga na-recover ang aton sininga kapulisan sa isa ka dako nga terminal. So kato ata pa ini K5 John, ay tapamabalaan ko terminal sa series ini, terminal sa barko, terminal sa aeroplano, pero dako nga terminal. Patulungan naton subong sa patrol K5 John and K5 Eric. So kung ano ini karon ng update nato dito sa lugar, was makaabot kita man live kita dito K5 Eric, K5 John. Kaya initial information dako ini ka drug paraphernalia no. So
5: kapila pa ka minuto sa imong lakad do na lawig pa?
7: Mga pila ka minuto, mga 5 minutes kay K5 John.
6: Lapit na.
5: Sige, balikan ka namon da. Babalik kami sa imo. Balik standby. Okay, balikan ka namon.
7: Amo na lang flash report.
5: Dari sa Bacolod, ano nga mga barangay ang masamimi raid? Barangay to.
6: Dos, Singkang Airport.
5: Banago. Si Singkang, no?
6: Singkang Airport.
5: Sa aton yung mga utod, ginagupod sa mga materyon. Ang ini nga mga lugar, target ginipirmi. Kaya bangod sang illegal drug operation. Di kita nag-alungay lang sa mga utod. Ang alikawan tagid intra, no? Sa mga pariyos-pariyos, hindi nga mga klase sa ilikuton because it's very dangerous. Amakon mo mga muna nga klase sa mga bagay, kakipaberik. Kag bintra-intra ka sa mga mga muna. Di ini nga klase sa mga ilikuton, okay na kay hapos ang kwarta, kakipaberik. Kabalo ka naman na, hapos ang kwarta, Pero pamangkot na to, nang risgo bala nga dalun si mo?
6: Abi mo, on the break kay Pavel dyan, nag-istorya kami nga duwa ni security guard bla, si Umpoy, Castillo. Nga basta drug sir daw ay gid pakantuan ng sabat ko siya. Lingko ay isang drug lord nga nagayuhan. Kay even, sila ni Chapo dito at tag-iya naging siyang
5: ubos Mexico. Sila?
6: Ubos gani sila.
5: Si El Chapo, babae itong gigamit siya mo.
6: Chapo Guzman, ubos gani. Oh, sino pa? Ang mga Sinaloa cartel, ubos na gani sila. Ngayon na tag-iya na sila sa isa ka nasyon. Nasyon na sila tag-iya. May arm, ang presidente ila, ubos pa sila gani. Basta illegal kang kalainan, madula kang inyas kalibutan.
5: Amo na medyo masubo-subo mga kakipag. Medyo masubo ina nga klase sa nga balita. And si El Chapo to, isang balo. Grabe, kung nakpun sa sampulis, hindi sa manakpan mo, tiprano pa yung palag. Pero parehos ni Samson, si Delilah, ginpirming ka dapat. No? Amo to nakpan si El Chapo.
6: Amo na, ginsunod tong iyang girlfriend bla. Kaya to siya sa kuan, sa isa ka si Pao siya sa bukid. Ginsunod. Di, babae. You know, in all, all ha, hindi lang kay Sam, in all, nga hindi madakpan ang tao, ang nagaka-lead pirmi para madakpan siya, ang iya courier. It's either ang iya nga close na tininti yabe, or ang girlfriend niya. It so, happened to Chapo.
5: Kwarto-kwarta pirmi.
6: Kwarto-kwarta na.
5: Oh, busika naman kwarto bayi. Kwarta tiyan mo ng mga illegal activities.
6: Kadumdum ka sa kay Osama Bin Laden. Nasundan si Osama Bin Laden tungod kaya nga pinaka-right hand niya nga tao. Amo tong ginsundan sang CIA.
5: So amo na medyo magsubo-subo.
6: Amo man na mga ang pagkadakop sa mga nanday General Hess ng mga tao, sing una kag ni Goring, sing una mga tao ni Hitler, sang gindakop sila sa Peru, ang nakadakop sa ila ang mga babae, mga girls nila nga kadto silang hideout.
5: Grabe no,
6: those are always the case. Amo gid nga kadto.
5: So balikan tani dugi-dugay ang report nagi ka naman kay K5 Wilson Villana para at least matutukan ta. For the meantime, ari ang picture sa babae nga nagpost siya mismo sa iyang pangalan, pati ang iya itsura nga black eye gidya ka kipabirik. Dumduman mo tong gidbalita takina. Ang pulis gali is from Malolos.
6: Malolos ha?
5: Oo.
6: Bulacan na.
5: Dito siya nag duty sa Malolos.
6: Malolos, Bulacan.
5: Ti ang siling ko gani kung hindi kaniya sa babae parang kana lang bla. Ang iyang itsura mo ni ining babae nagpost.
6: Bawari yun.
5: Amo na ka kipabirik. Ara na tumbas na nalipong sa kinapercut sa sang lalaki mo.
6: Ay may itsura. Hubin paglimbay ni eh.
5: Ang guyaya ni Pusla, no? Pero doon pa na, ako doon make up na yung iba, no?
6: Oo, daw may kwan, pero tinagagwanta.
5: Hindi kay Gindapal. Itapungol yung kipabirik, hindi yung kay Sulusumbag. Guwapa, actor yung babae.
6: Tapos nagagwanta sa upo sa pulis kong ilang balay nito, hindi naman na-mention yan.
5: I don't know what really happened.
6: Pagano pa niya.
5: Pero tanawan nyo ba lang mga kakipay, eyes on the board. Actually, kung tanawin mo ng video, kami video, tanawin pakita karon rin dugay kay Kipabirik mo. Kung tanawin mo ng video, gapungko na si lalaki, araw gapungko siya. Si babae, ara na stupad yad on the right side. Okay. Di kita na higit sila. Okay. Pinamangkot siya sa babae, bala nga, wala siya kapabalo, nga din kagkanto. Sa uli, ang babae, kwan siya gindapal siguro, mangod niyang babae, gapangutos siguro, gapangimon siguro ni. Pagdapal sa iya, nga, ang lalaki ya automatic bumalos tapungol ya kag ipabiri kag iya. Kag hindi lang ya tapungol nga siling kaisa kaduwa. Left right combination do ga boxing siya mo. May ara siyang right hook, may left hook, may uppercut pa siya sa kilid sa babae. And then may isa sa ka straight na ginaboy, igo ang babae sa dugan, knockout. Gasinggit ang babae. Asta sa kulinga gisulit pag ipabiri gasinggit na siya. Mama! Dinotod. Later on, it was discovered na ining lalaki is a policeman. Suno sa report, assigned sa Malolos, eyes on the board. Kagwapo sa babae, kag ipabirik, no?
6: Okay. Oh, ito may tsurang bahay. Ano gwapo gining laki, eh?
5: I don't know. Kabalo ka, kis, ako kapati na ako kag ipabirik, hindi it's all about gwapong pagplangga, eh.
6: Oo.
5: Kung maulog yung buhot sa tao, may lagwapo, laway, whatever, may labot, no?
6: Kasi, pagambal mo nga muna, sa piyak ko kwarto, si Itan, ga, amung handsap mo.
5: So amo ning masubo-subo.
6: Okay.
5: So may video ta na karon ipakita. Grabe gyang video ka kay Paberic mo, no? Samtang ginuhulata si Wilson, no? Samtang ginuhulata si Wilson.
6: Mga kakay.
5: Ariyo eyes on the board. Ariyo video. Tanawan video pakita ni. Namon sa inyo tan. The video.
6: Ano tatanan no? Tatan kay mapainit
5: at kay mapainita. Para makita nyo na. No? Ginadala na mo ni kay Paberic para kita nga mga lalaki. Matagaan man ta sang warning. Na hindi tayo magpatupa sa babayi. Whatever the cost ka kay Paberic.
6: Correct, correct.
5: Kung manakit na siya, ang balong siya, hindi ko gusto ha. Nga ginapatupan mo ko. Hindi, kung akong patupasin mo, hindi mo ginamagustuhan. So, kung tatan mo na na, kung hindi ko makuntat, malakat ko, bala ka. No?
6: Mawadaan ka gwapo ni Balay.
5: Mawadaan ka gwapo sa Balay. Oo, kung makasilingat, hindi ka naging kakita. Isang ton mo siya sa babae. Tinga, sige ha, sige ha, hindi ka nakakita gwapa.
6: Isa pala. Ito, no? Mukhang hubin pa siyang bata niyo.
5: Guwapagin siya.
6: Early 20s pa lang guro, eh.
5: Guwapagin siya, actually.
6: Tura,
5: So, ari ang video, pakita namon mga ka-K5, pero ang bahaging ito is i-parental guidance.
6: Okay,
5: kung may mga gagmay nga kabataan da, hindi nyo lang pagpatanaw, kaya medyo violente ang masunod niya eksena ng inyong makitan. Ang susunod na eksena, ay rated SPG. Striktong patdubay ng mga magulang ang kinakailangan mo www.tv. Tududong, tududong, James Bond daw. Ano na, Noy? Kita mo na? Ipakita ang video, Noy. Okay. Ang video, wala kang ipakita.
6: There we go. Doon nakita ko na ito naging forward mong video sa Singapore.
5: And eh, subong gin pa-forward ko pag ipag-o siya. No? Okay. Para at hindi siya mabudlayan, wala pang itao.
6: Stricto mo na ni si Itan kung kisa.
5: Tiara na tan, kita mo na?
6: Ano, tatan, ano, tatan. Mga ka-K5, this is a story. This happened on the time nga mag-ambal kita about Mother's Day. So, amuning mga istorya nga aton ginapang tanaw subong. Because we want you to focus our attention on mga pareyos ninyo butang. Why? Leksyon din aton, hindi kayang insidente. Makuha ta di leksyon.
5: Si Ara na, it, ano oras ko ng bal ni Wilson? Wala pa si Wilson.
6: Dapit tingnan sa kuno kayo.
5: Signal lang, no?
6: Ara na siya.
5: Sige.
6: Siler, matula.
5: Mituda? Gapang mati sa ton?
6: Nga, kagwapa siyang babae.
5: Yes, guwapa, gijasin, super guwapa. Mga kaki-five ko, maka 230 ka mo. No, yara ng video, tan? Ready na tan?
6: Pasaka sa kaon ta, binipisaka sa kaon ta, gamay, anay.
5: Oh, pasaka sa kaon ka mo.
6: Ba mga 30 minutos.
5: Ang gidit mo patanaw? Binlay edit hindi na pagidit ano okay na to. Hindi ba to kita noon?
6: Ano ta lang?
5: Hindi ba ta to miguan kay nga number one, wala man to dugo whatever, no?
6: Mga give me 10 minutes sa nalalaman.
5: Si Sir Art diga panawag pa. Hello.
6: Amo ni mga kay 5 na oreo, guys, istorya sila. Guys, istorya sila. Up, hold on itan. Guys, istorya sila sang babae kag ang lalaki nga pulis. Okay, roll tape. Tira. May kuring pa. May kuring pa. Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara. Gahibi ang babae, gahibi. May tsura to ng bata ang babae. Oh. Okay? Ara, gaistorya sila. Gaistorya. Okay. Gaistorya sila. Naga... Oh, gintampaya sa babaeng lalaki. Gintampaya, mga kakipipe, tanawa nyo, ara na. Roll tape tan.
5: Dali lang, balik, anay. Ang ginistoryahan, anay nila pa, ano, ka-K5, Eric, pwede mo ma-instructionan si K5 Ton.
6: Okay.
5: Sa Sipalay, may activity ang Coast Guard kung pwede ma-cover.
6: Okay,
5: no?
6: Sige.
5: Okay. Sige. Ka-K5, Eric, ano na niyari na, no? Papaton, suga monitor, kaliwag lang ko da, no?
6: Matawag ko.
5: Pamatian, guwapa, ganyan babae,
6: ka-K5, Eric. May tsura, manggali. May tsura, K5, Eljan.
5: Tisay pa, sexy pa, no? Abi, audio, ka-K5, Bitan. Audio up.
6: Ay, may udyog li ni.
5: Balik sa puno. Tanang gisugudan. Gigi may gipamangkot ang babae. May gipamangkot sa babae. Liwat sa puno, tan. From the top. Go ahead.
0: Okay, ilang beses ako tumatawag. Nagsisinungaling ka sa akin.
5: Stop! Stop! Ilang beses ako tumatawag. Napanawag siya ko nung kipay. Berik mo.
6: May siya kinasabat.
5: May siya kinasabat. Continue, kipay bitan.
0: Malakas na kutog ko na nagsisinungaling ka sa akin. Pinatay mo yung location mo, bakit?
5: Ah. Pinatay location?
0: Bakit? Ano ba gusto mo? Gusto mo ba doon sa pamilya doon? Gusto mo nga ito, hindi ka?
3: Bakit? Ay, pagtigil ko naman, mas okay nga ang buhay ko doon.
6: Ay, do, hubog?
0: Ito? Ha?
6: Kinapayan niya man.
5: Grabe. Mas tapungol gid. Basta wa ina laba mo na no.
6: Di kagkuan.
5: Ug ginaper ka tiyas kilid do. Pak.
6: Oh ba.
5: Full gid nga tapungol. Tarantado ni nga klase lalaki no.
6: Suabi gid nga tapungol.
5: Uppercut.
6: Hubog siya. Ang paghambal niya ano tingog niya hubog.
5: Sumbag igo gid no. Kag pag sumbag di dialog lahog ya kag ipaberik do laki ya kontra mo.
6: Sulok-sulok kaya na eh. Kagin bumba sa guya.
5: Oh, grabe, grabe no.
6: Sigibitan, sigibitan. Grabe no. Oh. Oh, harap pagin tamparos pagin no.
4: Wala ka nalakit. Dito ko si CCTV. Wala ka nalakit. Ano? Sakit?
5: Sakit. Oh, tumba ang babae da.
6: Lipong ah.
5: Grabe, no? May pusil pa sa kakipay, Mary, ko?
6: Kipulis mo, ay hubog siya.
5: Ginsiradahan niya, ano? Ginsiradahan niya, pertahan? Grabe, no? Maubra mo na nga bagay sa babae,
6: kipay, Mary. Ang ganyan nga birada, yung hammer, yan, tunutudok yung hammer.
5: It seems nga tani prang kaso gila noon niya bay kundi nakasiyabla no tindog ang bay grabe pag inading ila dumugay kag ipabirik mo dumugay pagid uy another one
6: huyap na maliwat huyap na giniya
5: kuga ya pagidong kibatong babae mga kag K5 isa ini kay eksena nga dapat makabataan. Oy!
6: Oy!
5: Grabe, huwag siya kaluoyan. Doon sakit siya lalaki. No? Doon lalaki lang. Dumog yagi dya. As in.
6: Pero bakol ba ng bahay, no? Muna nang huyap siya, wey. Sa mga kwan,
5: no? Bato ang babae. No?
6: Pag may itsura, ha?
5: Kagwapa, ha? Singgit. Mama.
0: Mama!
5: Dira nga part naguntat ang pulis. Sige, Binoy. Dira nga part naguntat ang pulis pag singgit siya nga mama. No? So, may mga reaksyon dira sa video nga gahambal from the top 10 sa mga late tuners naton. Hindi nato ipakita because gina-promote ang... No! The purpose nga ginadala tayo sa kahinan para maintindihan tang hindi tayo dapat yung batuan ng babae. Ano ginabi yung bato? Yung kilalaki kita kipa, Birik? Kung pulis ni siya ang pamangkot, anong pwede niya sabton kung magreklamo ang babae? Based sa report nga ito nakuha, di damo sa nagariak kakipaberik mo. Ang hambal diri sa iban sa ninyo, i-report mo yan sa krami. Ha? Si Ralph, bilang na ang araw na ng pulis na yan. Grabing riak ko. We will be talking organ cognizance of the administrative aspect of this case.
6: Atong hambal, kaya
5: from lang... what I have gathered, okay. The PNP is already aware of this matter and they should pursue the criminal aspect of the case. We will not allow any form of violence against any woman or any person for that matter. We will make sure that justice is served. This is an open and shut case. Pasensyaan tayo dito. I hope that the victim surface bukas ang pinto ng Napulcom para sa'yo. Napulcom na niyang gambal. No? I am directing our regional director in our Napulcom regional office to search for the victim and get the bottom of this, no?
6: Okay.
5: Justice will be served. From Ralph Kalinisan. Sino si Ralph Kalinisan, sir?
6: Tiga hambal siya nga I nang medyo mo kinang IMIS lang, no? Ang IMIS is Inspection Monitoring and Investigation Service. Dira na ginaimbestigar ang mga pareho sini nga mga batasan kag mga kaso kay Pebeljan sa mga administrative, no? Conducting
5: regular. Si Ralph Kalinisan nga nag-comment di, is the National Commission na Juan Chagali is the Commissioner, Vice Chairperson, Executive Officer, National Police Commission, Adjusta. Napulcom na to.
6: Ato?
5: Head Vice Chairperson sa Napulcom.
6: Sa Bacolod?
5: Si, hindi, sa Bilog, Pilipinas.
6: Ti Arena, ti...
5: Ralph Kalinisan.
6: Ti Dragon siya, under ni siya ang IMIS.
5: Ti Ararara siya gina nag-comment sa video.
6: Okay.
5: Siya gina nag-comment sa video.
6: Gatanaw sa subong?
5: Ara na. Pinatawag na siya. Ato na siyang pulis. Ara na. Amo na ni Tan, pinatawag na siya sa Napulcom. Padali ka bisang link binatan.
6: Nag-comment na siya si mo?
5: Nag-comment siya sa video nga gin-play na ton. No? Okay. Nga iya sa babae. No? Nga gin-post, nga gin-kwaan, tang source tabla.
6: Oo.
5: So nag-comment siya. Si rin ni Ralph Kalinisan, search ko kung sino ni siya mo.
6: No.
5: May ginpadala na nga link si Itan. Dasig ka, Kipay Beric, ha? Mm. Ara na, pinatawag na siya sa National Police Commission, no?
6: Siya na? Dako, dako.
5: Dako, gin siya galing nga polis. Dako, gin siya galing nga polis.
6: Mau kaluoy ba?
5: Titapos, gin siya. Ining viral nga polis. Ari, oh. Matapos nag-viral sa social media, ang video atong ipakita, tabla. Ginsakit sang ialibin partner nga polis ang PNP nag-acto dayon. Sa pinaka-latest information, gahambal dari, naging kakas na sa pwesto. Kipa Beric, hindi silig ko na, no? Kakas na si Bak sa pwesto si Totoy.
6: Disgrasyagin.
5: Tapos kagid.
6: Disgrasyagin.
5: Kakas sa pwesto. Kag-ara sa restrictive custody, samtang may ara sa iyang ginimbisigaran sa kaso di. Sa nabalanta nga si Police Corporal ang ranggo.
6: Corporal, ha?
5: Malolo City Police Station assignment niya.
6: Malolo sa Bulacan.
5: Grabe. Tiyang report na niyo, ginkakas na siya sa pwesto. Basi kung ginrestriction pa lang ni.
6: Ay, ara siya ho. At gwapo man siya gali. May tsura. May rason na. May rason man.
5: Tiyang babae, gapangimo ng babae, guro. Oh, ara, yeah. Official statement. No, ipadakwabi, no? Nami, kikadasig sa atun, kipaberik. Oh, ayos on the board. Hindi ka ba yung dala na sa Mighty C?
6: Kaugnay sa kumakalat
5: official statement,
6: na,
5: Malolo City Police Station. Police station na sa Malolos na sa assigned.
6: Oh, dahil lang. Dito.
5: Ipasabi ang link di sa akon, kakipabitan sa statement.
6: Dahil sa akon ba?
5: Kaya medyo ako na mabasa, no?
6: Oh.
5: Official statement, Malolo City Police Station. No?
6: Okay.
5: Itan padala ding link ta na, kaya medyo malapit-lapit di sa amon.
6: Mas hubin-hubin si babae sang sakay lalaki.
5: Guwapang babae, in no, fairness. Oh. Magandang araw po. Kaugnay ng kumakalat na video CCTV, footage video, na kinakasangkutan ng isang pulis. Nais po naming ipabatid sa publiko ang naturang personnel ay kasalukuyang relieve. Relieve palang gali.
6: Relieve.
5: Sa kanyang pwesto. Ibig sabihin gin-relieve, gin-kakasada sa posisyon niya, pero pulis pa sa Gyapon.
6: Until further
5: investigation. At nakahold na sa Malolo Station, holding unit ng Malolo. Ang guwaya restrict
6: restricted.
5: Habang isinasagawa ang masusing investigasyon, pansamantala na rin pong kinuha ang kanyang issued firearms o armas. Gayon din ang kanyang PNP ID o why na sa ID upang matiyak. Na hindi ito magamit sa lumang uri ng pananakot upang abuso habang nagpapatuloy investigasyon. Mariing kinukundina na Malolos PNP ang anumang uri ng karahasan laban sa sino, sa sinuman, lalo na sa mga kababaihan. Do, hindi naman ito yung jacktog ipaberik.
6: O
5: tani, okay lang ito kung nakuna, wala sobra, burst of emotion.
6: No,
5: pero naging follow up mo pa, yayin mo umiya panchimbag tong babae.
6: Tapos magbiraya, no, biragi dyan nga.
5: Grabe, hindi po kinukonsinti ng aming tanggapan ang anumang paglabag sa batas at sa mga umiiral sa alituntunin ng Philippine National Police. Sa kasalukuyan, patuloy na ininvestigahan na Malolos PNP ang naturang insidente at nagsasagawa ng kakulangan habang upang makuha ang salaysay na magkabilang panig para sa patas at masusing paglilinaw ng pangyayari. Ang biktima ay kasalukuyang, balik tubitan, ang biktima, tanad dula, di na skipa bitan na gwa.
6: Balangaw ang goyo. Sige, ato bala.
5: Katulog kiguro talay. Inimbestigaran na Malolos PNP na ito ng insidente at nagsasagawa ng kaukulang hakbang upang makuha ang salaysay na magkabilang panig para sa patas at masusing paglinaw ng pangyayari. Ang biktima ay kasalukuyan na sa himpilan ng Malolos City Police Station para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa naturang pulis. Makakaasa po ang publiko ng Malolos PNP ay magiging patas, transparent at naayon sa batas sa paghawak ng kasong kinakaharap na naturang pulis. Patuloy po kaming nananawagan sa publiko na pairalin ang responsableng paggamit ng social media at ayang manaig ang tamang proseso ng batas. Okay. May statement ang police captain. Grabe ba? Abe, tira! Police, grabe. Malolos Police Station, gidya.
6: Mayo tanaw.
5: Labiotan.
8: Sa pahupalang araw po sa mga minamahal.
5: Romel Hiniblasa, Hepe.
8: Ito po ay patungkol sa isang kumakalat na video footage sa kasalukuyan sa social media.
6: Nami oh, nasiga.
8: Nakusahan po ay ating mapapanood ng isang kawawang babae ay sinasaktan ng isang lalaki. At ayon na rin po sa ating paunang imbestigasyon, ang nasabing lalaki ay lumalabas na isang tauhan ng ating himpilan. Kaya agad po natin siyang nirelieve o inalis sa kanyang pwesto at kasalukuyang inalagay dito sa police station for restricted custody. Agad rin po natin dinisarmahan ng kanyang mga issued firearms kasama na rin po ang kanyang PNP ID upang hindi niya magamit sa anumang pag-abuso o pananakot sa biktima
5: at sa buong pamilya
8: ng ating biktima. Sa kasalukuyan po, ang ating biktima ay andito sa ating police station at kinukuhaan ng kanyang kaukulang pahayag para sa pagsasampa ng criminal at administrative complaint laban po sa nasabing police. Ang nasabi pong insidente ay isang malinaw na paglabag sa karapatan pantao at isang malinaw na pag-abuso sa kababaihan. Ito po ay mariing tinututulan at mariing kinukundina ng aming himpilan. Ito rin po ay isang malino na paglabag sa umiiral na kutusan ng Philippine National Police. Sa ngalan po ng Malolos City Police Station, rest assured po na ang karapatan po at kaligtasan ng biktima ay aming propertitahan. Kasama na rin po ang kanyang buong pamilya. Maraming maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat.
6: Hey, Mayo. Hey, very good.
5: Sir Eric, i-forward ko na yung number sa Coast Guard para coordinate sa Papa Tons. Nami, kang ipa-Berick, no?
6: Papa Tons, kaya na pa ako tawag si mo sa
5: liyo. Papa Tons, liyo ko na. Now, this time around, ari mga ka-K5, ipakita taliwat ang video, kipabitan. Ara na si Wilson, no? Wala pa? Okay. Dali lang gid, no? Tawagan, tanay, kaya nanawag na nagiling tropa at kang ipa-Berick sa ato, ng aton nga tropa dito sa aviation, no? Ari siya sa ato niya. Tawagan, tanay si sir, no? Arak naman dato ang reporter pero dasigon to ni para mas dasig
6: na to.
5: Baka ka K5 nami no fair and swift action in Malolos PNP nami ni si General Melencio Nartatis na kagipabiyari ko
6: o yung chip in pina o ari na si Kwan
5: si K5 Wilson ari na,
6: na.
5: May droga ginataw ganta may drug paraphernalia na recover sa isa kadako ng terminal. K5 Wilson, good morning.
9: Good morning, Kesa Galjan and Kesa Eric. So, ari kita dito sa Puno live sa Bacolod City, Bacolod City Airport.
5: May video ka na, Noy? May video ka na, Noy?
9: Kindly call na lang, Miss Carla, sa messenger niya, Kesa Galjan and Kesa Eric.
5: Sige, go ahead lang kay Kipay Wilson, kay Taugan lang namon, subong ang messenger. Go ahead lang, Kipay Barinial.
9: So, ari, subong sa atong sinatubangan ng mga personnel sa atong City Airport Police, and at the same time, ang today yan, nangyari diri, and the Department of Justice na representative, kaga kita mismo sa K5, no personal nato, kita diri nga nagpatulong matapos mag-inform na may aras ang pasahero o kung na lalaki diri na nagadala sa ang drug paraphernalia.
5: Uy!
9: Na nag-intercept sa...
5: Paano nga may dala siya? Anong nga paraphernalia ang nadala niya? Anong na-recover siya?
9: May basis aton, sila nga nakita diri kay Fred Aljan, may tutor siya. So, wait na pa mahibaluan kung ining tutor kay Fred Aljan, ginbutang sa Saludlan, Santo Papulgam, bala nga mint green, hindi ano din nga brand, sinisang Papulgam, sa peppermint, at double mint nga brand, sa nga two tubes siya. So, dira siguro binutang, hindi ang drug paraphernalia. But to the information later, itry takwao ni siya BG Corso na after si Ricardo.
5: Basi pwede taka-interview na kay Sir BG Domingo o sa Hepe nila para masugilano na ton.
9: Check na lang, aray kayo sa doon. I-history ako kasi sa reforso, pero nag-aari sa subong, sir. Sir, okay lang, sir. Inisyal lang, sir. Siya kay Fred Aljan.
5: Sir, good morning.
9: Reforso kay Fred Aljan. Inisyal lang, sir. Actually, na-intercept yan si Isagari Buena Ortola, 25 years old, married, departing passenger of Cebu Pacific. From bound for Manila. Resident siya ng Barangay Bagtik.
6: Bagtik, Silay?
9: Na-intercept po dito sa walk-through machine. Drug paraphernalia na dala-dala niya. Nakalagay sa metallic chewing gum na lagayan ng container. under process for inventory sa kanyang for 5 minutes.
10: Mga anong oras sa sir na intercept? Mga 6
9: 10, sir. Yes. Apo, sir.
5: Pangalan, no? Pangalan ulit.
9: Kaysa dyan.
5: Pangalan na, pangalan sang suspect, Gary?
9: Isagani Buena, kaysa dyan.
5: Isagani Buena.
9: Isagani Buena, Ortola, 25 years old, from barangay, pag-pick sila yung City Negros Occidental.
5: Departing passenger, but siya noon, malupad pa siya pa Manila, via Cebu Pacific.
6: Malupad pa siya pa Manila. Malupad
5: pa siya Manila, anong biga? Dalam siya tuter raw?
6: Nakas pa niya, dala pa tuter.
9: May question, pakita kay Major, kaysa na dyan, kaysa
5: dyan. Yes. Uh-huh. Itanong natin, is this the first time lang, sir, na meron tayong na-recover na mga drug paraphernalia in a departing or arriving passengers dyan po sa ating terminal sa Silay?
9: Sa pag-isip ko dito, sir, ito pa lang, ito yung first time, sir, na naka-intercept tayo ng drug paraphernalia.
6: Okay.
5: Na, so what's the protocol? For example, 'di ba, meron tayong X-ray machine pag pumasok ka diyan sa gate papunta sa ticketing area. Sa ano ba siya na-intercept on the first X-ray machine natin?
9: Sa walk-through machine, sir, kasi nakalagay sa bulsa niya yung kwan. Government container na metallic kaya nag-alarm yung kwan.
6: Nalipatan
9: eh. Yung walk-through machine.
6: Ah. Yun,
5: so pag-alarm,
9: pinalabas yung podcast mo naman. Pinabuksan yung container, may laman na drug paraphernalia.
6: Mm. Pero wala namang lamang, may drugs there na kuha, sir, wala.
9: Wala man akong kani papa permit kan pa for
6: confirmation.
9: Yes, sir.
5: Anong itsura, saan yung tutor? Sa loob niya pinasok ng double mint yung tutor?
9: Yes, sir, yung metallic na container ng...
5: Sa ngayon, sir, sa video makikita natin, di ba? Merong ID, okay. Cellphone, double mint na metallic na case, no?
9: Container, yes, sir.
5: Yun ang
9: yes,
5: tutor sir. Yung pinasok sa loob, yung pangatlong, pangapat na item, yung maliit na parang bulb?
9: Yes, sir, yung
5: nasa
9: loob yung tutor sa akin. Wala namang actually lang ang chewing gum na yun, yung tutor na lang yung nilagay
5: doon. So usually, itong tutor na to, wala namang ibang gamit except in using in drug activities like... Pat session.
9: Paano ba? Confirm naman ng kidiya kasi nandito rin sila.
5: I see.
6: Kung drug paraphernalia, yes, that section 12 sa 9165.
5: Yes, sir. Okay. Is it bailable?
6: Bailable.
9: Yes, sir,
6: bailable.
5: Pero sir, na-try ba, naka-countercheck bang PIDEA, background nito ni Isagani, o talaga ho ba siya, he's involved in drug activity, hindi pa na-confirm?
9: Wala pa namang counter, pero bini-verify pa lang nila. Interview pa
5: rin siya na yan. Based on the initial report po na kuha natin, papunta siyang Maynila, round trip ba yung ticket niya o one way lang po?
9: Papunta pa lang sa Manila. Accordingly, maghanap siya ng trabaho at doon.
5: Isagani Buena, ano?
9: Ortola.
5: Ortola. Middle name niyang Buena.
9: Ortola.
5: Ortola.
9: Taga-Bagtik
5: sila eh.
9: Yes, sir.
5: Sige. So ano mangyari sa kanya, sir? I-hold siya at dadalhin sa Talisay sa Silay PNP?
9: Papay na lang kaso, sir.
6: Kailan ng kaso?
5: So, very effective yung ating mga X-ray machine.
6: Sakit na ulo yan?
9: Kasi wala tayong detention cell dito, sir. Turn over namin sa temporary. Yes, sir. Alam, hindi pa na-equan sa fiscal. Sir, dyan, okay na.
5: Okay, kompleto na, sir.
6: Very good.
5: Very good.
9: So, okay, sir, dyan, nakaupot na ito no, si Police Major Reforzo, no? Nga ito, sining head rin sa nga ito niya.
5: So, ang spelling sa Ortola, yeah, sir, ano? U kun O. Ortola.
9: So, wait pa.
5: Son. Son? Anong spelling sa Ortola, yeah? O-R-T-O or U-R?
9: O-R-T-U.
5: Ah, tiyo, okay.
9: O-R-T-U-L.
5: Sige, para at least dito magsala, kay Bas isumala. Takaroon, go ahead, kaki 5, Wilson.
9: So, mula na lang, nakikita na dyan, na ongoing, pamandari ang inventory ng same type in fisking naman din siya, no, ako i-check kung may mga dala pa pala, ini siya nga possible, no, makalik, sinisang drug paraphernalia, whatever, kay Fed Aljan. But as to now, as to this press time, nga, kita din, so kung ang nakita.
5: Exclusive, kita ang pinakauna, da, Son? Kita ang pinakauna, da?
9: Kita.
5: Exclusive naman, tislamat, kid.
9: Yes. top off naman agi sa ni Kevin Aljan.
5: Amo
9: gani. So far no, sa liwat na kuha ni cellphone, ID, tubes ang na double metro sa 18 kuha no, hindi na putang.
6: Nalipatan niya, guro.
5: Nalipat siya?
6: Nalipatan niya, sumulod si airport, guro na, bumakbak pantis ang sulod. Yan, dami ni tripan kung galupan ni Ruplano. Nalipatan niya.
9: Nagaduro ko, o nalagin niya sa gamit, kaya nabagin niya sa kurno, magdakaw nga may ono, siya sitting ang bulsa.
6: Hindi, lipatan niya.
5: Hindi mo kumagpating, away sa kabalo nga may tutor siya nadala.
9: I mean, nalipatan.
6: Nalipatan niya.
5: Kaya siya pwede ko ang state, makutod siya kung din siya nagalin sa Silay o kung sa Talisay.
9: Sige, sige, try to siya kung masabat. Kasi ano, kay Wayne, nga rin, nagaduro ko, sa punta.
5: Nakahudi pa na siya.
6: Kay Pebe Wilson, kay Pebe Wilson.
5: Picture review ng EID, no? Ikagpadala sa Amundi.
6: Oo. Kuha kami ng idea ito.
5: Picture idea.
9: Sir, pag nabiin ka eh. Kaya saan ka rito? No? Oo, ano ni unod sa imo nga ano na natandaan mo na nalipatan mo? Nalipatan mo, sir? O kaya alam mo kita humod ka balok ha? Nalipatan mo? So nalipatan niya kita.
5: Ginaga, para, makuta siya, para sa ano ba na?
9: O, taga din ka, si Lifer, no? Pwede yung katani pa Manila, balok ka sa Manila. Sobra. Puro ka gamit ka gin man, sir. Ano man? Gamit ka, sir? Gamit ka? Gamit sa mga aminado man kay Fennel dyan, no?
5: Hindi, makutasya, B. Siling mo, din ka panagaling sa balay nyo pa? Makutasya, B.
6: Hindi na. Hindi na last mo, birada sa kuha.
9: Going to airport, sir. So, silay man, silay.
6: Nag-score siguro, anay, 350?
9: Ako,
5: sige,
9: sir.
5: Thank
9: you, sir.
5: Okay, salamat. Okay, sir, respetuhan ta na. At least exclusive na sa kanta. Hindi ko lang
6: nagsindihan. Nalipatan niya.
5: Feeling ko kay Pabili. Bangag pa.
6: Nalipatan niya.
5: Ano ang natanaw mo? Tuyo siya? Bangag siya? Whatever? Kaki-five, Wilson. Ano man, bala niya may tutor ka nagbit-bit-bit pa sa inayaw. Lipatan niya ko, no?
6: Lipatan niya.
9: Ako aminado kay Fidel dyan na nalipatan niya gin man. Aminado sa bakbayan ng bayan na nalipatan niya gin man kay Fidel.
6: Ano, gun siguro kay Doko Nami. Pag nga Doko Nami, pas ni?
9: Nalipatan niya
5: amo ng tuter, ginano na siya kay Pablo Sum paggamit man?
6: Well, so tulo, idukaha kami, abe. Kung paano, ina?
9: Hindi ko gina-explicar ko paano niya yung manihi. Kung gina basta ang tsura, sino ito bumbilya?
5: Gani, paano mata? Ano man, do drops bala? Do drops bala ginagamit? Bala pisga-pisga mo na o? Do dropper?
6: Do metal siya eh. Ano, do crystal?
9: Huwag ko kabalo kung paano niya siya ganito. Kasi ito
6: dyan. Mga pangakilala. Tani, amun yung oras, hindi ka tinagalog na sinunoy, subong.
5: Eh?
6: Hindi ka tinagalog na.
5: Ano tagalogon niya?
6: Abot mo sa tanik. Papunta na ako dito eh.
5: Picture review ang ID, ano yun? Picture review yung clear blah, pa-picture review kay Carla.
6: Ano ang ID na siya?
9: National ID kay Carol dyan.
5: National ID.
9: Identity.
5: Hindi niya kay National ID na, hindi mo na yung piki. Kung sa bagay, ibang gani, amo, tsura, butang, bato mo sa National ID.
6: Gali kayo, huwag naman na pulo si National ID na subong.
5: Huwag mo na pirma.
6: Hindi ka gula na ta igob.
5: Di base son amo na lang ni imon mo son no. Pwede tapos buda agyan mong Talisay PNP interviewon mo kung anong follow up gini mo nila to kay Elias Joseph.
9: Okay, sige.
5: Anong ila investigasyon na sir kay tapat maklaro na. Kita na mon. Ah hindi wala kami kita liyo ko bisa video anaitan. Gambal ko na video si ano. Okay ra kita na mon. Kita na mon kay Pabilson.
9: So amo lang na ang mga recovery sa ikaw sa cellphone. Ang double mint sa sulot lang, ang tutor ID, kasi kung may consultant.
5: Yeah.
9: Okay. So, muna siya kay Sotol dyan. So, recheck na lang ni Karokonon Development and right after the inventory.
5: Mm-hmm.
9: Kaya, ma-identitok lang kita dirihan na kaya para hindi makita makahan.
5: Oo, sige. Okay. Hindi na tayo mapasaway doon sa ila.
9: Yes, kay Sotol dyan. So, muna natin ang update sa itong kikita sa Pakulong Silay Airport. No? Tukoy naman niya sa na-intercept ni isa trika persona na may bitbit nga alleged no nga drug paraphernalia. Support nato sa patrol si K5 Vip Central, dito K5 Carla Maynonga, ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita. Suti sa publiko, katilingawa sa Necros, K5 News 7.
6: Dako ni problema.
5: Dako yan, problema.
6: Ang possession sa drug paraphernalia is section 15.
5: Mm-hmm.
6: May piyansa, tapos sa 1 year, 1 day, 1 month to 6 months ang sentensya.
5: Mm-hmm.
6: Now, pero kung ang drug paraphernalia nga gindakop sa iya pag-testing, magpositive kung nakaagigamit, ang kaso niya masaka na siya sa Section 15.
5: Kasi gani bangag pa to?
6: Section 11.
5: Kasi bangag pa to?
6: Tika kung may
5: tracing. Daway siya magulong istorya? Why not? Daway pasasokong gilinghon yung...
6: Magulong ito katapos, nalipatan niya mo. So, Section 11, possession of drugs.
5: Mm.
6: So, ang kaso niya, non-billable na dayon.
5: Grabe.
6: Kung paraphernalia lang nga wala, hindi nagpositive sa drugs, Section 15, pwede kang kapiansa. Pero kung Section 11 na, kay may traces of shabu, so drug possession na siya, hindi ka nakapiansa.
5: Mm-hmm.
6: Mapriso siya anay, then ma-apply siya for, makuha niya, nga due time lang na. Buyaan ka man lang siya na. O galing, kiti mapriso ka kiyan, ay binulan, kiti,
5: grabe no. So, i-check ta, may nabiling pa ta ka pila ka ginutlos program ta before we go, i-check ko naman si Carla, no?
6: Mm-hmm.
5: This time around, kung bala kapila, no? Anong preparasyon sa no ang send-off ceremony sa mga players naton sa palaro, di pa gari?
6: Mm-hmm.
5: 17.3 million ang ginpain nga pondo ni Mayor Gregor Sataya. And congratulations sa successful launching sang Congressman Albie Cup. Nagligad nga Sabado.
6: Mayuman. Nagdiyaman to.
5: I-check ta this time, abi, kung sa no ang departure sang aton sining mga players from Bacolod going to Agusan para sa palarong pabansa.
6: Duman ko naman si Remiola. Duman ko naman si Remiola. Saban na.
5: Uy, by the way, si K-5 Carla, yun to na lang dayon. No? Alang-alang naguro si K-5 Carla. So mga ka-K-5, salamat. Ginsin na pag-upon. Hindi na kami magdugan kay may pit na takaroon. Hindi ka mo maripat. Adlo, may libre kita nga check-up.
6: Yes.
5: Dara sa Klinika del Tentivo Medicine and Wellness Center. Nga namtang ka-K-5 Eric, dari sa may Hernais Street.
6: Yes, ang former nga Libertad Street, das tubangan sang daan nga gate sa paglao, magsunod ka da. Aral ang das tubang, may kadako sa kanatula. Alagyan sa tanan nga jeep, alagyan. May parkingan man.
5: May parkingan man. Eleksyon na sa mga polis da, nga nagpatupa, tos babae nga libin partner. Tari kung hindi ka na siya, gimbulagan mo lang. Kapi pa kung di mga kasal, di mga muna pinilag sa naya. Salamat gin sa inyo pag-upod sa karong adlaw sa mga program. We will have an important matters pa. Damo kita mga paperwork sa Brown Kipa Berry. Kasi boss, hindi na tamakop na kay damo tatalapuson nga doon.
6: Sige lang.
5: Magkikita-kita tayo ulit, ha? Ulit.
6: Arigam lang gapon.
5: Arigam lang kung istupad mo. No? Sulo si Dingon, takadis sa taga program ka. Salamat gin mga K-5. Good morning. Gali sa mga suki ta. Dara sa Libertad Public Market. Kasi ganyang signal na everyday.
6: Central Market pa gino.
5: Central Market. Salamat gin sa inyo pag-upon sa program. Bubuy Tiloring.
6: Si Erwin pa gin. Si Erwin.
5: Pari Joel Flores. Iba si gusto nyo mabakal DTX Coffee Mix. Kay ibang pa produkto ng Dok Rabiloy. Aral lang sa Adela. No? May dress chicken na marigyas pa rin Joel Flores. Available na lang ato mga produkto.
6: Kompito ha.
5: Sa pangalan sa ato ng mga technical partners, K5 Reynel Alcantara with K5, Ethan James Sarmiento, kaupod ba ng aton sa mga station managers, Kurin Manzanares Cubia sa Northern Negros, Southern Negros, Jean Chatita, and of course, our station manager sa Bacolod, Rods Palma, o po naman CEO and President Dr. Ramil Uri. Ako, si K5 Eljan Castaño.
6: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
5: Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Bye-bye.
10: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula.

0: makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Itry
4: Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itry Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itry Bio.
2: Itry Bio! Ang Itry Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mang DTX 500 ka na! Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
6: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
5: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, mag-joy ride na ta.
7: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Sakay ka, Gidya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver, extend, lover!
2: Extend Supplement for Men!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
0: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy,

0: Mendoza, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong sa informasyon sa ikayong lawas, alas 9:02. Kag saliwat upod naton sa aton nga programa sa informasyon sa ikayong lawas, si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor. Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kon ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini anong tawag sa ilatanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas ang tumor? Kulol ba an engineer may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga discussion si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paul Hineroso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy. Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slorab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyo ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na, layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo ibus ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabato ang immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga gadalas ang trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kung ano pa da nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pasakon matipara ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha? Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxins, mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Tandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mamon pharmacies and leading drug stores.
1: Ngayon nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
3: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla
2: na. Oh, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo sumong kapalaw ay na gid. Oo. Daw may buro nang mata mo. Ang mga sa una daw gwapa pa to sumong hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang. Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may maambal si Mrs., nya tanan kwaon nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-idulaa, Sir JP.
2: Aha. Saktan gid. daw lugits naman nang gabukol si mo daw naman iban. Anyway, engineer, tumor amoning bukol siling guga tubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imong pan nga
1: maskulo
2: panit o di okay. Ka.
1: Oo.
2: Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw. Oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay.
1: Aha. Uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Aha.
2: Naguro mabalkagin nga taugon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Nan, may magitubo nga bukol, ginimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka bing nga bukol, engineer, it could either be, una yun ang i-rule out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo.
2: Kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
4: Metastasis na.
2: Oo,
4: no?
2: Nag-metastasis na. That's why.
1: Nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiya mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Ini bala cancer. So hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So kung maghambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh,
2: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oo, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do.
2: Hindi
1: mga
2: ni siya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, ikompress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, doon mo ng trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inomgig ka mo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oo.
2: Inom ka, hubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo, mag-inom mo. Ara na na daang susceptibility mo gataas pag edad mo mga amusina. Now, ari pa, di na-discuss tanang hindi tanan nga tumor o bukol, cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign, amuni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban abi nga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unod dya. Kwan, inang ano bala, hindi yan bala tissue, kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano bala? O, pass. So, cyst, tawag.
1: Okay.
2: Now, ang importante, engineer, amun kanamit, tani ko ni follow up ni Sir Boyce di Tribayo, karon ba? Mm-hmm. Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis. Kaya dapat, ang imong cells, kung naguba na na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya abi. Matunaw siya. Ang aton immune system may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, gina-scrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: Ugaling may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa ila koloni.
2: Oo, may ila sila nga koloni nga compound. Amo na, engineer. So nagsugod gid ang mga bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic ya.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo, chemical sa salin sa sigarilyo mo, asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala, mercury can cause cancer, ang lead pagid ining tingga bala
1: din.
2: So kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka, radiation can cause cancer. So ang pinakanami proteksyonan ta gid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Di kadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka-cell mangin dua. Ang dua mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16, 16 become 32, 32 become 64, 64 becomes 128, 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
3: Ang mga ginausal ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
1: Sige na. 2048. Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutom ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang natutuwang.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginapin pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
3: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo na ambal permi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nyo tong imong tinai, hindi ka tong magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utan nun, taas ng antioxidant pagud may ara tay pangbato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kagparisan gid permisang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imong immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi kada magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise ka on, live a healthy life, iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
2: Abikwanay, aanin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
3: Mayroon ako.
2: Sige,
3: niya sa famous man nga saying alin kay DC.
1: Okay. DC.
3: Kapag tumibok ang puso kay Donna Cruz.
1: kapag tumibak ang
3: puso. Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP nami ginpapasan.
2: Na, namo na ginaulat ko gid.
1: So apoptosis
2: ni ang role ni Dietri Bayo.
3: Okay. Doon na encourage kung magap mo. No, so nagkanto ni Sir JP preparado sang iya cancer lecture.
2: Oh. Memorize na iya.
3: Gingaan niya ko sang ginatawag niya.
1: Impromptu.
3: Pangpagana
1: ang hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
2: Memory na iya.
3: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Dietri Bayo, kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500, wow, kontra cancer.
1: Oh, correct, correct.
3: Again, ang amon din mga produkto, nga tawag ni Super Trio, kaya may mga synergistic effect ni they help each other and enhance each other ang ila epekto sa lawas. That's why, epektibo ni ang DTX 500, Dietri Bayo, kag Mighty C. So, moving forward, to answer Sir JP's first question, ano to bala ang bal ni Sir Jean Paul? Ang tawag nga apoptosis. Apoptosis is the promotion of natural cell death. Other books will say it's cell suicide. Ginapa-suicide ang cell kaya nga it becomes a threat. Hindi na siya ginatawag nga part of the community sang cells sa imulawas, kundi lain ng epekto niya, negative ng epekto niya sa aton lawas. Ang ginatawag nga apoptosis. There are a lot of things that could trigger apoptosis, lalo na sa ginatawag naton nga cancer cells, no? Ano lang ginobla ni Dietri Bayo, amunang balaan ta subong, no? Kabalo naman tangan Dietri Bayo, as my last lecture last week, basically helps in producing your natural killer cells, no? As well as your cytotoxic T cells, no? Ini nga mga duwa ni ka nga vital agents of our immune system are basically one of the are the proponents. Amunis na ang mga main character in fighting cancer. Ako mas believe kuya sa natural killer cells kumpara sa ginatawag nga cytotoxic T cells. Kini nga mga cytotoxic T cells niya nga anti-cancer man nga pamatay man sa mga selulang that causes tumor and that could possibly lead to cancer. Ini mga cytotoxic T cells niya part ni siya sang adaptive immune system ta. Meaning to say, if they're part of our adaptive immune system, they need to be sensitized. Meaning to say, kailangan nila experience, kailangan nila ginatawag nga makita, ay, cancer cells ni, kabalo na ko sininga cancer cells ni. While on the other hand, your natural killer cells does not need to be sensitized. Meaning to say, kabalo na siya nga cancer cells niya, patso niya na dayon by promoting apoptosis. So let's go to the method. Karunta lang yan ba kung paano nagbulig si Dietri Bayo? Ano ba lang mga method, mga paagi kung paano si natural killer cells kag si cytotoxic T cells magpatay cancer cells?
1: Correct. Sige.
3: Ano ba lang ginausap nila mga armas? Well, basically, it's the same but it's a different method. Una-una, yung natural killer cells ya has this, it will inject perforin. No? Perforin nga ini, amuni ang gaguba sa selula sa within no, mga grand enzymes din sa nga gapat gaguba sa ginatawag nga mga internal structure sa ginatawag nga cancer cell. Meaning to say, it kills the cancer cells from within, no? So ginaguba ya to, once maguba na ga-promote na apoptosis ang ginatawag nga cancer cells, or it will naturally die. Ang ginatawag naman nga cytotoxic T cells will also use the same, no? Perforin manggapon, no? Ang ginatawag nga inject ni para mapatay ang ginatawag nga cancer cells. Pero ulihi na niya ang ginatawag nga adaptive immune system mo or your T cells. Basically, in the forefront of your immune system, it is your natural killer cells that is basically the main guy when it comes in fighting cancer, together with the macrophages, of course. No, ini mga macrophages nga ini will also engulf not only bacteria and viruses but also ginatawag naton nga cancer cells.
1: So ang apoptosis amun isang body natural nga self destruct sir boy.
3: Yes.
1: Process nga nagadamage sa mga abnormal cells.
3: abnormal cells, no? Not only cells that are infected by cancer, but also cells that are infected by harmful microorganisms. Okay. So it's a natural cleansing method of the body to protect it from abnormal growth or abnormal nga tsura sang sinila. Remember your immune system do mga tanod ni sila.
1: Okay.
3: Garubing ni sila. Pas mo ba lang kung garubing ang patanta pulis ang ditanod. Mga pulis ni sila nga nakapatrol kagalibot ni sila. Kita sila kung may pas mga pulis kita ka galakat ka nga duyo ka nga dumidyo do hindi mayo ang imo tsura. Itanungon ka na nila.
1: Inspection ka nila.
3: Okay ni siya bala. Oy, kasi delikado ni siya. Amuman na ang aton immune system.
1: Kung ma-detect niya nga...
3: Makita, gina-inspect.
1: Okay.
3: Gina-inspect ang mga cells, no? Kung makita nila nga dumidyo abnormal, gamasakit nun, they will basically kill it.
1: Okay.
3: By promoting apoptosis, no? So, di mo makita nga ang aton immune system plays a vital role, no? Besides your diet, besides your supplementation, your immune system is the main guy in protecting your body from these abnormalities, no? Kay ang balin Sir GP, damo, may cyst, may tumor, okay. May cancer, pero ang lain na da, kung those tumor and cyst becomes ginatawag naton nga mga ano na sila, medyo invading na sila, no? Lalo na kung may ang siguro a lot of people would agree that kung may angiogenesis na, angiogenesis is the ability of cancer cells to develop their own blood pathway. Gayon mo sila ugat. Ugat nga ini sa mga cancer cells, ini gadiritso ni sa mga main tanga ugat, they basically rob our body of oxygen that way and vital minerals.
1: Delikado gali sir boy.
3: Oo, kakadto na sila. Mahimo na sila ugat para mag-connect sa iba ugat
1: man.
3: So yo po nato sa imo dugo ang mga nutrients kag minerals kag amo na kapadako sa ila. Okay. That's why mas dasig sila maglapta. And they could also travel that way. That's why gambal sila uy naglapta na ang cancer. Kay mismo ang imo blood, da sila maupod para to travel.
1: So mga soldado mo sir boy pa after ma-detect nga grabe ang multiplication kagadamo ang mga bad cells ti amo ni sa ang himo sang pag apoptosis no gina-create siya nga para ma-stop ang pag-divide bala pagdamo sa mga selula dahil gahimo siya sang iyang function sir boy nga i-equal niya i-eliminate niya ining mga cells sir boy.
3: Balo correct na engineer. Balo ka engineer. Kita pa sa tao, kabalo man ta, nga ang tupad ta masakiton.
1: Correct.
3: Among man ang selula ta, they know. Among man ang immune system ta, nga masakiton ang tupad ya. That's why, i-eliminate ya na. Para hindi na maglapta.
1: Correct.
3: So, ang gitawag nga health sang imo immune system plays a vital role in your survival or your protection against cancer. That's why in tip-top shape kapel may dapat ang imo immune system.
1: Dapat healthy gid imo immune system.
3: But you know that's a medyo impossible na kisa no? With the kind of world that we have, no? Lalo na with the kind of lifestyle you have, lalo na kung bisuhan ka, palapulaw ka, you're always stressed, no? Even though you're physically healthy, but your internal parts are damaged. No, meaning to say your immune system hindi amo na tam-an ka kampyon.
1: So theoretically, amo na supposed to be ang function sang aton mga immune system. Galing in general, ang actual hindi amo na sir boy.
3: Amo na tan, kabay damo man tawo nga amo na kampyon pang immune system, but generally do iban do hindi na. And sometimes we don't take care of our body, gapulaw ta, kulang ta sa tulog, kulang ta sa mga nutrients, mga minerals and vitamins, and that directly affects your immune system. Remember, again, giliwat-liwat din namon, your immune system only could, out of the 100% of your cell population, your immune system is only 1%.
1: Correct.
3: So you need to take care of it. Kisa hindi inikaya, that's why the dagasulod ang D3 bio. D3 bio has the ability also to promote apoptosis. Apoptosis, ini ang ginatawag naton nga mga medium chain fatty acids nga ginahimo sa lawas na into monolaurin, ha? Ini nga monolaurin nga ni sa D3 bio has also the ability like natural killer cells and T cells to promote apoptosis. Lain man yang paagi niya, Lain man yung pagi, ha, ginakapulan niya. Kag mismo pagsulod niya sa imolipid by layer, ginapatayan ni ang mga ginatawag niya cancer cells without affecting healthy cells, no? So, abi nilang monolorin is only antiviral, antimicrobial lang against viruses, bacteria, fungi, and parasites. Little do we know that D3Bio monolorin also has the ability, according to research and science, to promote apoptosis, thereby killing cancer cells, according to books and research tests, of course. And that monolorin is found in D3Bio.
1: Ang mga healthy cells, siya wala yung inapataya?
3: Wala. Uh-huh. In fact, suplementahan niya pa ang ginatawag nga lipid bilayer, no? Sang aton mga selula. Remember, your lipid bilayer is a very tough surface, and very selective ni siya, no? Jutay lang makasulod da ka makagwa. Ano, amo na yung ability sa mga cancer cells because they basically could go inside and multiply another. Pero sa mga maayo yung nga paagi ang monolorin because of its fat base, no? Gatap, gakapol gini siya gatapik gini sa imo cellula, protecting yourselves from ginatawag naton cancer growth.
1: Ano yung mambal mo, Sir Boy? Sining mga chemotherapy or radiation inibla nagapatay man upod sa mga cancer cells kag mga healthy cells?
3: Ang gini naman niya ginatawag nga mga chemotherapy ini yung mga radiation niya. This is kumbagaya, it kills generally cancer cells, but it also kills
1: good cells, healthy cells. Ba? Ang mga hina, galing tao nga ginahimuan sang chemotherapy?
3: Correct. But, kisa, ginausap na isa sa mga doctors niya, in very mga cases nga kailan na ma-intervene na gid, kay kadamo na gid sila.
1: Hindi na gid
3: mapunggan. That's why those therapy, our anti-cancer therapy are used by doctors, no, and other medical professionals. Of course, doctors ang sila gayon.
1: Okay.
3: So, in general, anong balang sikreto against cancer? Well, prevention is better than cure. Among kinaipan may gidya. That's why you need a good source of antioxidant every day, no? Para DTX 500. You need an extra immune system. You don't know how extra. I really don't know how to put that. But D3Bio is basically acting as an extra immune system because of its medium chain fatty acids. No, tungod na sa ginatawag nga mga nga monolorin, monocaprilin, that basically helps protect ourselves from those cancer forming cells, no? So that's why important tigin nga mag D3Bio every day, no? Hindi lang kung tatang kaso ubusin po ang kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso ubusip on kagilanat nga dala sang mikrobyo, kag you could also prevent the formation of cancer cells na migid kung ginom ka D3Bio. Gusto ka mag-ayo, mag D3Bio.
1: Salamat, Sir Boy. Ang D3Bio makabuligid, pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods, Sir Boy, exercise, kag i-manage mo ang imong stress. Amuning kinanglanong gid naton, Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglantaman maging healthy ang atong skin. Dapat pugi ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton appearance, Sir Boy. Kinanglan, maligo kita adlaw-adlaw, gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, ara, Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy, Sir Boy.
3: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iyang nga tawag nga mga antimicrobial properties. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why kun ini nga habon ginusahan mo ang DTX Beauty Soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na singining habon. Regarding beauty properties, kampyon. May papain nga gapaputi sa imo skin. May guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalana na ang imo ang production sa tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sa collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman, Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok, Sir Boy. Mm-hmm. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon, Sir Boy, kaga ara hormonal changes sa mga aton mga binata, bila, Sir Boy. Ti ara na obesity, isa na cause ang aton nga body odor, labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka. No, before anything else, tinluan mo anay imong ilok, Sir Boy. Ha? May antiperspirant kita nga ibutang or ginakuha naton diyan nga deodorant ining Clinica Diofresh, Sir Boy.
3: Kay may BCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga underarm body odor, you know? That's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok, kay rich in vitamin E ang BCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo nami man niya ang imo kuha ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha? Do si engineer ka, layo pa lang, ha? Ka makita ina kung medyo kangay-angay ka hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no? Maging no, hindi bla dry bla, Sir Boy, ang aton nga eye. Ha? Kinanglan taon man ta kung mga healthy foods man, Sir Boy.
3: Kanami mas carrots. Eye care from gambal ka ay do kala inhaw. Ha? From anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
3: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban ka pagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, Sir Boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
3: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pa da, kampiyon ng sabos ni may chia seeds nga gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka two kinds of detox. May colon detox ka na, may cell detox ka pa makwa kung ang ginausan mo DTX coffee mix. Gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa. Of course, kung gusto mo double barrel, Sir Boy, nga kape, tiyari, DTX Premium Coffee. Ang sweetener ni Sir Boy, stevia, nami sang resultaya, kay labi naging kung medyo taas imo blood sugar, hindi mag-elevate mo, hindi mag-accelerate ang imo nga blood sugar, bisan 4-5-6 kabisis ka, mga pi kada adlaw, Sir Boy. Kagayon na lang, aga pa, Sir Boy, kaduan ako, kainom sang DTX Premium Coffee.
3: Mm-hmm. DTX Premium Coffee, duha ka super antioxidant ang unod sini, may ergotinin nga nun sa gano mushroom, the herb of immortality, the longest staying antioxidant in the body, reviving your old antioxidant, para makabato sa ginatawag nga oxidative stress. The so the more the merrier. So mga usado mo na mga vitamin C kag vitamin E kag ginapamukaw na ni ergotionine nga sa DTX Premium Coffee para makabato sa oxidative stress. That's why you look young when you drink this coffee every day, lalo na kay may isa pagka super antioxidant kaupod, may DSE nga din sa DTX 500 ginputang sa kape. This coffee is basically ginihimo gini manufactured gini especially sa mga tao prone to oxidative stress. Na naman ng kape nga gapaniglilyo nga stress permi kapila magkape every day. This is the best coffee for you. DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. That's why ma-unli mo na siya. Ang bali, engineer, maka-unli coffee. Kanika ang unod sining pang-patam is stevia, which is good sa mga diabetic. Kag sa mga heavy drinker, sa mga heavy coffee drinkers, engineer.
1: Okay, ang istorya naman natin, sir boy, ang prebio coffee. Taas ini fiber niya nga ginapakaon niya ang mga good bacteria, sir boy, sa imong sulok-sulok. Nga tawag natin ini mga probiotics. Damo sa ingredients like malunggay, kag ang mushroom, sir boy, nga may ergotayonin. Grabe ang bulig mismo sa aton nga lawas. No? Makapahilti gyud, sir boy. Like for example, buringot ka, pero may ka-stress, mag-inom kita sang prebio coffee, sir boy.
3: Puno sa tawag na spore-forming probiotics that improves your mood by increasing the production of your happy hormones, serotonin, dopamine, and oxytocin. Sa mga buningot na kanaga, kag medyo the morning person, this is the best coffee for you, prebio coffee. Kag sa pagkanamit pa, no? May balunggay extract pa nagali, no? Amuning kampiyon gini sa prebio coffee. Pero kung ikaw ya gusto mo ya makabawi kagid sa imo gut health, kaya abusador ka, pala inom ka, pala pulaw ka, or nag-antibiotic therapy ka. So, nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So, pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food. Dapat mag-clinica sporebiotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga amoni ang gapanamin sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo payalayo kasi ginatabang ng mga neuropathy, nami man ni sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na yang ginahimo, amo na yang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kida ya for me, nami imo digestion ko naka-clinica sporebiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-clinica sporebiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinica sporebiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman liwat hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower. So kung may mga melon amoy ang mga flower da sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amunin sa bat, no, mag-clinica sporebiotics. Basically, ginabalik kini natural flora sa inyo da, flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men. Mayo ining supplement para mag-increase ng atun libido, sexual desire, bla, sir boy. Best supplement pa ini para sa atun nga stamina kag energy, sir boy. Ti para sa mga lalaki, labi na gid sa atong mga senior citizen, inang mga nagalaylay kay nagadunglay nga junior, sir boy, kinanglan magauntay. Magamit kita sang extend food supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habit, sir boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad, mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo, ang dugo nimo amo ang pinaka life kuno sang tao, sir boy mo. Ang dugo kay nga kun wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
3: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa gatawag ng kapasidad sang lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka, ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sikrito sa masahe, sa wala mo sa masahista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ang bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo dan, no? Para makuha daangin ang habang ginahimas ka na, ginamasahe ka na,
1: ginahimas ka na.
3: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Galing sir boy, uras ta, medyo bitin agad, ay mo mga parting words, sir boy.
3: So hindi ka maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng silila, hubin ng silila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, gamat-amat ka paputi, nami, tangang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amunin ang ginatawag natin, para maandaman ta aton mata, mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, lunis nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kagang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo, pag-upod ka ba yung Diyos magpakamayos sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian, sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makigbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas.

0: kalayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ang hindi magatag, sudan, pagtulong tay?
2: Hindi lang na magpadakop, Meg.
1: Kay base, kung mong tatlong tayo skwila, kadalunes, aton siyang diskolmig, no?
2: Ano mo na, oh. Ang aton pangayuan niya, Meg, migumigoon, taman eh.
1: Wow!
2: Pero yun bala, sa ginahin mo, takay mal-air, bala?
1: Oo.
2: Kita mo, kapatutulan sa permisa, aton.
1: At ang ginapakdol, taman?
2: Oo. Ang palakdolon, ito bala nga bata.
1: Ay, oo, gali, no? At sige, ah. Mangita naman tayo sa bagong asuta, bunta.
2: Bati ko may classmate na nga si Toto Dakobot. Botcon.
1: Hala?
2: Excited na ganyan ko ganyan, may nga makapang sutabi.
1: Hala? Excited naman ko, may. Sadya-sadya, no?
2: Wow!

0: Ara ka naman, Boy Ramon.
1: Pasinsyagit, Boss Rocket.
0: Nga man, ano ka?
1: Dismayado, Boss Rocket, si ako.
0: Dismayado? Sa ano?
1: Sa lakat gihapon sa atong panggobyerno, Boss.
0: Galakat pa ni Galihaw.
1: Ay, nagpundo na galino?
0: Dugay naman ang pundo, kay ti wala naman gani gagiho eh.
1: Ay, sakto kali, Boss. Nagsala lang ako. Abi mo bala, Boss? Ay, nasubuan kita ko, Boss.
0: O, te, ano gusto mo? Lipayon ta ka?
1: Eh, pwede man, Boss, ah. Eh, nasubuan ko bala, Boss mo.
0: Ate, sige, gusto mo malipay?
1: Oo, Boss, sige, ito. Kalain man mang mga subo, Boss.
0: Kung gusto mo malipay, pagtuwad.
1: Ano, Boss?
0: Ho, boy. Tuwad kay lipayon, taka.
1: Ala, eh, nga nga man, Busaw.
0: Ipabatsyag ko si imong kalipay nga wala mo pa mabatsyagan.
1: Boss, daw tinunto na yung imo niya, Busaw.
0: Hindi ka, agad niya malipay ka man.
1: Boss, nasubuan lang kuya kay man. Damo, gihapon ba tinggilan sa Pilipinas?
0: Dugay na, bago ka lang yakbalohaw. Sus, kadugay na din sa imo sa Pilipinas. Subong ka pa yung makumod.
1: Boss, kay man tanawa bala.
0: Mm.
1: Nagdeklarar ganibo sa mga dalag ko kumpanya sa petrolyo nga may pagsaka sa presyo. Halos tanan nga gasolinahan. Dululungan man saka, boss.
0: Natural dungan, ginaya eh.
1: Pero kung maghambal ganibo sa gobyerno nga manaog ang presyo sa gatong, ay sus! Pila lang kagasolinahan ang kasunod sa pagpanaog sa presyo, boss.
0: Ay, oo. Manaanad na sila sa dalag ko, ginansya mo. Hindi na sila yakasaw nga pagamayan pang ilang ginansya.
1: Ay, amo na gali, boss?
0: Oo, amo na.
1: Sadya-sadya, ino.

Daw kanami ang suhestyon sang isa ka deputy Twitter of the home nga si Alboy Binitoy. Nga silig niya, pwede anay ipaiway ang barangay kag iski eleksyon. Agod nga masave ang 16 billion pesos nga pondo. Kay krisis subong mo. May tama ka, Alboy Binitoy. Do ka nami sa iya suhestyon. Pwedeng-pwedegin. Baw kong matabo, another malita is coming. Ay, aba. Plus nga daan, ang akon nga idu-ido, ang mga idu-ido ko sa Senado nga si Pinky Loxin, daw pabor man siya sa Senado eh. Masaligan gid ka mo Alboy Binitoy sa dalum, Pinky Lakson sa babaw. Hakbot ka mo tudo ah. Kanami sa inyo ginapakita nga duwa ah. Daw na-impress si ako. Pabor ba na sa amon kung ni-extend anay ang barangay kag iski eleksyon ah. Kay man, galastuan lang na para sa amon. Kay man, iawan namin kami sina pangaway o kung pangayuay sang pinansyal sa mga madinlagan ng mga kapitan, kagawad, pati ng mga iski chairman. Ang maayo pa, husto! Ang maayo pagali, ipadala ko ina sa survey kay Bung Sansaw. Kung bala, pabor ang mga tao nga ma-extend o kung hindi. Bung Sansaw! Imo ini trabaho ha. Surbihon mo niya. Sa

0: Nagkakalatay?
1: Ano man may garagsaan ka pa, bangkay?
0: Kinako pa bala na kita, same mga malipayon ka?
1: Yes, Migo. I'm happy and my heart goes into singing. Pati lang alipay nga nabatsagan ko.
0: Gani, Mig? Kulinata pa ka nakita nga ang yuho mo daw, Bangros? Kita mo na mag-yumang Bangros, Mig?
1: Oo.
0: Gawin ka mo.
1: Kaman, Mig, ho. Ganda mag-yumang Bangros, ho.
0: Makapamerkado ka, Blameg? Tanawa lang, ha.
1: Pero sa taad ng Blameg, nalipay lang ni Kuya kay Tim makapadayon at eskwila sa diskole. Nga Lunes ang klasyan.
0: Amo na ka, Blameg?
1: Oo, Meg. Excited na ko liwat mag-alam, Meg, ha?
0: Subumigaw?
1: Oo, Meg.
0: Hindi ka alam?
1: Alam man, eh. Kaso medyo doon naghinainan ako sa bong, eh. Pero dasig lang ko ni Meg mag-accelerated kung may Sunday school na Meg nga kada Lunes ang klase.
0: Sadya-sadya, eh, no?

damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Energy booster.
9: Luter naman. Si Anibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagaubag ini sa akong nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luternamax capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
10: Luternamax.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-spore biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang pala ka lang.
15: Ako,
16: ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
15: ikapsula mo.
16: Extend!
15: Extend! Supplement for men.
16: Gawa sa maca.
15: Isang herb
16: na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
16: Like flavowaska.
15: Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido.
15: And treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
16: Extend! Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Ay, Norbeng, okay ka lang? Basta kinahanglan mo na sa oxygen, Norbs.
1: Ako pa, hindi ko na iya kinahanglan niya. Ga-inhale, exhale, lang kuya.
0: Inhale kag exhale gani, Norbs. Pero do, gapalanggit ka na.
1: Ay, hindi.
0: Oo man.
1: Hindi ah. Amugin na iyang pamanit ko.
0: Naba!
1: Natural lang na iya sa ako, no?
0: Ay, natural lang nagaling sa imo. Nga dumalipungan ka na, Norbs.
1: Gaya ko niya ah. Ako pa.
0: Hey. Sure ka, Norbs? Kaya mo?
1: Oo. Kaya ko ni. Kay ari nga daan sa akon ang bit.
0: Ano? Nga arasin mo, ha?
1: Man, bago lang kuya nga daan narilisan sang paluwagan. Amo na nga nakasiling ko, hawak ko ang bit.
0: Ti ikaw na eh?
1: Hoy. Gamay lang ni nga hapo ah. Normal lang ni iya sa akon. Balaan niyo. Gakakwa lang kuya Builo eh.
0: Aw ah. Abi namon gani gakwa kahangin. Eh daw, kabus ka na maginhawa eh.
1: Ako pa, si Norbeng bulitasan, kaya ko ni iya.
0: Ay, daw na bala, kabala kami, Norbs.
2: Oo, gani.
0: Ay, pero sigurado ka, Norbs, ha? Pero hambal ka lang kung dalon ka ginamon sa emergency. Kaya sumong dayon. Dito ka lang namon i-rec time. Bisa nga mapahotel ta.
1: Ay, abaw ah. Hindi lang ah. Kay madula lang niya.
0: Ay, hambal ka lang, Norbs, ha? Kay dalon ka namon sa emergency kung kinahanglan mo sang oxygen.
1: Ay, hindi na kinahanglan. Mabugnawan lang ni ang akon. Tatlo ka, bulitas. Mabalik na ni tayo ng akon na kapagros.
0: Hala, sadya-sadya, ino.

0: naman ta skwela, no?
1: Oh, man. Pabor man na kaniya sa ako niya.
0: Pabor kay para mag-alam naman ta?
1: Hindi, ah?
0: Ano man, gili?
1: Kalaula naman yung mga balon sang classmate ta. Butang lang nila sa ikatigad ng ina mga lunchbox. Pusa, ginayada yun sa ako niya.
0: Hala!
1: Tiwasan ko ginayada yun niya.
0: Hala!
1: Nagpanyol ko yan sa Sunday school. Kaya amo na yan ako nga plano.
0: Ngi! Abi ko gani kay gusto mo mag-alam.
1: Second option ko lang na yan. Ako na priority kitya. Ang lunchbox sa klasmita.
0: Grabe ka, Gilya. Manjelina yan.
1: Habalyo ka naman. Food is life. Di pala.
0: Sadya, sadya, ino.

0: mats kayon? Ay, napaligban mo ang kahimtangan ni Norbing Aino.
1: Ay, oo bala, Mads.
0: Ay, Mads, nagapalanggit om na siya.
1: Amo gani, Mads, eh.
0: Kaina ko pa man na obserbahan, daw mahunos na ang ginhawa ya, Mads.
1: O galing kay kaya yaman ko no, Mads. No need na ko no oxygen, ah. Pero sa banta ko, Mads, daw kinahangla na gidniguro yung adalunta saya sa ospital ya.
0: Galing, hindi man siya magpasugot, Mads.
1: Di alunta ni siya.
0: Pabugnawan niya lang kuno ang iyang tres bulitas.
1: Ano man, baklanta siguro ice, no?
0: Hala.
1: Maayo na kay gamay-gamay lang niya ang himuon ta nga hulom-hulom sa iya bugnaw na dayon.
0: Agoy.
1: Sus, kapigaw manigali ya kay Norbing resistensya yo. Gamay lang nga lakat-lakat daw mapatay na siya ya.
0: Ay ano pagid ayhan ko na. Maagiyan niya sa aton mas kun dumugon ta na siya.
1: Amo na gani.
0: Man, do mga gutom tangadaan nga mga leon eh.
1: Ano pa abi Mads? Hindi lang kay leon, kundi ka isa, do may pagkatigri-tigrihon pa.
0: Abaw.
1: Wow. Mads, imbis galit ni nga mga lipay taniya, ang kadtuan taniya do, pangasubuhaw.
0: Namugid Mads, subo-subo gid ni.
2: Ha ha ha ha!

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga pa.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasunod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: It's the best part of the day.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
10: Gluternamax! Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
13: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Superman for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
18: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
17: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: What if your phone could be your front row seat?
21: Playtime Entertainment launches PT Idol.
20: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
21: Where talent takes the spotlight.
20: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: ako si Maria. Tas taas bid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Anyway,
3: doon ang mga benefits. Ano, ang mga bintaha pa?
2: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio is because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sa akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus, ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga lining sa intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
4: Gusto. May isa ka research, Doc, nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella.
3: Mm-hmm.
4: Ang salmonella nga bakterya, naturally occurring sa aton nga large intestine. Mm-hmm. Pero kung ini siya, ang makakadto sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Mills, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
5: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga gusto ko D3 Bio. Kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko. Nga ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
6: Sir
5: na siya.
6: Boy, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
5: Pharmacia, no?
4: Kumulito ka na.
5: No, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Dugin hakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
4: Diarrhea,
5: ara siya. Diarrhea, medyo tired, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man
2: kung
5: siya.
2: Kung may hyperacidity ka, pwede man
5: ang
2: siya.
5: Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
2: Hindi ka magutom.
5: Tunga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
1: D3 Bio!
7: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, mga butika.
6: Namiyaan ko yas D3 Bio. Kabalo ka, huwag kabalo. Sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
4: Ay, amo na ta.
2: Amo na.
6: Oo.
2: Realidad.
6: Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko litre bayo para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Nasugot ka sa hindi. Wala na ikaw ang tataning flu ni. Kaya para ma-flupigado ta.
5: Flupigado ginagin.
6: Masugot ka sa hindi. Biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So ang question is, diin kaya maggasto, dira ka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
4: kampiyon na punto
6: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
4: Ang iba na ganito.
6: Nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety. Trust versus anxiety. Once nga nakaditribayo ka, grabe ang trust mo. May nakaditribayo, kuya.
5: Correct.
6: Kaya niya pati yun sa kwan?
4: So peace of mind.
6: Pero kung wala niyo maintindihan ang ditribayo, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang.
5: Gairmitan nyo na lang.
6: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta so COVID na ni. Ang bintahagin ni Ditribayo, instead nga hindi parang patay, kaya nakaditribayo ka, buhi pag-iapon sa sila. Kaya man, kung wala ka Ditribayo, pang-atakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
5: Ang magpupila ka milyonis na nga sila na patay.
6: Kasi siyempre ang matupad na yaya.
5: Himuon mo pa na liwat.
6: Iyan na kordonan niya, para di na maglapta. Kordonan na niya daan, hubago na niya daan para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
1: Ditribayo!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Ditribayo, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! Ditribayo! Health News!

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS, mga balita kag public service, mga komentaryo.

0: may punto.
1: Apisar sa mga problema na ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 Mbps. Kaupod kay Ka-K5, Jinpo Generoso, Iniang 11 Mbps.

0: yung aga mga sukinaton ngayon dik pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza unsi na kita sa bulan sang Mayo. Ang ikalima nga bulan subong nga tuig 2026. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kababatihan sa mong Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canyeti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos-mikos kita mga insan. Mikos-mikos na! Mikos-mikos na! Ang kail dyan niya kung agaya. Ay, pagbarangon na kamo dyan. Adlawon na dyan. Hindi na ya. Ato niya, muniyawa. Oy! Mikos-mikos na! Liyag ko bla adjust sang kamera. Ano ito kayo? Dawa. I-out-zoom gani gamay balatan. Kay do hindi mag... Ara na. Abong oro na tan. Ara na. Ah, kampiyon. Amuna na tan. Tan, amuna. Pagliwaton mo na tan, patay ka tan ha. Bati ka tan. Pag inliwat mo tan, patay ka ha.
2: Ano ito?
0: Richard Bilando Pasilan. Ang akon ko nung Bluetooth na charge. Ay, huwa! Ginplug ko bilog adlaw kay Joan. Ang Bluetooth ko, ginplug ko the whole day. Total mulo Mother's Day? Ha! Himuon ta ka mother! Mother's Day kahapon mo! Na! Aha! Mother's Day gali ha! Karon, himuon ta ka mother! Gaan ta ka baby!
2: Pinunto ito?
0: Kaya na kay mamother, kagid yung literal.
2: Pinunto ito?
0: Rodan! Kalooy man isang miga ko. Why gid may nagkupo-kupo siya kapon? Ah, si Juan niya kay... Ginihimo ko sa iya mother nga literal gapon ah. Ubrahan bata.
2: Pinunto ito?
0: Lagko naman ang mga kabataan ah. Dugangan tahan. Sige ka, kung hindi ka sa iban ko himuon.
2: Pinunto ito.
0: Gusto man? Kay gusto ko yabi karon may bata. Sige hagid. Kung hindi ka gusto nga magbata ta, mangita ko bata.
2: Pinunto ito. Tinunto ito.
0: Ay, oo. Te, pila da ka mga tatay ang nagpabibibibiga po. Hoy, pwede na iya. Kay total Mother's Day, himuon ta mother aton nga mga nanay. Aton mga nanay, ang aton nga mga asawa. Aga pa kuya nangin baby gapon. Oo. Abi nyo, kahapon, timprano pa kuya nangin baby. Kay Mother's Day mo, pagbugtaw ko. Ambalan ko dayon si Mrs. nga. Happy Mother's Day yan. Te, kay mother ka, ako baby, nagutom si daddy, nagutom si baby. Te, kay diba mother ka, ako baby, gutom si baby. Ano yung moon kay baby ko nagutom? Padidion.
2: Tinunto ito.
0: Ano gani ang baby nga nagutom pa noon gani? Padidion. Te, Mother ka, ha? Kupo, kupo kay Bibi. Mami, kupi si Bibi. Mami, change diaper si Bibi. Mami, change diaper si Bibi. And butang pulbo sa hita Bibi. Mami, butang pulbo sa hita Bibi. Di kay Mother's Day, di ba? Ambal ni Ruda, baw ko ni kaong pabibibi, bakulon, taka.
2: Sinun to, ito.
0: Sige, hindi mo ko pagimuon, baby, ngita ko iban mother. Come on! Di kahapon, ako ang baby. Ambal ni Ruda, spank, spank, baby.
2: Sinun to, ito.
0: Yan, noti ka, noti ka, bibi, ha? Spank! Sige, Yaged, hindi ka na mag-untat. Hindi na yung kuibi-ibi. Yan, sige, Yaged, hindi ka na mag-untat, ipapaltak na kaliwan.
2: Sinunto, ito.
0: Hindi ka mag-untat, ipasirkom na kaliwan.
2: Sinunto, ito.
0: Ikaw ba lang, hindi ka ma-joke.
2: Sinunto, ito.
0: Tiyan mo na yan nga ako niya celebration sa Mother's Day, gapon yan. Aga pa ko na kadidi. And din aga pa ko na Islanda yaper. Mami, kongkong bibi. Kongkong bibi, mami.
2: Pinunto, ito.
0: Excited ko sa Father's Day kay ako naman, Father. Aha! Bibi, taka! Come to Daddy! Mas excited kuya sa Father's Day kay ha! Aha! Bibi, taka! Bibi, come to Daddy!
2: Sinunto, ito?
0: Hulid, anay, daddy!
2: Sinunto, ito?
0: Te, ano inyong ginimo, gapon? Ano yang inyo, ya? Gansa lalakit na kung ina, chance ang kanila. Jenny Octavio ni Pumasino, Jingle Tikar. Hambot, excited ko mabalaan kung si Sir Eljan paano magpabibibibi. Gapabibibibi ka man gapon, Sir Eljan? O nangita ka, bibi? Duwala mo na kabagay mo. Nagpabibibibi ka po, no nangita sang bibibihon?
2: Tinunto ito.
0: Ambot, ML Balasa, Gina Purano, Verni Granada, Rodang Lisnight, Migo Ko Antonio Velos, Arasya, Busjo, Mary Ann Curasa, Jean Montesino Arroyo, Anibel Santistiban, kasakit ako nung tiyan niya sa sagay kadlaw. Mahangin-hangin ka gani. Juna Duga-Duga, Juna Dorilos. Ay, ambot, grabe, subong mga balita, ta.
2: Grabe po.
0: Este, hi, Don. Gabo ka sa God, gidya si Imo, kanami, gidya nga ako. Gusto lakit siyan ko sa God. Ambal ni Rod. Yatakpan uluna ng bibi para mapatay. Ay, ambot, basta ako yayawan, kuya. Ginpangin muslan ko gidyang pagka-mother ni Joan Gapon. Wala, anay bata. Ako ay priority. Mami! Tutup Bibi. Bilog nga adlaw, gapinitla, Kuya Gapon. Mami! Dutom ko, Mami, dutom! Tikol-tikol, Didi. Tikol-tikol, Bibi, sa log-its. Mami! Katol, log-its, Daddy. Please, kamot-kamot!
2: Sinun to, ito?
0: Tambal ni Romar Duran. Yun o, tiyanak. Gali ka, sir. Do tiyanak. Dipindi, guro mo pa bibibibi, no? Si Joseph, guro ma... Joseph, pag ikaw nang pabibibibi, Sep, ha? Salaan kaya tamawo? Joseph, masalaan kaya tamawo? Yung pagbibibibi mo karoon ng tsura mo, do tamawo.
2: Sinong to? Ito?
0: Si Jong mapabibibibi, si Jong Yabang, pabibibibi ka nga daw, sigbin ka. Anong bibi?
2: Sinong to, ito?
0: Daw sigbin ka ma, ang tsura mo nga daw sigbin ma, bibibibi ka. Tinamparos, takakaroon. Gusto mo bakol?
2: Sinong to, ito?
0: Ya karon liswahan, takaininit. Mami, sad bibi. Mami, sad bibi. Lipaya bibi, please. Ay, kasi laki tong chat niya. Te, mano tanimang... Hindi na tani magbalita. Masigi na natin ni Kinadlaw. O pamati, kamo karon kay Dugidugay. May pakita ko sa inyo nga asawa, ging kastigo sang pulis. May isa ka pulis, nagabihan puli. Oh, pulis ha? Nagabihan siya puli. Siyempre, pag-abot si Ila Balay, vlogger pagli nga pulis ni. Pag-abot niya si Ila Balay, hubog, ginkonfrontar sa asawa niya. Pagkonfrontar sa asawa niya, sus! Tinampa sa sang asawa niya, tinampa. Pakita akong video, pakita akong video.
2: Grabe po.
0: Ipakita ko ang video, so preparar ang inyong mga love. Gintampa sa sang asawa niya, kay ti kadugay, nagabihan puli, blaguro, hubog! Sus, pagtampa sa asawa niya, kastiguhon niya todo ang asawa niya. Kinastigo todo. Ti Mother's Day, Mother's Day, ti karon kay may CCTV. Abaw, na-report, kakas sa serbisyo. Kakas sa serbisyo. Pulis nga vlogger. Ang suno sa mga report, allegedly, ang pulis kuno amo si Del Alimiri nga isa ka vlogger. Kag ini siya ang ara sa taga Kuanglini sa sulod balay na natabo sa Malolos City. Malolos City, Bulacan.
3: All right.
0: Te karon, Malolos City, Bulacan. Nan, te karon kay may CCTV. Tapat gid ka kasa serbisyo. Ara na, ipakita ta nang video sa pagkastigo with audio please tan.
4: Ara o?
0: Post plan na itan? Oh, mag-amo ko na ito, no? Mag-amo ko na ganito, no? Meaning, post. O, oh, sige. Pakita, ditan. So good, gid, bitan. Pa so good, gid. Nan, ang Ila Balay, open pa ang gate. Open pa ang gate nila. Plastado man, may mga, kumplito man, may mga, may, ang kusina nila, may mga pagkaon man. May ref man sila nga gamay. Hubog siya, ang asawa yung black sexy man, kagkahubin nga kagwapa. Oo. Oh, playtan.
4: Ilang beses ako tumatawag, nagsisinungaling ka sa akin. Tinatanong ko sa saan ka pupunta. Malakas na ko doon ko na nagsisinungaling ka sa akin.
0: Aha, kaluoy man ang isang asawa man. Sakon ka lang baladay. Kagwapa man bala. Oo, sila nga nagsisinungaling ka sa akin. Hindi mo ako inuulpot-ulpot. Nagsisinungaling ka sa akin. Oo, padayon. Padayon, Tan.
4: Ano ba gusto mo? Gusto mo ba doon sa pamilya doon? Gusto mo nga, hindi nga.
0: Oo, hubogit sa yai.
5: Ay, pagtingin ko naman, mas okay naman buhay ko doon.
0: Oh, gindapal! Tan, ibalik gamay, Tan. Gindapal! Nag-una ang bayi, panapal. Oh, gindapal sa gulpi. Ang hubog ng lalaki nga bana, daw na urungan pa. Ibalik pa to gamay, bitan. Ipakita, pagdapal, bitan. Katagasak mo. Una panakit ang babayi. Sige, go.
5: Ay, pagtingin ko naman, mas okay naman buhay ko doon.
0: Pak! Okay, padayon, Tan.
4: Totoo?
0: Ha? Da! Sus, ara nagbalos ang laki, Tan. Liwatatan, liwatatan. Before sa dapal.
5: Ang buhay ko din.
4: Totoo?
0: Ha? Ah! Isa pa lang. Go, Tan, ha? Patay yun, Tan. Sus, sinumbag. Ikaduha na nga sumbag. Tatlo! Apat! Lima!
5: Nakanalaki. Dito sa CCTV.
0: Anom! Sumbag.
5: Sakit?
0: Pito, walo. Sus. Alipong ang babae. Tanong lipong ang babae. Tan, walo kasumbag. Ibalik, balatan. Ibalik, balatan. Ibalik, tan. Ibalik. Dito, Tan, sa una, tampa. Hindi ya, hindi ya, patos. Hinay mo lang tong tampa sa babae. Nga amo gito ya, haw. No? Do, hindi ya proportionate. Te, pulis ka bala. Pulis ka. O, oh, i-play bila liwatan. O. Oh. Walo kasumbag.
4: Ano ba gusto mo? Gusto mo ba sa pamilya doon? Gusto mo nga, hindi
5: nga. Ay, pagtingin ko naman, mas okay naman buhay ko
4: doon. Ito?
0: Tampa. Balos! Tampa man.
4: Sige.
0: Inakos mo na lang tani, na? Ang sinumbag yung video. Bawa.
5: Ako. Nakanalakit. Dito sa CCTV.
0: Bawa.
5: Nakalakit.
0: Ano?
5: Sakit?
4: Sakit.
0: Lipong ang bayit, ano? Sus! Lipong bayo! Punudan! Ara, ginsiray ang pertahan ay, ginsiray ah. Pulis na siya, ha? Pulis! Eh. Ara, chat. Oh. Nagkabangon pa ng babae, taratan. Oh, nagbangon bayi, nagbangon. Oh. Balos ang bayi. Nahakos na tan. Tantan ni puro. Ara, na tan ni hakos na tan oh.
2: Grabe po.
0: Tan? Hakos na. Abaw, amuhon ko na ya. Pag hakos ya, tapatan na daya ya. Tan? Paghakos tani tan, amo na to nga hakos na tan. Amo na to lips to lips na yun tan. Amo na dapat, amo na mga lalaki pag pagangkos, pagtampa si mo, paghakos. Ah, dayon mo na iya dayon tan dapat ya hakson ya kag lips to lips na ya kundi okay. Hindi kay hala kastiguhon ya kastiguhon. Ara bla tan nagbangon tan sige tan. Oh. Oh. Kahinay lang man asang araw, nakos na si tani isang babae oh. Ana na ang papalo. Sumbag na naman. Makita mo nga ang sumbag sang bayi ya, may pugong. Ang laki wala. Linampos ya pagitan. Ara kinuga. Kinuga pagit, kinuga. Uy, abaw ah. Sus. Abaw ah. Te? Patyo niya. Kung unya tudo.
4: Mama!
0: Oh, mama. Singgit na siya. Nante. Ay, ambot na lang. Ibalik na to, Tan. Gamay, Tan, sa mga way nakakita. Sa tampa na to, Tan. Sa tampa. Okay, ara na. Sige.
5: Ay, pagtingin ko naman, mas okay na ang buhay ko
4: din. Totoo?
0: Ha? Sige. Sige. Bawa. isa, dua, tatlo, kasumbag. Apat, kasumbag.
5: Nakalaki, kita ko CCTV.
0: Lima, kasumbag.
5: Nakalaki, ano? Sakit?
0: Sakit. Anong kasumbag? Pito, kasumbag. Lipong bayi. Lipong. O, oh, i-forward gamay tan. Hmm. Gilibio ng bayi. Oh, sige. Pagbangon tan, pagbangon. Ara, ara, nagbangon. Oh, resume tan. Sumbag ng iliwat. Pito ka sumbag. Linampos si Salog. Kinuga. Sus. Grabe nga pulis niyo. Hmm. Hmm, kuga yung oh. Singgit. Hmm. Hinay lamang gani blang balos ang babae, ang saway ha. Asaway na. Tan, i-play sa kilid, tan, wala, tan, audio, tan. I-play sa kilid. I-play sa kilid ko, tan, wala audio. Sige, please, ara na. Sige, go. Makomentaryo ko ha, makomentaryo ko. Madamo sang rason nga ang mga bana nagapanakit sa asawa. Damo sang rason. Pero wala sang isa ka rason nga maka-justify nga pwede mo na iya sakwiton ang asawa mo. Damo sang rason kung nga ang nagapanakit ang bana, pero wala sang maka-justify nga sakwiton mo ya ang imo asawa. Wala sang may ginahambal sila kuno nga mga triggers. May mga triggers nga ang nga nagapanakit ang bana sa asawa. May mga triggers. Istoryahan ta ning mga triggers. Ini nga mga triggers, wala ini nagakos nga manakit ang bana sa asawa. Kundi iniya ang naga-fuel sa ara ng adaan nga lain nga attitude sang bana. Kay ang bana yang nga indi iya amo sina iya pamatasan nga manakit asawa. Minano mo pa niya indi kini manakit. Now, again ini siya pulis. Naa, ari ang mga nagapanakit ang bana, yari ang mga trigger factors. Pila ka mga contributing factors nga agapanakit kuno ang bana. Una, desire for control. Ining mga bana nga agapanakit, usually nagapatupa ini sila if they feel nga waay ni sila control sa asawa nila. Inabalakis ang nga mabulag na ang asawa, hindi na sa ila or di na magpati sa ila, that's the time nga manakit sila. Ikadua, kulang ang asa ang bana sa pag-control sang iyang emotion. Hindi siya kabalo mag-handle sang iyang kalain sang buot, kainit sang ulo, jealousy. Inigid, grabe ni, inang bana nga naimon. Tapos wala mo siya gina value, do gina reject mo siya. Imbis nga mag-istorya na sila sa imo, kastiguhon ka ni nila yatudo. Kastiguhon tudo, ari pa. Exposure sa violence. Base ining mga bana nga gapanakit, sang una, nakaagi na sila nga gin kastigo sang gamay. Nan, gindaog-daog, ginkastigo sang gamay, bullying, ano pa sang sila ang ara na sa estado nga dako na sila, babayi ang kontra, kun kaisa matabo nga paukpan nila ila asawa. Ano pa? Ang insecurity kag pagpangimon. Otro gini, insecurity kag pangimon. Kisa ining pagsuspekso nila, being possessive, nahadlok nga biyaan, ang pride, this will cause nga mga stigo ang baban, ang bana. Ano pa? Kung nagabisyo. Kung ang bana nyo pala bisyo, sige maoy, oh? Gainom, ga-drugs, nan, kung kaisa mo ning halin, ang linan, mga financial problems, mga stress, wala ubra ang bana, may, ano, ginpakahuyan, sa damutawo, ginsugat sa ilimnan, ginpakahuyan, kung kaisa, ini ang nagatulods bana, nga magwa panit niya, ngara man kis ang ginunahan mo sakit, pag una sakit, ti bangod niya sang una, kaagi siguro nga ginakastigo sa sanggamay, ginuna mo sa tampa, tiara na, nagwa karon hindi na sa kapugong, kastiguhon niya ka. Ano pa? Base, may mga unresolved nga mental trauma or mental health problem ang bana. Pero ti pulis ni, but silingon ka pasar ni sa neuropsychotest, neurological and psychological testing. Kitipulis mo. Oh, now, ari ang mga warning signs before pa man matabo ang pagpanakit. Oh, lamamate. Mga warning signs bago ka katabo ang pagpanakit. Number one, controlling behavior. Ini para ni sa mga may nubyo ha. Atensyon sa mga babayi nga may mga nubyo. Waay sang pinakabudlay nga matabo kun ang bana mo gapangastigo or pamanahon mo gapanakit. Ari ang mga warning signs. Pag ang imo nobyo, may ara sang pamatasan nga i-control ya ka, ano imo bayuon, ano suksukon mo, ano oras ka malakat. May mga nobyo nga muna. May mga nobyo nga muna. Inablang tanan-tanan nilang yun, sila yung masunod, gato silang kapakaon sa imo. Tandaan nyo, ang mga nobyo nga muna, ya, maglakat ka, pabaloon mo ko kung anong bayo mo ha. Ya, maglakat ka, pabaloon mo ko, nulas ka malakat, nulas ka mapulis, anong upod mo. Controlling behavior, solrikto. Mga amon nga controlling behavior, isa ay naka-red flag. Ano pa? Verbal humiliation. Pag ang bana or ang nobyo mo, sige ya kabuyayaw sa damo tawo, buyayawon niya ka sa damo tawo, pasipalahan niya ka, yaw-yawon niya ka sa damo tawo, ini isa ka pama, isa ka warning signs. Nga kung ini ang imo nobyo pamanahon mo, matabo gid na. Ano pa? Gapang threat, nobyo mo gapang threat, nobyo hanay pala ka mo, i-threat niya na ka. Oh, i-threat niya na ka. What else? Gina-isolate ka sa imo family. O, tandaan, sa may mga nobyo, pag ang imo gani nobyo, gambal si imo, nga nobyo mo palang ha, gambal si imo, nga hindi ka da, hindi ka mag-upod sa pakaisa mo, hindi ka mag-upod sa pamilya mo, hindi ka mamati sa ila, sakon ka lang pamati. Na, ina, si Kaina Javier, basta ang nobyo amone, nga daw, gina-isolate ya ka, yan hindi ka sagay pamati sa ginikanan mo, sa akon ka bla pamati. Nan, ara, ano pa? Pag ang imo nobyo ga monitor sang imo nga cellphone, yang account mo daladi. Silingya dapat may password ko sang imo nga cellphone. Ya dapat may password ko sa imo nga Facebook. Dapat kabalo ko may access ko sa imo Messenger. Kun amo na ang imo nga nobyo, nan bulubantayan nyo na. Ano pa gid? Explosive anger. Inabalang gamay nga salada niya ka pinangakig. Ginapang buka yada ang mga gamit nyo. Tiklod. Ay abaw. Ah. Te amuni dapat ang aton nga bantayan, no? Te mag-amuna. Mag-amuna hindi ka paya mag hindi ka paya mag masigi ka paya sa iya. Pakasalan mo paya. Amo na gani siling Tadres Pilipinas ang problema, why taya divorce? Ginakastigo ka na, dopatsyon ka na gani. Hindi mo paya pwede, Berto, bulagan. Makabulag ka man, maagi ka paya sa, ano ni, lawig-lawig na proseso ng annulment. Nan, ina. So sa aton, ng mga ginikanan, ang kabataan ta ha, ang mga babayi ta nga bata, aton gid lang tawon. Kay basi bala kastigo lang nga kastigong maagyan sang bata ta. Oh, sa mga babae kung ginasakit ka mo, may ara kita tatlo nga pwede nyo dlaganan. sa mga nag-supreher subong sang kastigo sang inyong partner, you can go sa Philippine Commission on Women. Philippine Commission on Women, pwede ka man sa DSWD, pwede ka man sa police, sa Women and Children Protection Center, pwede ka magani sa barangay, pwede ka man sa barangay. Makapangayo ka to Barangay Protection Order. Ha, Barangay Protection Order. In a biblical perspective, wala ginatugot sang Diyos ang pagkastigo. Wala. Wala na iyagin design sang Diyos ang pagpakasal nga kastiguhon mo ya tudo nga mga stigo kamo. Siling sang Bible sa Ephesians 5:25, husbands, love your wife as Christ loved the church. Te, kita mo? Siling sang Bible, husband, you need to love your wife as Christ loved the church. Nan, Berto, ikaw man ha, halong-halong. May mga lalaki, bala Berto nga, grabe sila. Makuha ganin nila aton 150. Tapat ka. So ara ang iya nga picture itan, ini nga pulis pagitatatan ang update, siya karon ang ginkakas sa serbisyo. Ginkakas sa serbisyo, ara na ho ang update oh. Ara ang pulis sa Malolos Pulis, Bulacan, ginkuan siya armas, gin-turnover ya ang iya armas, gin-surrender ya, kagkakas na siya sa serbisyo itan. Kakas sa serbisyo, hindi siya makakas serbisyo nga amon niya na iya ang kwan, ang asawa niya. Ay, ambot na lang. Oh, oh, oh, oh, na. Abi mo, guwapa biya ang asawa. Ay, may mga kwan siya, oh, may mga lagub. Ay, ay, ay, ay, ay, may mga lagob sa itan. Ipakita bala itan, ang kastigo itan. Para ang tsura sa asawa, oh. Lantawa bala ang mga ipakita bala tan sa kilid ko tutan. Ay, lantawa nyo itan. Ibalik itan sa program ko, di butang na sa kilid. Ara tano, nan, bom. Gailibion sa, may mga bukol sa. Ano kay dira ka sa pulis sa akon katani? Ara pagid sa piyak magibitan. Come on everybody! Na may mga lagub sa tan. Bot na lang. Anot Anderson, hindi ko na interesado na. Baboy ni Atan, hindi ko na iya. Ato blang paatan. Ang paa, ang ulo, manyang imo. Ara ang paatan, oh, kawawa. Nalaguban, gidbala ang paa. Bot, ginay masimas. Tanina nga nga na. Ay! Joanne! Joanne, kita mong picture, Joanne? Amoning matabo sa imo kung hindi ko kaskor karon. Joanne, lantawa ang picture sa babae. Oh. Amoning matabo karon kung hindi kaskor si baby kay mami. Ha? Joanne, mate? Pag si baby gani karon, abi mo kay tapos ng Mother's Day, wala na? Extended ang Mother's Day. I'll be the baby, you are the mommy. Dapat karon magambal si Bibi nga, mami, gutom si Bibi, gusto didi. Padidi on da yon. Okay? Ha? Aha, sige. Okay na natan, tama na natan, namula natan. Okay. I hope na kuhaan nyo leksyon. Damo na ugot-ugot sa pulis. Eh, mahinad ang pulis, Andre, kita kay Birto. Aryo, may asawa. Aryo, gwapo nga balita ni. May asawa, ginpangimunan niyang amo sang bana niya. Ang... ang amo sang bana niya, ginpangimunan niya. Sas! Nag-init ng ulo sang amo sang bana niya. Lagson sa katubo, kagkastigo ko na. Bebebebe, i-check ko bi ang... i-check ko ang report ni Birto. Birto, arik, hindi niya imunan sa mga lalaki. Birto, i-K5 news mo.
6: K5 news.
1: Cruise FM Police Report.
0: Bert, before sa report mo, Bert, mangkot ko, Bi?
6: Oo.
0: Ti Mother's Day ka po, nag-ano ka kay mother ka man?
6: Nagpakananay ko. Nagpakananay ko sa lima kabilog.
0: Nagpakananay ka o ikaw ang nag... ikaw ang nangita chupon? Nagpakabibi ka, guru yo.
6: Nagpakananay ko.
0: Nagpakananay ka sa mga estudyante.
6: Nga makinanglan sang Rusi.
0: Hoy, tuod ba lang ginbaklan mo gal Rusi?
6: Hoy, wala. Ang common bala.
0: Hoy, sana all ginbaklan Rusi. Ginbaklan Rusi ang kwan. Ginbaklan mot-mot.
6: Bang technique. At abla ko, gini mo, ano yung itan? Tsura ko na kawatan dahil ang tawa ko.
0: Din. Ah, okay lang. Hoy, Berto, din lagi bala. Bert, magsika ko blanay.
6: Ano?
0: Ginbaklan mo motor ang... Ginbaklan mo mot-mot, imo papabol. Matyagan ko, amo ni Gorong Del mo ay. Ano? Hoy, baklan ta ka Rusi nga motor.
6: Yes.
0: Basta...
6: Hindi ka magdugan! Ginambalan ko gina to si Ethan nga tandiri lang ko sa cellphone.
0: Yeah. Baklan ta ka Rusi nga motor. Basta... Ako bala sa tambutso mo.
6: Ako uyat labi mo.
0: Tapos ang tambutso mo, ako bala. Mm. Sulsugon ta permi ang tambutso.
6: Ako uyat labi mo.
0: Sige. Mm. Ano ning imo balita, Bert?
6: Teryo. Guna ang balita ta, kagibab dyan, JP, kagabi na tabo ini.
0: At ang mga
6: JP, brother John.
0: Okay, no, brother Paul.
6: Natabo ini kagabi sa may Purok Pag-asa, Barangay Estefania, Bacolod City. Nakadto kita sa police station. Nakita to, kita naton si Irene, 40 anyos, dugoon ini siya. Ang iya sininga kausa, kagang iya sininga problema. Ginampusan siya sa isa ka babae, nga si Gingging, 44 anyos, no? Sa aton sini nga mga kaki 5. Ang natamo ko noon ni Kagab, eh, kaki 5, John, no? Bro, John. Ining si Gingging, ining si Irene Gali, no? Nagkadto ni siya sa Changi. Karon nakita yan eh, ang iya sini nga bata, naging sugo siya kano, sang iya sini nga... tagnang yasining aba naman sa balay nila nga mabaka si Grillo. Mm. O galing, nakita yan ni ang amo sang banaya.
0: Uh-huh.
6: Oo, amo sang banaya kung di nag-obra.
0: Kayo munan gid siya yahaw?
6: Pangimunan gid siya eh.
0: Ganimple, anong tsura sang banaya nga ginapangimunan niya gidaw?
6: Ano, why? Eh, magitaan na tan. Magitaan lang, anay lang pili, magitaan na tan. Ang bag...
0: Ay, amo na siya, mango?
6: Amo
0: na
6: ang asawa.
0: Siya nang bana.
6: Asawa.
0: Hindi ko siya nang bana ang talikod.
6: Amo nang
0: asawa. Gali.
6: Oo. Karon, ining asawa nga ni, kalahuay sang termino ya kagabi, kakivive din po.
0: No.
6: Ang nakita ya karon, nagalakat-lakat, nga nagsugata ay langgit bala ang bana, kagang amo sang bana ya.
0: Okay.
6: Kaya isa karubrahan ang amo ya kagbana ya mong. Amakon mo ginyaw-yaw ya ya.
0: Ano ang bala niya?
6: Nagpunta mo tao kagabi, ang bala niya nga, ikaw nga babae, ikaw, gamang mo ka na sa akon nga,
0: ba na? Ay, di pwede pailan kaso eh,
6: Ang babae nga amo, naglaing gibon, may mga kabataan.
0: Oo,
6: kabataan kagibay ba Jean Paul, karon naglakat na to ang babae, hindi nag-init giguro ang ulo sa amo,
0: okay.
6: Na ginako yun sa aton, nga nahuyan sa...
0: Ginbasihan niya gasolina ni?
6: Ano, hindi, wala ba?
0: Ano man?
6: Nagsakay sa tricycle,
0: okay.
6: Ginipit niya tong babae. Ginipit niya. Ginagilahan niya din ang tricycle.
0: Siling niya, sakay ko si mo, basta ipta to.
6: Ipta ni.
0: Hindi ko din na priso karon ang driver sa tricycle.
6: Karon, nagamay lipit, nakaano sa...
0: Nakapaygad.
6: Nakapaygad ang babae. Nagkwa sa tubo.
0: Tapos?
6: Ginampusan tong babae, lipong ang babae, kakipay Jean Paul kagabi.
0: Do, hindi man balaan, hindi na sa lipong.
6: Nalipong na siya. Ipakita, may harap ako na tan. Tan? Ang isa ka video, kung latan nga nagamba, kung ipakita ko tan, may mga, ano na sa tsuraya? Ilampusan na sa tubo kagabi, may dugo na, no?
0: Oo. Ari pa matiyan, tabi interview nyo, binga duwa. Ari, bitan, with audio, no? Tan. I-replay na, bitan, i-replay.
6: Hindi na mo, tan.
0: Oo. Ara.
6: Ara,
0: i-play, bitan, i-play, with audio, tan.
7: Mamamangkot kami, ma'am. Ari, ano man, paano ka mo nag-i, wala makunuto sila nag-i, ano, binas-dose?
0: Babayin, sa bird?
7: Oo.
0: Sure ka?
7: Oo.
0: babae na? Oh. Nagod yugi.
6: Are, are, are.
0: Sige, playtan.
7: Tingin nga ba si Bangdan mo sila, ha?
0: Basi, yugi. Matan, Birto.
7: Doon ang init ng ulo mo? Doon ang selos ka lang?
8: Talang ko, wala. Mga nga selos sila.
0: No, aba, ungab pagid sa iya, ha?
8: Kaya nga, ginatolerar nila yung ano, sang obligasyon, sang amay sa mga bata ko mo.
7: Pero ang hambal mo, kayo na nga, duminatabo sila, hindi na to, ha?
8: Amo na yung ginahambal. Ginahambal ko lang na, sir, tungod sa kainit ko.
7: Ah, okay.
8: Pero sila nga selos. Da.
0: Da. Okay, silusa siya ha, silusa ha.
6: Ari magad ang twist.
0: Yeah, ang ginamba ko lang tiyang amuni amuni pro siling nga selos. Da.
6: Oo, kay kalo actually may video kay dapat kita ko si Mang Oron doon di nang gisa nami. Pero sa police station kagabi, grabe wild ya. Ginambala niya gid. Nga nag gamo sang akon nga sa. Di kalo ay. Ang mga term ya ginapahipo sa kang iyang ano kagang actually ang bukol ano maning babae man ngado ano ni sa kasuyop abido amo man
0: amo tani iyang mga dapat kastiguhon niya
6: pero ginako ya sa aton kaki five Jean Paul nga nagasuyop siya sa illegal nga droga
0: amo na da
6: gin I have the video kung paano siya nagako sa aton no
0: yon
6: na priso ni siya katatlo na ni siya priso sa kaso mga illegal nga droga opo dia ining iyang bana nga ginasilusan niya.
0: Okay.
6: Sa amo ni siya kalaw ay ka tigin na pusan gi sa tubo nakalipo na lipong ni siya gabi.
0: Kun ako do lang pusan ko gid man to.
6: Oo no, ambot ko na tabo sila gabi. Eto ti hindi to man mabasa ka ikaso ang amo.
0: Okay, sige. Ti anong advice?
6: Ha?
0: Anong advice mo?
6: Kung hindi man lang gwapo, nagay na silos. Eh ano yung moya?
0: Why lang? Pwede man sa ka-suicide.
6: Kung hindi gwapo, kag hindi ka gwapa, pang laba.
0: Okay. Suicide na lang ah.
6: Araw-araw kami mo yun, hindi man eh.
0: Hindi ah, naming kubla i-suicide mo ang imo kina iya. No. Ah, no. Islan mo, baguhon.
6: Gabi no, pinabakal mo hilo para matahin. Kag imagine, nagpila hilo sa ano. Kapag mati na sa bong si Ramel, bagsik pa lumares oh.
0: Oo, amigo, ito na, ito na, ito na. Sige.
6: Mahilo to sa.
0: Oo.
6: So amo ni kagabi no sa aton sini nga mga ka K5 and ti ang amo do naglaing gid ang buot no actually mo anta ni ang mga dugang sini nga mga information kagaton sini nga mga balita bantayan sa iba video report naton ka K5 din po.
0: Ah sige. Okay.
6: Happy Mother's Day sa akon sini nga Eloy, si Nanay no sa Gimoras.
0: Ay gusto mo man tani mangin Eloy Bert no. Gusto mo gid mangin Eloy?
6: Oh, eh, gabi mo.
0: Pila ka bilog yun bata-bata mo sa buong bird?
6: 17.
0: Pero ano wala pila may steady? May ka-steady ka sa buong lalaki? Wala.
6: Ah? Oh, what's that? Tayo to. Ano na to? Experience na tayo. Hindi lang wala.
0: Pero may gaga-budget-budget ka ba?
6: May, ano ko sa buong? May
0: unobyo-nobyo.
6: May don't anticipate ba lang?
0: Anati, ano man ano?
6: May ara ko, ano ah? Mga scholar. Hindi, joke lang. Wala. Zero gid daw.
0: I-greet si Wilmar.
6: Sino si Wilmar?
0: Ang scholar mo eh. Sino nga lang, ano nga lang now?
6: Sino si Wilmar?
0: Ipag-greet na ba lang? Yuya ka pa. Name reveal na bala?
6: Hindi, si Wilmar. Si Ken! Hindi, mga amigaw na da. Uy, shout out gali sa ano da, sa aton sini nga mga KG5, gira ka pa mati, da sa may Libertad Public Market.
0: Uh-huh.
6: No, kag si Sir Ramil Bagsik Palomares. Oo. Si Jin, si Tita, ka pa mati man to? No? Sige, happy Mother's Day sa talan nga mga Iloy.
0: Uy ka, poor ba Mother's Day?
9: Tinunto, ito.
6: Ikaw lang ako taka-report ka kapon.
0: Okay. Sige.
6: Abi Mother's Day man sa mga Iloy nga nagabiyahe sikad nga wala ka signal light.
0: Sa mga mothers for you, Raya, sa mga juge, di ka?
6: Mothers.
0: Mothers.
6: Ang Iloy nyo. No? Sige ah. Iloy nyo.
0: Oy, wait, sa baka mother, sa kabakalan ba lang?
6: Sino? Ah?
0: Si Robic.
6: Robic.
0: Mother.
6: Robic Iloy mo. Sige. Kagiba, Jean Paul, ang aton sininga balita, ginadulong sa kalawansang DTX 500, D3 Bayo, Mighty C, kag DTX Coffee Mix. Ako si K5 Berto Gakit para sa Kabilga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Berto. Ara si Red, standby? Si Red? O da si Gontala ni Red, ah. May 6 minutes, may 5 minutes pa ta, Red. May lalaki na sa puwan sa sapa sa barangay Busay, Syudad sang Bago. Nakadanlog naman ni Kuno, ah. Nalampos ang lawas sa bato. Ah, nalumos. Red, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red?
9: Yes, Captain JT, wala na sa kabuhi inig siya kalalaki. Gigkilala ka si Jomer Ambong, 41 anyos, sa hindi na sa puwan, sa iya nga amay, sa suba, o sa sapa, sa barangay Busay, Syudad niya sang Bago, kagapo, nagigad-gad lang ko, Captain JT. So, inig Captain JT, ginsiling sa iya, sa nga amay, ngati, inig si amay nga si Jeffrey Ambong, Biyernes pala ko sa gabi kita ng JP, uli nga nakitaan, ini nga biktima nga si Jomer sa ila si Niga Puloy Andra sa may purok pabiduli doon, parti iya sa barangay Busay kita ng JP, ini siya ang nga tinakainom sa makahulubog ilim noon. Ang nabatean pa sa ila si mga himata nga ni kita ng JP, ha? Ang pagpagtulong sa sapa para puntanik at magpanikop sa isda na upod ang iya sinigabanghod o galing at ipakitaan nilang ila sinigabanghod nga araman sa balay sa pinpangita nila ilin si Jomer wala sa upod kita JP. So pinpangita ni nila bilog in the gabiti wala gid makitaan pero sa sumunod gadlaw Sabado na kita JP dito na nga ti ginpangita nila nagsalom ining mga himata dira sa may isa pa ang dito nakit anila nga naglugdang gali ang iya sini nga lawas si Kitchik kasi wala na puhi kag ginapatingan nga hindi siya nakadanlog dira sa higad sa sapa kag nalampos ang iya sini nga likod kag pagkalampos sa likod ni Kitchik JP ti dito na nga hindi siya nagtupa dito sa may sapa ti ginabulubanta mas sobra 7 feet ining kadalumon Kitchik JP
0: kag, sapa lang kadalom hindi suba.
9: Hindi, sapa lang kita ng JP, kaya gamay na gin siya. Galing kita, ini kita ng JP, nagkumuti ang aligasyon na nakainom sa makahulubog ay limon.
0: Yan.
9: Ang mga ginikabangdanan kita ng JP, nga ti nagbatsag, nag-iyasin ng lawasag dito, kiti nalumos, git. Ang muna ang suno sa iyasin ng amay. Masubo man ang statement sa iyasin ng amay, kaya manti, planga, iyasin ng bata kasubang eh. Actually, kita ng JP, edad siya ng 41 anyos naman, o galing kiti palangga, gini siya sa iyasin ng amay. So, kita ng JP, kamay na gini statement sa amay, nga si Sir Jose Ambong, dira sa may Paragibusayari.
10: Nakita itong mga kabataan ko ay huli nakita. Huling ko ay kumakita. Ang kabasari sa sapa na nikop kag nalumos. Kaya mo ito kag pagsapot sa sapa, dahil ko salom. Kapila ko maglibot, pakadto to. Sen balik, pakadto naman. Pagbutpa ko muna, salom ang kuli. Ang mo ito kag nakatapang ko siya. Kapag nibutpa ko, nagsinggit ko dahil nga to. Ari, di si ba, iri, tumit to. Ang mga kagasanadayin ko kay Libyon nga doon din na kaya kapugong siya nga ako nibubulot sa bata ako kasi ba? Kasi tuntun sa langga ko yung mga kapataan ko. Kung sambalang basta sila sir sa akon. Doon hindi ko sir mabagong din. Pagka ako din ako magkakasin pa minsan kaya kay kapataan ko naluwi.
0: Ahay. Ahay, grabe rin no? Langga e bata e rin.
9: Yes, palaga, ito kita ang JP, kag di kitigoan ni Mataragi Pangita nila, o galing kita ti, dulong na kita ang JP. Kag ang abi na kindi layar, landa sa palibot sa Barangay Busay, galing ka dito, galing yan, nagpanikot sa isda ka kita ang JP.
0: Sige, alright.
9: Barangay ang JP, ito sa tingin balita, kumadulong sa programa, ka 11 Mbps, kung sabi sa Power Trio, natin sila nga DTX 500, by PC, kaklinika D3, by UTCO, nagkakatun pa sila nga DTX, BTC, upa, sabay ko, na nakapanik kay Aras, sa kanapap, kunin po, hindi ka hindi, magamit lang DTX, BTC, upa, narasig na resulta, maging putis, artist na kapat, katun sila nga DTX, coffee mix, nakakapi ka na, nasa detox ka pa. Kaupon si Patron, K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat, Gidred. Standby sa MyTC Network News. 11 Mbps, magabalik pa.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: TTX 500.
12: Ako si Tomas Jol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
13: So good lang nag-inom ka,
12: DTX 500.
13: Kailan nakabulan ka ka-inom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
13: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
12: 3 times ED.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
11: DTX 500.
13: Dr. Mil,
14: mga sa added benefits.
13: Mm-hmm. Isa sang mga benefits ang pagtulog sa gusto nga oras, ang pag-defend sa aton nga lawas batok sa malaing nga epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagkatrabaho kung gabi ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain. So kung pulaw ang trabaho mo, mag-DTX 500 kag may tissue pure si kakadadlaw. Agud magtaas ang imo resistensya.
14: Mm. Ang malain ba, Sir GP, kay ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radical. Kagsuno na sa mga studies, ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawa bla, kung hindi nami imutulog, hindi ka productive. Pusto sa bilog nga adlaw. So kung nami ganitulog mo at tinami man ang kwani, damo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C. So pabalik-balik, Sir JP, ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia. Mm-hmm. Gani ang pinaka-the best nga himuon sa may mga insomnia, amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mighty C ang may pinaka-mataas nga antioxidant nga may masubra 1.3 million orak units. Santawa ba lang mga bata kay puno sila sa antioxidant, ila obra sige lang tulog.
13: Tulog.
14: Correct.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
15: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Asalrika.
15: Epektibo.
11: DTX 500.
14: Kabalo ka ang DTX 500 kag may TC ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa. Nga. Iyo si basin sa gay pangakig misis mo ti daski sang detects batan kag may TC para mahipos. Basin kulang lang na sa antioxidants. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organ sang babae. Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa maginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer, including na ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
13: Oo, prostate.
14: Prostate cancer. So, pinaka the best nga, Jeff, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C.
13: Or pure serum.
14: No?
16: Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So, ang DTX 500, gapalayo sa imo sa depression, ang Mighty C, and Pure C, ganami pa imutulog, ganami pang imumood.
14: Diba? Ganami, Gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuhan mo. Sang DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan niya mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boy, nga imugaston ka dadlaw, imugaston ka 14 pesos, 28 pesos ka dadlaw, gastogan ni ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa na nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat niya magasto kagid para sa DTX 500 kag Mighty C. Wala ta gani mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health. Bisyo kag cellphone.
13: No.
16: Tiba mo ko sa cellphone.
14: Why not invest sa magamay man lang nga kantidad? Tapos mangin healthy ka. Di ba? May ara anti-diabetic properties.
13: Daog na.
14: May ara anti-cancer properties. Di, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, daog ka na. So, hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX 500 kag

0: 500 DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
1: Pampalakasin ang metabolic na pangangailangan ng katawan at ang mga monoglycerides tulad ng monolaurin na nagmula sa Klinika D3Bio ay mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naniniraan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
2: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta proteksyon pala sa atay, Klinika D3Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay.
0: Mag-Klinika D3Bio araw-araw. D3Bio Health News DTX 500.
3: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
4: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
5: Headlines.
4: At sa ulo ng mga nagbabagang balita.
5: Headlines.
4: Maghihigpit laban sa prostitusyon sa isla ng Boracay lalong pinalakas. DENR 8 iminungkahi na kailangang matuto at sanayin ng mga personnel sa pagresponde mula sa serye ng grass fire sa rehiyon. Puerto Princesa PMP nagpatupad ng reassignment at realignment sa kanilang hanay upang paigtingin ang serbisyo sa komunidad. Kulay pula na liwanag nakita sa tuktok ng Bulkan Canlaon. Mga LGU malapit sa bulkan pinaghahanda ng FIVOX. Jeepney driver sa Western Visayas tatanggap ng cash relief assistance mula DSWD. Mahigit 100 high-tech CCTV camera ilalagay sa 3rd District sa Negros Oriental. Guruwin na kasanang sariling buhay dahil sa umano'y utang sa Itiage Isabela. 4 years old na batang lalaki nalunod sa ilog sa Sibalo, Mantique sa araw ng Mother's Day. Supermarket employee sugatan matapos barilin ng gwardiya sa isang mall sa lungsod ng Iloilo. At viral na lalaking may anting-anting suspect sa pagpatay sa isang magsasaka sa Tahay Negros Oriental.
5: MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Aso ng detalye ng mga balita, paghihigpit laban sa prostitusyon sa isla ng Boracay, lalong pinalakas. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Leonard Viray.
7: Mas pinalakas pa ng LGU Malay ang pagpapatupad ng Municipal Ordinance No. 160 Series of 2002 o ang ordinansang kumokontra sa prostitusyon at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa bisyo sa isla ng Boracay. Ang hakbang na ito ay bunsod ng isinagawang coordination meeting sa pagitan ng mga kinaukulang ahensya at mga stakeholder upang masiguro ang kaayusan sa tanyag na tourist destination. Sa ginanap na diskusyon, binigyang diin ang mas matinding inter-agency coordination at mahigpit na enforcement ng batas na nagbabawal sa prostitusyon, pandering at pagpapadali ng naturang ilegal na gawain sa buong sakop ng bayan ng Malay. Kasama rin sa mga napagkasunduan ang mas mahigpit na monitoring sa mga nightlife

0: establishments at regulasyon sa operasyon upang masugpo ang anumang ilegal na aktibidad sa loob ng isla. Para sa Mytisen Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: KC Network News.
2: Mytisen Network News.
3: Samantala, DNRA iminungkay na kailangang matuto at sanay na ma-personal nito sa pagresponde mula sa serya ng grass fire sa rehiyon. Balita hatid sa atin ni K5 Jaime Gravador.
4: Iminungkay ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Regional Office AITA na isailalim sa isang comprehensibang firefighting skills training program ang mga environmental personnel ng regional office. Layunin nito na magkaroon sila ng sapat na kakayahan upang makatugon sa isyu ng patuloy na pagtaas ng temperatura, mahabang taginit at dumaraming forest fires. Ang inisyatibong ito ay upang magkaroon ng sapat na kaalaman ng mga forest ranger, park officer at field worker sa pagpigil, pagkontrol at pagtugon sa mga sunog, lalo na sa mga protected area at watershed zone. Ayon kay DNR Regional Executive Director Arturo Salazar, mahalagang palakasin ang kakayahan ng mga environmental worker upang maprotektahan ang biodiversity at ecological balance. Nagdag pa ng opisyal, ang mga sunog sa kagubatan ay nagdudulot ng malaking pinsala sa likas na yaman at nagpapataas ng carbon emissions. Sa pamamagitan nito, ang mga personnel ng DNR ang magsisilbing first responders sa mga forest fire. Sa ilalim ng programa, sasailalim ang mga personnel sa pagsasanay tungkol sa fire suppression techniques, emergency response coordination at paggamit ng specialized equipment. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng forest fire sa Umonhon Island sa Giwan Eastern Samar, ngayon din sa Leyte Sub-A Basin Pitland. Marami ring naganap na grass fire sa iba't ibang lugar sa rehiyon noong nakaraang buwan dahil sa matinding init at pagkatuyo ng kapaligiran. Para sa Mytisen Network News, ito si K5 Jaime Gavador para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas. K5 News FM.
1: Mytisen Network News.
2: Mytisen Network News.
3: Garden Puerto Princesa PNP nagpatupad ng reassignment at realignment sa kanilang hanay upang paigtingin ang serbisyo sa komunidad. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
5: Nagpatupad ng reassignment at organizational realignment ng mga personnel ang Puerto Princesa City Police Office o PPCPO bilang bahagi ng patuloy na internal management at operational enhancement program. Ayon sa PPCPO, layunin ng naturang hakbang na higit pang mapabuti ang performance, efficiency, disiplina at pagiging maagap ng kanilang hanay sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo pulisya sa mga residente ng Puerto Princesa. Ipinaliwanag ng tanggapan na regular na proseso sa organisasyon ang paglilipat ng assignment ng mga personnel upang mas mapakinabangan ang kakayahan, karanasan at leadership potential ng mga pulis sa mga lugar kung saan higit silang kinakailangan. Bilang bahagi naman ng transisyon, ilang personnel ang pansamantalang inilagay sa ilalim ng Office of the City Director habang isinasa pinalpa ang kanilang bagong assignment at designation. Ayon sa pamunuan ng PPCPO, mahalaga ang hakbang na ito upang masuri ng mabuti ang operational requirements at maitalaga ang mga tauhan sa mga posisyong mas makatutulong sa epektibong pagpapatupad sa misyon at mga prioridad ng organisasyon. Nanindigan naman ang pamunuan na patuloy nilang pangangalagaan ang kapayapaan at kaayusan habang pinapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa ilalim ng prinsipyo ng integridad, pananagutan at kahusayan sa pampublikong serbisyo. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: At kulay na pulang liwanag nakita sa tuktok ng Bulkan Calaon. Mga LGU malapit sa bulkan, pinaghahanda ng FIVOX. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Pinaghahanda na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX ang mga local government units malapit sa Mount Canlaon matapos na mataan ang kulay pula na liwanag mula sa tuktok ng bulkan. Ang nakitang liwanag mula sa crater ay nagdulot ng pangamba sa ilang mga residente. Nananatili sa level 2 2 ang alert level sa Bulkan Canlaon, pero ayon sa FIVOX, posibleng itaas ito sa level 3 kung sakaling maganap ang isang magmatic eruption sa Canlaon Volcano. Ayon sa FIVOX, naitala ang 7 beses na mga pagyanig sa bulkan at patuloy pa rin ang paglabas ng plume sa crater na umabot sa hanggang 1,813 tons sa loob ng 24 oras na may taas na hanggang 500 meters. Nagsasagawa na ng close monitoring ang FIVOX sa Mount Canlaon. Ang naturang bulkan ay isa lamang sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas na mahigpit na binabantayan ng FIVOX dahil sa mga naitalang mapanganib na pagsabog mula pa noong taong 2022. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, jeepney drivers sa Western Visayas tatanggap ng cash relief assistance mula DSWD. Ang kampyon na balitan niya, hatid sa Tenega K5, Roldan Villarreal.
7: Makakatanggap ng tig 5,000 pisong tulong mula sa pamahalaan ang mga public utility jeepney drivers sa Western Visayas. Sa ilalim ng cash relief assistance program ng Department of Social Welfare and Development, inaasang libo-libong jeepney drivers sa riyon ang makakatanggap ng naturang tulong. Ngayong araw ng Lunes, nagsimula ng payout sa mga beneficiaryo mula sa Guimaras at Iloilo. Bukas naman araw ng Martes, nakatakdang tumanggap ang mga beneficiaryo mula sa Aklan at Capiz. Ayon sa DSWD, nagmula ang listahan ng mga beneficiaryo sa validated na datos mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Inaasahan naman na makakatulong sa mga tsuper ang naturang tulong mula sa pamahalaan dahil sa krisis na dulot na mataas na presyo ng langis. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 100 high-tech CCTV cameras ilalagay sa 3rd District sa Negros Oriental. Balita hatid sa atin ng K5 Shara Humilio.
8: Naglunsad si Congresswoman Jones Degamo ng major public safety program kung saan mahigit 100 CCTV camera ang ilalagay sa buong 3rd District ng Negros Oriental. Ang inisyatiba na ito ay pinunduhan ng Gobernador Roel Roger Degamo Foundation ay naglayo ng mabawasan ang krimen at magbigay ng mabilis na pagtugon sa panahon ng mga sakuna at emerhensya. Ang tanggapan ng Congresswoman ay katuwang ang PNP, DPWH at PDRMO upang matiyak ang epektibong pagsubaybay sa mga kritikal na lugar sa mga bayang ito. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, mas mapalakas ang proteksyon ng bawat pamilyang Negros at masasiguro ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At guruin ang kasana ang sarili itong buhay dahil sa di umano'y utang sa Tiyage Isabela. Detalye ng balitang yan. Hati naman ni K5 Mary Loriduque.
9: Labis ang hinagpis at panghinayang ng pamilya at mga kaibigan ng 35 anyos na guro matapos nitong wakasan ang kanyang buhay dahil sa umano'y mga problema sa utang sa Tiyage Isabela. Kinilala ang biktima na si Alias G, nagtuturo sa isang pampublikong paaralan at residente ng Magdela, Quirino. Ayon sa nagkupkup sa kanya at may-ari ng bahay na tinutuluyan niya sa bayan ng Etiague, nagpaalam umano ang biktima na dadalo sa selebrasyon ng fiesta, ngunit makalipas ang ilang oras ay hindi pa rin ito nakakauwi. Pasado alas 4 ng madaling araw, binuksan ng may-ari ang kanyang pintuan sa likuran at doon na tumambad sa kanya ang bangkay ng biktima sa ilalim ng puno ng mangga. Malakas naman ang paniniwala ng nagkupkup sa biktima na may kinalaman ito sa utang dahil bago ang insidente ay binahagi ng biktima na maraming naniningil sa kanya kung saan umabot na umano sa punto na nakakatanggap na siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung may naganap na foul play sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Mary Lord Doque. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, 4-year-old na batang lalaki nalunod sa ilog sa Sibalom Antique sa mismong araw ng Mother's Day. Detalye ng balitang yan, atin ka K5, Joe Jen Murillo.
10: Sa halip na saya at pagmamahal, napalitan ng kalungkutan ng Mother's Day ng isang lola matapos malunod ang kanyang 4 na taong gulang na apo dakong alas 10 ng umaga, Mayo 10 sa Sulong River, Sibalom Antique. Sa panayam ng K5 News FM, ipinayag ng lola ng biktima na sumama ang kanyang apo sa kanyang mga tiyuhin sa pagpandaw ng padugmon. Ayon sa lola, inutusan niya ang kanyang anak na hanapin ang biktima, ngunit nabigo siya kaya tinulungan niya itong hanapin. Matapos ang paghanap, natagpo ang nakalutang ang biktima sa ilog kung saan sinubukan pa nilang iahon at agad na dinala sa ospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Hindi naman matanggap ng matandang sinapit na kanyang apo, lalo na't nasa ibang bansa ang kanyang anak na ina ng biktima, habang nasa Maynila naman ang kanyang ama na nagtatrabaho sa construction. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Network News.
2: MyTC Network News.
3: Ganyan din, supermarket employee sugatan matapos barilin ng gwardiya sa isang mall sa lungsod ng Iloilo. Balita hatid sa ate, Deka K5, Kim Caluyo.
11: Sugatan si Jomay Mark Palayon, promodizer ng supermarket at kailangan itong operahan matapos binaril ng gwardiya na si Joseph Libuna Claudio sa Festive Walk Mall sa Mandurayaw, Iloilo City, pasado las 4 ng hapon, Mayo 10. Sa investigasyon ng Iloilo City Police Station 5, nagtapon ng basura ang biktima at isa pang kasama nito na sinamahan rin ng gwardiya bilang protokol ng establishmento. Inakala ng gwardiya na siya ang pinag-uusapan dahil na kanyang kinumpronta habang pabalik sa loob ng supermarket ang biktima. Bigla na lamang binaril ng sospek ang promodizer na nakatamo ng sugat sa dibdib. Nag-surrender naman ang gwardiya sa mga otoridad at di umano'y hindi nito intensyon na barilin ang biktima. Nahaharap ang gwardiya sa kasong frustrated murder. At para sa MyTC Network News. Ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At viral na lalaking may anting-anting suspect sa pagpatay sa isang magsasaka sa Tanhay, Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid naman ni ka K5 Don D. Glodove.
12: Pinumpirma ng mga otoridad na ang lalaking nag-viral sa social media dahil di umano'y pagtataglay ng anting-anting ay ang pangunahing suspect sa pagpatay sa isang 58-anyos na magsasaka sa sitio Tinubuhan, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Ang biktimang si Berdicio Sidon ay idideklarang patay matapos magtamo ng 18 taga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan noong hapon ng Mayo 5 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng asawa ng biktima na si Visitacion Sidon, inarang ang kanyang asawa ng magkapatid na sina Bonifacio Cabanag at Antonio Tony Palomar habang pauwi ito galing sa trabaho sa bukid. Ayon sa pamilya, nag-ugat ang karahasan sa isang matagal ng alitan sa pagitan ng dalawang panig na nagsimula pa noong 1995. Sa gitna ng pananaga, sinubukan ng anak ng biktima na si Jenny Mar na ipagtanggol ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagbaril kay Tony Palomar gamit ang isang improvised shotgun. Nag-viral ang video ni Palomar matapos ipakita na hindi bumaon ang bala sa kanyang katawan na ayon sa suspect ay dahil sa bit-bit niyang anting-anting na nagsisilbing proteksyon. Gayunpaman, pinabulaanan ng Tanhay PNP ang kwento ng anting-anting at ipinaliwanag na hindi bumaon ang bala dahil birdshot lamang ang gamit at hindi dekalidad ang pagkakagawa ng sumpak. Binigyang diin din ng mga pulis na ang distansya ng bumaril at ang ori ng armas ay tunay na dahilan kung bakit hindi naging malala ang sugat ng suspect. Kasalukuyang nakalaya si Tony Palomar mula sa detention facility matapos mag-lapse ang reglementary period ng kanyang pagkakakulong. Ayon kay Visitacion, hindi sila agad nakapagsumite ng mga kailangang dokumento at formal na reklamo dahil naging abala ang buong pamilya sa pag-aasikaso sa burol at mga papeles ng namatay na biktima. Sa kabila ng pansamantalang paglaya ng suspect, nananatiling matatag ang pamilya si Don sa kanilang laban para sa katarungan. Matapos ilibing ang biktima noong nakaraang araw sa pampublikong sementeryo ng Sitio 18, formal ng naghahanda ang pamilya sa pagsasampa ng kaukulang kaso sa pagpatay laban sa magkapatid na Kabanag at Palomar.
13: Balita mula sa K5 News FM Bayawan. Don Diglodovi, K5 News FM.
1: T-Network News. YQC Network News.
3: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, itinanggi ng Iranian Oil Terminal sa kumpanya ang mga ulat kaugnay ng di umano'y oil leak matapos sa Karg Island, isa sa pangunahing oil export hubs ng Iran sa Persian Gulf. Lumalabas sa mga ulat matapos magpakita di umano ang satellite image na malaking oil leak sa karagatang nasa kanluran ng isla nitong mga nakaraang araw. Dagdag pa rito, nagsagawa di umano ang mga Iranian teams ng karagdagang field inspection at laboratory test matapos kumalat ang mga ulat, ngunit wala silang natukoy kahit maliit na bakas ng oil spill.
1: YQC Network News. YQC Network News.
3: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayon tanghali. Sa ilang sadaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Gene Paul Generoso, K5 John Sapio at K5 Kevin Susana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM.

0: kontrabando pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 22 minutos makaligad sa takna ng alas 12 isang udto. Balik na ta sa pagpalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyo anchor man.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Ang timpo subong do hindi naging mayo, perte kaini, tapos gulpim lang maulan. Uso na naman ang flu kontrang kaso. Isa ka masakit nga naging resulta sa pag-ubo, hilanat, sore throat, sip-on, planakit sang lawas, sakit sang ulo, kasukaon, kagiban pa. Hindi pagpawalaan ang flu kay basi ikamatay mo ini kung mapabayan. Gani dapat pabakuron gid ang immune system. Para malayo sa trangkaso, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule, may aras ang alkyl glycerols, nga nagabulig padamo sang white blood cells, karon maglagas sa mga infeksyon kasulod sa lawas. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa man ka-adjuvant, nga ingredient sa flu vaccine, alipas ang 1998, para maging epektibo ang bakuna batok sa balatian. Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal ini sa mga butika. Silay Drug Store, St. Dadicos Pharmacy, Blessed Pharmacy, Wakong, Marix Pharmacy, Sincere Drug Store, St. Mary's Drug Store, Grace Pharmacy, Kagvisandros Pharmacy. I know a boat you can get on. Hundreds of flowers in full. Mikos, Mikos! Mga insan, Gina Purano, Merlita Malbas, James Bornales Goles, Leonardo Rilos, Roda Angelis Knight, Nanilin Dicinal, Shiflet, Gina Purano, Gina Burha, Esperanza Hinsoli, Bings Delfin, ang Bacolod Orkechisterta na igli. Sa Cadiz City, nag-abot na ang fuel subsidy. Samtang ang financial assistance sa Bagyong Tino, wala pagyapon. Nalipat ko maglista kay Chester.

0: nauna pa kuno ang assistance sa mga tricycle. Angot siling pagmahal sa gasolina. Ang bagyong Tino do wala pa. Natapos na manugtapos ng summer, dugi-dugi mabagyo na naman. Wala siya, wala. Ati may ilang. Perikta na lang ta kay Carla. Ang Bacolod LGU nagpasalig nga igapanagtag ang school supplies antes maghunyo 8. Ara na si Carla. Leslie Lukban Biggs Delfin from the Red Ford Forest. Ara na si Mamang Carla. Carla, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Carl?
2: Yes, KK5JP, Bacolod LGU nagpasalig nga ang school supplies mabaton sa ato sini nga mga kabataan dire kun mga estudyante sa siyudad sa Bacolod antes pa ang June 8.
0: Nagligad Carla. Ano to nga ubulan nag-abot ang school supplies? Nadumduman mo? Nadumduman mo kung sang ano nga bulan nag-abot?
2: Sa K5JP?
0: Nakadumdum ka pa kung sa ano nga bulan nag-abot, nagligad tuig ang school supplies?
2: Daw ano na ito eh, do August or October. Hindi ko lang naman sa K5JP, pero sa nagsugod ang klase, wala sa may nabato ng atong
0: siling nga bato. Nga uyaya! Nga uyaya! Tisubong, ano nga bali na, ano ko no?
2: So, ti nagapasalig.
0: Na, amo na da, amo ginang word. Word of the day, nagapasalig. Nagaano sila ko no, ma'am? Nagapasalig. Na, pasaliga, tudo ah. Saan ako no maabot?
2: So, kag-5JP, antes ang June 8, siguro basi ko magbrigada sila ipanghatag na
0: ito. Ngamo na da, basi. Basi hindi, basi wala.
2: Yeah, ang muna ang ginapasalig nga, antes June 8, may ara na gidya, sang school supply sa ato siling mga kabataan, magsulod.
0: Amo, manambaligad to.
2: Amo magamit nila kag-5JP.
0: Amo manambaligad. Oo. Sige, pero ti inang halos tanan man gaan private kag kwani, private kag public.
2: Public school lang ni KK5JP, public lang. To grade 6 school supplies kag bag, then grade 7 to grade 12 jogging pants kag PE uniforms kag bag KK5JP. Sang nagligad nga tuig, wala niya may nabaton ang grade 7 to grade 12. Pero ito isubong niya, may ara gida ka K5JP. So, ara sa 90 million pesos ang ginalokar nga budget para sa school supplies sa atong suning mga kabataan kay gikuha ini sa Special Education Fund sa nga syudad sa K5JP. So, tiyan mo na, no? Bantayan tani ka K5JP kung mag-abot na gina ang mga school supplies at doon nga makitaan na ito kung ano ning itsura sa mga school supplies na nga ipanagtag sa atong suning mga kabataan na ginagapasali gina rin syudad nga antes pa man June 8, ano ba ta sa April man, June 8, iga panghatag na ini nga mga school supplies sa K5JP. Kati sa tinaligtan nga tuig, doon nagka-problema to sa procurement man ka K5JP, balisa ila sini nga pag-process to doon na-delay ko ka K5JP. Ang muna ang rason, pero tisubong, advance na ini sila nga nag-process. Ang gusto nga, antes pa man sa abiklase, mahatag na ini nga mga school supplies sa K5JP. Ang muna ang ginapasalig sa alkalde sa syudad nga mahatag antes sa April 8 mismo sa K5JP.
0: Bantay man unya, ha? Bantay unya, ha? Bantay, ha? Bantay unya pag dili mo abot mga kwan, ha?
2: Oh. I-update, tagin niya nga i-update ka K5JP.
0: Oo, oh, saligan ta sila, saligan.
2: Pero at least nga, hindi naman magbaka lang ato sini nga ginikanan ka K5JP.
0: Okay, no? Okay.
2: Pulig,
0: natural.
2: Para sa mga estudyante, kung antes pa man niya June 8, ara na ang ila sini nga school supplies sa K5JP.
0: Alright. Amo to ang pasalig sang syudad.
3: Tinunto, ito.
0: Sige, mayo kay kabalo sila sang tsaktong award magamit. Pasalig. Yeah, puro lang kamong pasalig.
3: Tinan to, ito.
0: Sige, ah.
2: Yes, so tiyan mo muna.
0: Saan ako numabot, Liwat? Saan numabot?
2: Antes, June 8.
4: Paano masabi? Paano masabi? Paano masabi?
0: Sige.
2: Yes, so tingka K5JP, ara naman na, plastar naman ini, ara naman ang budget, ang actual na lang ginakatun.
0: Okay, saan numabot, Liwat?
2: School supplies.
0: Saan numabot?
2: Antes, June 8.
5: Upot sa langaw.
0: Paita! Paita!
2: Yes. Ato na lang ginula to na ang actual ng KK5CP kitip kita mismo. Eager man nga makakita sa sining ang mga school supplies, bags, and PE uniforms sa KK5CP. Yes, KK5JP report gikan sa Bacolod City Government Center. Hindi nga balita na dulong sa isang GDX provided by TC Kakiti Bayo. Hindi sa KK5 Carlo Tatasar para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Amo na da. Yun lang. Ang balita ni Carla nga pasalig. Ang balita ni Carla nga pasalig. Gindulong sang DTX Coffee Mix. Nami inumon kundo aburido ka kay gatawhay pinsar mo. Amuning kapi nga may amarguso extract, may DSE, namigid para sa may mga diabetes. Kagampiyon ang yasini nga flavor, sa flavor namit-namit gadya, that's why nga kaka-addict kuya. Sige kuya, inom da yun niya DTX Coffee Mix, pabugtaw sa aga, sa ugto, sa gabi, namigid, namitulog mo ya. Bala DTX Coffee Mix. Alin kay Carla, rikta naman ta sa Kapitulyo. Kay kundi doon nagbulubado na ang gasolina. Kundi dumduman yung nga sang purti kamahal-mahal sang gasolina. Kagrudo doon nagdisinyo ang ano ni, ang gobyerno nga himuon na lang 4 days work ang trabaho. Nga gindayon mag-grab sang probinsa. Na gin-grab man diyon sang province, hindi ka pa. Pasalamat si Gob gani guru ni nga. Sang kanahot na lang inadlaw ma-report siya sa opisina niya. Tikaron daw nagbarato naman ang fuel, hindi naman amugi na kamahal, pero sang nagligad. Ah, ipamangkot kuno sang Kapitulyo sa gobyerno. Ipamangkot kuno sang gobernador sang Negros Occidental sa DILG kung pwede na bala mabalik sa lima kaadlaw. Okay, maloon tabi ang balita from Michelle. Kung si Ethan, para ni si Inday Michelle. Inday Michelle, i-K5 News mo. Nga may Inday kita na,
1: K5 News FM Live Report.
0: Ah, Shell?
6: Yes, sir.
0: Abi mo, Mother's Day gapon? Ti?
6: Oo.
0: Ti, nag-ano ka?
6: Nag-tuwad-tuwad. Pang-limpyo.
0: Ah, kaya ako gani, tiprano ko pag ginimo, mother si Joanne, mother sa mo. Oo. Sigo, honey, mommy, I am now your baby. Baby is hungry. Didi ko. Didi. Mami, didi. Yawan sa batiti, gapon sa akon.
6: Da. Kasi ang jipe, ang mga bata, ya, mga ayo sa video, ya, mama, dudo,
0: amanay. Ako niya. Ay, ang buta kay Didi, ang nabuta sa pinsan. Mami, tutom ko, tutom. Tutop, di, tutop. Te, yawan sa. Sa uli siling ko, mami. Mami. Ilis, diaper, bibi. Pag ilis siya sang diaper, may kubra nga nagakuan. Yay! Yan
6: naglabaw.
0: Yay, yeah, kabad. Kabad kay Bibi, ah. Yay, yeah, Bibi, kabad, ah. Sige lang bala, mami, bala. Mami, butang pulbos, hita, Bibi. Mami! May lang gani kayo, ito masal, ang tiyanak, gapon. Di, ikaw yan, nag-ano kaya?
6: Nagpa-ano man, nagpa-dudo.
0: Ang wala kang tuoged, duwaged?
6: Ang nagwagaling ko, ang kape na may gata.
0: Mag-akubi, mag-amo na, no? Mami! Didi, Bibi! Pag-prepare, pag-wa... Ay! Busog na, Bibi! Busog! Takit! Takit yan! Takit yan, Bibi! Takit yan! Yan ang didi na! Didi! Mami! Busog, Bibi! Busog, Bibi! Lutas na ko, Mami! Lutas!
6: Ang gagawa pa, o dyan.
0: Ayo. Sige ah. Te. Ano ano ni ko naman ayo si Gob nga imuon na lang 3 days na lang ang ubra. Hindi ay ibalik sa 5, ibalik sa 5. Ibalik sa 5.
6: Yes sir. Pero wala pa man kay si ang pahayag diri ni Governor Lacson magakonsulta pa ini sa DILG kay ini okay. Pag-issue bala sang 4 days compressed work week ang sandigya sa memorandum maging pagwa man sang DILG which is the circular 2026-23 nga tinagahinyo sa mga LGUs na mag-adapt 3-4 days on-site work sa Cedo kapon sa call center kay KFJP ang muna siyang schedule bala natin sa una nga 4x11 kumbaga 11 hours na work pero apat lang kaadlaw kasi mag-extend sila until 7 p.m. but for now wala pa man kaklaruhan kung baga magabalik na ang ukon bala magabalik na no ang Kapitolyo Provincial sa 5 days work week kung regular kay si ato nahibaluan ang una gid nga nagbalik sa regular working ang Banwa sang Toboso ang Bago City ang nag-announce naman sa ang Bacolod City I believe magabalik naman sa regular working days but we'll sa opisina no sa Kapitolyo Provincial kung bala i-adapt na balik ni Gov ining 5 days work week kay 5JP kay si ado ka whole bala sa mga tao nga nagapinahanglan no sa mga lakadon din mga papeles dira sa Kapitolyo Provincial si Lunes na Lunes wala iya sang trabaho
0: kay JP
6: malawig-lawig ng whole tanay.
0: Oh amuna da
6: agati hindi matagan sang serbisyo bala nga padayon. But then again, we'll check pa kung bala ini mangin applicable na sa aton yang provincial capital sa Quezon City.
0: Aha, sige. Di wala pa man na, wala pa man guidance, wala pa?
6: Wala pa kay isuno kay Gov. Mestoria, pa siya no kay DILG Secretary John Vic Remulla, kay Duari, man di si Sir Remulla, ang pinalikdan yung mga inad sa aton nga pampang. I believe na kay Torihanay naman sila but we'll confirm this by tomorrow kay sa GTA.
0: Okay, sige. Alright.
6: Yes sir, anyway na atong balita, agi ka naman niya sa may Kapitolyo Provincial na ginadulong sa atong sakalwan sa D3 Bio. Ako naman kay K5, Michelle Patino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko sa Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Michelle sa imong balita. Gindulong sa inyo sang BTX Premium Coffee. This time ang premium na naman. Kampiyon lang premium kay may Ganoderma Mushroom. Amo ni ginatawag dila nga Herb of Immortality. Kay tanan halos tanan nga blatian niya mapunggan niya mo. Ganoderma Mushroom kag way labot sina bo. Sulit gini para sa may diabetes. Ang iya siniya nga sweetener is stevia. Ang pwede kaya kapag gusto inom yung way kakabalaka ng sugar mga taas. DTX Premium Coffee.
5: Oh, come on.
7: Grabe po.
0: May lalaki nga na-intercept sa kapulisan sa Bacolod Silay Airport. Nakuhaan kuno sang drug para fernilya sa airport. Wilson, i-K5 News mo.
8: K5 News FM Police Report.
0: Son?
9: K5JP, ano na tani, sa ini nga mga inurang tani, ini si alias Isaac Nagatagalog na tani sa ini nga mga tibiyon. Gagaling lang kay PY Matayo, nag-iya sini nga biyahe padulo sa Manila kay na-intercept ni siya sa may Bacolod Silay Airport kay 5GP kag ina sa aga pasado last time.
0: Okay.
9: Tapos nakuhaan ini siya sa nga drug paraphernalia. So sa aton sini nga pagpangusisa sa aton sini nga suspect mismo sa kapulisan. So papauli na ini sa tanging kagina kay 5GP sa Manila sa nga nagutni ang alarm sa nga airport no, sa security sa aton sini airport. Bangot, ang may dala sa kalinig kay 5GP niya sulutlan sa bubblegum na stainless pala double mint na kay 5GP kung makita.
0: Sulutlan sang bubblegum?
9: Bubblegum. Ang ano na pala double mint.
0: Okay, yung, okay.
9: Yung type na stainless. Dito niya kinsulot niya kay 5GP ang tuter.
0: Uy.
9: So, tuter ang nakuha sa iya mo ni drug paraphernalia na nakuha sa iya karon. Yun o si isa na doon kung ano mo lang sistema ng ini niya. Naabot sa punto, gibit-bit siyang given naman niya kabalo naman siya isang hugot niya security sa airport.
0: Okay.
9: Nalipat sa galing kay 5GP, magkuha sa lawas niya na isang drug paraphernalia at this one biyahe. So aminado, isa nga nalipatan niya nga kwaon, sininiya sa iya pulsa, ini ang double net, and at the same time, aminado, masya nga nagkagamit sa 5GP. So si isa ang nagpuli lang rin sa may lugar nila sa Silay, no? Ang doon magpuli sa iya mag-ano, magtambong sa birthday sa iya si Binga Bata, kag pabalik ng utani sa iya sa subong adlaw sa Manila, kaya nagtrabaho, hindi sa Victor kay 5GP, na kumbaga itong production assistant o kuna sa production design pala, nag-ubra sa production team.
0: So, sa kada ubra isang production team, sa kaalam nito, ginimo, iya sunudlan sang tuter ang kwan, ha? Amo naging produce siya, ha?
9: Lain oo. Lain niya bubblegum.
0: Ti anong matabo? Anong matabo ni sa iya?
9: Kay 5GP, kinhold sa sang custody eh, sang ano, sang baton, sini nga kapulisan, kagdi magkapangatupang, ginibis sa kaso, sang section 12 naman niya, sang 9165.
0: Possession of drug paraphernalia.
9: Section 12, amo na sang section 12 kay 5GP. Although wala siya nakuhaan sa drugs, kundi still violation, masagya po sa 9165, kaya may drug paraphernalia kung aparato siyang nalaka kay 5GP. So sa karon, matayon pa ng investigasyon sa kapulisan, kundi as of now, ara naman siya sa custody sa ato sila kapulisan, nang natalana na pasakaan sa kaso. Although, ang inyong kaso kay 5GP, bailable, maninipo
0: oh,
9: si... available in the section 12 kasi amo lang nito tayo bakit hindi mo pero pigado man ang pangabuhi sa nila kay 5GP. So i-check ka pa ni ang
0: kwan naman tiyan mo na da pigado na gani pigado na gali-gali ang pangabuhi tapos madruga-druga pa
9: ang mula kay 5GP kagang iya sini nga amay na istorya tamang yan eh why magkabalong iya sini kuno ka amay kay makita iya kung saan nagpuli lang nagabasket lang man na da tapos ara lang masila nga palay why sa kabalong nag-engage gali sa illegal drugs sa iya sini nga bata kay nagalibog man ang iya sito sa karon nga amay kung paano man mabuligan ang iya sini nga bata sa problema ang gira pangatubang
0: sa karon hapos lang ah hapos lang magbulig ang amay ah siya piansa
9: laban-laban
0: muna da
9: kaya kami na ito, manya pigado, yung si 5GP. So, kaya mo na, maskin pa paano, at least na-intercept, patinip na si 5GP, although nalipat lang man siya. So, nakakunta ang duga nga, at least naman ni Sato, sinang kapulisan, kung ano naman naman kahimtangan sa niniya ni 5GP, after nga maano, ma-investigate, pagin sa maingin, hindi nga ito, na suspit Sato, na si alias isa ka kay 5GP. So, mula na lang ito, sinang update, so, nagradulo naman sa inyo sa kalwa sa 5PC, D3-5500. Kung nato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, inay naman si K5 Wilson Villana. Araw sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagaling awa sa Negros, K5 Giuseppe.
0: Salamat, Gid Wilson. Si mga report, gindulong sang klinika DTX 500. Para sa mga problema sa... menstrual cramps, menstrual cycle, kasi nakit ang inyong puson sa mga babayi da. Hindi normal ang pamula nun. I-try nyo DTX 500. May kawatan sa sagay, pati diaper, kinawat kag wipes. So, Ariel, i-K5 News mo.
7: K5 News FM, Police Report.
0: Ariel?
10: Yes, Sir Paul, may humuto, Sir Paul, kaya tumasok yung tipan, pa, panaminaw, apa minaw. Sir Paul, no, ang gisulod ang isa kapanimalay sa isa kasabdivisyon sa siyudad sa Sagay. Mm. Sa talupangdan ng Sir Paul, sa kagahapon ng adlaw at na alas 9 sang aga sa may sa Rumar subdivision, Barangay Poblacion 1, siyudad sa Sagay. Kagagina, gininabi na ito ng tagiyagi sa panimalay Sir Paul, ni Sir John Paul Balwarte, ginatalupangdan ng gahapon ng alas 9, sunok pa sa iya, nga natingala lang sa Sir Paul, no, nga abre ang day sa ila panimalay. Kag pag tulong na Sir Paul sa ila panimalay, dito sa natulog na natingala, nga guba ang doorknob sa iya portahan sa panimalay Sir Paul. So karon Sir Paul, pag tulog niya sa panimalay, nga nakatag na o nalilapta na ang mga kagamitan sa ila panimalay, dala ang ginkawat, gintaba ng TV, ang kag sanin nga DVD player, Sony, kag HB laminator, plus iron, no, carpentry set tools, mason na set tools, kag kitchen tools, kag yaper, siya kabataan, kag wipes, bath soap, sa nga iya bata man ka Sir Paul, mga rilo, nga worth 10K, kag duwa kasako nga bugas niya, 5 ka kilo Sir Paul. Grabe nga kawatan Sir Paul daw ng grocery lang sa isa kapanimalay sa subdivision sa siyudad sa Sagay Sir Paul.
0: Mm-hmm. Ginggaan mo value ang kuan ang ano gini ang wipes kag ang diaper sa kumparasang sa TV. Kun lang tawon kung imo headlines ang kinawat ya diaper lang kag kuan kag so butsilingon ang iatuyo ang diaper gid dinalayan na lang ang TV bilang paaman. Sala, guro eh. Una, yung ganyan target TV eh. Tapos, paman lang ng diaper. Pagingaan mo, value yung diaper.
3: Tinunto, ito.
0: Amo na nga kinanglan ko gid sang kuan, kinanglan ko gid sang sinopsis para mentsindihan ko. Ko nagsala-sala ko di dribble, baldagi ko.
11: Ah, grabe po.
0: Kay Galiya, may gingkawat gidya nga TV. Misleading imo headline. Anyway, anong value sa ano to nga TV aw?
10: TV nga smart Android 36 inches Sir Paul.
0: Amo to tani ang imo gaan nya emphasis ang TV. Oo. Sige, anyway, dakpan wala.
10: Sa subong Sir Paul, wala gina dakpan Sir Paul kay grabe man kamarong akawatan ang CCTV yung una niya liso para hindi sila makita.
0: Ah, nga, normal na ya. Normal niya sa kawatan na, hindi niya panibago ah. Oh, sige.
10: Yes, Sir Paul, no, nagpangabay karon ang taga tungod sa panimalay Sir Paul nga madakpan kag makilala na ang naghimo sa pagpangawat sa ilang kagamitan sa lang sulod sa panimalay din sa siyudad sa Sagay, Sir Paul. Sa gining report, Sir Paul, no, ginadulong sa DTX sa Body Extreme Food, Supplement for Men, DTX Supplement sa Piganan Naka, Detox sa pa. Para sa 11 Mbps, inis ka K5 Ariel Lapas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kagkaryawan sa Northern Negros. K5, News to 10.
0: Salamat, Gid Ariel, sa may imong balita. Gindulong sa Klinika D3 Bio para sa ubo, hilanat, sipon, katarot, trangkaso. Hoy, hindi magkakulba. Magklinika D3 Bio. Dasig, maayo ang ilanat kung ka D3 Bio ka. Sugid lang na yung iban. Klinika D3 Bio. May pila ka mga magagmay ng mga planters apektado sa RSSI sa Bago City. Jerry Lo, K5 News mo.
12: K5 News FM Live Report.
0: Jer?
13: Sa K5JP, apektado ang pinaka mga small planters, no, diya sa Bago City, ka K5 Jean Paul, sa ang ginatawag nila nga RSSI, amunibla ang mga peste or insekto, ka K5JP, nga nagpatay amat-amat, nagakuha sa nutrients, gikan niya sa mga dahon. No, sa
0: anong churaya sinaaw? Anong churaya sinaaw?
13: Actually, do ang itsura niya na ka K5GP, do linta bala. Kung lang tawon mo, do linta na siya. Pero kung sa tanom, do yellow na siya ka K5GP. Tapos, ang iyang duga, no, dula.
0: Ay, ang duga? Ang duga? Ano ba po si Lingon daw? Linta.
13: Naway,
0: linta siya?
13: Lumay naway lang siya ka K5GP nga nagapilit sa dahon.
0: Ay, wow! Bang, dalang ibla. May balaan, makubla nga daw linta nga galaway man, gapilit man ang laway. Hindi lang galing sa dahon, gapilit. Oo! Oh, may nabalaan. Sinong gahod ang agi na uman? Si Rubik na? Ara da?
13: Wala. I don't know. Kaya may budget. Kasi siguro naka-ready na siya. Naka-standby na.
0: Ah! Si Rubik naka-standby nga. Kung kagahod siyang agi. Amo na si Lingmoga daw linta nga nagapilit. Galaway, nagapilit.
13: Doon may laway. Siya bala nga K5GP.
0: Nagapilit.
13: Tapos pwerte, kapilit.
0: Ay! Doon may kaya. Damo ginasa ako na balan. Pariyogin na. Kisagaling, laban-laban ang kulor rin na doon. Bayulit. Hindi yan yellow.
13: Kariya ka K5GP, amaagyan niya ni Gaitom. Oo.
0: Ah, gali ka. Di mapatay gidang tubos ang sip-sip niya pang?
13: Ganiwang ka K5GP sa sobra bala ka sup-sup. No?
0: Ay, kaya abaw! Sa... Amo-amo na sa kilala ko, nagniwang na. Na nagniwang sa sobra ka sup-sup.
13: I-mention din ko din niya lugar kaya malalaman mo.
0: Ang tubo pang ginasup-sup ang tubo, ha? Purti. Purti gali ni nga klase sapat gali kay ang tubo ginasips ginasupsup yang tubo.
13: Oo.
0: May kilala mo ko bala? May kilala mo ko bala pang Osman tubo. Oo, ang duga naman, ang duga naman ginakwa ya.
13: Are ka kay GP ka baloka, ang ning RSSI, kaya kabuhi ni sila kung grabe ang init. So base ang kilala mo ya sa grabe ka tugnaw dra siya ga.
0: Hindi man, hindi man. Kung grabe na kainit, kung grabe na kainit ang Blatsyago niya, gamo man na.
13: Oo.
0: Di ano, so, paano ni, anong solusyon sina, anong ta? Tutdan so, ang bilog ka kampo?
13: Amo na problema ka K5GP, kay ti subong ang ilang mga tubo ka K5GP, nga konta ni dagko na subong, nagkuyos bala, naganiwang, so posible ka K5Gene Paul, nga base ko no, hindi makarecover git ang mga pananom diriya sa may La Plata 1, Barangay Don George, El Araneta, sa Baguio City, ka K5GP. So nagapanawagan sila sa Sugar Regulatory Administration or SRA ka K5Gene Paul, nga tani mahatagan man sila sang atensyon no kaga mahatagan sang bulik bangod nga wala sila sang pesticides pa nga nabalaan ka K5GP. Okay. Agod nga ma-prevent no ang ining RSSI ka K5GP.
0: Sige.
13: So ti nagalapta ini nag-spread dasig sa kilid or sa mga tupad niya nga mga kampo, so posible ka K5GP nga maglaton-laton sa iban pagit nga mga katubuhan ka K5GP kag maglapad ang iya sini nga affected area.
0: Sige.
13: So may ara kita kalipot lang
0: kasi alang-alang na why na time may penalty nga daan subong mga pamati. To ang bilog nga series nga pamati sa hinigaran series terminal nga pinamati subong highland sa mga amigo ta sa series terminal ah.
13: So mara ka K5GP no ang ninga talamnan sa tubo ginapadigyahan ni Ricky Rafael ka K5GP. 30 seconds okay. Lang gid ka K5GP ano.
0: Alang-alang na ala. Bawbaw ang. Basta kon maglapaw ko ikaw ang sukton ko sang 5 mil. 5 mil biya ang kwan, 5 mil biya ning ano ni. Ang multa. Sige.
13: Oo, sige ka K5GP. Ah. So amo na ka K5Gene Paul no sa karante amo na panawagan sa mga pila ka mga tag-iya sang tubo diriya sa Baguio City ka K5Gene Paul. So muna ito ang sininga report gikan niya sa patrol dulong sa aton sa Cal 1 sa Detect 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline base nga vitamin C. Ako si K5 Jerry Lumongkal na Luis para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Salamat kay Jerry Lo sa imong report. Mayra kita bisang stricto nga pagpatuman sang 5 minutes before end sang programa end na dapat no. So lapaw na Jerry. Salamat sa iyong pagpamati subong edisyon sang 11 Mbps. Magkakita ay pakita sa buwan, same time, same station. Ako si Gene Paul Hiniroso. Oras, alas 12:53 sang udto.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: Nuter na mas.
1: Siya ni Balistonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Ako baginis ako na buto nung ako na trite. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: hapon, mga ka-K5. Ang aton oras, alauna-10 na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton ka program, It's Your Time to Shine. Today is May 11, 2026. I have a friend na nag-celebrate sang iya birthday today. Pero ay di siya, ito siya sa Canada. Now, I just would like to greet Tita Sugar. Tita Sugar Lusuriaga Galo. So she is celebrating her birthday today, May 11, 2026. Tita, happy birthday to you. Away from me today. Ang wish ko gani sa iya ka ina ko, yagin chat ko siya. Pero wala niya pa makita ang message ko. Siling ko stay healthy lang. Kiti siyempre medyo may edad-edad naman si Tita Sugar. But amula na iyang special wish ko for her, no? Para mas makaupod niyo pagiging iyang family. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa syudad sang Bacolod, mayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga nagapamati sa aton sa sur nga bahin sang Negros Occidental, good afternoon.
1: Kumusta ka mo?
0: Gina-welcome na aton diri sa aton nga program, Kuya Kenneth, ang aton nga mga tagpalamati sa Northern Negros. Especially sa mga naka-tune in na sa ilang mga radio sets all the way from Victoria City, from Cadiz City, and from Sagay City.

Sa mga suki namon nga mga drivers, good afternoon sa inyo. Sa mga security guards, sa mga amigo namon nga mga tricycle drivers kag mga construction workers, maayong hapon. Welcome sa It's Your Time to Shine program. Alauna 12 ang aton oras mga ka-K5.

0: Kaina kuya, siling ni Sir Boom Granada sa ako. Siling niya, Miss Shine, mag-program ka bala, doon ginatuyo ko. siling ko ginatuyo, mangko gani ako nag-program.
1: Ako mag-gani.
0: Alin sa una, kuya, actually, it's been more than 20 years. Nagapangalagad sa radyo. It's been more than 20 years. Do lapit na kuya pila? Lapit na 30 years? Oh, lapit na. Basta mga 25 na siguro, more than 20 na. Ang ginahatag permi sa akon nga program amon nga mga mellow programs gid bala. Alas 9 hasta alas 11, tapos balik naman ko ala una hasta alas 3. Amo gini ang program ko sang una nga kadamu-damu gid sa nagapamati kuya ining from 1 to 3 p.m. ko nga program. So, nag number 1 gini sa KBPR RC. Kay ang mga tao gali kada hapon gusto nila kuan gid eh. Gusto nila music sa hapon. Makapiyong-piyong sila bala. So, sa mga senior citizens, sa mga senior citizens nga nagapamati right now, maing hapon gid sa inyo. Welcome sa program. It's your time to shine. Yes.
1: Kung ako yan mag-program, yan kakatuyo ko
0: yan. Amo na gani si Linko. Ako gani nga nag-program, ginatuyo. Let's have our weather update, mga yes. Ka-K5. Kainas ang aga ni, mga around 8 a.m. Forecast from Pag-asa. Ang siling sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration ang Pag-asa ang ato ng Weather Bureau diri sa Pilipinas. Mangin isa na lamang ka LPA sa masunod nga mga inuras ining si Bagyo Caloy. Kaina mga alas 3 ang kaagahon, tropical depression pa ni siya kuya eh. Pero posible nga maghina inisa, no? Sinigid ko no nga Lunes, posible mangin isa na lamang ini ka LPA. Kaina sang aga ang forecast sang Pag-asa maapektuhan sang trough or extension. Sining bagyo nga si Caloy ang Dinagat Islands kag Eastern Samar. Pero sang nagligad nga adlaw, I think as far as I can remember it was Sunday. Nga ginpalayag man sang Pag-asa nga wala sang direkta nga epekto ining bagyo nga si Caloy sa bisan diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ugaling kayang iya sining nga trough or ang extension niya amoning tunaan sang mga pagbubo sang ulan sa Dinagat Islands and Eastern Samar. So, hindi na ni siya delikado, no? Kung mangin LPA na lamang ining si Bagyo Caloy. After nga mangin LPA, posible nga malusaw na ini siya kuya samtang yara sa kadagatan o sa nasidlangan nga bahin sang pungsod Pilipinas. Maluoy man ang aton nga mga utod nga mga mangungumado medyo nabitin sa ulan. Iba nagpasalamat na. Nabitin sa ulan. 1:16 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa mga nagapamati sa aton dira sa La Carlota City.
1: Tita, happy Mother's Day, tita.
0: Thank you so much, kuya. Sa kay mama mo, of course.
1: At kay Nanay Minda.
0: Yes, Nanay Minda, sino pagin? Sa tanan ng mga mommies out there, sa ihada ko nga si Inday Dana, ang asawa ni Kuya Kent. Happy Mother's Day sa inyo.

0: Kuya, amo ni siyang favorite singer ni Zyro Van Albay. Mika K5 Zyro. si Carol Banawa. Namian lang gid siya kuno yung mamati kay Carol Banawa. Thank you gid sa mga nagapamati sa ato. Na all the diba? Way from Sipalay City. Yes, Kuya?
1: Siya mo na diba kakanta sa iingatan.
0: Iingatan ka. No, thank you gid sa mga suki nato dira sa Banwas ang Hinubaan. Sa mga nagapamati sa ato dira sa Banwas ang Hinigaran. Makabakal ka mo sa mga Clinica products dira sa Jam Guangco Arcade sa Banwas ang Hinigaran, malapit sa Hinigaran Public Plaza. Kompleto na dira, no, Kuya, ang aton nga mga produkto. Pwede ka mo dira makabakal sa Clinica Spore Biotics. Si Kuya hindi ready sa amon nga game. Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
0: Mighty C Capsule.
1: Mighty C Syrup.
0: Clinica D3 Bio.
1: Prebio Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
1: DTX Premium Coffee.
0: Extend Food Supplement.
1: Clinica Spore Biotics.
0: Nagsulit na. Para madulang yung mga katuyo, Kuya. By the way, sa mga nagamaneho sang di pa sa hero nga jeep, no, sa ganagabiyahe sa downtown na area sa Bacolod, basi may mga nagamonitor dara nga mga drivers, mga

0: Lacson Original.
1: Kaga live lang ko dire sa akong nga account ita siya.
0: Live ka sa mo. Okay. Kuya Kenneth. Kuya Kenneth, uy, right? Okay. Amo na nga page ni Kuya Kenneth. Pwede man kamo mag-follow or i-like ninyo ang page ko, Sunshine Lacson Original. And pwede kamo makasend ang inyong mga messages dira para sa inyong mga birthday greetings. Once again, today is May 11, 2026. Happy, happy birthday. Birthday, gali, kuya, sa nagligad nga adlaw ni Justine. Justine Bautista. Bautista. Happy birthday,
1: happy birthday, Justine.
0: Kahapon siguro ang birthday niya, no?
1: Yes.
0: Okay. May isa pa gid nga nag-celebrate sa iya birthday today.

0: Grabe si Kuya, ready. Sa iyang listahan, damo gali si Kuya Tamyawona. Happy birthday, oh. Once again, mga ka-K5, today is May 11, 2026.
1: Happy birthday!
0: Once again, sa kay Tita Sugar Luzuriaga Galo. Nag-celebrate sa iya birthday today, May 11, 2026. May isa pagid kuya nga ginapatamyaw sa akon, and he is celebrating his birthday today also. 75 years old na siya. No, si Tatay Bert Kiamko. Sir Bert Kiamko. 75 years old 71? Na siya today. 75 man ni kuya.
1: Berto Kiamko.
0: Yes, Sir Bert Kiamko. No, happy birthday to you, sir. Nagapamati gid sila subong. And then kahapon kuya, naglunch kami dito sa balay nila ni Ma'am Riga. Oo, ato dito si Kuya Kent, no? Naglunch kami dito kay birthday sang mother ni Tita Riga.
1: Ah, kay Tita Riga.
0: Oo.
1: Birthday.
0: Yes, happy birthday sa imo nanay. Ka mga mabuot sa mga ginikanan ni Ma'am Riga. Thank
1: Siyempre,
0: you so
1: mabuot
0: much,
1: man si Tita Rica.
0: Yes, of course. I know her. Siya na ang una ko nga nakilala diri sa Radyo Bandera pa before. Siya ang una ko nga nakilala sa clinic. No, kami ni Sir Rushmore. Nagkadto kami na dito sa iya. Sa iya kami nag-istorya, gadulo-dugsin. Wala lang niya problema nga daan si Mami Rixia. Istorya hon mo, wala lang gid siya problema. Happy birthday once again, ha? Sa nag-celebrate sa ila birthday today. Kuya, sino pagid ang tamyawan mo?
1: Ang matamyaw mo na, Tita Shine.
0: Natamyaw ko na, Sir Bird Kiamko.
1: Okay. More birthdays to come.
0: Happy birthday, sir. Sino pagid ay, Han? Habi ko gani si Sir Ding. Sir Ding Taladigo sang K5 Victorias. Habi ko gani, Sir Ding, kung may patamyaw ka sa akon. Thank you, good Sir Ding, nag-monitor right now ang mga suki nato dira sa Victoria's Commercial Complex.
1: Ginagreet ni Sir Boom Granada, si Sir Matt Lianis, Tita Shine. Mayroong hapon, Sir Matt Lianis, nagpapamati sila subong.
0: Gamonitor sila, gilisan yung center, subong.

0: Kuya, gusto ko lang tamyawon si Ma'am Suzette Rosquillo. Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you, Ma'am Suzette. Tagadiin gani si Ma'am Suzette, nalipat gid ko. Pero thank you gid sa pagpamati, Ma'am Suzette. And also kay Ma'am Marietta Galiano. Naga-tune in man, naka-tune in right now no, sa It's Your Time to Shine program. Gusto niya lang, Kuya, tamyawon sang maayong hapon ng amiga niya. Na si Mitchie dera sa Hermelinda. Uy, si Mitchie gali nag-celebrate sa iyang birthday. I don't know when. Basta dera sila sa Hermelinda. I think this is in Mansilingan. No, dere sa siyudad sa Bacolod. Belated happy birthday sa imo, Ma'am Mitchie. Halin sa kay Ma'am Marietta Galiano ang pagpanamyaw. And sa mga nag-celebrate sa ila birthday kahapon, belated happy birthday sa inyo. Pasensya kay T Sunday, wala kami ang program ni Kuya. Bawi na lang kami sininga adlaw Lunes.
1: Ito siya.
0: Yes, Kuya, go ahead.
1: Mayong hapon sa akon nga maestra sa Bacolod Taytong High School nga si Miss Shobe Flores. Good afternoon, Ma'am Shobe. Sila niya, good afternoon Kuya Kenneth. Can you greet me and my husband? Si Sir Noel Flores.
0: O, nagapamati, gali sila subong Mr. and Mrs. Flores. Good afternoon. Kadamo sa mga mag-asawa nga every afternoon, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Kabalo ka, Kuya, kung nga nagaka-in-love sila.
1: Sa so, all in love. Okay.
0: Nagaka-in-love sila sa isang kag-isa.
1: Ano ba kitita, Shine?
0: Mayong, thank you again sa mga couples. Yes, go ahead.
1: Mayong hapon kay Tita Jing Jing Richmond. Good afternoon. Siling niya, it's 10:30 na diri sa gabi sa May America. Ano program mo subong kuya? Sa abal ko si Tita Shine. It's your time to shine, Tita Jing.
0: wala tagaling live. Hindi ta nila makita. No? Pero thank you. Salamat gin. No? Sa mga dira sa US nga nagapamati. Ng mga relatives ni Kuya Kenneth.
1: Mga tito kag tita ko. Ah.
0: Yes, oh, mga tito kag mga tita niya. Sa aton nga pagbalik, mga ka-K5, may update kita. No? Angot sa sining Hanta virus. Kay last time, ginbalita naton sa inyo, dari sa It's Your Time to Shine program, nga may ara sang 61 or 60 ka mga crew ang barko and majority sang mga crew sang yes, barko, no? Sang cruise ship nga MV Hondios. Kwan Kuya, mga Filipino nationals. Actually, there were 38 of them nga mga Filipino nationals. So, hatagan ko kamo later on sa mga update and we will discuss also about Hanta virus. Kay daw manugpuli na ini sila sa Pilipinas pero mga after siguro mga 1 month pa. No, kay ipaidalong pa sila sa quarantine. No, lain niya Kuya kon may knowledge kita or may ihibalo kita about Hanta virus kay hindi kita makulbaan. No, may ara sang mga tao sa iban nga pungsod, sa iban nga bahin sang kalibutan nga daw ginakulbaan na yan. Kay siling nilabasi kung another COVID na naman ini. No, it's not. No, siling sa mga health experts, medyo manubo-nubo ang risgo nga maglapta ini siya daw nga daw kaangay sang COVID-19, no? Hindi amo sina ang kaso. So hindi kita magpakulba. Yes, 1:34 PM mga to na oras. Tumar na sang DTX 500 capsules. Isa ini ka suplemento sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga nagapanubo man sang aton nga blood pressure aside from our blood sugar. Namit ni siya sa mga active men and women para hindi ka mo magbatsag sang pagbalangluya. Kabalo ka naman kuya, pagbugtaw sa aga, DTX 500 capsule, kaya mula ni naghahatag sa ato sa energy. Yes, I am. DTX 500 capsule, isa lang gid ka kapsula kada aga. Pagbugtaw sa aga, amo na dayo ng tumara para mahatagan ikaw sang dugang energy. It is made of ampalaya and the sugared sugarcane. Amo nang iyang formulation dara gingamit ang ampalaya kag di sugared sugar cane sa paghimo sang DTX 500 capsule. So manggaranon ina sa vitamins and minerals kag naghatag ina sa aton once again sang dugang energy, hindi pa magsaka ang aton nga blood sugar levels. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos gid lamang sini.
2: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawa. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani, intesting ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Mapakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig na performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmigang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: Hangaton oras mga ka-K5, alauna, 51 na sang hapon. Natugangan ang tuyo ni Kuya. Sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa barangay Alihis, maayong hapon gid sa inyong tanan.
1: Gaydon na kotubig tapos duga ka
0: Kuya, pagita. Kuya, look at this, oh. Nagatiyog-tiyog na lang. Amoning problema. Gusto ko kamutamyawon. But ang problema na, Tony, hindi ko makita ang inyong mga messages. Anyway, sa mga nagpadala sa ilang mensahe sa page ko, Sunshine Lacson Original, pasensya, balikan ko lang na later on ng inyong mga greetings. Thank you, Ged, sa kay Ma'am Gloria, Banaagtumpag, Bananglo. Good afternoon, Miss Shine. Please greet ang akon bata, si Ruben Tumpag Jr. Nag-celebrate kali sa si Ruben sang iyang ika-37 anyos na nga kaadlawan. Today, May 11, 2026. Happy birthday to you, Sir Ruben Tumpag Jr. And sa iban pagid. Nga nag-celebrate sang ilang birthday today. Naulihi kay nga atukuto kaina sa page ko, Sunshine Lacson Original. Dito ko nagabasa sa mga greetings. And then si Ma'am Gloria, si Manang Gloria, Banaagtumpag, diri siya nag-send sang mensahe sa isa ko ka Facebook account. So bago ko lang nabasa ang iyang message, no? Indaizilia Veltres Escamos, good afternoon. Thank you, Gid, sa pag-monitor. Let's have our update sa hantavirus infection. Yes, Kuya.
1: Ngayong hapon sa kay Ma'am Marlita Gibera, good afternoon, Sir Kenneth. Kapamati kami din sa may side news, it's your time to shine, no? With Miss Sunshine Lacson. Dari kami kapag-monitor sa radyo sa Purok Luna, Barangay Mabini, Valladolid, Adlaw-Adlaw. Thanks, Gid, sa pagbasa sa akong chat. Salamat, Gid, Ma'am Marlita Gimera.
0: Uy, kabalugid ko na bala, Kuya. Ganagapamati na da sila, no? Sa Mabini, sa Valladolid. Salamat, salamat, Gid,
1: salamat
0: sa inyo. Thank you, Gid. Sa mga suki na ito, dara sa Banwasang Valladolid, maayong hapon. Nagapamati man ang mga taga Barangay Handumanan. Thank you, Gid, Ma'am Marlita Malvas. Maiging greet siya, nag-greet siya sa akong belated Happy Mother's Day. Thank you, Gid, Ma'am Marlita. I know, nagapamati ka, Gid, sa It's Your Time to Shine program. Inday Jingle Tikar, salamat. And karoon na lang na yung aton nga update siguro sa hantavirus infection. Good afternoon, Ma'am Rowena Villaran Erbito.
1: Hi, Ma'am Big Stelfin. Good afternoon, kapamati. Kitsa Subong Tita Sean. Kagalantaw sa akon nga live Subong.
2: Think about the generations and the say we want to make it a better place.
0: Uy, siling ni Ma'am Weng. Nagapamati lang kami diri sa BCC College. Kay interview sang bata ko Subong, gadalagid ko gamay ng radio.
1: Wow.
0: Namo man di nagapamati, no? Upod ko lang, gahulat ko sa bata ko. Kung katapos na interview, Ma'am Shine. Grabe, si Ma'am Rowena Villaran Erbito. Isang liin siya yagali, Kuya, magkado. May dalagid siya yung gamay ng radio. I really appreciate that, Ma'am Weng. Thank you so much. Grabe man kaya ka solid sa kwan ba? Sa K5 News FM? No, thank you gin, Ma'am Weng. Sa mga DTX Coffee Mix users, pareho ko, syempre. Hindi ginaya madula ko yan. Hindi kumpleto ang aton nga adlaw kung wala ang DTX Coffee Mix. We will be right back with more pagkatapos sini.
3: K5 News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
6: Mga buti ka.
7: Anyway.
6: Doon ang mga benefits. Ano ang mga bintaha pa?
7: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio. It's because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 bio mo, kay coated ang imo nga linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
8: Gusto. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella.
9: Mm-hmm.
8: Ang salmonella nga bakterya naturally occurring sa aton nga large intestine. Mm-hmm. Pero kung ini siya ang mga kanto sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 bio. Kay ang D3 bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 bio.
10: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali Sir JP. Nga gusto ko D3 bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 bio na lang ko, nga Kaya D3 bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
9: Sir
10: na siya.
9: Boy, kung may D3 bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
10: Pharmacia, no?
8: Kumulito ka na.
10: Do, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Do, ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
8: Diarrhea,
10: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
7: Kung may hyper acidity ka, pwede man
10: ang pinakanamigit, at akas tunga sa biyahe, hindi ako ay kabaklan pagkaon, hindi ka magutom.
7: Hindi ka magutom.
10: O nga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
4: D3 Bio!
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, mga buti ka.
9: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
8: Ay, amo na ta!
7: Amo na!
9: Oo.
8: Realidad.
9: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko litre bayo para may first line of defense na ko against sining nga mga kagaw. Nasugot kag sa hindi, wala ni kaong tataning flu ni, kaya para ma-flupigado ta.
8: Flupigado ginagid.
9: Masugot kag sa hindi, miskan ano pa ni mga mask, miskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto, dira ka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
8: na punto
9: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
8: Ang ibanda ganito,
9: kinahanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikaduha pa gid nga nakabulig sa akon sa Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
8: Oh,

0: gamay nga ano
1: basta so, COVID na ni
0: ang bintahagin ni Ditribayo instead nga hindi parang patay kay naka Ditribay ka buhi pagyapon sa nila kay man kung wala ka Ditribayo pang atakiho na sa imong mga immune system pati ang mga good cells mo patay
2: sa mapupila ka milyonis na nga sila
0: kasi syempre ang matupad na
2: himuon mo pa na libat
0: iya na kordona niya para di na maglapta kordona na niya daan o bago na niya daan na para hindi maglapta kay once nga hindi na niya kordonan at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
3: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Ditribayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. Ditribayo.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Nansang anak mo ang bago nga sapatos tungod sa event nila sa school?
1: Do bago pa ba ng sapatos siya?
0: Oo ga, pero need gid sang white eh.
1: Hinano mo nga biga sa eskwelahan nila man.
0: Amo na gani ga. Hey, dancer bing bata mo eh. Dapat uniform gid kun ano ang gusto sang choreographer nga costume. Amo gid na iyang ilasuksokon.
1: Hinano nga kamahal pa sinangadaan eh.
0: Eh, may tag 500 naman guro nga sapatos ga, okay na na ha.
1: Pangitae lang hulman sa mga pakaisan niya, be. Kasi may ara pa malang.
0: Gagawluya na iya. Pasuksokon mo yung bata mo sang daan? My God, Henny! Babae yung bata mo!
1: Kaisa mo lang suksokon, di bala?
0: Hey, kagamay lang ginasang pinginapangayos ang bata mo, bro. Do, hindi mo pa mahatag.
1: Wala ko rin ganyan sa kwarta.
0: Di, ano ganyan suksukon sa bata mo, ya?
1: Pagkita, isang hulman, da eh. Nagambalagid ko nga isa lang na suksukon. Tiga, ginaw?

0: Henny, kain na kapag ginahulot sang bata mo.
1: Ay, pasensya gid si Lina. Ano, abi kay nadugayan ko sa balay.
0: Okay na ah. Hindi na pagsulit-sulita. Halos adlo-adlo ang munang ginarason mo sa akon.
1: Si Lina, abla mo. Natural nang unahon kong panimalay ko.
0: Kag kami ah. Di ba panimalay mo man kami? Henny, basi kung nalipat ka. Kita ang kasado. Kabit mo lang na siniruma.
1: Basi ko nalipat ka man. Ang sala mo sa akon, ikaw bala nagkinunto sa aton ginawa. Pasalamat ka nga wala ta kamugin ako sa lalaki mo.
0: Kagpasalamat ka man subong kay wala ta man kamugin ako sa kirida mo. Manong dumahin niye? Nag-aupod ka mo bala subong?
1: Hindi bala sila naging istoryanta na ni?
0: Amo na gani. Nga hindi kaya magrason sa akon sang amo sina.
1: Tama na. Ogli. Din si Maki.
0: Ato si Piyak Balay. Naghampang to sang tubo-tubo niya. Kag Henny. Naghamba siya sa akong kagina nga kinahanglan niya sang kwarta.
1: Kwarta? Ano naman niyaw?
0: Huwag ko kabalo. Ang hamba niya man para sa eskwelahan niya ko nung.
1: Ah, wala ko rin sang kwarta. Wala ko gani ginamatagan si Nicole.
0: Ay, di ano na nagaling gamito sang bata mo ha?
1: Sige lang ah. Mangita lang ako rin sa pagi. Base sa ulobrahan ko, may mautangan ko to.

0: Ano, Abi? Igindiwa mo ginang pamilya mo, pre mo. Itanawa na. Kundi, karamaal ka.
1: Pre, namangkot lang ko si mo kung pwede mo kumapahulam. Idamo na lang sa istorya mo.
2: Nagambal mo lang ko, pre. Lain na magambal, haw?
1: Hindi man, pre, ah. Dodala pang insultong panghambal mo, eh.
2: Ay, naano? Ikaw ang nagayo. Tapos daw ikaw pa yung isog, haw?
1: Hindi ko lang kinahanglan. Malugong baba mo sa
2: akin. Tastingan mo, eh. Pre, kuno muna yung batasan mo. Wala ginayatan sa pre. Dapat, ya. Baka ubos ka. Hindi ka daw ikaw pa yung isog. Ngita at istoryahon mo, ah.
1: Sa kagako mo, eh. Man kung may kuhaan ako, hindi ko'y magpalapit si mong animal ka. Ka nami, sumbagon sa baba, ya. Laygayan niya pa ko, ya. Galingin ang ulo ko, laygayan niya pa ko. Wisit nga tao. Mayo pa. Makadto ko sa manager na mo na. Basi makahulam ko to.

0: Sir?
1: Henny, sa isa ka semana, katatlo ka lang mag-duty. Tapos, masi-e ka na naman.
0: Kinahanglan gid, sir, eh.
1: Amo na ang problema, eh. Man, kung wala lang kuya na luoy sa imo, madugay ta na ka ginpahalin. Ugaling, budlay man nga magpahalin sang tawo subong, eh. Kay ang doli ang kontra mo. Ginaulat ko na lang ang resignation letter mo para nga madula na ini ang sakit sang ulo ko sa imo. Kapila ta na ka bala isuspended? Ari ka man gihapon.
0: Sir, naga-duty na ko gani subong siri.
1: Mas maayo. Kay kinahanglan gid sang tawo subong. Pero ang problema mo, ha?
0: Sir.
1: Hindi ko gid na iya masolusyonan. Pasensya na gid.
0: Sir?

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
9: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
11: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo, bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
13: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murag na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Nagaproblema ka? Ina tungod, nagsulod ka sa isa ka sitwasyon nga abi mo, kaya mo. O titanawa na. Ahine.
1: Tay, gusto man ang inbuhat ko, taya. Nagtukod ko liwat sang bago nga pamilya. Tungod man sa kabuangan nga nahimo sa asawa ko. Pero tay, wala ko maguna-una nga. Sa akon man sa galing mga ayos ang sustento.
0: Ay natural! Kaysi ang urig mo nga asawa.
1: O titay, si ni Roma kag anak namon. Paano?
0: Ate, eh, natural alang-alang mga pabayan mo ina, kundi ihatag mo man ang ilagi na pangayo kung mga kinahanglano nila.
1: Tay, paano? Kaya ang kinitahan ko, sakto lang katama.
0: Ina tungod, tamaran ka.
1: Tatay Ilmer?

0: Naglain gid ang buot ang bata mo. Tungod daan ang ginsuksok niya ng sapatos.
1: Ni Roma. Abi, hindi na napag-isukmat sa akon. Importante tapos ng event.
0: Dapat ko gid lang isukmat sa imo. Kay obligasyon mo ni.
1: Abi mo, dumapuno naging ko sa inyo eh. Wala labot yung nagkapangayo mo sa akong si Selena, pati ikaw.
0: Ano abi kay ikaw eh? Ikaw man ang nagpresentar nga mahatag ka.
1: Natural kay asawa ko siya, kay ikaw.
0: Karida mo, amo wala? Hoy, Henny, ikaw ang ginipputan sa ulo sang asawa mo. Naghinulsul gani ko eh. Nga nagpati-pati ko sa imo, nga soltero ka. Kay ako man nga daw si Gaga, nagpainto man
1: sa imo. Ipusang baba mo! Mainit ko! Biyahaan ka na ka mo, bro!
0: Ay! Hindi ko magpahuga! Sige! Bulagay ta! Pagusto ka na sa kabuhi mo! Subong! Sugod subong, ha? Mahimos kami sa anak ko. Dito kami sa ilan ni Papa. Henny, nungka nga magpulo-palapit ka sa bata ko, ha? Nungka gid! Sarangon kong mabuhion siya nga wala ka!
1: Lagati mo ta!
0: Malakad ka naman kami! Bahala ka na sa kabuhi mo! Balik ka to sa orihinal mong asawa nga tuntuman sang sa imo!

0: O, Henny, ari ka man. Do hindi pa man inughatag mo sang sustento sa bata mo.
1: Kapan?
0: Ay, huwag gali. Bayri tong ginulam ko para sa anak mo, ha? Nagpasali ka balang magbalik ka kay mangita ka sang paagi. Ikaw ka nagkadto tapos ng events ng bata mo?
1: Wala gid ko ka pangita sang paagi. Hindi naman ang pahulam ang boss ko. Kag isa pa. Bayda. Hindi na ko to magbalik-balik pa.
0: Nan! Ano ang problema sa imo eh?
1: Tungod nga mo ako sila eh! Nangita ka sa ibang lalaki, bubla? Ha?
0: Henny? Hoy ha! Patas lang ta kay maging bulos ka man dayon sa akon!
1: Ikaw gid ang nagpaguba sa pagkatawa ko!
0: Ano nga guba? Abi tama na ni nga po isay! Ano nga kinahanglan mo, ha?
1: Kwan, gusto ko nga mag-uli-ay kita nga dua.
0: Mag-uli-ay? Ay, akadlaw ko blasi mo, Henny mong. Makig-uli ko sa imo, nga wala ka man pulos. Tamaran ka man gani eh. Ay, Diyos ko. Ay, hindi na kuya, Henny. Hindi, kuya. Sustentuhin lang bata mo. Kahit kung hindi, at tubangay kita ka dua sa barangay.

0: Kabay pa nga ari di sila ni Roma. Kabay pa. Manoktok ako. Oh. Ay, kabay pa nga ari lang di sila. Oh,
1: Bay. Oy. Hene? Ikaw?
0: Tita. Si Roma kagang anak ko. Aara na sila.
1: Ay, aari man. Ay, daligid lang ha, kay taugon ko. Ni Roma! May bisita ka! Ang guato!
2: Ari ka man?
0: Kwan. Nagkadto ako sa asawa ko kagapon. Nag-istoryahan na kami kag... Wala niya ako ginbaton.
2: Dubata ka lang kung mag-istorya, no? Kung gin-reject ka sa pihak, diri ka naman sa pihak makadto. Ha! Matsyag gumla sa imo daw. Kapiyot mo kami.
0: Ni Roma. Patawara ako. Please. Atagi pa gina ko sa isang katsansa. Mabawi ako sa inyo. Kung wala na ni pulos sa kabuhi ko, kung wala ka mo sa kabuhi ko. Palanggata ka mo. Kagakuhon kong sala ako tungod nga nang intamaran ako.
2: Ayaw kay ginako mo? Hindi lang tamaran ha, irresponsible. Kagparang takapahibalon, Henny ha? Hindi nako. Ang maayo mo nga himuon, amo niho. Sustintuhan mo ang anak mo. Period.
0: Ni Roma.

Tamaran, wala sang plano, wala sang handom, amo ina ang kabuhi ko. Ginbulagan ako sang asawa ko tungod sa katamaran ko sang una. Kag bilang balos ng asawa man ako liwat, kag wala na ako maghuna-huna nga maantos man ang mga bata ko. Narealize ko nga sala ko gid ang tanan. Sa subong nag-aobra ako sa isa ka kompanya, kag nagbag-o gid ako. Gindoble ko ang kapisan ko, kag ginahatag ko ang kinahanglanon sa mga anak ko. May tagsa-tagsa na sila subong ka-partner, pero wala ko gintalikyan ang obligasyon ko sa akon mga anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Henny.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupod niyo sa gihapon, Sunshine Lacson. And of course,
1: Kuya Kenneth Uy.
0: Kuya Kenneth, sa gihapon, duha kami di gihapon nag-a-updanay, pero hindi ko pagid ma-open ang page ko. Arina, Kuya, sa Kaiser Toto Alarcon Araneta,
1: yes,
0: of Barangay 2, dala sa Banwasang Hinubaan, mayong hapon, nagapamati siya subong eh. Sir Toto Alarcon, good afternoon. And sa kay Ma'am Chona Kanggo, mayong hapon man, nagapamati right now, dara sa may Cityville, sa Barangay Kabug, no, mayong hapon. Ang mga taga-Kwan, pagid kuya, taga-Mansilingan, sa Rome Store, arada sila ko nung subong naka-tune in, siling ni K5 Marie Martz. Thank you, good, no, sa mga taga-Mansilingan sa Rome Store. And si Nanay Terry Ariego, ginatamyaw ko man sa mayong hapon. By the way, ang aton nga mga suki dira sa Barangay Tangom, nga nagapangita sa mga Clinica products, gusto nyo magbakal, hindi na kamo magpalayo, ah. Ara dira si Nanay Terry Ariego, no, sa Kling Kling Store, available dira ang mga Clinica products. And please give your kids Mighty C syrup adlaw-adlaw para magdako sila nga maalam kag healthy kag pasik. Hindi ba laluya, kuya? Oo, give your kids Mighty C syrup adlaw-adlaw. And sa mga naga-offer, kag sa mga gusto mag-offer sa mga Clinica products dara sa ilang nga barangay.
1: Kung gusto magbaligya.
0: Oh, pwede ka mo makakadto sa Mays Wellness and Product Center.
1: Dito ka mo paumpra.
0: No, dito ka mo bakal. Anong paubra?
1: Pangumpra, I mean.
0: Ah, pangumpra, okay.
1: Pangumpra.
0: Oo, dito ka mo pangumpra, siling ni Kuya. Kaya nakahatag sila sang discount, di ba lang, Kuya?
1: Yes, correct.
0: Ang Mays Wellness and Product Center, ara sa
1: ground floor sang Plaza Mart Mall.
0: Yes. Sa ground floor sang Plaza Mart Mall.
1: Malipan pa ko tani kay naginom na ko daan sang Pribayo Coffee dito.
0: Nakainom ka ng coffee.
1: Kay natuyo ko.
0: Valga no. Coffee is available also.
1: Valga drama tita Shine, nagkwa ko to coffee sa may office.
0: Okay. Kaya nag-inom.
1: Kaya nag-inom tita siya.
0: Yes, oo. Depende na kung anong gusto nyo nga sabor. Mm. Kay ako ya DTX coffee mix, kay daw may pagka, it's not milky masyado. Imuna guro ang Pribayo Coffee, daw amo ng milky. Ang DTX, daw ano ni, sampat sa panabor sang lalaki kag babayi. Do medyo
1: pait-pait.
0: Oh, do medyo mapait-pait. But it's not really mapait, no. Hindi man masyado ka milky. Basta ako ya, para sa ako ng DTX coffee mix sakto-sakto lang gid, no. You can also purchase the product sa mga Clinica branches sa bilog nga Negros Occidental.
1: Correct.
0: It's available also sa mga butika, gani kuya eh.
1: Sa butika, rapate yung lugar.
0: Oo, KSS Resellers, duhubog ka. Tuyo-tuyo ka kanya.
1: Tuyo-tuyo, gin kaya tita siya.
0: Abi ko gani ko naka-live ka na da. Anyway, kuya, I like to read also.
1: Kung mag-live kuya tita siya, kakakita nila ang akon nga pamoy. Ah, baka ko. Sige, go ahead, tita Shine.
0: Chris Ravadilla, good afternoon. Kindly greet, happy 50th founding anniversary, Tabo National High School. Ay, okay. May alumni, grand alumni homecoming sila from May 11 to 12, 2026. Baka-enjoy gini ang mga taga-Tabo National High School. Ang mga alumni, oo, mga nag-graduate na sa school, no?
1: Congratulations.
0: Thank you very much. Nagapamati sila. Ma'am Chris Ravadilla, thank you so much sa imo. And sa mga suki natong dara sa may kwan, sa may tuoy, sa Himamaylan. Yes, I know, nagapamati sila dara. Salamat gid sa inyo. Balikan ko lang, kuya.
1: Wait lang, gindita siya na. Mayong hapon sa family ni K5 Raymuel Alcantara family sa may Barangay Mansilingan. Good afternoon. Nagapamati gid sila. Good afternoon sa kay Tita, no, kay Tita Jenny Alcantara, kay Brother Larry Alcantara. Good afternoon kay Precious Alcantara. Good afternoon sa inyo, tanan.
0: Alcantara family. Nami kay Arina di sila sa Bacolod, tanan, no. Thank you, Ged. Laingin man niya kung Opdanay ang bilog ng family ko yan.
1: Correct, kama na.
0: Oo, bisan diin nga lugar, basta Opdanay, no? Basta ang family wala naga-lapta, no? Kanami. Yes.
1: Wala nagapalayo.
0: Oh, Kuya Kenneth, tawag ka ni... ako gali. Sa pinalangga ko nga anak nga si Jovan, kag sa gwapa ko nga hinablos kay Elgen, nagapamati gid kami permi sa inyo programa. Thank you very much. Sa kay Ma'am An-An. Ma'am Ana gali, Ma'am Ana, thank you. Amula niya ang gangalan niya sa Facebook, si Ma'am Ana. Salamat gid. Yes, okay. Pwede lang siguro no, si Sister dalon sa New Center anay. Ang aton oras, 2:41 p.m. Gusto nyo magpakonsulta, kadto ka mo sa Hernay Street, sa tubang sa gates ng Paglaom Sports Complex. Libre ang pagpakonsulta dito, kag available man ang mga clinical products no, dito sa Hernay, sa tubang sa gates ng Paglaom Sports Complex once again. Pangitaan ninyo, Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sulod ka mo sa clinic, no? Aradara ay atinderon, gid ka mo dara. Balikan ko ha ang istorya sa drama nga pinanidsang gugma. I just wanna share my opinion. Ako kuya, nagapamati ko kaina, hindi gin maligkawan, kakairidar ko.
1: Para ko sa drama.
0: Oo. Wala, hindi ko sigurado, daway ko kabati isang tingog mo. But anyway, ining ginatawag bala naton nga kwarta, sustento, amuna perming ginaawayan. Kadamu-damu na sa mga mag-asawa sa bilog nga kalibutan nga nagabinulagay. Klaro na na nga dapat ang lalaki masustento. Pero may mga lalaki nga hindi magsustento. So muna perme ginaawaya nila, kwarta, sustento. Hala, gasinigitanay, ga-insultuhanay, gabayluhanay sa mga masakit nga mga tinaga. Kadamu na sa mga babae nga ginabayaan sang ilang bana. Kag ang mga babae, siling nila, amuna perme ang makaluluoy. Paano magmakaluluoy ang babae kung siya ang iloy sang kabataan? Una bes ang kabataan ara sa iya. So anong dapat nga kahadlukan? Ang babae kag lalaki, gintuga nga may kamot kag may tiil. Kaangay man sang mga lalaki, ang babae may kamot kag may tiil. Nga agi natawag perme ang babae nga kaluluoy kung bayaan siya sang iyang abana. Bilang babae, abi mo lang ga, ang kinahanglan mo lang is magpungko balaanay sang makadali, maminsar. Kung ano ang una mo nga buhaton pagkatapos mo or pagkatapos ka nga ginbayaan sang imo nga bana. Kung hindi ka paghatagan sang sustento, nga hindi ka kabalo mangita sang ipakaon mo sa kabataan mo. Simple nga pamangkot. Kung hindi ka paghatagan sang sustento, hindi ka kabalo mangita sang ipakaon mo sa kabataan mo. Amuna kun kay isa, may mga lalaki nga nagasagsag, nga nagaabuso, kag nagapakanubo sa mga babae. Kay may mga babae nga hindi makatindog sang ila kaugalingon nga mga tiil kun bayaan. Amuna kun nga may mga lalaki nga nagapanakit, kag nagapakanubo, naganubo ang ilang pagtan-aw sa mga babae. Kaya ginapaminsar sang lalaki nga hindi ka mabuhi kung wala sa. So bisan yaw-yawon niya ka, insultuhon niya ka, bisan mang babae sa, bisan sumbagon niya ka, mabalik ka man gihapon sa iya, kay hindi ka mabuhi kung wala sa. Kay mangayo ka, amula na permi, mangayo, tapos mailinaway ka mo kag masabtanay, kag mabaisay sa sustento, kag sa kwarta. Kay hindi ka man magtindog sa imo kaugalingon nga mga tiil, so mapayawyaw ka na lang, kay gasalig ka or gusto mo magsalig na lang sa iya.

para ini sa tanan-tanan nga mga babayi. Kung ang lalaki gani mangirida, ikaw nga asawa nagahuramintado. Kung maghuramintado, ang question ko, makasarang kaayhan kung balusan ka sang lalaki? Tanawan niyo to kaina ang video. Several times halin sa foro hasta sa 11 Mbps, nakita ko ang pagpanakit sang pulis sa iya asawa. Diyos ko mio, babae ka, ti mabato ka sa physicalanay or sa sakitanay, kay mas makusog na siya sang sa imo. Ikaw gid ang malaguban. Pagkabalo mo nga nangirida, dayon mo panampa. Siyempre, balusan ka. Pagbalos, ikaw kaluluoy, kahina ka man physically. It's a fact nga ang babaye, physically, mahina kung ikumparar sa lalaki. Kabalo ka nga wala ka padaog sa sakitan ay physical sa lalaki. Kay physically, mahina ka. Kay babae ka. Simple lang ang punto ko. Gamita ang utok mo. Amo nang pinakagrabe nga weapon da. Ang utok mo. Gamita. Paalam-alam. Pa-smart-smart decision. Tanawunta. Ipos ka. Kung mangirida, ipos. Kag magplano kung anong himuon mo. Okay? The more ka nga nagapalapit sa lalaki nga nagbiya sa imo, the more ka nga hindi makahalin sa mapiot nga sitwasyon nga ina. The more ka nga malubong sa imo mapiot nga sitwasyon, hindi ka makabangon. Stand up! Tindog ka sa imo kaugalingon nga mga tiil kay dira mo makita ang imo matuod nga power. Nga hindi ka kabalo magluto lumpia, pagatag niya sa imo 1,000 ikapital. Paghatag niya sa imo 2,000, gastoha ang iban sa pagkaon sang kabataan mo. Ang iban i-safety, i-capital. Kag magtindog sa imo kaugalingon nga tiil, Sus Mar Joseph, basi kung magmilyonarya ka pa, depende na sa imo nga pagtipig sang magamay nga ginhatag niya sa imo. Kaya kung magsigi ka lang kayaw-yaw, magsigi ka lang pangakig, kulang. Away lang ka mo permi nga away. Singgitanay lang ka mo permi nga singgitanay. Gamita bala ang utok mo, pangita ideya. Basta, ang ara lang dapat sa utok mo matindog ako sa kaugalingon ko nga tiil para hindi ko magsagi pangayo nga pangayo sa iya. Kay gaka-insulto na ko nga gaka-insulto. Ano man ang rason kung nga ginbayaan ka, ikaw ang una nga nakasala o kung siya ang nakasala, it is no longer the issue. Ang importante na subong ang imong pagbangon, kalipot sang kabuhi sa kalibutan. Hindi na paghimua nga magamo, mapiot, kagpuro na lang ba isay, kagsinggitanay, kagpakanubo ang himuon niya sa imo. Sakiton ka ba? Sa mga lalaki, kung nakasala ang imong asawa, file an annulment. File annulment. Di man na kinanglan may permahanay da. May miga man ko gani nag-file annulment. Why na kinanglan perma-perma sang asawa ah? Kung ang imong rason is enough para mapawalang bisa ang inyong kasal, ikwanan ginaya sang korte. Okay? Bastang imong rason matuod, insakto. File an annulment. Para linong ka man. Diba? Pero ang mga anak mo, syempre, sustentuhan mo gina. Patapusa sila sang ilang pag-eskwela. Ang mga anak mo, sila ang mapalapit sa imo. Sagi ka pa intindi sa asawa mo nga puro malang negative ang mabatian mo. Focus ka sa mga anak mo. Sa ila ka mag-istorya. Date-date ka muna kung may tsimpo, anak, kadtuta, masimba kita. Paintindi ha. Kagsugiri ang mga kabataan mo.
kung ano ang imo matuduod nga sitwasyon para lang nga mapatapos sila, para lang nga makaiskwela sila. Nga ginaway mo sila ginpabayan, nga ginarado mo ang ginahalos i-kwan mo na sa halos i-arado mo na ang ulo mo para lang mapatapos mo sila. Okay? Paintindihan sila nga wala mo sila ginapabayan. And someday, ang mga anak mo, maintindihan na nila ang sitwasyon. Paintindihan mo sila. Kung nga nga nagbulagay ka mo sang asawa mo, paintindihan mo sila. Banding kagidya sa mga anak mo, talk to your children. Sila ang importante. Shouting should stop. Ang singgitanay should stop. You decide. Pangabuhi ka nga ikaw lang isa. Mas matawhay. Focus ka sa work. Patapusa ang kabataan mo. Pangabuhi ka nga wala ka sang kaakig. Mangin mapisan ka. Enjoy ka sa imong trabaho. Focus ka sa pag-develop sa imo kaugalingon. Tandaan mo, kung magpili ka ginman sang babayi after sang annulment mo, inang babayi nga hindi magbutong sa imo paidalom, God is with you. Bisan makasasala ka pa nga lalaki, He will never leave you. God will forgive you. He will guide you. Just ask for it. Basta maghinulsol ka. Pangayuan lang sa iya, ayua siya. Nagiyahan niya ka sa tanan mga gina, sa tanan mga himuon. Kung anong gusto mo, bisan pa ang maayong nga babayi, ihatag niya na sa imo kung pangayuon mo sa iya. Thank you so much sa tanan-tanan nga nag-upod sa aton nga program. It's your time to shine.

0: Okay, Kuya, I have 2 minutes left. Basahon ko lang ni, ginapanawagan si Merlene Ramirez, ang iloy ni Erica May Ramirez, nga nagapuyo sa sitio Carmen siya sa Barangay Hacienda Fair sa Escalante City, Negros Occidental. Nga kung pwede makabisita ka sa opisina sa Senior Santo Niño Home Incorporated sa Vino Street, sa Puente Bella Subdivision, sa Barangay Takuling, diri sa siyudad sa Bacolod, o kung magtawag sa sininga numero 034-446-3559. Again, ang number 446-3559. Kagpangitaon si Sister Ann C. Azoro, BVMC, Executive Directress sang nasambit nga residential facility. Kung sino man ang nakakilala sa sininga persona kay Ma'am Merlene Ramirez, palihog lang ipaalinton sa iya or ipahibalo sa iya nga ginapakontak gid siya ni Sister Ann. Now once again, ang number is 446-3559. Salamat gid. Las 2:54 ang aton oras. Buwas makita ay kita for another edition sa ating program, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson.
1: Pagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Dr. Mil,
3: added benefits.
2: Isa sang mga benefits ang pagtulog sa gusto nga oras, ang pag-defend sa aton nga lawas batok sa malaing nga epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagatrabaho kung gabi ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain. So kung pulaw ang trabaho mo, mag-detect 500 kag may tissue pure si kakadadlaw. Agud magtaas ang imo resistensya.
3: Ang malain ba, Sir GP, kaya ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radical. Kagsuno na sa mga studies, ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawa bla, kung hindi nami imutulog, hindi ka productive sa bilog nga adlaw. So kung nami ganitulog mo at tinami man ang kwani, damo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C. So pabalik-balik, Sir JP, ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia. Gani ang pinaka the best nga himuon sa may mga insomnia, amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas nga antioxidant nga may masubra 1.3 million orak units. Santawa ba lang mga bata kay puno sila sang antioxidant, ila obra sige lang tulog.
4: Tulog.
5: Correct.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Asal rikan.
6: Epic.
0: DTX 500.
3: Kabalo ka ang DTX 500 kag may TC. Ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa. Nga. Iyo si basin sa gay pangakig misis mo ti das case ang DTX 500 kag may TC para mahipos. Basi kulang lang na sa antioxidants. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organ sang babae. Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa maginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer, including na ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
2: Prostate cancer.
3: So, pinaka the best nga gift, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C.
2: Or pure sir.
7: Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So, ang DTX 500, gapalayo sa imo sa depression, ang Mighty C, and Pure C, ganami pa imo tulog, ganami pang imo mood.
3: Diba? No? Ganami gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuan mo. Sa DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan niya mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boy, nga imo gaston ka dadlaw, gasto ka 14 pesos, 28 pesos ka dadlaw, gasto gani ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa na nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat niya magasto kagid para sa DTX 500 kag Mighty C. Wala ta gani gaya mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health. Bisyo kag cellphone. Why not invest sa magamay man lang nga kantidad? Tapos mangin healthy ka. Di ba? May ara anti-diabetic properties.
2: Daog na.
3: May ara anti-cancer properties. Di, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, daog ka na. So hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX 500 kag Mighty C. Akong Sir Boy, na inom ko na akong DTX 500 kag Mighty C. Lima ka DTX kag lima ka Mighty C.

100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Dr. Binoy, Squalene Capsule.
6: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Binoy, Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Binoy, Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
5: Dr. Binoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy, Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
9: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
10: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, mag-joyride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
12: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sa gad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Kapano ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
19: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite.
0: From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
2: 66th Palarong Pabansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral, and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. 1.5.

0: D3, Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
4: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dahil 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas. No? So sa patayo na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubong ako na cholesterol level. Manig na ito.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Dabit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City.

0: Mayong hapon mga pitalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran naton subong sa pagsipad-sipad bahin sa aton drama sa kanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: May kapit!

0: Tangga. Bakasakit naman sa init. Mapasilong na taguro. Karo naman tang. Sakit naman yung sakit na gini ang init siya.
1: Una lang to, Day. Pasilong to sa dalom sang kamansi. Kagi, prepare lang ato paniaga.
0: Ate, sige. Hindi na lang magdugay, ha? Basi magmalang utok mo na ay sobra nga daan kainit.
1: Oo, ah. Lakata to, Day.
0: Ate, sige. Sunod ka.
1: Oo. Ay. Kaluway man sa asawa ko ba? Hindi tani mo sining klase sang kabuyang ginahandom niya. Ay. Ano abi kay? Naluyag siya sa ahaw lang mangunguma. Di aguanta git siya. Ang maputi niya nga panit sang una. Subong niya. Brown na. Nasunog na sang hala kapatial sa init dire sa uma. Makaluluoy man si Nima ba? Pero kabay pa nga, hindi na magliwat ang nabatsagan niya para sa akon. Kabay pa nga, panindugan niyang ginsiling niya nga bahala na nga pigado. Bahala na nga saging lang pirmi ang amon ginakaon. Basta ang importante, loving. Kabay pa nga hindi sa pagbaguhon sa kapigadohon. Kabay pa.
0: Langga! Tama na na, ay! Kainit na, oh!
1: Ay!
0: Why?
1: Kagwapagit sa asawa ko. Kagwapagit.
0: Enso!
1: Ara na! Day! Ara na!

0: Salamat sa grasya sa Ginoo.
1: Grabe, tigap mo lang ga ba? Busog-busog eh.
0: Sobra ka busog eh. Kanamit bisang kinilaw nga tapol nga dahon sa kamuti.
1: Gani, ma.
0: Nagsampat gid niya. Ipari sa uga nga abo. Makaya-kaya tali balanay sa ilamon sa idalom sa kamansi.
1: Abi mo balaga. Dirigid ako sa umana katuon magkaon sang uga. Sang tinabal. Sinugbang at talong.
0: Kag diri ka man nakatilaw. Sang bisaya ko nga talong.
1: So bad. Tawa.
0: Oh, dali di bala. Higda diri sa tupad ko. Dali
1: okay
0: di.
1: Ka. Okay. Ah, agay. Buto mo kuya. Ang gabala.
0: Oh.
1: Kaya, hindi ko pa tulog ka. Yeah. Kasama mo sina. Anong kinalingas mo, ha? Ay, tunto kang gina. Ano naman ara sa ulo mo?
0: Ari ang tunto. Ang ulo ko nga gamay, oh. Hindi na ka sinabal.
1: Longga.
0: Gusto niya magpaangga, oh. Day.
1: Ang paso mo makakita sa aton.
0: Amo na gininga ng alingas ko. Wala tao, ah.
1: So,
0: Day, takili dam lang gamay. Day, ikaw man, Day. Nabit ka kita. Nabit ka kita. Nabit ka kita.

Ay, katuwar tong sagi nga nakita ko sa igadala na. Unahan ko na lang ang tagiya. Ano habi kay sus, tigulutom na ginsubo? Siragaling naman abi. Bah, ang talamnan di rin ni Inso nga bata ni Parinorego. Bastante sa tubig kiti. Arigin sa kilid sang dako ka sa pa. May nag-augayo nga babae kag lalaki. Iyo di kagkang niya. Makuugaw kag manilag. Agoy. Oh, wala. Oh, hanoy na. Si Adan kag si Iba. Daw sini ba? Nakaatugin ako sang sini-sini. Uy, hala. Uy, hindi. Ay. Uy, huyakpan ko ba? Sige. Hala, sige. Hanot, ubahon ko man ang akon ng dilargo. Sige, arima na kayo. Masabay ko sa inyo.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: up.
1: Bahaw! Kadakusang pulig sang sabanga saging ba? Sa di mo naging kuha ni Rio?
2: Sa din pa. Kundi sa kasagingan sang iba ni. Wala man tayo ato nga kasagingan eh.
1: Man, madakpan ka gani sang hala mo kapangawat. Ambot na lang gid ni Rio.
2: Ay, mayo na lang nga saging lang ginakawat ko. Sang sa manghultab ko ya kag maniro kung hindi gani mamuno. Ay, litsing. Abin din na sagi kumod ah. Tanukan na na to kay amo nang panyagahon ta kag panyapunon.

0: Uy. Daw hindi madula sa pansar ko ang nakita ko kag nabatian. Boka na migali balbalo ng asawa ni Inso kay nagawalay git. Daw ano-ano mo lang ang kuring
1: meow. Meow.
0: Ay. Kagang nami pagid kay kahamis bala panit ka babae ha. Wah, kanami sang kurtis ang lawas. Ang animal nga Inso. Jackpot sa katama. Atubang kaglikod ang buta. Kaulumul. Buta-buta git.
2: Ay, Naryo!
0: Aba.
2: Ay, ano ka? Nagado kita ulit kasang santo anghel mo? Nagatulo kasang malayo kag nagayuhum-yuhum gid.
0: Kukuan eh. Ah, padang.
2: Ano?
0: Hindi ka manugid ah. May sugid ako sa imo.
2: Ay, nga, ano na ahaw?
0: Ah,
2: ano na?
0: Basi kung hindi marites mo naman na sa mga upod mga nagapanglabas sa suba.
2: Hoy, hindi ah. Ori mo na doon sa into ka. Ano na ahaw? Na, kay gusto ko may balaan kay do. Nagasalalabod gidyang yuhong mga daan eh. Nasugirin ako wala ni Rio bala.
0: Ikaw ha, ikaw ha. Ariyo pamati bala.
2: Ano, ano?
0: Sang nagligan. O kung kagapon.
2: Oo.
0: Nakita ko gid sila ni Inso kag sang asawa niya nga taga syudad bala.
2: Oo.
0: Oo. Nga nag-aaraduhay sa idalom sang kamansi.
2: Ay, Diyos ko.
0: Oo. Abiguro nila, wala tao kay ti. Untong adlaw mo.
2: Ay, Diyos ko, mga bastos na tao ba? Wala gid kaulat nga ra sa kwarto nila.
0: Ay, Sus. Ah, mas maayo sa wayang kaya. Isang sabalay nila. Eh, kadabong adaan tao to sa ila eh. Magwaswasana ito sila tibatian gini. Basi kung mag-uyog balang balay nila ni Insohaw.
2: Diba? Ay, kung sa bagay, ino. Kag isa pa, puro sabi lalaki ta na nangupod nila to.
0: Oh, na. Amo na. Baw, kung mga isa ako bisa mga utod ni Inso, ah, matyagan ko do. Ay, makapasiplat yun kuya Permia. Kaputi nga nasang paan ni Juan, sa asawa ni Inso.
2: Ay, Diyos ko! Ikaw ya, iki animal ka! Panyakis ka nga buiset ka, sugit-sugit lang ima!
0: Be.
2: Ay, hindi ka malagay kaubos ng sinamo, ma!
0: Huh?
2: Ay, Diyos ko!
0: Baw, ako pang hindi kaubos ang sinamo ko. Hoy, padang! Paumot ka man bala para maganahan ako mag-ubos kaon sa sinamo ko.
2: Ah, bakit? Hala! Anong but mo silingon, ha? Ha? But mo silingon nga ano? Nga
0: ah,
2: ano?
0: Ah, ihambal ko pa? Ha, padal?
2: Ihambal! Kita si Ganggong ka! Ano?
0: Amo niho!
2: Ay, Diyos.
0: Kabaho sa imo! Nakabati ka? Magpahumot ka man? Babo kag dalom yung nagalis ngaw sa imo? Huh! Oh, natawa, blaw. Nagabasa pang buhok mo tapos muligo. Pero ang baho sang ilok mo, doon makapatay na. Abi, ludgurin na blas ang daon sang bayabas para mapatay ang kagaw sa ilok mo. Disotay, ah. Damak-damak sa imo. Da! Nagani! Da!
2: Neryo!

0: Oteano, kamusta ang talamnan mo, Inso?
1: Mayo, gitay. Nami isang tubo sang humay. Kagsus! Katambok sa mga talong kakamatis kag balatong gintanom ni Nima.
0: Bawo, nami, gid. Abi ko, wala abilidad sa pagtanom ang taga-syudad. May ara man gali.
1: Bugnaw yung kamot si Nima, tay. Bisa nagalayo nga tanom. Hapulaso niya?
0: Oh.
1: Nagkakabuhi, tay.
0: Ay, bawa.
2: Ga, sobra-sobra ka naman, ito, kuya. Kuya, matakay tatay.
0: Kagkagwapa pa sang asawa mo. Maayogin magpili nga sang palangasawon ining si Inso.
1: Salamat kita.
0: Si Tantan kag Bernia ay ambot kundi ina ang mga mata nila. Kadamo gwapa di nga mga babayi ang mga pang-algi diyan mong ginpili nila. Ang lawas mga hey, dumanog-dumog.
1: Hindi ka magamon na tay.
3: Sino manog-dumog tay?
0: Ah.
3: Sino tong lawas nga manog-dumog siling mo?
0: Kay Rian.
3: Ano yung problema mo kay Rian, ho?
0: Ah, hindi ko gani yung nanamian siya.
3: Uti, nga ikaw mauli daw? Na ano ka man imuya tayo man, nga ikaw yung mabuot sa akon kung ano klase babayang uyabon ko?
0: Kay ang akon iya, ang akon man lang balatantan.
3: Hmm?
0: Nga kung masimbugan sang law ay ang lahi, ta? May posibilidad nga makaapo man ako sang laway.
3: Oh.
0: Ahay. Makaluluoy ang mga apo ko sina. Kay sunlugun ina sila sa pilakadlaw. Abi, isli na ha?
1: Tatay.
0: Isli na ang uyab mo sang gwapa-gwapa ha? Kay hindi ko yung magbaton sang umagad nga laway.
3: Oh.
0: Naintindihan mo? Hindi ako magbaton sang umagad nga laway. Hindi ko!
4: K5 News FM. Muter na Max, Muter na
5: Max, Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muter na Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
8: Nestor, ang sinaing.
9: Luto na.
8: Ang labahan.
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi!
10: Ako ang bossing!
11: Dahil kasang ako!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at Atawad na ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: K5 News FM.

0: Ano ang bungahon sa pagpanghikay sang amay Nanday Enzo sa mga nubya sa mga utod niya? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang pagkahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, may katola! Ginsulat kag sa direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalin Capsule, proteksyon sa mga balatian.
9: Muter naman.
10: Kaya namiro ito. Ang imong sugar, pila na lang subong.
11: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
10: Sa una, pila?
11: 35 kilo. Ilawin nyo ang bloter na capsule. Ipitibog.
12: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
13: Wala ba lang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
16: Extend!
15: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
15: Extend Superman for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number one,
18: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: El Castigador!
18: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador!
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador!
18: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
20: El Castigador!
18: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon sa ato sini nga mga ka-K5. Kamusta? Welcome na sa inyo palatuntunan, ang El Castigador. Sino naman kastiguhon taman?
1: Kinabigos. May panitugan kakpiyak si Pia!
0: Kamong bahala, sino man ang kastiguhon ta, kamo na ang magdesisyon. Kastigador.

Samahan ka ron sa mga balita ng aton pagkadalon sa inyo. Of course, ang pinakauna nga balita, ang mga balita nga natipo ni Sunshine Lacson. Si KK5, Sunshine Lacson para naman sa mga top national stories. Lakip na ang pagkambyo liderato sa Senado. Kakas na si Senate President Tito Soto. Nagbulos naman si Alan Peter Cayetano. And of course, balita diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Governor Lacson nagapati, lihitimo ang natabo ng engkwentro sa Banwasang Toboso.

alkalde sang syudad sang Bacolod nagpagwas ang executive order nga ginapabalik na ang regular 5-day work week. 5 kadlaw nga trabaho sa sulod sang isa ka semana balik na. Grass fire nga nagluntad sa Barangay Alihis ginapatihan gikan kuno sa refleksyon sang init nga napabay-an o sa napabay-an nga butilya. Hipon, hipon, hipon! Daw kakas, kakas, paminsaron. Mayor Benji Miranda. Ilisan naman ang Udyakan Festival. Bag-o nga nga lanho, Kabuganaan Festival. Ay ba si... sa kabangkalan ko rubuka bugana na tuyang pangabuhi amo ina nga Kabuganaan Festival kag instead sang Udyakan Festival. Diba si may punto man nga luya nga i hatagan sang atensyon ni Mayor Miranda nga sa iya grupo paminsaron niya tikon Udyakan niya daw yagang yang lang pero kung Kabuganaan ang dating niya daw Harvest Festival. Sa piyakabahin, isa naman ka motorsiklo nagbunggo sa isa ka tricycle dito sa siyudad sang Cadiz. Driver sang tricycle kuno critical. And mga ka-K5, ari ang dugang pa nga balita alias Master Dakop sa Bypass Operation sa Banwasang Isabela.

0: Si KK5, Adrian Arada. Buligan niyo ko anay biho. Yan. Liyo ko anay bi ko ano. Kay ginapalantaw yako diya puro Thailand yo. lain yang pag ginapangita ko. Ay na ano. Ah, okay. O, tingala ko nga puro Thailand man to yaman. Siguro na ano ni, may festival sa Thailand nga gincover sa K-5. Basta na sa Thailand, ang ginalantaw nila to Japon, K-5 Japon. Sa Gyapon, mga ka-K5 temporaryo kita nga nagatalo sa inyo regular anchorman, ang aton nga station manager, ka-K5 Rods Palma. Congratulations sa kay Rodjan Palma. Rodjan Palma nga nag-graduate sa kurso nga Bachelor of Science in Marine Transportation. BSMT, nag-graduate na si Rodjan Palma, ang hindi man da junior, pero te, ang Rods Palma di sekunda. Congratulations sa kay Rodjan, and of course, kay mama niya, kay papa niya, kay K5 Rods Palma, kag si Ma'am Jans, Ma'am Janice. Ang unang gina-congratulate naton kung may nag-graduate bala, ang ginikanan, gin mo. Kay man, siyempre, ang ginikanan, ang mugib man ina ang nagtinguha. Luwas lang iya sang pila ka mga lain nga istoryada nga ang bata nagtinguha sa iya lang. Kalabanan gin nga istorya. Ginikanan, nag-ampo. Ginutang ang eskwelahan. Ginikanan, nangayo bulig. Para makapadayo na pag-eskwela sang bata. That's why, during graduation day, ang aton sinipanginbulahan, una, nagakadto sa mga ginikanan, and ikaduha, ang bata nga magagraduar naman. I-check naton si KK5 Sunshine Lacson. Medyo exciting ang balita subong dito sa Manila. Kaya nga, ha? May kambyo liderato sa Senado sang Pilipinas. Nagsinikuhay, nagway man nagdinamukulay, nagdulumugay ang ilang mga poder. Kagang ila impluwensya, rason kun nga pagkatapos ang dinumugay, kag dinamukulay, ara na nagwa na kung sinong leader karon, sino ang nangibabaw karon. Senator Alan Peter Cayetano ginkoronahan bilang bago nga Senate President. Sa detalye sini, kagiban pa nga mga balita, upo naman sa kay K5 Sunshine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Sunshine, mayong hapon.
2: Yes, K5 Elmer, mayong hapon. Grabe ang naka-focus kita subong sa Senado. Okay, I will start my report with this information. Kundi kahapon, naghambal si John Vic Remulla sa BILG na ma-issue sang subpoena ang CIBG kay Senator Bato de la Rosa on Monday.
0: Oh.
2: Okay. So kaina, nag-report si Senator Bato.
0: Ano itong ginawara siya?
2: Amo na eh, kay iti pagsulod niya sa Senate, before pa man siya nagsulod, may NBI na nagabantay sa iyo.
0: Pero nakainom to siya, wala?
2: Yes, sir?
0: Siling ko nakainom siya, wala? Nga ang gawaras to siya?
2: Naka-awkward, no? Mabit-bit ka sa tubig, amo itong sulodlan. No, no, ay nakabalo ko na, no? Ato, Jean or whatsoever. Anyway, sa K5 Elmer, ang muna yung nagtabo.
0: Mm.
2: Pagsulod niya to, siyempre pinamangkot siya. Sili nga, kung hindi ko di mag-report sa Senado,
0: ang media ginakigan niya?
2: Oo. Kaya nasweltuhan niyo ko. Karon kay nag-report ko, pamangkoton niyo ko.
0: I am the Senator of the Republic of the Philippines! Oo, hindi blada. O muna iya nga sa bato.
2: Oo, yes. Karon, gasigi sa waras, sa sulod, sili ni Trillanes, na may gabantay na itong international police sa Sagwa. Kay may mandamiento de arresto from the ICC. Kaina sang aga, ang may isa ka abogado nga nagsiling. Ang ICC ya, naghambal na wala sang public warrant of arrest. O public arrest warrant. Ano na, nang term. But ang siling sang isa ka abogado, hindi man lang naiya public warrant ang gina-issue sa ICC, they can also issue a secret warrant. Doon mo na bala, 25 Elmer. So, ang natabo ni siguro sa secret warrant. Kay may mga informations na kita a few minutes ago na ara na ang Interpol sa Sagwa sa Senado, International Police. Kay sige na pa-aresto sa ICC. Kanong natabo? Si Senator Bato ay ginagtulo pa minsar nga nagwa gid siya.
0: Oh. Nagwa siya kay nga mabuto siya sa kay Alan Peter kay Tano. Mukin nang lano na.
2: Yes.
0: Okay, kung hindi siya magbuto, hindi nila makudita si Tito Soto eh.
2: Si Tito Soto. Ningkwa ko di ganyo, sino mga 13 senators na nagboto para makakas si Senator Soto as the Senate President. Javier Cayetano,
0: okay.
2: Pia Cayetano,
0: Cis
2: Escudero, Joel Villanueva, Heidi Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Hugo, Bato de la Rosa, Joel Villanueva, Loren de Garda, Mark Villar, Camille Villar.
0: Oh, dua ka Villar.
2: So, kakas din si Senator Soto, nagpanumpa na si Senator Alan Peter Cayetano. Siyempre, ang impeachment, ano ganyan, ipasa na ni isang kwan.
0: Isang kamara?
2: Ipasa na ni isang House of Representatives sa Senate. And the Senate will act as the impeachment court. Siya muning nagkakasi Soto, ano ay han ang mangin kapalaran.
0: At iba si hindi na sila makakuan guro? Madilatar na?
2: Oo. Oo. Kay siling, amo na ganin siling sang iban ng mga senador niya, ging kakasi Soto, kay para mapungga namon ang ano ni impeachment ni VP Sara. Niya wala sang amo na. Pero klarong-klaro. Ang siguro ang mga tao nga nag-subaybay sini nga balita, siya muna na nayang mahusga. Ako sino ko, ikaw ang komentarista da. Ikaw ang angkor nga nagapungko da, ikaw lang na yung mag-comment.
0: Ako yung hulaton ko na lang, hulaton ko na lang magbalik si Kwan, si KK5 Rods Palma, siya na lang mabira.
2: Sabi mo, sa K5 Elmer, Kwan din kami subong eh. Though, nablang gaudzak kaya dari sa new center tungod may action tungod may balita may ginafiestahan kami di Subong kaya muna na Subong ginahulat namo no anong matabo pagkatapos na gin bulgar ni former Senator Trillanes na may nagabantay ng international police sa Sagwa sang Senado. What will happen to Senator Bato de la Rosa?
0: Ati hindi, kwan eh, maduguon ginaguro? Basi maduguon na, kaya si Ruben Padilla nagambal nga hindi niya mag-surrender mo?
2: My God. Sinin ko gani kong kahapon, ang itong strategy sang hindi man ano, no? But, na-aresto sang ICC. Kung natabo din manabi, no? Na dalon siya sa The Hague or arestoon siya sa international police, si Senator Bato de la Rosa. Do gintaunan? Muna bala. Ikaw, abe. Ikaw lang. Do na nakuhan ako kay tungod sa natabo ni Dalaw. Kunti nga pa, no? Masyado katlanado.
0: ang kwan abi subong hindi mo na amo na gani kaya nambal ko blanga. Subong daw hindi ta na maintindihan ang Pilipinas. Subong daw hindi ta na maintindihan kung sino ang patihan ta. Kung sino ang nagabinutig kag kung sino ang nagasugid sang matuod daw hindi mo na ma-pinpoint kung sino sa ila.
2: My God. But as a Filipino, dismayado, kuya.
0: My God. Report. Oh, my God, I hate drugs.
2: Dismayado ko sa nagakatabo kag
0: Oo. Ah, na-dismaya gid. Oo. Shine. Away na. Daw hindi ta na ma hindi ta na maintindihan na nagkakatabo subong sa Pilipinas, hindi ta na mabalaan kung sino nagasugid sang matuod kag kung sino nagabinutig. Ang hindi ko lang maintindihan amo niho. Ining si Trillanes, dugay na ning akusasyon niya. Ginakusaran niya nga ang pamilya Duterte nagabaton sang drug money. Kwarta nga income sa illegal drugs. Nag-execute si affidavit si Trillanes. May ara na siya sang sworn statement. Ginpanumpaan nga pamahayag. Isa muni nga punto, ang pamilya Duterte pwede ginya magpasaka sang kaso nga perjury. Pagbinuteg nga kay sila isang pamilya Duterte, butigon si Trillanes. Hindi matuod ang ginapanghambal ni Trillanes. Di sila ni Trillanes, yari ho, nagpanumpa na ko di. Kasuhin niyo ko kung nagabinuteg ko. Wala sabat ang pamilya Duterte. Hipos lang sila. Ang ila sabat, ay hindi na pagsabta si Trillanes, ginsapak niyo man na yung buang man. Di kung buang si Trillanes, hindi niya pwede pa buang-buangan lang ang gobyerno. Nga hindi niyo pagkasuhan, abi. You have resources. You have the influence and power to run after him na nagaguba sa ngalan ninyo. And yet, you are not doing anything against him. So why? Why? Day, Sarah. Hindi ya, why, Delilah. Kundi, why, Day, Sarah. Kasuhin nyo na ako nagabinutig si Trillanes. Ugaling may isa bala ka opinion nga nabasahan ko nga siling nila sa opinion, hindi pwede kasuhan sang pamilya Duterte si Trillanes. Nga ah. Kaya kung mag-file sila kaso sa kay Trillanes, by virtue sang iasininga sworn statement, ginalaw sang pamilya Duterte na mag-acquire sang jurisdiction ang korte sa kaso nila. Ilabi na may jurisdiction sa paghibalo sang background sang ilang mga bank accounts which the Duterte family doesn't want to happen. Hindi nila gusto yang mabuksan ang ilang bank account. Hindi kung mag-file sila kaso kay Trillanes, kundi mapilitan sila kay hambalon sila sang korte. Up. Teh, kanagabutig si Trillanes. Abe, i-submit din inyo bing mga bank accounts. Ang mga transaksyon da be, ang in and out sang kwarta da be, i-present yun sa korte para mapamatundaan nato nga nagabutig si Trillanes. Tinahadlukan ko no sila. Ya kay kun himuon nila ina, the court will acquire jurisdiction over their bank accounts. Ay nako. Ya mo nang lagan sang panghimanwata sa Pilipinas. Isubong ho. Dumalimunaw naman ang impeachment ni Inday Sara. Daw hindi na ni makapanabat si Inday Sara sa akusasyon sa iya. Kay pilit nga ginalubong sa mga senador ang kaso batok sa kay Vice President Sara Duterte. mayoriya na sumong ang nagpirma, which resulted to the change in Senate leadership. Kambyo mo. Kambyo baraha na. Kung sa kwan pa, kambyo klima. Halin sa Bagyong Soto, naglito na subong sa Bagyong Cayetano. Kabudlay, no? Kaya ang rason asang sinado niya, dugay-dugay lang na namun aktuhan ng party sa impeachment, kundi i-forward na nasang House of Representatives sa ila to. Ang article of impeachment, ang sabat nila asang sinado, ay, next time na namun ang aktuhan na, kaya pa kami katapos, may ara pa kami nga pagkambyo sa mga committee body. Mailiher pa na sa ilang mga Senate President pro tempore. Kag iban pa nga mga committee chairmanship, mabalasa pa na sila sang magauyat sang poder sa Senado. Karon nga bag-o na ang Senate President, bag-o na ang mayoriya. In other words, ara na sa mayoriya ang duha ka Villar, duha ka Cayetano, isa ka Bongo, isa ka De La Rosa, isa ka Robin Padilla, isa ka Rodante Marcoleta. 13 sila. Di clear majority na ang 13 kay 1 half plus 1 na mo. Simple majority. Nakuha nila na. Kag nakuha nila ang leadership sa Senado, that's why sila na subong ay mag-call sang shots. Sila na ang masunod. Sila na mag-asiling kung san o kag ano ang ilahimoon sa mga isyo na ginadangat nila sa House of Senate. Unload danay sa aton sininga commercials. Pagbalikay naton, mirada na kita sa aton sininga mga top local stories. Sa giyapon, diri sa inyo, palatuntunan ang El Castigador.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubin sa itad ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Dr. Ramil,
5: mga added benefits.
4: Mm-hmm. Isa sang mga benefits sang pagtulog sa gusto nga oras, ang pag-defend sang aton nga lawas batok sa malaing epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagatrabaho kun gabi ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain. So kung pulaw ang trabaho mo, mag-detox 500 kag mighty sure pure si kakadadlaw. Agud magtaas ang imo resistensya.
5: Ang malain ba Sir GP kay ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radical. Kagsuno na sa mga studies, ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawab la, kung hindi nami imutulog, hindi ka productive sa bilog nga adlaw. So kung nami ganitulog mo, at nami man ang kwani, damo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag MyTC. So pabalik-balik Sir JP ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia. Mm-hmm. Gani ang pinaka the best nga himuon sa may mga insomnia amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag MyTC ang may pinaka mataas nga antioxidant nga may masobra 1.3 million orac units. Santa wa ba lang mga bata kay puno sila sang antioxidant, ila obra sige lang tulog.
6: Correct.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
7: kaga kontrolar
1: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Asalrigan.
7: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Kabalo ka ang DTX 500 kag may TC ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa. Nga? Iyo si basin sagay pa nga kig misis mo ti daski sang DTX 500 kag TC para mahipos. Basi kulang lang na sa antioxidants. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organ sang babae. Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa mga ginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer including na ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
4: Prostate cancer.
5: So, pinaka the best nga gift, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MyTC.
8: Or pure serum.
4: Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So, ang DTX 500, gapalayo sa imo sa depression, ang MyTC, and PureC, ganami pa imo tulog, ganami pang imo mood.
5: Diba? No? Ganami gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuan mo. Sang DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan yung mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boya, nga imo gastoon kadadlaw, gasto ka 14 pesos, 28 pesos kadadlaw, gasto gani ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa na nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat niya magasto kagid para sa DTX 500 kag MyTC. Wala ta gani gaya mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health. Bisyo kag cellphone.
4: Pagtiba mo ko na cellphone.
5: Why not invest sa magamay man lang nga kantidad? Tapos mangin healthy ka. Di ba? May ara anti-diabetic properties.
4: Daog na.
5: May ara anti-cancer properties. Di, kung gainom ka DTX 500 kag MyTC, daog ka na. So, hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX 500 kag MyTC. Akong Sir Boy, nainom ko na akong DTX 500 kag MyTC. Lima ka DTX kag lima ka MyTC isang aga.
1: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Nagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: So wow.
9: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namigid ini sa akon nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o

0: tukay, madugay, kuna naguntat, pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
1: Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
10: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala, git pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang agabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Nanay, tatay, gusto ko ng

0: Padayong kita sa ato sining pagpangalagad. Diri sa inyo pala tuntunan ang El Castigador. Uy, mayo nga pon gali sa kay Sally Almension, still listening and watching. Salamat, salamat, Sally. Bings Delphine, shoutout na lang sa kay Nanay Feli, Ludimay, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamore, Ninita Delphine, dira sa Blumentritz Mile Village 2, Murcia. Halin sa Coin, kay Coin Vera. Basi wala ka pa naka-research regards kay Trillanes. May kaso na nga gin-file against kay Trillanes according to Attorney Paulo Panir. Ano nga kaso? Perjury man? Kaya nasiling kuya kay na, nga wain nila gin-file na kaso nga perjury sa pagbinutig under oath nga nag-execute siya sang sworn statement nga binutig. Ti ang kaso sina perjury. Amo na nga kun punto. Kun mayara gid man basik wala ko lang nabasahan. Kay ti isang sano malang to siya nag-execute sang affidavit niya pag-atubang niya sa Kamara de Representantes to bla pag-hearing to bla parte sa impeachment nga nag-submit siya sang iya nga sworn statement. Gina Purano, mayong hapon. Jing Kamea, Cancelo Himipino, good afternoon. Mayong hapon man sa kay Choli Nunez Colado. As Filipinos, my prayers nga matapos na ang poverty sa Pilipinas kag sobra nga korupsyon. Kag indi gin man madula ang pagpangawat. At least lesser na lang kaluluoy kaayo sa mga pigado. Nga bisan ano pa nga patay-patay obra indi gid sapat ang income. Sir Elmer ga monitor la kundi gihapon nagapamati ka nagalantaw live Bings Delphine. Ma'am Gig Gigs Bulyag or Ma'am Gigs Bulls. Mayo nga po na. Leonardo Rilos, mayong hapon. Monitoring lang sa Barangay Tangub. Mayong hapon, Sir Elmer Ari Nakwa. Sige, salamat gid Leonardo Rilos. Nenet Marquez. Still watching lang kami diri Sir Elmer upod sa mga bata kag mga apo ko. Gina Lisas Entrina. Good afternoon Sir Elmer, watching here in Hinubaan. Mayong hapon lang kuno sa Purok Paho, Barangay Takuling from Ninette Marquez. Maricel Calyora Maribao Flores, sir. Mayong hapon, shoutout lang sa bana ko nga si Jerwin Tuberiades Flores. Nagapamati gid siya sa programa mo, sir. Salamat gid si Maricel Maribao Flores gali sang sitio Kuyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela. You're always welcome, Sir Elmer, and thanks you too. Enjoy and be safe always. Salamat gid, Sally Almension. And of course, Zilia Escamos, mayong hapon. MN Constantino, mayong hapon, sir. Mati lang kami diri sa Hinigaran. Mayong hapon. Now this time, katuanta ang pila sa mga balita lokal. Topping the list of local stories nga aton pagadalon subong hapon, balita naman halin sa provincial capital. Masubo ini nga development, however, ganong mahimuta kaya mo ining pananawan sa aton gobernador. According to Governor Bong Lacson, isa ka legit or legitimate nga military NPA encounter ang natabo sa Toboso. Ari na, magadalas ang report ka K5 Michelle Patino.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Michelle, mayong hapon.
2: Ka K5 Elmer, mayong hapon. Mayong hapon man sa mga tagpulamati, no? Ang mga suki, gidya. isang programang El Castigador. Sa K5LMR balita naman yagikan sa Kapitolyo Provincial, inibalang natabo ng enkwentro sa itong April 19 kung sa diin 19 man ka K5LMR ka mga kabuhi ang nautas o kung yun masikat no sa Toboso 19 ka K5LMR di isa kadako ng isyo ini nga sa karon padayon nga ginaistoryahan sa gihapon ka K5LMR. Ang aton gobernador ang naghatag man sang iyang pahayag may angot sa ining isyu kay Federal Marty isunod sa kay Governor Lacson ang iyang paglantaw sa natabo dito sa Toboso isa ka legit nga Philippine Army nga operation kay Federal Marty isunod kay Governor Lacson kun siya ang pamangkuton ang komunidad mismo ya dito sa may Toboso ang nagbulig pag nagiya diya sa aton nga mga militar agod nga matultulan ining mga rebelde nga didto nagatiner kay K5LMR si anang panman kuno ni Gov Lacson kung ti padayon ang pagpangusisa no sang Commission on Human Rights may angot sa natabo kay gusto man sa aton gobernador ining fair bala nga pag-imbestigar kay K5LMR but nevertheless ang paglantaw ya gidya sa natabo nga to is very legit gidya nga military operation sa kasunod sini nagapanawagan ng aton nga gobernador sa mga rebelde nga grupo na lay down your arms kuno ka kay Padalmer kag magbalik na ya sa sabak sang gobyerno kay si damo taya bala sang ginatanyag nga ilang posible makuha kumanaog sila balik diri sa syudad kag ati hindi na bala mag-aklas pa kontra sa aton nga gobyerno ka kay Padalmer. May ara kita dira no sang interview with our Governor Eugenio Jose Bong Lacson.
0: A ver, pamatian ka.
3: We believe that it was a legitimate encounter. I think we should also realize that the army could not have done that without information from the community. So clearly, you know, clearly the community helped guide the Philippine Army to run after their target. Okay. So we feel that we do not question the Philippine Army. In fact, we appreciate because you know every day they are out there sacrificing their lives for us to be free, you know, for us to just do our own. Do whatever we have to do peacefully. And even the statistics earlier, 96% said that it's peaceful, that it's free, that you know. And we should also attribute it to our men and women in uniform that they sacrifice their life for everybody else to feel peaceful. First, we've always said this, no? Lay down your arms, because there is only one army, and that is the Philippine Army. There is only one armed forces of the Philippines. So even if you want to talk peace, do the first thing, lay down your arms.
2: Yes, sa kay Federalmer, ang motong payag ng sa atong gobernador, isa lang gidya ko no, ang legit na Philippine or okon nga mga army sa aton diri nga pungsod kag ina ang aton armed forces of the Philippines. Now sa bahin sa natabo nga encounter gapanindugan naman gobernador nga hindi na ni dapat imbestigaran pa kay legit kuno ang natabo nga encounter but on the casualties open dapat kumbaga transparent dapat ya ang investigation may angot sa mga nag kalamatay no nga mga persona dito ya sa encounter sa may banwa sang Toboso ka kay Sir Almo.
0: Tiwa ito may memo eh, kaya mo ng findings niya.
2: So mas mayo, gisa tani kung maunpat na ning gera kay si Pinoy kontra Pinoy, wala ka kay Sir Almo. Kasubo lang yun dia, ang amuning kakalatabo sa ito na pungsod, plus pa ang Loser Cosman, nagkakatabo subong sa aton nga Senado, sa aton nga House of Representative, sido ka, kumbaga do ka, taladlawan bala sang gwa nato niya but nevertheless amo na ko kay Federalmer ang ato natipon ta no nga balita ya gika naman sa my provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa Calwan sang DTX Cosmex nakakape ka na naka detox ka pa ako naman ko kay Fred Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros kay Fred News ata. Amino
0: ang mga dalagko iya nga mga opisyal naton, mga senador, mga congressman, maulo inaway sila, pagkilita na inila, kinamustahan na sila nga dawala lang. Ang ordinaryo iya nga mga tao, ato ho, sa bukid nga pinatyanay na. Huwag ka gidya may mo kung ordinaryo ka. Ordinaryo ka nga Pilipino, huwag kaya diretso. Pero kung may kaya ka, pag especialmente politiko ka pa, ang tanan nga diretso ara sa imo. Ay nako, gagasakit ang aton sining dughan, nga daw nagapugok. Mayo na lang kay nakainom ako sang DTX Coffee Mix. Rason ko nga ang naghawan-hawan ng akong pamatyagan. Sa ato sini nga mga ka-K5, ang aton nga suwestyon para sa inyo, kaayuhan nyo ini. We only have one body. Isa lang ang lawas ta. Kung pabayaan ta pa ni karon, mano na lang ang guwata. Palanggaon nato ng aton lawas pinaagi sa pag-inom sa mabaskog na detoxifier. Panglimpyo sa lawas ta, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Mayong hapon kay Papang Flores. Greet na lang si Susan Bantad and Mama Nena Inventor sang Barangay Alihis. Jeneline Encarnacion, good afternoon. Watching here in Barangay Inulingan, Moises Padilla. And of course, ariman kaupod naton si Castillo Alan. Mayong hapon sir, shout out lang sa family Castillo. I'm watching from Barangay Tangub. Thank you very much. Ay, Barangay Kabog. Dira sa Barangay Kabog, mayong hapon lang. Raymond Villegas Mahinay, sir. Mayong hapon, ari lang kami din nagapamati sa imong programa. Galantaw sa imong live sa Barangay BF Gostilo, Cadiz City. Raymond Mahinay. Shout out lang da, sir. Okay, Raymond. And Ray Sendico, mayong hapon, Sir Elmer. Watching from Cabancalan City, pag-greet na lang ang grupo. Melissa La Chica Gador, Marivic Chodoro, Mylene Joyce Dayon, Cheryl Gonzalez Obligar. E ano ang plano sa diin naman tadason? Ari ay, ang plano, pasudlon ta ang balita, halin sa City Hall. Nagpagwa na sang executive order si Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga nagasiling magabalik na ang 5-day work week, ang lima kaadlaw nga trabaho kada simana. Sa detalyo sining report upod sa kay KK5 Carla Defensor Longa. KK5 Carla, mayong hapon.
4: Yes, sir. KK5 Elmer, mayong hapon. Kasi ano sinabi ka KK5? KK5 Elmer Alcalde sa siyudad sa Bacolod, magkapagwa sa bungadlaw sa executive order sa pagbalik sa regular 5-day work week kay KK5 Elmer. So, ini ang ginistoryahan ni Mayor Greg Gasataya kag na Secretary June Vic Rimulya kay ti last weekend nagpadulong diri ang Secretary sang DALG ang gusto nga mag-attend sa opening sa nga prisa kay KK5 Elmer. So, isa ini sa ginadangop ni Mayor Greg Gasataya kay Secretary Rimulya ang 4-day work week. Iti kumakita nila madamo paya sa mga nagaproseso sa mga dokumento every Friday ka K5 Elmer. So kung kita man magpadulong sa NGC, makita man natin damo gid man tuod ang mga nagapadulong, damo sa may mga ginagawa especially sa mga BTBMD, no, may mga offices bi ka K5 Elmer nga wala yan na laki pa sa 4-day work week like a Benro ang DSSD, kadamo DRMO, kadamo sa mga departamento nga wala yan na include sa 4-day work week kay KF Elmer. So sa sininga semana expectaron ta nga magbalik kaliwat no sa regular 5-day work week ang opisina sa syudad o kon sa Bacolod City Government Center aguto nga mga serbisyo naman ini sa liwat
0: kang
4: tayo na kay KF Elmer. Pero ti continuous man sa gihapon na ang ila sininga pag gamit no o kon ang pag cost cutting bala kay KF Elmer kay ang purpose diri sa 4-day work week nga ma-lessen ang
0: sa, pag... O sa pag-implemental, Carlos, ang 4-day work week, pila man niya ka adlaw nga absent o wala nagareport si Mayor Gasataya?
4: Ati ko makita na to. Do ara man sa permit kay Kev Elmer.
0: Away sa iya nag 4-day work week.
4: 4-day work week lapaw pagay ko kaisa kay masiplatan to man sa ko kaisa every Friday sa NGC ka K5 Elmer, no? Mm-hmm. So, kung magpadulo ka kung Friday sa NGC, damo man sang tawo, Japon, amo nang dogindangop nila nga magbalik na lang sa 5-day work week.
0: Mm-hmm.
4: So, aray pamatiyan nato ng pahayag, ikan kay Mayor Greg Gasataya.
5: A talk with the Secretary Imulya over the weekend. And isa sang gin bring up ko sa niya, no, ang ining 4-day work week, no, na ginagawa sa national government at the height sang pagsakay din sang presyo sang fuel. So I think magkapagwa man ng DLG sang memorandum in line with that, no. So the part of the city mapagwa man isang executive order within the day that we will resume the 5-day work week, you know, subject gihapon sa intention sang syudad na mag cost cutting in terms sang ibang mga expenses, no, kag subukman sa consumption sang kuryente kay based sa amon experience last Friday, damo gid sang mga pumuluyo la na may kinanglan sa pila ka mga transactions, no, although may mga skeletal man sa iban nga mga offices, but I think siguro on base assessment we can go back to the regular nga work schedule. At the same time, ang price ng fuel is improving naman compared sa naligat ng mga buta. Within the week, no? So meaning by Friday, may ubra na. Within the day, we'll issue an executive order. Although ini siya, paralin ni siya sa non-essentials. Kating essentials, tanga mga services ng mga departments, continue man niya sa nagligad eh. So at least buong tanatanan will go back to the 5-day work. Yes, yes. Continue gyapon na, no? Kati na compliance naman sa mandate sa Department of Energy.
0: Aha.
4: So kay K5 Elmer, amoy na, no, ang payagikan kay Berker kasi taya may kaang tanantri sa pagbalik sa regular 5-day work week sa Bacolod City Government Center kay K5 Elmer. Yes, sa KK5 Elmer report, ikan sa Bacolod City Government Center, ini nga balita nga dulong sa isang DDX 500 MITC kay D3 Bayo. Ini sa KK5 Girl at Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingaw sa Negro sa K5 News FM.
0: Mayo man ah! Mayo man kuno siling ni Mayor Greg Gasataya nga ibalik na lang sa normal nga schedule ang trabaho sa City Hall. Kay siling niya, amo mangyapon na. Ang tawo, yabi mo, hindi mo mapunggan. Magsiling ka nga 4-day work week. Apat kadlaw lang kamuya nga mag-ubra. Pero ang tawo, adlaw-adlaw iya, wala na iya pili kung ano nga adlaw sila makadto sa City Hall kung may pangayoon sila nga bulig o serbisyo halin sa gobyerno. Hindi man na pwede nga, ay hindi tatong magkadto kay 4-day work week lang sila, Biyernes subong waay na da sila. Hindi man na pwede nga wala ang gobyerno. So therefore, bisan anong adlaw, kung kinanglano ng serbisyo sa gobyerno, basta working day lang, dapat ara gid. That's why siling ni Mayor Greg Gasataya, nga amo naman lang ni gyapon ang dalaga niya, ibalik tanalan tong normal nga schedule. Ambot kong tuod ni nga ang grass fire ko, no, nga nataagluntad sa barangay Alihis daw gikan ko, no, sa refleksyon sang init sa mga napabayaan ng mga butilya, ay do amo-amo na, no? Amo-amo ng experiment nga nakita ako sa una sang elementary pa ko. Naguyat bala kami na sang lens bala na lente. Tapos gin kwanamon, ginpatunga namon ang lente sa adlaw kag sa papel sa idalom. Ahay, nasunog ang papel. Tungod nga ang reflection sang lente nagaigo sa papel, nagainit nga nagainit until such time nga nagkalayo ini. Kido mo amuni kunuho ang natabo sa grass fire. Dira sa barangay Alihis, i-check na to ng ato sining chief of reporters ka K5 Red Salgado angot sini. Aber, sa detalye sining reporter po naman sa kay ka K5 Red Salgado.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Red, mayong hapon. Sir.
6: Yes, mayong hapon ni K5 Elmer. Pinasahin pero ng mga statement dira sa mga pumuluyo, dira sa may Purok de Bulgado, Ganesha compound dira sa barangay Alihis dan sa Bacolod sa nagluntad iyang grass fire. Kamati ila sini ginapatian ni Kitam Elmer nga ang ginhalinan sa grass fire dira ya pwedeng refleksyon sa init malaw sinag sa adlaw ganag igo dira sa mga napabayan ng mga buting ya dira ya sa makanting nga lote. Kamati dira Kitam Elmer sunog pagani isa kay Archel ining isa sa mga residente madira sa lugar nga ining kunong wayang actually, kung tanawin natin dira sa video nga ito, sinigin pa nila kita ni Elmer, antes para naglapta dira ang kalayo, pertikulo kataas dira sa mga ilamon, dira may ara kuno sa mga pinanghamoy dira ka mga butilya dira sa palibot posible, ining butilya sa mga beer, kagatip butilya sa ginesadlan mo lang ang whiskey kita ni Elmer, kaya muna, nga kung maubos, kaya posible mas ginhamoy dira, kay wala man kuno siyang may nagpanigilo dira sa palibot, kag wala man siyang may nagdamok dira kay Elmer. So amon yung pinapatiyan nila kamagdanan gayon yung madasi kay naglapta ang kalayo kag plus panadaan kini ginagid mga alas 12 o kung nauna makusog-kusog kunong hangin plus panagadaan nga ti wala man dira sa mga tao dira sa palibot. Kaya muna kay Elmer mailanggid nga ang mga pader dira sa tagsa ka mga puluyan di mataas kagati mga simentado kag ini kay Fidel gidman sa may nakilasa at the same time wala man sa may nakarasulog na puloyan amula na galing kaya nanti ang pag-describe nila kagaina ini nga kataasun sa kalayo kuno ginabulubanta daw amu-amu kataas ang poste sa kuryente kasi kuno kataas kaya Fidel may amula nakita nila kinulbaan man kami ara na sa isa kamalay nga napatungan gini mismo sa wayang kay Kevin Elmer may lagit kimenting palibot na sa balay din basa nila sa tubig muna kapun nga ang ini wala din baka penetrate na sa isa kapuloyan ang biskan pagani ang isa kakahoy dira na buhi baw nag-aso-aso ka Kevin Elmer sa gining madasig na naglapta ang kalayo naging uling ang mga kahoy dira sa palibot pero ini siya madasig na marag-respondingan sa raton sining Bureau of Fire Protection kag nakita marato kagaina ang chamber kag ang amiti na nagbulig badra kagaina sa ginuntaran kina ni Elmer sa grass fire kung magsirot kagira no, hindi ka man damo sa mga puloyan dira eh. O gali ka man ti
0: di na yun na sa Alihis man
6: dira hindi ka man Elmer na balak mong magwa ka dira sa may cemetery malapit-lapit na sa nabiging area dira sa cemetery sa Alihis eh. Dira sa may
0: dira sa Bacolod Cemetery?
6: Yes, Bacolod Cemetery. Kung magkuhan ka dira, pasagikan ka dira sa may takbuling, maagi ka dira sa may taytay, then pagwa ka dira, right side cemetery, pawala sa kina Belmer. Then pilalaman kami, pero pasulod ka dira muna sa Purok ni Bulgado. Sulod doon sa na area. So, dira sa likod naan, madabo sa mga makanting galote man dira eh. Di mga private man, pinapamayan, wala gina sunod. Ang hindi ko hilamon, galing ka tindo, straight na pilakadlaw, nga tuman kainit, amun na kung ganag kalalaya, ining mga hilamon, kagti sa amon nga kalayo, dasig na siya ginilamon sa kalayo kay Kevin Elmer. So, arit mo matiyan tabayin sa payag ni Archel, ining isa sa mga residente, na tinigapati sila ka refleksyon sa kinit. Kamagdanan, ngayon nga naglaluntad ining kalayo nila sa may Purok ni Bulgado. Yari.
7: La sir, nagtawag kami bumbero sir eh para maano lang sunyo kay tama na gyud ako sir mong.
8: Pero nagilibot na nagbuligay ka mo nagpangita tubig ana sa wala ng bumbero.
7: Oh sir, yung buligay kami nagkadto, may sagwa nagpabalo para mabuligan ang tanan. Mm-hmm. Umuna mo na
8: Promiare di balay gitu tayo nang masulong.
7: Oh sir, ready sir. Are guro. Pwede na purani na mo nang ano kag ato to sir. Okay. Kaya lang nakasunog di sir dito sir mong kamay pa na. Uh-huh. Tapos di nagdako na tayo mo na kabi na mo na gadabok lang mong. Uh-huh. Gay gadula ang aso, gay balik naman. Sa nga nagdabong ang aso mo na sir.
8: Pero posible eh nga nagtanutod to, basura or nga nagdaboy isang tapos kasi grillo.
7: Basi posible mang guro na manutod sir or basi sa butilya guro eh replika init. Hmm. Basi mo na guro sir kaya may mga idea be. Okay. Kaya aso lang mo na kita plumero mo.
8: Okay.
6: Hmm. Okay, so we have to give Elmer by Japan, the RCL. Hindi ko magambuni ng mga sitwasyon na pamayaan na lang siguro ganang puloy. Ano na, hungin ang kabuhi. Hindi na, binikitaan pa iyang nagbalik pag hindi para magpuha sa mga gamit nila. Kag-apisar, kati ko tinakataas ng kalayo. Nga ilang pagigratan, awa doon tayo dalawin, kati ko tinakataas. Kag-gati ang lain, pati na ako sa uyo, pasirang. Madasig na nag-lupad man ang kalayo, posible makahatag man siyang peligro sa mga pumuluyo nila sa palibot. Pero may harap na ginhapong at ilang matsubong ko, no, according sa pumuluyo nila, stable naman ha. Mm-hmm. Ang iyan, sinig na kondisyon ka, perte ko no, ka damul-damul siyang aso. Ako na kay Mel, doon ang balita sa programa ng El Castigador, tinadulong sa aton sa Power Trio, na aton sinig DTX 500, Mikey Sika, Clinica D3 Bayou in VCO, na aton man sinig DTX BT Soap, sa may ko na nakapanit bihara sa kalapap, muni po, at di magamit lang DTX BT Soap, dasing na resulta, maging kutis, artista ka pa. Kaya aton sinig DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaya po si Patron, to K5 Martin, di ba isip? Ako naman si K5 Red Salgado, para sa kapten ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: Mga ka-K5 Abinyo bala, ang kanamit bala sang DTX Coffee Mix? Walang sinabi ang iban mo. I mean, kadamo na ko na sang natistingan, kadamo na ko sang natilawan ng mga produkto. Nga kuno nami, nga kuno, oh Diyos ko, unlike iya sa DTX Coffee Mix nga, kaping-kapi na, naka-detox ka pa. Kaya ang sabor, ya kaping-kapi gidya. Pero healthy nga kape. That's why, hindi ko ya pag-ibaylo ang DTX Coffee Mix sa iban pa nga mga nagasugid nga mga kape nga maayo man kuno sa body. Ang ilayam maayo kuno sa body, kuno lang na iya. Pero ang DTX Coffee Mix, napamatudan ko na, maayo sa lawas naton, nagamagaan, nagasulhay pamatyag mo, kung naka DTX Coffee Mix ka. Nga nagamagaan, kaya ang tanan nga nagabara sa lawas mo, ginapagwa niya. Nga nagasulhay, kay man, ang tanan nga mapiot sa lawas mo, ginahawanan niya. Amoy na ang DTX Coffee Mix. Okay? Nano ini? Taga-Kabangkalan, pamati ka mo? Di okay lang ni sa inyo? Akong sa bagay, no? May plano ko no si Kabangkalan Mayor Benji Miranda nga pag-islan ang Udyakan Festival. Kagpagahimuon ini nga Kabuganaan Festival. Ang Udyakan, kuno abi daw yagangyang. Nagaudyak siya ho. Daw yagangyang ang dating kuno sang Udyakan. Pero kung magsiling kaya nga Kabuganaan Festival. Isa ka Harvest Festival. Daw nagapatimaan nga bugana. Bugana dira sa Kabangkalan ang ano? Anong bugana da sa Kabangkalan? Ano nga produkto dang bugana sa Kabangkalan? Watermelon? Saging goro eh. Dodamo da sa mga saging mo. Ilabi na sa area sang Lapnis. Bow damo gida sang mga saging. Kantuan ta ang report ni KK5 Aubrey Sospinye. Ini may angot sa pag-ilis sa ngalan sa festival from Udyakan to Kabuganaan Festival. KK5 Aubrey, mayong hapon.
1: KK5 Elmer, mayong hapon no sa bulan na sang Agosto ini nga tuig ka K5 Elmer paghiwato na sang syudad sang Kabangkalan ang ginasiling sining Udyakan Festival. Apang sa ginsiling ni Mayor Benji Miranda luyag niya nga pag-islan ang pangalan from Udyakan Festival to Kabuganaan Festival ka K5 Elmer. So ipagaduso man niya ka K5 Elmer ang isulod niya sa ina nga festival ang Lechon Festival. So ginipol niya kaina nga kada barangay which is Kabangkalan consists of 32 barangays miyara sang lima ka lechon.
0: Wow.
1: Kay pagadto kag ipalibot niya ina from I think dira lang ayon sa May Plaza ka K5 Elmer. So ta barangay lima na siya ka lechon and kumbaga sa kada barangay lima kalitsyon ipag-display niya kay ipakaon sa mga pumuluyo ka K5 Elmer. Dugang pa pwede man nga i-impon ining mga seafoods gikan sa Daan Banwa ka K5 Elmer kag ining mga puso from Tanawan, from barangay Tanawan. Kag regarding sa iya sininga pag-ilis ang pangalan from Udyakan to Kabuganaan, it's because gusto luyag niya ka K5 Elmer nga ang ining street and arena dance competition before if Udyakan miyara sang uniform nga music ka K5 Elmer. Apang if Kabuganaan ang ila tagsa-tagsa ka music ka K5 Elmer nga
0: sa kada barangay.
1: yes, kada barangay amo ang iga play kag street dance, street dancing naman niya dira lang siya ma mahatag.
0: Bre, saan o nagsugod ning Udyakan haw?
1: Sa K5L, mer kay suno kay mayor ma 30 years na ini nga tuig ka K5L mer mo ang pagselebrar sining Udyakan.
0: Mm, ti imuon niya nga kabuganaan para nga ligasiya ni Benji Miranda abe.
1: Mm, kag luyag diya ka K5L mer ang Lechon Festival bangud para ka K5L mer.
0: Ay niya na yung pag-agawon ang Lechon Festival ya kaya na daya sang kabog, barangay kabog sa Bacolod.
1: Pag-revival mo recently, ang aton sininga ilog, banwas ang ilog, miyara man sa Lechon Festival, ging highlight magani niya nga wala man siya siling nag-compete, pero gusto niya lang binga mayara man ang kabantalan.
0: Ay na ano? Oo. Do isa originality niya, how? Ano ni mga upya lang ta, obre?
1: Gusto niya lang man tunong pa K5 na may identity bala nga ipabugal, may ipabugal man bala ang surad sa K5L mer. Mhm. Kag sino man sa iya magapabilin sa gihapon nga miyara sang agro booth fair ang tag-tag kay nga i-display diri sa plaza sang kabankalan kay K5L mer. Kag ini ang pagpaton kay K5L mer sa Agosto tuig ini nga tuig kay K5L mer.
0: Okay.
1: Report ni kandiri sa Kabantalan City ni K5 Hours Suspend para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: actually, ang dating sa akon, bala sa pag-ilis, ang udyakan, kagimuon nga kabuganaan. Actually, this is not about writing or rewriting history. Kundi ang para diri sa akon, establishing a new legacy. The legacy ni Benji Miranda. The Miranda's legacy. Wow! Gusto yaman magbibilin, marka mo. Di, ikaduwaya subungan nga term. Pagkatapos, ikatatlo nga term. Tapos naman siya. Di, may na kung na-establisar niya na nga buga kabuganaan festival kay Masilinga. Kadto-tato sa kabuganaan festival ni Miranda. Daw iya bala. Ma-associate ang ngalan niya sa sina nga festival. Pero may nagsuggest ako niya, hindi pwede ngayon mo nga ang festival nga Vreses. Sini ko, aga na sir? Ngayon mo nga binga Vreses. Bilib man ko ni kay Mayor Miranda, makita mo ni siya nga naga-vlog. Ang dating sa akong daw artista, Miranda o Benji Artista Miranda. Terrible nga ako, ano? Nga titulo, no? Mayor Benji Artista Miranda. Katuan ta ni anay ang isa ka trahedya ho. Natabo ini sa siyudad sang Cadiz. Pero maayo nga pon gali sa kay Victor Alarcon Jr. Good afternoon sir from Fortune Town. God bless. Mylin Joy si Dayon. Ray Sendico, sunod sir. Pag magplano naman ang grupo. Junjun Azucena, mayong hapon. Watching from Alihis and Jocelyn Francisco Chavez. Watching from Lizares. Alvin Espanyola, mayong hapon. Monitor lang kami di sa Sityo Pagba, Barangay Kabagnaan. Bings Delphine, steady monitor lang ko di sir. Salamat gid. Dan, like and share na. Jocelyn Francisco Chavez, salamat gid. Still listening and watching live with you. Sally Almension, mayong hapon sa gihapon. Kim Arizon Flora, good afternoon. Monitor lang kami diri sa Barangay Sumag. Bings Delphine, present lang kami gihapon. Aber, kadtuan ta na. Ining report nga tricycle kag motor nagbunggo anay. Ang driver sang tricycle daw na tam-an gid ko no sa detalye.
1: K5 News FM live report.
0: Report halin sa kay K5 Chester Veronque. K5 Chester, mayong hapon.
2: Yes, K5 Elmer, mayong hapon kag masubo-subo nga balita ang aton kadtuan kahapon kag K5 Elmer no. Tapos kita nga mag-recording kahapon sa drama, rikta kita nga nagpauli diri iya sa may siyudad sang Cadiz. Kung sa diin nga naabda na ton kahapon ka K5 Elmer nga nagatulo na lang ang dugo sa karsada diri iya sa may bahin sang Hacienda Ladngon, Barangay Kaduaan, siyudad sang Cadiz. Ka K5 Elmer ang imbulbado diri amo ang tricycle driver or ang tricycle versus Mio nga motor. Ang K5 Elmer ining tricycle gikan iya sa barangay proper papuli na kuntani sa nabukid nga bahin sang nasambit nga barangay. Samtang ining Mio nga motor padulhog kuntani going to barangay proper, mapauli naman kuntani ka K5 Elmer kay halin sila sa bukid, may ginkadtuan digto kag nagapulo paligo. Now ang natabo kay K5 Elmer tungod nga may mga tricycle drive at tricycle nga nagaparking sa karsada nga ara sa igad sa karsada, tiko ni ko nagabiyahe kay tricycle mapakaon kag gidbala sang imo nga tricycle going sa tunga ayon titi indi eh, basi masangit mo na sa naga parking sa igad. Now digto na sang nagpatunga ang tricycle kaon sa pihak nga lane. Digto man kay K5 Elmer sa masubo nga istorya may nagahagunos man nga miyo nga papauli na kag nagsugat anay sila ka kay Fabel Merdigto na nagbunggo anay ang miyo nga motor versus tricycle. May angkas pa ining motor ka kay Fabel Mer nga miyo kag may mga sakay man ang tricycle. Kay Fabel Merti nagkaon abi ang kwan eh. Ang tricycle nagkaon dalan patunga kay Tico Nigto sa magpahigad, masangit yung man ang mga nagaparking ang mga tricycle. O galing sa pagpakaon niya na sa piyak na lane, gahagunos manggali ka kay Fabel Mer ang miyo nga motor. Kag Digto, ang angkas ni sang miyo nga motor nakaangpon sa malamo nga pila sa lawas. Kag sa karon ka kay Fabel Mer ang medyo critical ining driver sa tricycle nga nagapangidaron sang 50 anyos kag karon padayon nga ginabulong sa hospital diri sa Cadiz District Hospital ka kay Fabel Mer ti nagapangamuyo man ang pamilya nga kabay nga makarecover kag halong gid sa pag biyahe especially subong ka kay Fabel Mer.
0: Aha, I see.
2: So far amo na mga balita naton diri sa may siyudad sang Cadiz. Report niya dulong sa aton sang Clinica D3 Bio di TX500 kag Mighty C. Inis ka K5 Chester Jan Beronke para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Hoy, mayong hapon sa liwat sa kay Albert Sornero. Mayong hapon sa watching from Haro, Iloilo. Melissa La Chica Gador, good afternoon. Leonardo Relos, tamyaw ko lang sir, family Sumido sa Pontevedra. Cher Sokinia, Jero Himoto, mayong hapon, KK5. Halonggid kita tanan sa dalan. Rene Boy Auditor, good noon sir. Jero Himoto, halonggid kita permi sa mga panglakaton sa aton nga mga panglakaton. Sa aton nga pagtakop sini nga hapon, ang aton sini nga closing analysis. The Philippines right now is in crisis. In Tagalog, nasa crisis po tayo sa ngayon. May crisis tayo sa gasolina. May crisis tayo sa presyo ng mga bilihin. May crisis tayo sa aton palangabuyan. Kayman, ang inflation rate sa Pilipinas nagsaka. And when you say inflation rate increasing, ina nagapamatuod nga while the inflation rate rises, the buying capacity of Filipinos decreases. Samtang nga naga-decrease ang aton sini nga buying capacity, nagapiot man ang aton pagsinalayo. Tidugangan pagid sa mga butigon ng mga kawatan nga opisyal sang gobyerno. Kung kaisa makasiling ka nga, daway na kung may nakita nga pag-asa sa Pilipinas, ano ni, di na padulong ang aton nga pungsod. But you know what? Ini nga mga bagay karon as are part of trials, are part of testings from God to test our durability, our determination to survive. Pray lang permiya. Kagkapit lang sa inyo mga palangga sa kabuhi sa inyo tag sa kapamilya, eventually masurvive dani for as long as we continue to fight. Sa ngalan sa katong sininga Chief Executive Officer Doc Ramiloy, sa ito sininga Vice President for Operations KK5 Eljan Castaño, Vice President for Administration and Human Resources KK5 Jean Paul Generoso, sa ngalan sin inyo regular anchorman kagaton Station Manager KK5 Rods Palma. Kapardo ko subo nga hapon, KK5 Renz Alcantara, kag KK5 Adrian Gantalaw. Ako naman ang inyo KK5 Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros Radio of KK5 News FM.
1: KK5 News
0: FM.
1: KK5 News FM. News FM.
2: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka, ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Payo. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanami git ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan ng tabo yan. Kasi nga mula kapatay nung sang glitter na, galabwa akong tanawan, kalang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang glitter na, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kaya ako gisang magulid sa aking kalawasan.
2: Nuternamax Nuternamax Capsule and Nuternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ginya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adlaw.

0: Your Facebook Live at Live Streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo Publico sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Everybody, evening newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa lahat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bayo Evening Newscast. Subong nga Martes o kon Lunes sa Mayo 11, 2026.
1: Makita kita live sa among sining Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radio.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base ga vitamin C. Sa balita lokal bangod sa paglala sa aktibidad sa bulkan Kanlaon, mga residente malapit dito ginapahalong.
1: Sa balita nasyonal, kamara liwat nga gin-impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Sa balita international, China ginatunan ang giyera sa tunga sang US kag Iran suno sa mga eksperto.
1: Sa balitang sports, top volleyball athlete sa nagpaindisanay sa pahampang sa Sipalay.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, anak ni Ina Raymundo nga si Erica nagraduar na sa Berklee College of Music. Lasay sa Asay.
2: Ulat Panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si KK5 Dominic Banyaga.
3: Nagapabilin bilang isa ka tropical depression ang bagyo Kaloy sunod sa pinakaulihi nga update sang pag-asa. Sunod sa pinakaulihi nga monitoring sang Weather Bureau, ulihi nakita ang bagyo Kaloy 490 kilometers sidlangan sang Giwan Eastern Samar. Maximum sustained winds sang bagyo ang yara sa 45 kilometers per hour. Pagpagmadlos nga nagadangat sa 55 kilometers per hour. Nagapadulyong panorte ang bagyo sa katasigon nga 10 kilometers per hour. Sunod naman sa forecast ng pag-asa, ila ginalauman nga magahina ang bagyo sa isa ka low pressure area sa masunod nga mga inoras.

0: Magluwas sa Bagyo Caloy, ginkumpirma man sa PAGASA nga may ginamonitor sila ng isa pa ka LPA sidlangan sang Mindanao apang wala pa ini sang posibilidad nga magdevelop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Padayon naman nga maka-experience sang mapaang nga panahon ang pungsod bangod sa epekto sang Easterlies apang sa hapon may mga posibilidad sang mga pag-ulan kag pagpangilan. Dili sa Negros Occidental ginalauman ang mainit nga panahon sa aga apang sa udto posible na ang mga makadali nga mga pag-ulan kag pagpangilan. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 34 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa. Ang balitang ito
2: Lasays 8 ako sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Pilason ang isa kalalaki matapos nga ginluthang sa sulod sa Ngiapuloyan sa Purok Palma, Barangay Kumaliskis, Banwa sang Don Salvador Benedicto, alas 2 ang kagahon Lunes sa Mayo 11.
3: Ginkilalang biktima nga si Michael Biligorio alias Monmon, yara sa legal nga pang-idaron kag residente sa nasambit nga lugar.
2: Sulod sa kapulisan, madamo nga beses nga may nanghaboy bato sa balay sang biktima, apang bangod wala niya iniginsap o kung ginasapak. Kwersa nga ginsulod sang wala pa nagkilala nga suspek ang balay ni Biligorio kag gintiro ini sa abaga.
3: Padayon naman karon ang imbestigasyon sa ang kapulisan agud makilala ang suspek kag may baluan ng motibo sa likod sa nasambit nga krimen.
2: Sa iban pa nga balita, nagkapasalamat si Police Colonel Eugene Rebadomia matapos opisyal nga gindesignar bilang direktor sang Bacolod City Police Office o kon BCPO.
3: Nagkapasalig si Colonel Rebadomia nga paghimuon sa gihapon sini ang iya mga obligasyon pareho sang ginimo niya humalin sang ginpili ini bilang officer in charge sang BCPO.
2: Suno pa sa City Director bangod sa pag-ukon pagkumpirmar sang iya posisyon. Gilayon nga makapanaog ini sang mando sa kapulisan nga ini kinahanglan mag-agi sa regional headquarters.
3: Sa dugang pa nga balita lokal, 5-day work week sa Bacolod, igabalik sininga simana. May kampiyon nga balita si KK5 Carla Defensor Longa.
4: Gibayag ni Mayor Greg Asataya na igabalik na ang regular 5-day work week ang opisina sa siyudad sang Bacolod. Sunod sa alkalde, nakiginunano nini kay DILG Secretary Junpik Rimulya angot sa 4-day work week ang gipatuman bangod sa nagsaka nga presyo sang gatong. Kaginalauman niya magpagwa sang Memorandum of Agreement ang ahensya angot sa pagbalik sang 5-day work schedule sininga simana. Palayag pa ni Gasataya, magapagwa man siya sang executive order angot sa pagbalik sang 5-day work week kag nalakip gihapon diri ang tuyo nga mapanubo ang pagkusumo sa kuryente sa siyudad. Isa sa mga nakita nga rason sa pagbalik sang regular working schedule amo ang madamo pa nga mga individual nga nagaproseso sa mga dokumento sa adlaw sang Biyernes. Luwas diri padayon man sa gihapon ang pagkinot sang kuryente sa siyudad sa idalom sang mandato sang nasabit nga ahensya. Ini nga balita nga dulong sa usang DX 500 Mighty Sika D3Bio. Para sa D3Bio Evening Newscast, ini si KK for Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Samtang bangod sang paglala sang aktibidad o kon aktibidad sang Bulkan Calaon, mga residente malapit dito ginapahalong. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patino.
5: Bangod sa padayon ng paglala sang aktibidad sang Bulkan Canlaon kag ginapatihan Crater Glow, nagpaandam ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa mga residente malapit sa lugar. Sa advisory sang PHIVOLCS, subong adlaw Lunes, ang Crater Glow ang tugas sang superheated volcanic gas kag posible sinyales nga lapit na sa crater ang magma nga posible naman magtugas ang volcanic unrest. Nagpaandaman ng PHIVOLCS nga kung maglupok, magatuga ini sang pyroclastic density currents, ashfall, lava flows kag iban pa nga volcanic hazards. Karon padayon sa gihapon nga ginadilian ang pagsulod sa permanent danger zone samtang ginapreparar ang mga local government units sa posible nga evacuation. Ina ang balita para sa D3Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Nalumos nga lalaki sa saba sa bago masobra 12 oras antes nakit-an sa mga himata. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
6: Masobra 12 ka oras sa nakaligad antes nakit-an ang lawas sa biktima nga ginkilala nga si Jomer Ambong, 41 anyos, ang nalumusa sa paa sa barangay Busay, sudan sa Bago sa nagligad nga adlaw. Ginsiling sa asawa ka biktima nga nakit-an pa niya ang iyang abana sa ilang apuloyan sa alas 6 ang gabi sa tong Biyernes nga adlaw, apang ini ang nagwa bago nagpadulong sa sapa para magpanikop sa isda. Ginapatian sa asawa nga ini ang nakadanlog sa higad sa sapa, nalampos ang likod kag bangot ini ang nakainom sa makahulubog nga ilim noon. Wala niya masalbar ang yakaugalingo na kabangdanan nga ini ang nalumos.
7: Ang pangita sa alinggit sa nga dula sa mga lapit ko kundwa ka uras. Ang pangita sa nga mangon. Kaya ang balas ako mula mantusan nang. Tapos din ang balas ako pag itong bata ko nga sa nga buto. Gabi na blood ko wala pa si Papa mo to. Lang tawa ko sa nasa sapa. Aga-practice na sila sa usawit sa barangay mo. Tinaghadto to sa gasinggitan sa kumunga pang, pang, diin ka pang. Wala man may kasabat sa iya. Dahil sila nga wala man to si Papa.
6: Sabado nga adlaw, May 9, pasado alas 8 sa aga, diri na kagdakitaan ang lawas sa biktima nga nalunod. Gidbuligan sa iyang abay, utod na ginablos, kapapasaka ang iyang bangkay sa tubig, kagmapahigad sa sapa. Gidala pa sa ospital ang lawas sa biktima, pag ini ang gideklarar, agad dead on arrival. Para sa D3 Bio Evening Newscast, at isa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, Mayor Benjie Miranda pag-aislan ang Ordjakan Festival kag pagahimuon ini sang Kabuganaan Festival. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
5: Ginsiling ni Mayor Benjie Miranda nga iya pag-aislan ang Ordjakan Festival kag pagahimuon ini nga Kabuganaan Festival sa palabuton nga charter anniversary sa bulan sang Agosto tuig 2026. Dugang pa niya, pagaduso niya ang Legend Festival sa among kapiestahan agud makilala ang Kabanikalan. Bay naman sa Street and Arena Dance Competition, ang music nga pagagamiton among festival music sang tag sa kamang barangay kag mayara lang sang pareho nga music sa street dancing. Magapabili naman sa gihapon nga mayara sang Agri Booth Fair sa among kapiestahan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balita lokal, pagbiyahe sang e-bike kinadumulian sa syudad sang Sagay. May kampiyon nga balita si K5 JR Gilantagaan.
8: Ginpanong dumaan sa mga otoridad niya sa Subong at Ion, ginadumilian anay ang pagbiyahe sa mga e-bike sa syudad sang Sagay. Bangon wala pa sang ordinansa nga ginpagwa ang local government unit o kon LGU nga nagatugot sini nga makapamasahiro o kon magbiyahe sa pampubliko nga dalan. Bangod sini, padayon ang operasyon sa Sagay City Police Station batok sa mga e-bike nga padayon gihapon sa pagbiyahe bisan wala pa sang klaro nga pagdumala kag regulasyon halin sa syudad. Madamo na ang nadakpan ng mga e-bike drivers sa nagkainlain nga bahin sa syudad sang Sagay. Bangod sa paglapas sa ginapatuman niya pagsulundan. Suno sa kapulisan na ang kampanya ay nagatuyo nga mapabilin ang kaayuhan kag seguridad sa dalan samtang wala pa sang opisyal nga ordinansa kag guidelines para sa operasyon sa mga e-bike sa syudad. Ginhingyo man sa mga otoridad ang mga e-bike owners kag drivers na magsunod anay sa ginapatuman sang LGU kag maghulat sa opisyal nga pahanugot antes ang padayon niya pagbiyahe agud malikawan ang penalidad kag pagdakop. Dugang pa sang kapulisan, importante ang pagsunod anay sa layi kag ordinansa agud malikawan ang disgrasya kag maprotektahan ang seguridad sang tanan nga nagagamit sang dalan. Hiri nga balita ang ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Balitang National.
9: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasize, Jesse Size, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa boto nga 255-26-9, liwat nga gin-impeach sang Kamara si Vice President Sara Duterte subo nga Lunes, Mayo 11.
3: Masobra sa one-third sa kabugusan nga miyembro sang Kamara ang nagboto pabor para ma-impeach ang Vice Presidente.
2: Antes ni aprobado na sang 55 ka miyembro sang House Committee on Justice ang Articles of Impeachment batok o kukun batok kay VP Duterte.
3: Si VP Sara ang labing unang opisyal nga na-impeach sa Kamara sa makaduwa ka beses.
2: Nakatala na iningi transmit sa Senado sa pagpamuno sang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos ang nangin panibago nga balasahay sa Senado.
3: Sa ibang pang balita nasyonal, nagpungko na bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos ang desisyon sa mga magmusyon ang minorya nga ideklarar nga bakante ang talan nga posisyon sa Senado.
2: Ginbusla ni Cayetano si Senator Tito Soto nga naguyat sa posisyon humalin sang Setyembre 2025.
3: Si Cayetano ang nakakuha sang 13 votes samtang 9 votes naman ang nakuha ni Soto.
2: Samtang ginpahamtang naman si Senator Loren Ligarda bilang bagong Senate President pro tempore, ginbuslan sini si Senator Ping Lacson sa posisyon.
3: Iga Serbina ang warrant of arrest nga ginpagwa sang International Criminal Court batok kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Nagupod sa mga arresting officer si Anay Senador Antonio Trillanes IV sa Senado.
3: Antes pa man daw ang kudeta sa Senado, gintinguan na nga balabagan sang pila ka mga ginaligar NBI agents ang senador.
2: Madumduman nga matapos ang pila ka bulan nga absence si Senator Bato sa Senado, nagpakita ini subong adlaw.
3: Ginkumpirmar ni Interior Secretary John Vic Remulla subong ang Lunes nga mayara na sang ginpagwa nga red notice ang Interpol batok kay Gerald Bantag atong ang kag Rafael Dumlao III may angot sa kaso nga ila ginaatubang.
2: Pahayag ni Remulla iya ginako nga nagakabudlayan sa gihapon ang mga awtoridad nga madakop ang tatlo bangon sa kadamo sa mga isla sa pungsod Luz Border sa nabagatnan nga bahin sa Pilipinas kang ila ginaligar ikasarang sa pagpanago gamit ang ila kwarta kag koneksyon.
3: Na ni Remulla ang masobra 200,000 ka mga katapo sang kapulisan si isa ka command conference bangod tub-tub subong hindi sa gihapon makita ang tatlo ka mga personalidad kaya ini nga ginhangkat nga pabaskugon pa ang ilang mga operasyon batok sa tatlo.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Lasay si Justin Weve kung sa mga detalye na sa aton mga balita international. Karon nga nakasulod na sa ikatatlong bulan ng giyera sa tunga sang Estados Unidos kag Iran, ginpahayag sang pila ka mga eksperto nga maidid nga ginatunan sang China ang giyera agud nga maintindihan sini kung ano ang kapabilidad sang mga Amerikano.
3: Sunod sa report, ginatunan man sang China kung ano bala ang posible nga mga matabo kung ilang dayunon ang pagsakop sa Taiwan.
2: Pahayag ni Fu Qianxiao, isa kaanay colonel sa People's Liberation Army Air Force sang China nga hindi ginmalipatan sa People's Liberation Army kung paano nakapangita sang paagi ang Iran agud nga makalusot ang ilang mga missiles batok sa mga missile defense systems sang Amerika kaangay sang Patriot kag Terminal High Altitude Area Defense.
3: Suno kay Fu, dapat nga lang taon sang China kung paano bala nila pangitaon ang mga weakness sa ila kogalingon nga depensa kung may magluntad mangid nga giyera sa ginapaabot.
2: Sa nagligad nga mga tinuig gintutukan sang China nga mapalapad ang ila offensive power kung sa diin mayarat na sila karon sa mga missiles nga may hypersonic glide vehicles nga pwede ligawan ang mga interceptors.
3: Mayara naman sang stealth capabilities ang China kung sa diin mayara na sila sang 1,000 ka mga J-20 fighter jets nga daw kaangay man sa US F-22 kag F-35 fighters.
2: Apang kung sa depensa naman ang pagkaistoryahan, klaro nga mayara sa mga kakulangan ang pungsod China. Lasay sa 21.
1: Balita sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Sa balitang sports, top volleyball athletes nagpaindisanay sa pahampang sa Sipalay. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuel.
9: Nagpaindisanay ang mga volleyball stars sa pahampang nga ginpatigayon sa syudad sang Sipalay. Ini ang Beach Volleyball Republic on Tour Sipalay Open nga ginpatigayon sang Domingo. Kundi ingin kilala bilang mga kampiyon ang mga duo ng Daisisi Rondina kag Dij Rodriguez, kag Ran Ran Abdilia kag Roniel Rosales. Nagdaog sanday Rondina kag Rodriguez, batok nanday Kat Epa kag Kizil Quijote sang National University. Samtang ginutos naman nanday Abdilia kag Rosales, sanday Edwin Tolentino kag Larry Francisco sang Beach Volleyball Manila. Natapos ang hampang sang duha ka kategory sa deciding game. Para sa balitang sports nga gyudlong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, anak ni Ina Raymundo nga si Erica, nagraduar na sa Berklee College of Music. May chika si K5 Ivy Cordova.
10: Nagraduar na sa kolehiyo ang anak ni Ina Raymundo nga si Erica. Ginkuha ni Erica ang bachelor's degree sa Berklee College of Music. Nangin meaningful ang ining experience para kay Ina. Bangod wala naka-experyensya sang insyakto nga graduation sa high school si Erica. Nangin emosyonal ang pamilya sa graduation sang ila anak. Si Erica ang labing unang anak ng day Ina kagbana sini nga si Brian Poturnak. Sanday Ina kag Brian ang may apat ka mga kabataan nga sanday Jacob, Micaela, Anika kag Minka. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Congratulations sa mga nag-graduate subong adlaw kag K5 Berto.
11: Wow, congratulations.
2: Sa mga sa kamagulangan nga anak ni K5 Rods Palma.
11: Ay, congratulations.
2: Yes, congratulations backward. Sa mga graduates kag sa mga proud parents.
11: Yes.
2: Grabe na gid kamo ya. Sana all.
11: Ikaw deserve sino, na.
2: Oh, ikaw sino na pa-graduate mo?
11: Damo, 15 sila dilog.
2: Oy, labay man ako antes kita mag-end no. Sadya sang Senado subong kag sang House of Representatives.
11: Sa Senado lang ko gawa.
2: No, sa Senado lang ko gawa before no. Just in no, gin-anonsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga i-held in contempt ang mga katapo sang NBI nga naglagas kay Senator Bato de la Rosa.
11: Pero NBI gid man.
2: Oo.
11: NBI gid man.
2: Kay mas serve sila sang ICC warrant of arrest. Mm-hmm. Kaya gilagas nila kita mong CCTV footage kay Feberto. Gaklatos mo may... para si Senator Batos may hagdan.
11: Actually, ang bani Bato kay Nato ko, no, may pilas to sa mo.
2: Oo,
11: may pilas, ha?
2: Oo. Sa kamot. Gaklatos mo, tanas sa may...
11: Kagamay pa nga daan sang ilato nga hallway-hallway
2: to. Hallway.
11: Pero may ara pag CCTV, nga gadalagan man si Bato oo, sa hagdanan.
2: Amo itong paglagas sa iya.
11: Pero pag nagbalik to sa may Senado, ambala, no, ambala gani.
2: Ay,
11: nung tutubig. Aba na. Ang ginapangita nyo ko kay wala ko de. Ari, ari nga. Ari na ko de. Ma'am, bahal ka mo nga. Nga, ari ka di ako.
2: At ang tanong kay Sir Julius kay wala na ta-time.
11: Gani, man.
2: Sir Jules, it's your time to
11: sa
2: shine.
11: Johnny, sa Johnny,
2: sa Johnny.
11: Sa Johnny.
2: Mga ka K5, amuya itong dalag ko ang mga balita sa buong Lunes, Mayo 11, 2026.
9: Bantayan, boss, nga adlaw ang bagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
2: Magasunod ng Larga Visa program ko upo si ka K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga persa sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod, ako si kami ang inyo nangintag balita, ako si ka K5 Jean Chatita.
9: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM. Ako naman si ka K5 Berto Gakit.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit ng urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusin nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
0: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: at exactly 31 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi banwa, ining larga vista kagakong inyo alaga, Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahiwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Inayang inyo bagong tinimanan sa balita, ibalo komentaryo karingawan kag matod nga serbisyo publiko. Dere sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan. Ito

0: Bongo Fishtong.
1: Nagabalinga so kag tostado karon nga adlaw ang Negros Occidental bangod nagdangat sa 42 degrees Celsius ang kainiton sa Bugos nga probinsya sandig sa report sang pag-asa.
0: Bongo
1: samtang
0: Fishtong.
1: Dito sa Metro Manila nagaindakalman ang kawa sang politika.
0: K5 News FM.
1: Nanginaunang Philippine official si Vice President Sara Duterte nga ma-impeach sang ikaduwa ka beses matapos nga nag-decide o kon nagboto today ang House of Representatives o kon Kamara de Representante nga i-transmit ang impeachment articles kontra sa Vice Presidente sa Senado.
0: Lorgo Vista.
1: Samtang sa Senado may kinalain man nga drama sa politika kakas sa iya parangakuan bilang Senate President si Senator Tito Soto.
0: Lorgo
1: Bulos
0: Vista.
1: Naman si Senator Alan Peter Cayetano samtang jutayan magbulid-bulid sa ila sining hagdanan si Senator Roland Bato de la Rosa.
0: Lorgo
1: kag insight in contempt ang pila ka mga katapo kag opisyales sang National Bureau of Investigation ukon NBI.
0: Lorgo
1: samtang diriya sa probinsya area ang tuod nga paraligban red stripe soft shell insects ukon RSSI nagapangayo na sang tabang gikan sa Sugar Regulatory Administration ang pila ka mga mangunguma mga farmer beneficiaries nga nagapangayo bulig bangod nagadalasa sa ila sininga mga katubuhan ang mga peste sa ila sini nga mga talamnan. Ibaraon ta kay amo niyang tuod nga problema kag ang pamangkot inibalang nagapetisyon nga kakason sa pwesto ang duwa ka matag-as nga opisyal sang SRA ano yang ila nga yamo kag reklamo and to be more precise na ano ang ila ya mabulig sini. And it's at K5 Jerelo na Luis sa una nga balita palaligban sang mga Negrense nga plantador ukon nagapatubas sang tubo. Jerelo, mayang gabi, please come in.
2: Mayong gabi so kakipip Julius sa karon nag-atubang gid no sang seryoso nga problema ining aton sininga mga manog tanom no sang tubo diriya sa barangay Don George El Araneta sa Bago City kakipip Julius matapos yang agin peste no sang RSSI ining ila sininga mga pananom kakipip Julius so ang ining RSSI kakipip Julius ini isa do ka parasite bala ka kita Julius nga kon sa diin do nag tuyop no sang kita Julius nga ti nag cause man ini sang yellow.
1: Okay now Jerelo oh dula siya
3: amo naman tani nga ma talupangdan Manila na
1: Jerelo.
2: Yes.
1: Okay, ga-fade out ka partner. Ano subong ginaagyan mo? Mobile phone o kon messenger? Jer?
2: Cellphone kakipay.
1: Cellphone?
2: Lang, data ta, naka-anota, naka-cell site lang.
1: Ay, okay. Kay ga-utod-utod ang imulin niya, dial lang kami liwat sa imo, kaya hindi hold on.
0: Lorgo!
1: Kay man samtang nga nagkinagual ang politika dito sa Metro Manila, amo niyang tuod nga problema sang aton nga mga mangunguma dire sa probinsya RSSI. Balikan ta si K5 Jerelo sa iya balita karon dugay-dugay.
0: Lorgo Fishtong.
1: Ang red striped soft scale insect amo ini ang panibag-o nga peste sa tubo. Halin pa ini nagligad nga tuig kag subong may ara gina-develop nga biological warfare ang SRA hibanon ta nay karon dugay kadto anta nay dugang ang report ni K5 Jerelo. Jer, please come back. Jerelo. All right. Oras sa K5 News FM Philippines, Larga Vista Time, exacto alas 6:35.
0: Larga
1: Vista. Ginapamatian ninyong report ni K5 Jerry Leon Luis, gikan sa sur nga bahin sa probinsya, angot sa RSSI infestation. Kaya ti, kung kadumdum ka mo, isa ini sa mga nagdalasa nga peste sa mga katubuhan. Matapos nga nagluntad ang El Nino nagligad nga tuig, amo ini ang ginatubang sang mga plantador sang tubo. Ang masubo, kaiti kadamuan sa apektado mga farmer beneficiaries. Ti magambal ka farmer beneficiaries. Ini sila classified ng mga small planters.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: Bantayan karon dugay-dugay matapos ang report ni K5 Jerry Luna Luis. May latest update kita parte sa kinagamo dito sa Middle East. Ang gera sa tunga sang Amerika, Israel kag Iran. Aton karon ni Baron ko na nung latest developments.
0: Larga Vista!
1: Ang grabe diya banwa kay hindi lang missiles, drones, bomba kag mga barko ang plano gamiton sang matimbang nga bahin pati dolphin o kon lumba-lumba. Kanto ang tanang karundugay-dugay. Balikan to si K5, Jerry Lu. Jer, please come back.
4: Ka-K5 Julius, kamusta nga kung sininga signal dara sa imo?
1: 5x5, kindly proceed.
4: Ka-K5 Julius, pasensya gid no sa
1: no problem. Tulsring
4: tigpalamati man on air. Kaya ti, subong ka-K5 Julius, nagagi kita kina sa ano eh, sa cellular cell site. Subong na Starlink at sininga kina gamita naman subong ka-K5 Julius. Kaya ti, nag-connect kita sa Wi-Fi. So, karon ka-K5 Julius, amo na ano, isa sa mga seryoso, gid nga problema karon ka mga farmers, especially sa mga manugtanom naton sa tubo, no? Diriya sa may La Plata 1 sa may barangay Don George L. Araneta sa Bago City. Sa diin ka-K5 Julius, apektado sang ining RSSI, ining ilas, ining mga pananom. So, ginaot-ot kag amat-amat nga ginapatay no sang ining parasite or insekto ka-K5 Julius, ining ilas, ining mga pananom. So, actually ka-K5 Julius, nagalapta ining RSSI. Sa diin, kamalin sa isa kektarya nagalapad nga nagalapad K5 Julius. That's why nga alarming man no sa iban nga mga farmers or sa mga gatanom sa tubo ining pagpeste no sa sining RSSI sa ila. So karon K5 Julius, may ara sa nga ginatubang karon nga problema ining mga farmers bangod nga wala sang pesticides pa no nga nahatag allegedly ining mga ining SRA or ang Sugar Regulatory Administration ka K5 Julius sa aton sini nga mga manugtanom sa tubo nga kung paano nila i-fight or i-fight back ining RSSI nga sa diin na mapatay nila kag ma-prevent. So ang ginahimo sa karon ka K5 Julius, ginapangwa lang nila ang dahon kag ati amo na no ginasunog or gina ginapatay lang no, pero wala gidyag gaka-prevent gidyag ka K5 Julius, gaka minimize lang o galing gabalik man Japan. So amo nang ila sini panugyan karon ka K5 Julius, may ara sang pahayag ining si Sir Eric ang isa ka ano da no mangunguma diriya sa may barangay Don George, Eric Rafael ka K5 Julius no. So pamatiam lang naton, malipot lang ini 30 seconds lang aton sing interview kay ina siya ka K5 Julius.
1: All right. Let's have that interview, Eric Rafael.
4: Rafael.
3: Amo naman tani nga matalupangdan Manila na asang amo nga props ning problema eh kay para kon ano makabulig mo sila sa amon man eh concern. kay kung samon man lang, ti. Kung jutay man lang ada na mga produkto, ti, pautangan pag gininamon, ba, ti, labanan yung mga daan sa bong, di, utang system mo. Ti, saka gina, ti. Ang imbis niya samon, patali makadto, makadto pa sa ginautangan man namon, eh.
1: Mm-hmm.
4: Mm. So man ka Cape of Julius no.
1: Pero Jer,
4: Sir Eric Rafil,
1: Jer,
4: ka Cape of Julius ang ila. Mm.
1: Jer, can you hold on? Ang report ni Mr. Dave Sanson sang SRA Nagasiling nga 184 hektaryas ang may infestation sang RSSI dira sa sur. 139 sa bais dito sa Negros Oriental. So kabahin na ni Gurong sa Don Jorge. Ining sa Don Jorge, ang mga plantador, ining mga nagreklamo o na interview mo, farmer beneficiaries ini.
4: Yes, farmers beneficiaries ini ka K5 JP, ka K5 Julius do mga small planters.
1: Amo ni sila ang mga katapo sang Jose Ortaliz Loxin, Farm Workers and Farmers Association.
4: Tama, kakibab
1: yun. Okay. Now, base ni sila sa La Carlota, pero may part sang duta nga ari diya sa Don Jorge.
4: Insakto, kakibab Julius. Bali, ang tabo kakibab Julius is Balabag, part sang La Carlota, pero ang iba niya kampo or ang tagiya, tagadra, lapit kakibab Julius, dara sila nagpa-member, do boundary, kumbaga,
1: kakibab
4: Julius ang Bago and La Carlota.
1: Wow. So, mas ano gid kalapad ganin ni once again?
4: Yes, Kakibab Julius.
1: Ano gid kalapad once again ang duta?
4: Actually, Kakibab Julius, ti ang iyaya mga, muna, na-mention niya na kagina, medyo gamay-gamay lang sa 1 hectare. Pero ti, kung sumakon mo, Kakibab Julius, dako, ginamperde niya. Kaya bangot niya, ti, damo na sa pesticides ang nagamit niya, kagadamo naman sa abuno, nagparado, nangilamon,
1: everything. Adanay, hindi so, ni sila gali yan, Jer, wala sila nagtalauma as a cooperative. Ginisa-isa nila yung ila duta.
4: Kay may siparal. May sipak-sipak kay Kakibab Julius
1: eh. Abiko daw gin black farm nila bala? Nga daw collective farming? Hindi.
4: May mga area man kay Kakibab Julius, no? Nga area, tingob. Ngukod din, draya, asosasyon din sila ya.
1: Kakibab
4: Julius, draya, saya, may ara man saya separate pagit.
1: Na-report na nila sa La Carlota or bagong LGU, wala?
4: Repeat, Kakibab Julius, sorry.
1: Na-report na nila sa Bago or La Carlota ng LGU, wala? Nakapangayo man sila bulig?
4: Based sa ila, sa pag-interview natin, Kakibab Julius, ti amuna, no? Ang JOL or amunang asosasyon pa lang na napalapitan nila. And unfortunately, wala pa man kunuya sa nahatagid or action pa, Kakibab Julius, ti amuna, gusto man nila nga mataagan man sang tigtulupangod sang SRA, no? Kakibab Julius, kaya siyempre may presidente man sila eh, na tiglawas sa ila, Kakibab Julius eh.
1: Ate, sige, okay, karon dugadugay, we'll be having Mr. Dave Sanson sang SRA. Para ipadangat ta ini nga problema. But, nanosuno sa mga na-interview mo, Jer, nagligad nga tuig na igo manisla ka arreses. Ay, wala.
4: Actually, Kakibab Julius, based sa iya yan, no, sa iya nga ginatamnan nga tubo, Kakibab Julius, may ara nga porsyon, pero ato ya, nag-ulan-ulan that time.
1: Oh.
4: No? That's why nga do hindi kitanto yung grabe yung paglapta, pero subong ya, kay bangod nga grabe yung init kay Kakibab Julius, nag-grabe pagid ang RSSI, pagid subong.
1: Ay, tood ka?
4: Nga tuig, Kakibab
1: Julius. Uyala. So may, daw mas kabalan siya gali kuntig ilinit, suno sa mga mangunguma. Wow. Ate,
4: na,
1: sige.
4: Kung baga ka Kakibab Julius, amo na ang breeding season niya.
1: Okay. Sige. Kay i-refer tani karon kay Mr. Dave Sanson ah. Oo.
4: Na,
1: hambala Julius, sila nga mamati sila diri sa K5 kay ipadangat tani sa igdulungog sang SRA.
4: Exacto gid kay Kakibab Julius amo man ang gusto sa mga taga pumalati naton kay siyempre avid listener man na sila naton especially gusto gid nila na Kakibab Julius nga magaan man sang action bala kag ti about bala sa ini mga pesticides kay Kakibab Julius no kay siyempre para hindi na magwa sa ila bulsa ang ining gasto nila para sa pagpatay sa sining mga peste or mga insekto dira ka K5 Julius. Kagiti siyempre eh, para matagan sila sa dugang ihibalo bala angot sa sining mga RSSI ni kung paano tapnaon ka K5 Julius. So ang aton sining report gi K5 Julius sa ginadulong sa aton sa kaluwan sa Detect 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based nga vitamin C. Ako si ka K5 Jerry Lumong kalas pa sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News. Sabi.
1: Larga Vista. Report ni K5 Jerilo na Luis nagikan sa sur nga bahin sang probinsya angot sa yamo kag reklamo ngayo bulig sa panguluhan ang mga mangunguma dira sa barangay Don Jorge Araneta sa siyudad o nasakupan sang siyudad sang Bago. Larga pero te parte sang ila siniduta nga nakuha ining farm workers organization mga farm workers but silingon mga benepisyaryo ini sang Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP sang gobyerno ang ila sining pangabay matagan pagtamod ang ila problema. At around 7:30 pamatian ninyo kay si Sir Dave Sanson sang SRA bisita naton karon dugay-dugay. Sa aton nga pagpanumbalik may update kita sa inaway dito sa Iran. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ATC
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang inundan nga no daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MyTC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MyTC.
3: Kadaragsa nga punggod.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
14: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
16: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tiga, ma-joy ride na ta.
15: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
16: Siyempre, naka-extend ko yan.
14: Basta sagad nga driver, extend, lover.
16: Extend Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
1: 66th Palarumba Bansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final.
0: Final Medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: Lorga! Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:58.
21: Lorga!
20: Nagapamati ka mo sa Lunes ng edisyon sa inyo para tuntunan Larga Vista. Inisagya po ng inyo alagad sa mikrofono, Julius Mariveras.
21: Lorga!
20: Ang inyo nabatian nga pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight, kindala sa inyo sang maukod ng mga tagsakdag sang libre nga balita, ibalok kinaalam. Diri sa Larga Vista, DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang maukod nga magtagsakdag sang libre nga serbisyo para sa inyo, masaligan man nga tagpangapin sang ikaayong lawas sang inyo karawasan.
21: Larga Vista.
20: Antes kita pagkanto sa dugang nga mga balita for tonight,
21: K5 News FM Flash Report.
20: Nagpungko na bilang paribago nga Senate President si Alan Peter Cayetano bulos sa kay anay Senate President Vicente Tito Soto III. Ini matapos kay nagpatigayan sang piniliay ang mga senador nga nagtipon karon nga hapon in what has been deemed as a coup d'etat, isa kapag tiklod sa kay Senator Tito Soto III matapos ngayon siya ang ginbuslan ni Cayetano nga kilala bilang isa sa mga maukod nga mga aliado ni anay Presidente Rodrigo Duterte and ergo sang iya sini bata nga nagapungko karon bilang Vice Presidente si Sara Duterte. Sa butuhay nga natabo karon nga hapon, 13 ka mga senador ang nagboto nga si Cayetano magapungko bilang Senate President. Siyam nagboto para kay Soto, samtang dua ang nag-abstain o kung naglikaw sa pagboto kung sino ang dapat magpungko. Sa 13, 8 ang gikan sa anay grupo ni Cayetano sanday Senator Ronald De La Rosa nga nagpakita kay ina nagtambong sa sesyon humalin sang iya sining pag-absent sadtong nagligad nga Nobyembre. Nagpungko nagboto man sa iya sanday Senators Francis Cheese Escudero, Joel Villanueva, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Christopher Bongo kag Jinggoy Estrada. Ang anum naman nga ang lima naman nga nagboto ginalakipan nanday Soto mismo kag ang mga anay aliado sini ang iya utod nga si Pia Cayetano, Lauren Ligarda kag magutod nga Mark kag Camille Villar. Yari pamatian ta nang porsyon sang speech ni Senator Alan Peter Cayetano matapos ngayon siyang ginpasumpa bilang Senate President.
22: Let's listen in.
23: Si Propetang Jeremiah dahil siya po ay nirerespeto at pinaniniwalaan ng Muslim, Hudyo at Kristiyano.

0: job is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Napakahirap kung tutusin po ang dinadaan ng henerasyon na to. Kagabi po, kausap ko po ang pamangkin ni Senator Jinggoy, anak po ni Jackie, si Manu. Nakita po niya ako ng 2006 or 2007 or 2008 nung binisita ko ang kanyang lolo. At sabi ko sa kanya, grabe pala pinagdaanan ng generation niyo. During Duterte's time, depending on your lens, it was a human rights crisis. If you're pro-Duterte, it's a crisis of drugs, where illegal drugs did not only steal lives, did not only steal dreams, but it wrecked communities, it wrecked our government. Of course, if you are from the anti-Duterte lens, the human rights crisis was in the extrajudicial killings. But after enjoying almost 9 years of unprecedented economic prosperity during the Aquino time to the Duterte time, inabot po tayo ng pandemic. So from the human rights crisis to a health pandemic crisis. Nagli-lift pa lang ang COVID, nangyari na po ang Ukraine-Russia conflict. Sa mundo na mga kabataan na to ay naniniwalang hindi na posible ang World War III, ay suddenly may major conflict in the West. And then you fast forward. The crisis of the Philippines when it comes to corruption and flood control. The biggest corruption scandal in our country. Hindi pa ho tapos yan, nangyari yung Iran, US, Israel.
1: Alright, portion sang speech ni Senate President Alan Peter Cayetano, aliado sang pamilya Duterte, ilabi na ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. So very telling ha, ang iya sinihambal, simple lang. May gin-describe siyang age of a human rights crisis at tong tiyempo ni Anay Presidente Duterte. Pero sila niya dipindi ina sa imo nga paglantaw. May ara man nagapati nga problema gidya droga sa to. Aside of course sa iya sinigintumod nga magluwas sa gera sa tunga sang Ukraine kag Russia, diriya sa Pilipinas nagluntad ang tuman nga problema sang korupsyon sang nabukaran nga binilyon ka pesos gali ang gintaban sang pila ka mga politiko. Dala na dira of course ang ginaaligar nga kwarta nga ginkuha sang Anay House Speaker nga si Martin Romualdez. So talalupang dun ini nga balita, banwa, talalupang dun ini. And if you come to think of it, ang pamangkot now is this. Also today, gin-impeach for the second time si Vice President Sara Duterte. Now next, after the impeachment, sang House of Representatives, meaning matapos nga gin-impeach, meaning idalon ini sa Senado ang mga aligasyon kag-akusasyon kontra sa Vice Presidente kay ti ang mapungko ang makonvene as Senator Judges, amo natural ang Senado. Sila ang magaserbe bilang hukom. Sila ang magausisa. Sila ang magabinag-binag sang mga akusasyon kontra kay Duterte. So ang pamangkot amo sini, ay hanbala ini ang natabo today nga butuhan sa bag-o nga Senate President nagapakita lamang kung sino ang may puwersa sa Senado. Dimudo balantayan ini.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026, Ginatubang sang kalibutan ang

bagong huknat sang Ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
2: Iba

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
3: Mayang gabi lang kay Felma Verzosa. Buariti, gatimpla man siya DTX Premium Coffee. Una lang, Felma. Karon pa ko yung magpuli ko. Mayang gabida sa kay Felma, kag sa iya pamilya sa Purok Jess, Barangay Agisan, Himamaylan City. Agisan, no? Kay Cap Kerwin Tongson. Anyway, mayang gabi. Kay Margie Tambong Vlogs, dira man sa Himamaylan, Pamilya Alonsabe, Barangay Muntilla, Sipalay City. Dad Boy Mendoza, bopwerte kapoy ko, no? Kay grabe ang init. Ay, gabihan, agahan ka naman, Dad Boy. Salamat, Gid. Kay Toto Rafi Armonio, kay paring Norman Black Barinsoy, sa kay Unyot Badajos Jr., Hinigaran. Kay paring Alan Takapan, mayang gabigali sa aton mga tagpaminaw diha sa Toboso, sa naga-tune in sa Fabulous Radio 92.3 Click FM, sa pagpanguna sang akon idol, ang ila station manager nga si K5 Randy Kangke, Franz Bulido, paring Alan Vergara, sa kay kagawad na ni Castor Miss Guy Castor, kay Inday Vebs, kag kay Kara, yo, di si Kara, college ta. Congratulations, kid. Ay, ining si Kara, balang nga taga Binalbagan, dayaw ko nga bata, ini, mapisan, Manog College nati, halin sa Ubra Campo, Panghilamon, Pamatdan, kag kunano pa dirati, subong, ay, sa pagpaningwa sang bata, malabot niya ng iyahandom nga eventually makaobra sa luwas. Franz Bulido, Rolando Siaseco, Istansya Iloilo, Barangay Takboyan. Baw labot na da? Mayanggap, eh, Rolando, I think online ini, no? Nanilin Shiflet, mayanggap eh. Aha. Rafi Armonio, oga duty si Toto Rafi. Mayanggap eh, Toto Rafi, Father Jude, Sir Jules, ari lang kami galantaw, Barangay Estefania, FDR, Father Iniukon, FDR Jude. Anyway, salamat gid, mayang gabi. Julio sa Tinitigan, okay? Christine de la Cruz, mayang gabi. Salamat, salamat, Christine. Gina Purano, of course, sa kay Roda Angeles Knight, Maricel Flores, Jorwin Flores, aha, Bauperte Kalawi, Kalaba, Sityo Kuyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela, okay, mayang gabi. Elsie Villaflor, dalana sa kay Jeneline Incarnacion, kagay mami, yeah, mayang gabi. Ariel Ligada, of course, sa kay Gilbert Salazar, mayang gabi. Okay. Gina-check ta na Ariela.
2: Larga,
3: ari antes ko magkadto kay Dave Sanson sang SRA, ari anay, ang isa ka video partigyapon sa Iran. Let's try to listen. Nano ang ambal ni Presidente Donald Trump nag-press conference dito sa White House sa Amerika. Let's have this video.
1: There still is a very long way to go from the suffering and the pressure that the Americans are applying on Iran as we speak through the effective economic blockade.
3: Hindi na mo, ako.
1: The Iranians to...
3: Hindi na mo. Okay. I'm again forward ko da. Okay. I-check ta. All right. Hindi mo, ako. Nanugagakapalyar ang aton nga order of playing tonight. Aha. Okay. Are-are ang unahon tao. Diin to man. Anong gagatabo man? Okay. Okay. Are-are. I-send ko liwat, no? Medyo budlay ini. Kindly hold on banwa kay ginari-order ko ang aton mga videos. Are-are. Okay. Ara-anay. And then, amunin ang bal ko kaina pa ni, no? Anyway, okay. Aha. Di na to, anong plastadas ni man? Okay. Daringgit banwa, ha? Okay. Are, ato na lang, pwede na, ha? Pwede na? Okay. Alright. Kindly hold on, Banwa. Kay ari, ginabantayan ko gid ang development sa Iran, kay ang sunod nga pamangkot amo ini. Malawig, pabalao kung hindi, ang gera. Let's have this news conference. Okay, ang news conference, karong dugay-dugay.
4: Fact check, I'm joined now in the studio by Vedika Bahel. Good to have you with us, Vedika. We're staying with the Iran war and escalating tensions around the Strait of Hormuz. At a Pentagon briefing this week, a journalist asked U.S. defense officials about kamikaze dolphins. Tell us what that's all about.
5: That's right, Haxley. Now, granted, kamikaze dolphins might seem like two words that you would never hear
3: are, in the same sentence. Are! However, ang report banwa amune nga may ara sang kamikaze dolphins. Kadumdum kamuto sang kamikaze, sang chimpo World War II. Atong mga Hapon bala, ang mga piloto ginapa natural ginapadala sang Zero Fighter, ang tawag nila nga Tora-Tora. Pero technically ang Tora-Tora amo ini ang Zero Fighters. Kabalo kamo kung sino nagubra sang Zero Fighters? Mitsubishi nga kompanya. Ang Mitsubishi gaubra sa lakyan subong la. Anyway, ang Zero Fighter ginagamit ato as kamikaze fighters nga. Magambal ka kamikaze, ang buot silingon sina Divine Wind. Balaan nga huyop sang hangin. Ang piloto masulod. Siyempre madala eroplano, dispues ibunggo ya ina sa barko sang kano. Samtang gasinggit, banzai! Tood mo ng singgit, banzai. Ha? Because kamikaze mo, wala sila nahadlok, abisang kamatayon. Warrior spirit. Now, ang balita nga sa Iran, sa State of Hormuz, ang Iran nagagamit sang dolphin nga gintrain sa Rusya. Kamikaze dolphins. Tiwai ta kabalo kung anong singgit sang dolphin, Remuel. Kag kun may ara man siya sang bombati. Way ko kabalo kung anong lingwahe sang dolphin daw. Doga chirp na. Galawa mo na bing dolphin kung pamatian sa tubig, no? Gambal ang dolphin. Pero sila lang makaintindi. Kung ang Hapon gasinggit banzai, way ta kabalo kung anong yambal sang dolphin. Kung namoy na, no? Kiti, lain niyang language sang dolphin. Ari pamatian tabla. Interesante ini nga balita. Ari pamatian ta.
5: Stems from a Wall Street Journal report made last week about how Iran is grasping for ways to break Donald Trump's blockade on the Strait of Hormuz. Now, citing Iranian officials, said that Tehran could use previously unused weapons to attack U.S. warships, from submarines to mine-carrying dolphins. Now, then at the U.S. Department of Defense briefing, a journalist asked top officials Pete Hegseth and General Dan Kane directly about whether Iran would deploy these kamikaze dolphins. Let's take a listen directly to what they said in response.
6: Can you kind of clarify these reports of kamikaze dolphins that we've heard about?
7: I haven't heard the kamikaze dolphin thing. It's like sharks with laser beams, right? And I can't confirm or deny whether we have kamikaze dolphins, but I can confirm they don't, ultimately.
5: So as we heard that Washington did downplay those reports and denied that Iran had
3: okay. Aribanwa ang problema. Ang Defense Secretary sa Amerika, si Pete Hegseth, amunin siya si Boy Bura man ba na, man katikalon manikisa kay Secretary Pete Hegseth mo sa Amerika, pwerte man, well of course, expected sa iya trabaho. Sa tung unang parte sa gera sa Pebrero, singiway na. Balda na ang Iran. Pitik sinta sa Iran, dasun nga adlaw na mumbato sa State of Hormuz. But anyway, ti natural ina. Siling ni Secretary Hegseth, siling niya, hindi ko ma-confirm kung kita may mga kamikaze dolphins ang kano. Pero ang hambalya, sila ya wala. Nga kay oras i-confirm sang Amerika nga may kamikaze dolphins ang Iran, isa lang ang gwa sinibanwa. Butchog naman ini. Ang presyo sang petrolyo, diesel, gasolina, tapat naman kita sini. Saka naman ang bili. Yari pamatian dugang ang ini nga report. Yari.
5: Arsenal, but it also didn't confirm or deny whether the U.S. had any themselves. Now, Iran, for its part, has not confirmed anything, but of course it hasn't missed an opportunity to satirize this incident and troll the United States, something we're seeing regularly online at the moment. The embassy in the Iranian embassy in Hyderabad posted this AI-generated image of a dolphin bedecked with goggles, strapped with an explosive canister on its back, titled with the caption, "They have finally spilled the beans. It is all out."
4: But Vedika, this idea of combat dolphins, this is a very real concept that has previously been used in warfare. It's not just a joke.
5: That's right, Haxi. Military marine mammals, especially bottlenose dolphins, have been around for decades. The Soviet Union, in particular, was well known for its dolphin training program. Now, if we look at more recent conflicts, in 2020, it was reported that there was new evidence that the Russian Navy had sent trained dolphins to its naval base in Syria in late 2018 to help support its intervention in the Syrian war. The U.S. Naval Institute also reported in 2020 about having evidence of North Korea having a naval marine mammal program dating back to at least October of 2015. And in 2022, it was reported that Moscow had deployed trained dolphins during its invasion of Ukraine to protect
3: okay.
5: the Black Sea Are, naval base there.
3: Now, are ang kululbaan banwa? Kundi report pa lang nga may ginagamit nga dolphin ang Iran, ang pagkamatuod hindi inikutaw-kutaw sa kasaysayan sang kalibutan ang Amerika kag ang Russia nagagamit sang ginatawag combat dolphins. Hindi nga ang dolphin nagauyat M16. Hindi nga nagauyat baslay o kun pana o kun bangkaw o butang tabi naga inat Indian target ang dolphin. No, hindi amuna. Number one, it's impossible. Number two, lain ang purpose sang dolphin. Nga, ang Russia reportedly, tigaling kung natabo ini, kaluluoy ang dolphin. Eh nga, because reportedly, ang record sang Russia, amuni, ginatraining ang dolphin, takdan bumba, kag pwede ibunggo sa barko. Ang iya naman niya kakano, as reports would say, ang ginahimo, ang dolphin, amo ang mangita sang sea mines, mga mina bala, ukon mga bomba sa idalom sang tubig, dason ang dolphin mamatomato. May ara siya sang cutter ut don ang mines nga na nahigot to sa idalom sang tubig, di mudo malutaw and therefore hindi makahalit sang barko. Te, way takabalo kun nano ang kamatuoran sine. Pero yari, ang video parte sa combat training o training sang mga dolphin. Yari. Ari atong isa may ginpasunod na kuda. Ari ang isa ka video parte sa combat training sa mga dolphin. Okay? Ara. Okay.
8: Perfect for a game of catch.
9: Dolphins are highly intelligent marine animals, notable for their agility, size, and echolocation skills, capable of reaching lengths up to 13 feet and speeds up to 60 kilometers per hour. Dolphins outperform even the most accomplished human swimmers. For comparison, Michael Phelps, the most decorated swimmer in Olympic history with 23 gold medals, can swim at a top speed of only 10 kilometers per hour. Humans have harnessed the attributes of dolphins for a variety of tasks, such as demining, object detection, and even surveillance, thanks to their innate sonar capabilities, which exceed the sophistication of any current human-made technology. However, Russia has a unique history of dolphin usage, dating back to Soviet times. In 1973, the Soviet Union launched a program for combat dolphins, and specifically, kamikaze dolphins. The Russians attached explosives to the heads of the dolphins, and then they sent them to attack divers or enemy ships. Today, of course, Russia doesn't broadcast this past use of dolphins, but they do use them, as mentioned previously, for a far less deadly purpose: surveillance and intelligence gathering.
3: Oh, are! Ang ambal sa report amune nga hindi malayo nga ginagamit ang dolphin, pero kuluoy no. Suno sa sininga report nga ara sa YouTube, ang ga-training sang una dolphin Russia. Galing ti laban-laban kano nagubra sininga report kay man ang ginabasol Russia lang nga military training sa dolphin, hindi nga ang dolphin nag ginapamartsa no nga left left left, right, left, hindi man amuna nga ginapapush up ang dolphin. Ang training amuna eh. Ang dolphin may ara sang duna nga sonar, nano ining sonar, sound navigation and ranging, nanong buot silingon sila. Pinaagi sa sound ang ginagamit subong sang submarino, halin ina sa ginagamit sang balyena kag dolphin. Ang dolphin kag balyena, kunara sa dalumduta at tubig, may sound ina, may high pitch nga sound. Pinaagi sina, mabalaan nila ang distansya sang isa kabagay. Kun sa kalangitan, kundi may ara, ginatawag radar, ina, ginilog man ina sa alagit-it. Ang radar, ang tawag sina, radio detection and ranging. Gamit ang sound o kung gahod, mabalaan sang alagit-it kung ano kalayo ang iya kadtuan, kag nga ang alagit-it makalupad bisan dulom because of radar. Sa idalom tubig, ang dolphin kag balyena nagahimo sina tungod sang sonar. So mapuslan. Limbawa, may dolphin nga nagapatrolya. Imbis magpadala submarino nga nagakinanglan linibo katawo o ginatos katawo, minilyon nga bilis ang kagamitan, dolphin ang ipadala. Now, suno sa report, sang una ang nag-training ang Russia. Ang Amerika, I'm sure, may training man ini sa dolphin. Pero, ang klaro diribanwa, amuni, may military application o may pulos sa militar ang dolphin. Nga, makapang-espiya, makapang-surveillance. Paminsarabala, kung sa dagat, hindi kinanglan nga may submarino ka. Ara dolphin lang, may camera o may mga sensor, pwede amula na gamiton mo. Are, very interesting. Padayon untang video.
9: Russia seems to have doubled the number of dolphins trained to defend the naval base of Sevastopol in Crimea. What are these dolphins used for? How are they employed? They are trained for a multitude of tasks, among which is intelligence gathering.
3: Ooh.
9: Dolphins are mainly intended to detect, identify, and prevent potential Ukrainian combat divers.
3: Ooh.
9: In other words, a dolphin can be a spy,
3: Grabe.
9: This is the case for the one you see here with a camera harnessed on its back.
3: Ulo.
9: This is also the case for this other dolphin you are going to see, which has a camera attached to its fin. Dolphins are also used for demining due to their sonar. Imagine, even the most sophisticated electronic sonar in the world is not as effective and efficient as that of the dolphin. This natural sonar is located at the front of the dolphin. It's what we call the melon. It sends ultrasound around itself, towards an animal or an obstacle, for example, a mine, and once these ultrasounds reach the obstacle, they bounce back towards the dolphin.
3: Oh.
9: The animal captures them through its inner ear, which is located in the lower jaw.
3: Oh,
9: thanks to this,
3: Grabino,
9: the dolphin has a very clear view of absolutely everything that surrounds it, and it can therefore easily spot
3: the mines placed on the seabed. Gaka-amaze ako gyapon sa gintuga bala sang naturalesa, sa gintuga sang Ginoo. Ang dolphin, kung ikumparar mo sa moderno nga kagamitan nga sonar, mas abanse ang dolphin nga. Ah, ang isa ka problema subong sang kano, paano pangitaon ang mines ini ba nang nagalupok ala bomba sa idalom sang tubig? Mines nga ah. Kiti kung lubog ang tubig, budlay pangitaon. Ti kung dolphin ang gamiton, mas matanda pa sa pinakamoderno nga sonar nga kagamitan sang tawo. Ti paminsara bala. Sapat lang, ti. Kumo kay nagalala ang inaway dito sa o ang kinagamo sa Middle East, nagatuhaw karon ang pamangkot. Bala, tanan na lang gamiton sang magtimbang bahin. Una nga daan naglibog ulo sang kano. Ang gingamit nila, pinakamoderno nga mga eroplano. Ang ginkontra sang Iran, drone. Posible halin sa China, posible halin sa Russia. Ti subong, nagapalumba naman sa pag-develop o kung paghimo sang bag-o nga mga kagamitan para sa gera. Dira kis malibog ulo mo, no? Nga, ang tawo kadugay na sang aton pagtinir sa kalibutan, hindi tapa mahimuan sang patod nga solusyon ang gutom. Ara pa, hindi tapa mahimuan ula patakatukib sang solusyon sa kinagamo, pero kon pamatay sa isa kag isa, grabe kita magtukib. Galing kiti amo ng gera, no? Ang gera is of course a forerunner sang invention. Wala man problema, ina. Kag kinanglan tagin man magdepensa sang aton kaugalingon. Pero somewhere, somehow, that foolishness, if you ask me, should stop. Dapat hindi lang nga mangin maayo kita sa pagpatsyanay sa isa kag isa, kundi sa pagpauntat sang kinagamo, gutom, kapigaduhon sa aton kalibutan. Ari padayon unta ang video.
9: Humans and technology cannot reach. It can also locate very small objects, even buried under the sand. It is trained to signal these to humans by, for example, planting a beacon or a buoy in the sand right next to the mine. The U.S. military has a well-documented history of training dolphins for surveillance and other defensive tasks. These intelligent marine creatures are enlisted in the U.S. Navy Marine Mammal Program, where they are trained to detect underwater mines, recover lost equipment, and monitor potentially hostile activity in the vicinity of naval bases. Their exceptional speed, agility, and innate echolocation capabilities make them uniquely suited to these tasks.
3: As we mentioned, alright, so may ara man ang Amerika sang mammal, marine mammal training program. Nano magambal ka mammal? Katulad sa aton, ang bata, pagwaya bata na baby na ginabunag ya, wa isang tawo nga nagabuto nga itlog ang nagagwa. Wala tawo nga ang ginabuto kiti-kiti. Ang ato niya pagwa sang lapsag, lapsag na ina, gamay na nga tawo. we give birth to our young. Wala ya itlog. Wala ya sang kitikiti nga ma-develop pa tao. Pag tawo-tawo, gidya mo man ang dolphin. So it's a mammal. So may ara marine mammal program ang Amerika. Same man reportedly ang Russia. And so the most interesting thing, parte sininga balita amuni, ano pagidayhan ang dangtan sa sininga inaway sa tunga sang Amerika kag Iran inabantayan ta. Balik kita sa dugang nga mga balita pagkaligad lamang sini.
10: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Makakats mga butika.
12: Anyway.
13: Doon ang mga benefits. Ano ang mga bintaha pa?
12: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio. It's because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
14: Basta. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella.
3: Mm-hmm.
14: Ang salmonella nga bacteria naturally occurring sa aton nga large intestine. Mm-hmm. Pero kung inisya ang mga kanto sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bacteria. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
15: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko, nga ah. Kaya ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
16: Sir
15: na siya.
16: Boy, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
15: Pharmacia, no?
14: Kumulito ka na.
15: Do, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Do, ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
14: Diarrhea, ara siya.
15: Diarrhea, medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
12: Kung may hyper acidity ka, pwede man siya.
15: Ang pinakanamigit, at akas tunga sa biyahe, hindi ako ay kabaklan pagkaon, hindi ka magutom.
12: Hindi ka magutom.
15: Nga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
10: D3 Bio!
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mga butika.
16: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
14: Ay, amo na ta!
12: Amo na!
16: Oo.
14: Realidad.
16: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko litre bayo para may first line of defense nako against sini nga mga kagaw. Nasugot kag sa indi, wala ni kaong tataning flu ni, kay para ma-flupigado ta.
14: Flupigado ginagid.
16: Masugot kag sa indi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, ya masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto, dira ka gasto sa imong mga mask, sa imong mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
14: na punto
16: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
14: Ang ibanta ganito,
16: nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikaduha pa gid nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka-D3 Bio ka, grabe ang trust mo. May naka-D3 Bio kuya.
15: Correct.
16: Kaya niya pat yun sa kwan.
14: So peace of mind.
16: Pero kung wala niyo maintindihan ang D3 Bio, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitanyo na lang.
15: Gairmitanyo na lang.
16: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta so COVID na ni. Ang bintahagin ni Ditribayo, instead nga hindi parang patay, kaya nakaditribay ka, buhi pagyapunan sa nila. Kaya man, kung wala ka Ditribayo, pangatakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
15: Ang mapupila ka milyonis na nga sila na patay.
16: Siyempre ang matupan na iya.
15: Himuon mo pa na liwat.
16: Iyan ang kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, o bago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
19: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3Bio! Health News! D3Bio! Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na! Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio! Adlaw-adlaw! D3Bio! D3Bio!
20: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
19: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin. Sakitan ang itsura. DTX 500.
21: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
26: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
26: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Things
27: can 101.5 K5 News
19: Lorga.
3: Balikan tanay ang reklamo sa mga mangunguma dito sa Barangay Don Jorge Araneta sa siyudad sang Bago kay tigin presenta to kaina temprano pa. Let's have Mr. Dave Sanson sang Sugar Regulatory Administration party sine. Sir Dave, may gabi.
28: May gabi, sa tanan.
3: Sir Dave, gapangayo bulig ang mga mangunguma dito sa sa Bago party sining RSSI, Blaser?
28: Yes. So, ikuan lang nila. Pero napacheck ko na kagina, no, nakakontakt na sila kung sa SRA.
3: Ay, good.
28: So, if, oo, na makakuan na sila, makakuan na ito kaguligan sila, pangamon MDO. Pero if ever, kuan, wala pa biyang iban, contact lang nila, lang male district officers ang SRA sila area. Dali ka to ana sa ngamon mga tao, ang ila lugar, i-assess. Kaya kung infected manggit, gigapanghatag kami kuan libre na bulong.
3: Ay, okay. May available man sir nga insecticide subong or pesticide kontra RSSI?
28: Yes, so it's makabakal ka man sa mga

0: may 900 hectares na tana affected all of Negros, no, NIR ang recorded ng SRA, mga 900 hectares na siya. Pero ang report sa Konsang Amon na mga MBOs na hindi siya first kalala sa last year. Though mild attacks ko, no? Mild lang ang subong na pag. Buti Mayo, natimplano pa lang, tapos na.
1: Diin mas ideal nga klima sa ila, sir, ang tigtulugnaw o kung ang subong nga perting init?
0: Ang gusto ko dyan sa nga, sir, ay ang init.
1: Kaya ay, katunto.
0: Kaya sa panago sa dalawang leaves na ito.
1: Uh-huh.
0: Mas laga-attack na kung simpo init.
1: Kung amo ginahimo, yapayong ang dahon sang tubo, dasun ginasigi, yasuyop?
0: Yes, so dra na siya kay stock.
1: Ay, katunto.
0: Dra na siya
1: kay stock. But do kilala taman nga iba, no? Anyway, Sir Dave, salamat kid. I hope ang tagabago nakabati ah. Salamat kid, Sir Dave.
0: Welcome kid, welcome.
1: Good night. Good luck, sir.
0: Good night.
1: All right. Lorga Fisa. Si Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA o sa Sugar Board. Ti siya ni ang ginapetisyonan sang Sugar Council nga palinon ang bot way ko kabalokon. Palinon si Dave Sanson kag si Paul Ascona ining duwa ni classmate ginaprangka ko na classmate ko ning duwa sang high school sang una sa Lasal. Ambot kun ano ang mga problema sa industriya sang kalamay nga madula kun ini sila buslan. That I do not know, no. Anyway, are balikan ta pagid ibantang balita. Let's have K5 Berto Gakit Jr. karon dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
1: Areo, tapos sini sakit ulo ko bukadamo sa mga itabo subong. Ti amo na nga tapos ko programa tapos larga vista gapatawhay ko. DTX Premium Coffee ang akon upod. Para magpatawahay kung gabi, mamangkot ka mo ti. Gabi na kape ka. Yes, nga ah. Tungod, ang DTX Premium Coffee, hindi tama kabugat bala ang iya sangkap nga kape. Medium roast, meaning hindi pait, ti hindi magmurarat. Matamo kung gabi, hindi ka magtarsir. Ang manami pa, ang iya patamis, Stevia Plant Sweetener. Hindi makapatalbo sang imo kalamay bisan diabetiko ka, type 1 o type 2, type ka sang DTX Premium Coffee kay Stevia ang iya patamis. Ano pagid? May ara siya sang milagrosong uhong. Amo ini ang Ganoderma. Fungos ang uhong pero iniya nga klase uhong anti microbial. So meaning, kontra sa kagaw, dimudo sa DTX Premium Coffee, makapatawhay ka na sang una-una, makabulig ka pa sa imo lawas.
2: Lorga Vista.
1: Ari perte, pagkita ka balita. Grabe nga balita. Ne. Babayi, nagmaoy, ang ginaubrahan sang iya bana, ginsuspitsuhan niya, singag, blank, kamo ang word nga sex bala ihiligay nun gid yang iya gingamit naga blank kamo grabe mo ti ang natabo ang ginambala niya to ginkuan sa tubo kag ginlampusan lipong ari karon gindala sa police station. Sa police station nag-ako siya sinya kami ya kaagi kami dakop droga pero nga agin dakop siya. Let's have this story from K5, Berto Gakit Jr. Bert, may gabi!
3: Sige, Berto, may gabi. Daron kini ka mga K5.
1: Daku naman tingog mo, noy.
3: Kanya po na ako ni si Rod.
1: Ay, tood? Ay, tood ka?
3: Daku gratulate ang bata.
1: Ay.
3: Wala ko dahil
1: na. Si Rod, congratulations man, ha?
3: Oo.
1: Makaapas pag-uuro pa niya po, ano?

0: Hindi, actually, kinapamintay ka. Ang bako, ma-report ko na ng sir sa kay Sir Julio. Sama na, kung bali si Sir Julio sa manager ko, no? Kung tatuan mo, problema mo sa mga hapas.
1: Taon!
0: Uwakas,
1: hindi congratulations sa beloved nga anak ni Sir Rodza.
0: Yes.
1: Oh, sino galing ngalan niya?
0: Si Rodjan.
1: Rodjan, bau puwerte. Anong gingraduitan ni Rodjan?
0: Marine.
1: Ano?
0: Marine Engineering.
1: Abi ko na nyapon ka lang, wala ka malo.
0: Ano na?
1: Abi ko na nyapon ka lang.
0: Wala. Malo. Kasi nung patanin si Rod, close ko man siya na.
1: Yeah, de.
0: Kamayo kami niya ako yung adaan niya. Malapit ko sa mga tutsiro.
1: Ayo.
0: King sa aton nga balita tubong gabi kasi sa Julio.
1: Oo.
0: Sa gabi ni sa kasusunod mong panaton nga do ka impika man iti isa ka babae kagabi sa may police station 4 sa may baka 4 sa may Pilamonte nagreklamo.
1: Oh.
0: Pero si Gimot man ta kagabi nga ang iya sini nga na wong may sila no ang tabo gali ni
1: Bert
0: kusaning babae
1: Bert inang tarunga ang report mo ay plastar mayo ha kabalo ka nga ah
0: nga
1: si fire officer Robert Rubilio classmate ko sang elementary retired na ni siya galing eh retired BFP personnel gumamati subong upod sa iya misis nga si Minerva Rubilio. Oo. Isa ni sa mga honest nga BFP personnel si Sir Robert. Oo, gapamati gini siya. Ayos. Proceed.
0: Ramon ni tabo kagabi. Ini kito anato ni sa round alas 11. Dira sa may back of 4. Kabot sa area sa sulod sa asang presisto. Nakita naton sa sopa ining babae nga nagawaras. Nakita ba Julius gawaras si Shatterotti ang isa iya sining itura may pilas sa nawong. Sige man ko taman ni siya kung ano na tabo ni siya linang pusan sa kano sang tubo.
1: Ay.
0: No, so pagkakusita sa kakipag Julius ang naglampos ni siya ang amo sang iya sininga bana. No? Ang bana yakin ni doobramong sa babae nga ni nga si Iging. Ang babae lalaki ang ano ni babae pala kay Ma Julius nga biktima nga nagpa-blaster gito na lipong ni kagabi no sa ginampusan sa nga tubo so mo ni tabo kagabi ano kit ani ko no sang biktima o kuning asawa ang yasi ni kabana nga nagasundanay sila
1: oh.
0: Ang yasi ni nga ining ni Gingging ang nagasundanay ang bana yung kasi-kiking amo sang iya sini nga bana.
1: Oh.
0: Now, okay. Ano man kunong
1: Danay. Ang bana ya nagaubra sa babae. Anong ubra sang bana ya?
0: Duhil, terman ka kay Baba, ano ah, duhil, terbla ka.
1: Diin ang bayi ni ang ginaubran sang iya bana.
0: Adira man sa pag-asa?
1: Tupad balay nila purok. Purok pag-asa, diin ganin ang purok pag-asa.
0: So, di agad dampil ko na dampil ng area sa Metro Bacolod. Balang agad na si Juan.
1: Okay.
0: Sa Bacolod Hospital.
1: Oo.
0: Di agad niya area mo.
1: Okay.
0: Ang tabo ni Puno kagabi eh, nga nakita ilang Puno. Ganyan ko nung sunod sa asawa. Di ba dudududa? Balang ano? Kaya kinawaya bi ang term. So, hindi na ba matahe. Balang agad na Julio tao, no? Na amon abi nga tidong nagipaghilawas ikaw.
1: Uy.
0: No sa akon nga bana.
1: Oo.
0: Si direct bala wala sing makang ano ang amo di balang si ara ang bata sang amo.
1: Uy.
0: Ang mga kabataan man ang amo sa
1: kini
0: nga bana nga din kontrant man to. Kalaw ay batasan suno gini dia do na baskusan man sa mga tono sa tinad ka ang gabi no. Ang galing kina init lang ng ulo ya abot kung diin ko nga pwersa nga batang sang ano sang naglampos na ako diin niya ginkuha ang ina nga mga impormasyon no kasi by Julius kasi amo to ratabo kagabi na huli antik no ining amo no nga nagtubot gid ano kay nga why am I turn bala mo to nga balong dinay
1: amo
0: ko dito Julius
1: Kung sa TV pa, kadumdum ka sa una, ang gina-edit out, blot, toot! Gaamo na?
0: Oo, amo na ganit.
1: Kalay. Bali, sa simpleng istorya, ang tinaga sa iligay noon for sex, ginsinggit niya gid. Siya nag, kamusang bana ko? Amo na?
0: Ulo. May mga tanggip ako noon, kaya uli ang babae.
1: Allah. Pilang edad sang babae?
0: Actually, edad nila ni Corintaydos, Corinta, ni mong siging
1: Corintanyos. Okay.
0: Ang ginatudahan niya ko noong ati amo, ang amo.
1: Hmm. Pila 40 man?
0: Corintaydos niya.
1: Ang banay niya?
0: Ang banay, bata pa ni ko noong 35 ako.
1: Ooh. Okay.
0: Ining babae nga mapuli sa palay nila. Puyuon na gaya ganyan sa patiyon.
1: Huh?
0: Amo na yung nambal sa nga amo nga patiyon. Kaya sila na huwi ka siya na may mga
1: ahay.
0: Ining amo. Nagsakay sa karoon sa tricycle.
1: Hmm.
0: Diyo pa yan nilang yung maipit. Ining ipito niya gaya no? Ining asawang nga nagyawyaw siya.
1: Hmm.
0: Nagpatibakot siya. Nga amo na ding natabo. Then, wala na ipit, no?
1: Okay.
0: Nagpaisad. Pag mahigat ka dito, Julius, wala niya sa kung nakapanagang siya sa ipit ng tricycle, ang babae nga amo, nagganaog sa tricycle, may dalangang tubo, no?
1: Mm.
0: Linampusan karon ka dito, Julius,
1: oh.
0: Ang amo nga ini nga babae.
1: Ano nga klase tubo to?
0: No? Tubo, sa bala ka dito, Julius, nga do salsalon.
1: Salsalon, gidya? Ano, hindi, ano ka dako?
0: Lapad, no? Mga ano ba? No? Mga balita ka metro, hindi mga labot ka metro.
1: Oh, pero inang tubong ginaagyan sang tubig ka basiwa? Okay. Linampusan.
0: Linampusan siya.
1: Mm-hmm.
0: Kung may kagabi, babae, ikaw mong tsura, ibla na, huwag mong habok-habok na daan.
1: Paglampos sa iya, pilagid ka lampos?
0: Isa, duwa.
1: Isa, dua. Okay.
0: Nalipungan niya.
1: Tikon sa blatter ni Bert, ang gwa sini, the complainant plan to ipiton the subject. Amo na?
0: Yes.
1: But not hitting the subject in the dalanon, the complainant found a tubo and lampos the victim on the head. Amo na? Kun blatter.
0: Ang pamangkot, yung hitaling biktima, ginoon yung
1: expect mo. Okay.
0: Kasi, ang masing-masing sila kato sa, no, actually, yung isipan niya, kagabi nga patrol, medyo matomato na lang dala sila. Dito pa nga, yung kagabi, sa may PlayStation 4.
1: Okay.
0: Kasi, mareklamo, manang asawa, rito na medyo sakit-sakit, ikawang reklamo. Balok, ano rin pag-impang, ang physical injury, kagang, ano tawagan niya sa kaso, baka di pa serious, hindi pinahawon na ako, no, baka kasi mawian ka, no, public mental.
1: Ati kwan ginaya, slander ginaya? Slander gina? Oo.
0: Oral defamation.
1: Oral defamation, isa pa gina.
0: Actually, ito medyo damo, matuti ang basa ng tawa, kamiling ko yung magpasaka na.
1: Kagkwan, pagit Bert eh? Bert?
0: Ha?
1: Ano oras na tabo ang insidente?
0: Alas. Yes.
1: Waras in the midnight blue?
0: Ano na?
1: Waras in the midnight blue. Di ba?
0: Moral damage, no?
1: Mo agay! Moral damages! Aragoy!
0: Moral damages, good?
1: Oo, ti danyos perwisyos na. Aragoy!
0: Daling sa tiba Jol, sa gabi, bla. Wala man taga wala man sa gadyad. Sinobre yung siya misok-misok dito matatang sa awat. Oh. Mm. So, wakal siya nga wakal. Tingnan mo ko nung tinto hindi normal kung malang tao mula.
1: Oh.
0: No? Ang sige ko dito, yun nasa isang mata. No? Mm. Yung patong confirmation na rin nung siya.
1: Mm.
0: Na siya nung siya, ang wala man sa nagpunta, bihampal sa ipamangkot. Sino galing si? Ding pagbangdan man to sa among, ngang ining asawa ko, no? Ti gadunga.
1: Uy! Oh. Uy! Danay! Bert! Ma'am! Ang gwa Senegali istorya binabayi ni. Oh. Nga naglabuta na eh. Uy, hala. Sige, sige.
0: Din confirm tani kung ano ni kamatuod sa asawa ang pasitukos lakas sa Matilios nga nagagamit sa ilgal nga troka. Mismo sa aton, sa kamirata, sa video ta, nag-ako ni siya. Pero gagamit kami at siroti. Napri, ako na lang tao mo to, gaako siya, minado siya nagagamit. Kaya ang iya ka nun nga banab lang.
1: Oh.
0: Ang iya, ginasilusan.
1: Oh.
0: Ang iya nga si Junis, nag-ining asawa, nakagi na ni Prito.
1: Ah.
0: Ginigal druga, man nag-ulang manis lang kung nung kagawa mo.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Oo. Oh. Ti, ang ginalinan sang iya sininga kaakig sa ginbastos niya nga babae, nga ginaparapta nga nagadroga sila.
0: Mm.
1: Ti, pero kaagi man sila gali priso kagin ako yaman nga gadroga sila. Ti nga malain buot niya.
0: Amo to gani, actually sa video report sa kagita ako sininga interview ang
1: isang
0: babae nga
1: asawa. Bert, do parehas ning bala sa NPA?
0: Hmm.
1: Di bala? Ti, tungod lang niya sa humaom, patsyon mong tao, ti ano ka NPA ka maminsar? Di ba?
0: Oo. Oh. Kasi na lang tao, sa gitbala ka si Pep Julius, ano gitbala ang rason? Pwede ba siya karason kung toon? Di man nga tinakita ko, pero may sila kakita ay, gano'n sila, gano'n si wala ang gitabi, no?
1: Ah.
0: Wala ang gitabi na tulit lang, rason lang ako, hindi nga naging kuha ang power, sinin mo power.
1: Ulo!
0: Ang power, sinin, nga inambal ya to, pero ti, kabala mo ko ano inambal sa katapusan ng Pep Julius, sa
1: oh.
0: Na-inmit lang ko yan, amin na doon siya, nga na-inmit lang ko bala, kay hey, kung ano ko nung natabo sini sa mga bata ya, ikipermit ko nung katinir mo, pwede ko brama ng iya sini nga ba na dito sa amo ya, ginaisip ya, at ikinakonsinti ko nung, hindi pa supportaran.
1: Ah, di mo do, ang, Bert, ang kaakigaya sa iya banabana, kay wala siya ginagaan kwarta para suportahan ng ila kabataan. Ti Danay, una bes legally married ni sila kasado ni sila nga duwa hindi.
0: Asawahin ni sila pero wala ta kung kasal gini sila yan.
1: Hindi kay ang iya ganin description sa lalaki. Partner ya lang hindi bla? Hindi ba na? Oo.
0: Kung sa suporta pero ita kabalo ko din gitni, no?
1: Oo.
0: Pero si ginagabig dyan na lang at si mag-asawa sila, gawin po nanay siya sa balay mo. May bata sila. Pero amun na lang ibig ato, sinig ka diba
1: sa ano, ano kadlag ko, ila kabataan, Bert?
0: Bata pa, actually na ito ni mga kabataan ang magulang ni Di Anyos.
1: Oo. Tibali,
0: mga
1: kabataan. Very, do medyo complicated nga istorya ni Bert, no? Kasi, kung ga-alleged siya, nga wala ginasuportahan ang ila pamilya, wala ginagaan pagkaon ang ila kabataan, that could be a case of child abuse and lack of support abi. But then I don't know kung bala ma-fall ini sa sina nga category kiti wala ta kabalo kung legal ni sila nga nakasali, di ba? Pero danay pa 2 minutos na lang abilin sa akon
0: gani. Pero wala mo ko ang iba, Julius.
1: Mm.
0: Basta nga doon sila ng mga kapulitan. May pasasan, hindi man ito no, ining asawang. At ito, kawaliwalan. Lalo, ano lang makita yan, wakal yan. Pinakapatos, kitin siya sa isa kababae. Kalinapusan.
1: Gani. Sige, pero Bert, Bert, balikan ko na buwas, ha?
0: Sige.
1: Sige.
0: Diyos, ang ato, sa kalawasan, dito, extra-rendered, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, si kanan ka detox ka pa. Ako si Kikang Derto Gakit sa amping kabalita, servisyo mong ipo, at ngawan, Tregros, K-5 News,
1: FM. Lorgo! Antes ko magtakop, hindi ka mo magkalipat sang akon sekreto, ha, nga ginainom ko kada gabi upod sa DTX Premium Coffee, DTX 500, amo ining panguntra sa free radical sa aton lawas. Tungod mayara ini sang antioxidants gikan sa dissolved sugar cane extract kag dahon sang amargoso. D3 Bio sa piyak kabahin amo ini ang may extra virgin coconut oil ang superstar sang D3 Bio. Amo ini ang panguntra sa kagaw, virus, bacteria o kon fungus. Ini pagkalimtan John Wick sang lawas D3 Bio.
2: Lorgo,
1: sangalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara on the technical side. Julius Mareveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag serbisyo publiko sa Negros, ang kampyon nga estasyon, K5 News FM.
2: Lorgo, Vista. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso,
3: hilana, sipon, kagubo,
4: tugasong virus, kagbiklobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid,
4: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
3: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Senior citizen ka na bala,
3: kag medyo lipato na,
4: ibalik kag protektahan ang memorya.
3: Mag D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
3: nga isa ka sahi nga brain food,
4: kag gantino man
3: san aton uto,
4: rason
3: nga gandami ang memorya.
4: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
4: Kina problema mo bala
3: ang mataas nga blood sugar level?
4: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extract
4: nga bugana sa charantine
3: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
4: Likawan
3: ang komplikasyon dala sa diabetes.
4: Mag DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: ang free radical neutralizing supplement.
3: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant.
4: Likawan ang komplikasyon
3: kag balatian.
4: Mag DTX 500,
3: ang pinakakampyon
4: ng antioxidant.
3: DTX 500,
4: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
4: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C,
4: babaka
3: sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
10: Moderna Max.
11: Moderna Max.
10: Max Effect.
12: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
13: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By 45 probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang. Knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Number 1. 101.5. 101.5. K5 News.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
19: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang carrots.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
19: Mas no.
18: Ano tayong intruder man?
11: Maedukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis. What will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
22: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
22: Kung nag-detect 500 gig may tisi ka kadadla, wala ka sang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sang 3 tub-tub 5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
19: Ya, kadamo, galiba.
22: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig. Basin wala ablaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
19: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
22: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
19: Mas pagkadamo, galing
22: na. Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
19: Mag-lose weight ka, sigurado. Gini na, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
22: Correct, Sir GP. Amo nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or PureC. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
19: Maganami, pagigali, Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
22: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya pala kauntamis mo. Bangod din na, Sir GP, sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
19: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramirez, no? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
22: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates sa ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure si agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko sa tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tiba gidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pasang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay? Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
19: Kala ko si Jiri gusto last ay kay.
22: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
1: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na!
1: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
0: DTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
23: Saan nag-inom ka?
24: DTX 500.
23: Kailan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500.
0: DTX 500.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa atong lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok na mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
22: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata ka nga isang gitwag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agud maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
25: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas no pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
22: Mga dysmenorrhea.
25: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa DTX sa 500 kag Mighty C.
5: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
22: Mahypo kag mahyper, sir boy.
5: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Thyroid gland, to do amo ning gasolinador. No? Mm-hmm. Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di akang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant champion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
22: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selyula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selyula. Gani, hindi na amuna nga types ang selyula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selyula, pag cell division, balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktukon nga selyula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugoti mo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter, healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: DTX 500!
7: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag-DTX 500 na!
7: Masamihin na kapalatian?
6: I-DTX 500 muna!
7: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
6: Mag-DTX 500!
7: Agod maging mas hubid sa itad ang itsura!
6: DTX 500!
7: DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Kina tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa agad. Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500 Mighty C
7: ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Kag subong kanami sa akon paminsara.
6: Mighty C
7: pamalit sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
28: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
22: dapat adlaw-adlaw at tipano.
9: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
5: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga patay niya mismo sa mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
22: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
5: Mahilig mga
22: Mahilig sila mga
9: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
5: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape, tubang sa beach, no? ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX Coffee Mix, gatinlo sa imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX Premium Coffee ka. Dua ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500. Ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
22: Ati bas nami, ya, Sir Boy. Tested, tested and probin, ya, kung gakapi ka, pugaan mo sang, ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
25: Oh, hindi ka na madutlan, ha?
5: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
22: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, gamit ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasads. Tapos yung massage, Sir Boy, gainom din siya kape nga DTX Coffee Mix nga may extend.
9: Lagi pa na sultiro.
22: Ang extend, Sir Boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
5: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin yung blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imosilila, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kagbasura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw kasulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar D3 Bio antes magwa. Para ko, no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginauburahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw, ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
22: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan, damo ng antibiotic, Sir Boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no, mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, Sir Boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Okay. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3bio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3bio sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo baba para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunti ng laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
5: So magkan magpanamit, kuha sa DTX Premium, puga is ang duwa ka D3bio.
22: Pwede.
5: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses ngayon ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3bio, Dr. Amin.
22: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imong ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
5: resistance
22: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila duwa mapatay, mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid dipinsay ay. While ining D3bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
5: Kita mo lang no, amuni kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3bio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3bio, ang bilog nga armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
3: D3bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3bio. Ang D3bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
3: May DC. Mapalis sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi.
27: National Highway, Kilid sang LBC.
28: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
22: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag di Tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo di Tribayo, kaunon ha, kagtod. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituents ang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal mo pupo.
1: Na, may ang pupo mo.
22: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
1: Nalumbos.
22: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay. Kamulo ka, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
25: Negative.
1: Kita mo
22: lang. That's how effective is ditribayo.
25: Yes, kag ang kanami pagod sir boy sang ditribayo kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinanglanon sir boy, no? Kun problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
1: sakto na, Doc.
25: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve inasang aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
1: Before ka pambalon, sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun na ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog ngadlaw, siyempre. Kipunok na siya sang medium pain triglyceride.
22: Kaya na magkaon, sir boy.
1: Kaya na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
22: Correct.
1: Sir PD.
9: Ang ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula kay ginatabunan ina sang MCT sang ditribayo. Now, kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3-bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3-bio.
1: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3-bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, hindi lang sa 4 ka D3-bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3-bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubosipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3-bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3-bio adlaw adlaw.
22: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3-bio.
13: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyong abalatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
9: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Para sa tanan ng mga tagpalamati, kag sa aton ng mga kapamilya, sa aton ng palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, nalayon gid ang Diyos sa sining tiyon, Bangod siya nga pagatipan sa aton, sa nagligad nga mga inadlaw, kag aton siya pasalamatan sa gihapon sa sining mga panahon, bangod kay ari kita makapadayon sa aton nga palatuntunan, kag dalayawon gid siya. Bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, nga yagin bubo sa aton, nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Manang ginaliwat na diri nga hindi tagin pagkalipatan. Kay malipay gid ang Dios sa imo, sa akon, sa aton nga tanan, basta nga magpasalamat kita siya sa tanan nga mga pagkamaayo. Kay kung kaysa, magpasalamat lang kita kung may mga damo nga blessings mabaton ta. Pero hindi na kita magpasalamat.

Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong banal na lukukan at pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo at pagpalain mo ang ginagamit ni Pilan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial or protection. Gayun din sa bat pamilya ng kinitawan at lahat ng mga kawani, simple lang po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may mga pagkukunan, pagkasala sa laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Na nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So ang ato naman ito ng subong mauturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo, kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe. Siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol. Agod nga paagi sa iyang pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amo na ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Amo na ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang atong pasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos nga nagasiling. Halin sa Versikulo 1 hasta sa Versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kung may pagpalig-on kay Kristo, kung may paglipay sang paghigugma, kung may pagkiambit sa Espiritu, kung may kalulo, kagkaluoy, himunin ninyo ang akong kalipay na mag isa kamusing hunahuna, na may isa kagugma, na may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kaysa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hoptin ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Diyos, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Diyos nga butang nga pag-agawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga natao sa kaanggin sang mga tao kag sang nakita sa bayhon sang mga tao nagpaubos siya sang iya kagulingon kag nangin masinolondon tob-tob sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Dios, sing mataas gid kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Agud nga sa ngalan ni Jesus, ang tagsa katuhod magpilo sa langit kag sa duta, kag sa dalom sang duta. Kag ang tagsa kadila magtuad nga si Jesus Kristo Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agon ma-realisar sing bugos ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ni. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga amay. Sa sining Diyos noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Diyos sa napukan nga rasa. Ang among nga gugma nga ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak na sang Diyos, nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Diyos ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iabugtong anak, agon nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. 1:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao.

0: radio ko.
1: Kampyong radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updating kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong ang gabi, text yun na rin tawag sa ating smart number 0928-611-2263, o kung sa ating Globe number 0927-7-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kuno komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita subong sa aton palibot. Sa liwat i-text lang o itawag sa aton nga smart number 0928-611-2263 kag sa aton nga Globe number 0927-7-448-940. May 11, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Dirili.
0: Kamusta ni Mod, Lolo?
1: Well, as usual, nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Mayo, mayo. Mayo, kagi. Mga ka-K5, wala kita untat sa pag-remind sa atong talan. Nga tagaan tagid sa ang importansya. Ibutang tagid sa mataas nga prioridad ang atong nigayong lawas. Para hilway kita sa kunano man nga sakit kag balatian kay kabudlay sa subong nga panyempo. Nga makaangkon ka sa masakit o kung balatian. Aton gid pasulabihon sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para makaangkon kita sa mabakon nga lawas. Kag indi gid magkalipat sa paghatag man sa panahon sa pagpabalhas ha. Ang pagpabalhas sa libre pisanan mo lang. Amo ini isa ka natural nga proseso sa aton nga sistema. Nga mabuligan tang aton lawas nga may liminar mapagwa ang mga toxin deposits naton. Ang mga toxins nga nagatiner sa aton sistema sa malawi, amoy ni nagahatag sang kahalitan kag nagresulta sa kunano man nga sakit kag balatian. So sa kada ilig sang aton balhas, inabuligan tang aton lawas nga makakangkon sang limpyo nga sistema. So, pisanan gid ang pagpamalhas, ha? Subong man limpyuhan tang palibot naton, kay subong ang chimpo naton nga perti kainit, nag-fiesta ang mga kagaw dirili. Mga bakterya. Nga isa man ka rason kung nga aming mga masakit kita kagbalatian tungod sa pagdamo sa mga kagaw. Pero kung limpyo ang aton palibot, ang aton sulod panimalay, hindi makatinir ang kagaw, rason hilway kita kag aton pamilya sa kunano man nga masakit kag balatian. Ugalion ang paglimpyo sa palibot kag saliwat sa sulod naton panimalay. Ang stress isa ka rason man mga ka-K5 nga magapataas ang aton blood pressure. Damo na siyang aton na balitaan nga nagkalatumba nga way pilas tungod sa stress. Nagkala heart attack, nagkala stroke. Tungod sa stress, pwede mag-trigger ang imo cancer cells. kag iban pa gyud nga mga sakit kag kalabanan, lala kag delikado tugas ang stress. So gani bantayan ta gyud ang aton kaugalingon kag likaw gyud kita sa kunano man nga butang o kun bagay nga makahatag sa aton stress. Kag importante gyud indi kita magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Diyan sa tanani nga mabuligan ng aton lawas. Tungod ang DTX 500 isa ka suplemento nga perti kapisan mga ka-K5 sa pag-eliminar sa mga toxins sa aton sistema. Nga sa liwat amo ining nagahatag ang toxin sa aton nga sistema sang kalitan kag magaresulta sang sakit kag balatian. Tungod sang DTX 500, limpyuhan niya ang nagapalanago ng mga toxins sa lawasta. So di naghalin ng toxins. Nagaupod mismo sa mga bagay nga ginapasulod naton sa sistema ta. Hangin, tubig, ilabinagid pagkaon. Mga toxins o kung sa aton pa mga hilo nga hindi kinanglan sa aton sistema nga magabakod. Instead, naghahatag ini sa sangkalitan nga para maguba kag magaresulta sang masakit kag balatian. Toxins nga halin sa pagkaon, ara dira ang asin, mantikaon nga pagkaon, mataas ang kalamay, mga ilimnon nga artificial flavoring kag tamis katama, tungod sang kalamay. Mga junk foods. Subong man may mga preservatives ng mga klase sa pagkaon, mga processed meat, processed food, mga ka-K5. So ano, amo ina mga samples ng toxins na kinanglan ma-eliminar sa aton sistema. Di amo ina ginapangita sa DTX 500. Kamisan nagkaon ka sa nagligan ng 3 ka bulan, ara nagyapon ng toxins. Example, sardinas. Mo ka namit sa sardinas, dirili. Pugaan mo siyang kalamansi, ba? Pero tingala kita nga pila naguro kabulan ina sa stante sang Changi o kung sang grocery. Kapag abri na ton sang lata, mga kakifay, doon mag-ulang gigindakop ang isda mo. Tungod may arasang preservatives. Nga ang tuyo, para hindi mabulok, hindi malubok, hindi maguba ang isda sa sulod sang lata. Preservatives. So hindi man na siya makahalit gidrikta sa aton lawas, kay ara lang sa tolerable ng amount sang preservatives. Pero sa dalayon, sa malawig naton nga kaon sa may mga preservative nga pagkaon, mag-support man na ka magandamo sa aton sistema kang nag-deposito. 3 months ago, nakakaon ka, tiara pa na ng preservative na lawas mo. Itultulo na sa DTX 500 kag itulo dyan na pagwa sa aton lawas, kundi namin. Kag plus pagit ang DTX 500 ginatultol ya diri ang mga inflammation sa sulod sang lawas ta. May mga guba nga selula, may mga guba nga tissue abi kag organ naton. Ginabuligan repair sang DTX 500. Ginapayo ya. Nga indi magalala ang aton kondisyon. Kag ang DTX 500 mga ka-K5 may ampalaya extract. Gamo ini ang importante sa sibong nga tiyempo kaya ang problema natong tanan is kanamo kita kilala nga nagasaka ang blood sugar. Di ang ining ang palay extract nga unod sa nga kada kapsula sa nga DTX 500 amo ini siya nagabantay sang aton blood sugar. Na kung lapaw sa libel, ginapapanaog niya kag ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa libel. Kaya nami pagiging kayo may ipikto siya nga parihas gid sa insulin. Kag magluwas sa ining ampalaya extract, may ara paginupod ang ampalaya extract nga super antioxidant gahalin sa tubo. Kaya mo ining nagahatag gid sa sobrang kabakot, depensa sa aton nga sistema. batok sa mga free radicals nga nagahalit naman sa aton selula, nagaguba sa aton sistema, kag magresulta man sa masakit kag balatian. Tungod sa mataas nga level sa antioxidant sang DTX 500, hindi makatigayon pangguba ang mga free radicals. Kay ginasuportaran ang aton lawas, ang aton selula, nga makabato, makadepensa, batok sa mga free radicals, kag toxins. So, adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty C. Ati, good. Ah, good. Mga kaka-K5 kinanglan tagid vitamin C, no? Amo ni kinanglan siyang lawas tayo vitamin C, no? Vitamin C, nagapabakod sang resistensya kag depensya. Para hindi kita makaangkon sang masakit o kon balatian. Resistensya, depensya ang may hatagid sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ha? Ari anay mga kakifem ang lakad sang panahon. May bagyo eh. May bagyo eh. Ano ang weather update anay Bidjirili Palihog?
0: Yes, lo, mga kaka-K5, weather update. Nagapabilin bilang isa ka tropical depression ang bagyong Galoy. Sunod sa pinakaulihing update sang pag-asa. Sunod sa pinakaulihing monitoring sang Weather Bureau. Uli nakita ang bagyong Galoy sa 490 kilometers sidlangan sang Gian Eastern Samar. Maximum sustained winds ang bagyo yara sa 45 kilometers per hour. Kag pagmadlos, nagdagat naman sa 55 kilometers per hour. Nagapadulong panorte ang bagyo sa kanasigon nga 10 kilometers per hour. Sunod naman sa forecast sang pag-asa. Ginalauman ang magahinay ang bagyo sa isa ka low pressure area sa masunod nga mga inoras. Magluwas sa bagyong Galoy, ginkumpirmar sa mansang pag-asa nga may ginamonitor sila nga isa ka LPA sidlangan sang Mindanao apang wala pa ini sang posibilidad nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Padayo naman ang maka-experyensa sang mapaang panahon ang pungsod Pilipinas bangod sa epekto naman sang Easterlies. Apang sa hapon, may mga posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilan. Diri sa Negros Occidental sa aton probinsya, kinalauman ang mainit nga panahon sa aga. Apang sa ugto, posible ang mga makadaling ang mga pag-ulan kag pagpangilan. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 34 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Thank you, Gidrilin. Buti, buti, amulan ni nga atun, chansatan, istuto kaloy. Pero doon ma-ariya pa siya. Bisan low pressure lang, pero nami lang ang pag-ulan, tayo yun lang. Nga magsalop-shop, gid, ang tubig ulan sa mga uhaw nga duta, Gidrilin nga nagalagtik. Nga nagalitik. May nagasunod pagin nga low pressure sa kakituto kaloy outside sa gwa sa aton Philippine Area of Responsibility. So munang aton weather update mga kaka-K5, kagbantayan aton boss ho. Heat index sa Negros Occidental nagdangat sa danger level. Nagdangat sa 42 degrees Celsius ang forecasted heat index o kon kainiton nga mabatyagan sa probinsya sa Negros Occidental buwas nga adlaw, Martes, Mayo 12. Ini nga temperatura ang yara sa danger level kung saniin may kataas o kung may mataas nga posibilidad sang heat stroke kung magtinir sang madugay sa initan. Kani ginapandaman o kung ginapanumduman ang publiko nga likawan ang magtinel sa idalom sang init o kung mainit ka lugar o kung mainit sang adlaw. Kag mag-inom gid sang tubig agun malikawan ang posibleng peligro dala sang mainit nga temperatura. Subalaan ta na na, hanit ta magrisgo. Basta gani nga indakal kang naga galagtik ang init, mga ka-K5. Sugod mga alas 9, hasta alas 2, alas 3. Kung posible pa lang, tinirgid sa handong. Inom damo tubig, nilang patami, masimlumos ka. Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Nagasuporta sa aton sinula nga para hindi ma-dehydrate. Nagahatag sang depensa kag proteksyon, nga hindi kita makaangkon sa masakit o balati ang tugas ang aton klema. Mapaiway ang trangkaso, hilana at sipon, ubo, allergy, hapo, asma, kag iban pa. Kag sa adlaw-adlaw na itong pag-inom sang Mighty C, nagahatag sang dugang kabakod sa aton kaugatan. Nagahatag sang elasticity. Layo sa tastas, layo sa bugto, layo sa tumba nga way pilas. Kag nagahatag pag-idini sang dugang nga kalam sa aton immune system para makadepensa kag makagwardya gid sa aton sistema. Adlaw-adlaw, inom na Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kag para sa inyo nga mga chikiting, painom mo sila sa Mighty C Zero for Kids. Nainom ng D3 Mayo! Mga ka-K5, wala na kita sa nga mahimo kay arat nga po sa palibot ang virus. Hindi naton makita. So, depensa na lang gid ang aton mga himo sini. Pasalamat kita kay may arat gid sang D3 Bayo nga nagahatag suporta kag depensa sa aton lawas batok sa pwedeng kalitan kay dulot sang virus sa aton. Ang virus siya may patawan, patyon niya kagini. Pero kung nakainom ka una sang D3 Bayo kag sumulod siya sa lawas mo, ati panos gid ang virus. Balbalon sa sang monolaurin sang extra virgin coconut oil nga makuha ta sa kada kapsula sang D3 Bayo. Kag plus pagid sang vitamin D3 nga naghatag dugang nga kakusog kag kabakod sa aton immune system sa putihon ang virus. Kada panimalay dapat may aragid sang D3 Bayo kay mapuslanon eh. Pwede mo siya inumon ginyaya as your daily supplement. Nagapanubo man di-release ni nga aton nga blood sugar. Damo dala siya nga D3 Bayo, matian nyo gin. Once gani ang tingog ni Dr. Mil magwa na sa radyo, standby ang line. Patunog-tunog ang bulyom kay isa-isaya sa aton ni Dr. Mil Oy. Ang mga mapuslanon nga mga ihibalong informasyon about sa D3 Bayo. Kung paano ka proteksyonad sa D3 Bayo, paano ka salbaron sa D3 Bayo sa mga masakit kag balatian ilaminagin sa mga virus. So every time sa kada timpong nga mabatian ninyo sa radyo si Dr. Ramil Oy nga naghahambal, stop, look, and listen, gigita. Kay chansa tanadiya nga makaangkon sang kalaman nga para dipinsahan ang aton kabuhi kag aton bilong nga pamilya nga hindi makaangkon sang kalitan, masakit man o kung balatian tugas ang virus sa subong nga tiyempo. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500 kag pamati gid sa mga impormasyon sa ikayong lawas ni Dr. Ramil Oy. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Saragin natong tanan mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, palihog lang ko pamangkot na. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Ka kung gusto nyo, barato nga presyo nga siyang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Barato, ha? Kanto lang kamo sa tanan nga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, kag magpa-check up na lang dayon. Sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Libre, wala bayan konsultasyon. Marato pa nga mga produkto. Siyado ka epektibo, dirili. Kanami. So ano, kinaglan magkanto ka lang sa klinik. Kag mapakonsulta ka. Tinyaway magkunay na matyag ang masakit, lo. Di, saan o nag-aabot ang masakit kag balatian kung nag-amasakit ka? Hindi. Nag-aabot ang masakit kag balatian during sa tiyempo nga wala mo gina-expectar nga maayong imo pamatyag. So kinala samtang maayong pamatyag mo, mamangkot kapag ito kung para ano pagit ang mga kinaglan himuon nga para magbakot. Kaya hindi natin kontrolado ni. Pero madipinsahan nato kag mapiparahan kung kita makakanto sa klinik ni Dr. Ramil Oy. Nga wala magkoproblema, galing pangatse ko doon di pirmi madayon. Magpanguyab ko nga kautod. Hindi ta na kay chindi mag-explicar sina. Pero kung nagakanto ka sa klinik ni Dr. Ramil, ipaintindihon kita sa mga doktor tada. Kay basi isa ina ka mga sinyalis nga nagakomunikar na aton lawas. Kag nagapabalo sa aton, nga may nagadevelop ng isa ka-klase ka problema sa aton sistema. So that's why rason ina siya nga mga simptoma ka mga sinyalis, ipakonsulta naton. Way ka man problema da, kay way man bayad, libre gani. Okay, tawag na kamo sa aton yung hotline na 0928-611-2263 para sa inyo nga mga problema o kung may mga ara kamo da sa nga gusto i-share nga mga istorya nga makahatag sa aton na pagtulunan, inspirasyon. O kung may ara ka na siyang komentaryo, may ara ka dira siyang opinion mga ka-K5, parte sa balita subong nga grabing nilang sanay. Sa Senado mga ka-K5, tiara na.

0: ka K5 ang proseso sa pag minutuhay sa mga senador nato tungod nga nagpakita si Senator Bato de la Rosa nga kung sa din malawig ng chimpoyang nga daw ay sa kasulod sa mga sesyon sa mga senador tungod sa nga problema nga may aras siya nga warrant o arrest halin sa ICC. So, gin timing ya nga subungan daw butuhay diniling kag nagsulod siya kag ara man si Trillanes may bit-bit ko no nga warrant o arrest sa ICC. Pero te, wala pa ma-verify. Wala pa ma-certify na sa aton korte kung ina bala tuod gid authentic nga warrant of arrest halin sa ICC. Kaga ti amo ina natabo mga ka K5 nagnilang sanay sila pasaka sa hagdanan nagkaladus mo si Senator Bato. Nagkalapilas ang iya mga tudlo. Asta siya nakalabot sa dito sa session hall sa Senado. Ti sadya to ng nakita nyo man guro sa social media na no, hindi gali pwede, may sistema kung may layid na iyang Senado. Nga hindi ka na pwede ka basta-basta lang na iya panakop na. Hinanglan malisinsya kaganya si Senate President sa Sergeant at Arms nga ipatawag ina kung sinuman ina kang isa matawhay bla. Wala siyang kinagual, wala siyang harang, wala siyang nilagsanay dapat, wala siyang kinagamo. Di amo pa na sabong mga ka-K5, nagsulod si Trillanes sa Senado. Kag ang mga ahente sang NBI, nagtugas ang komosyon. Kag hasta sabong nga gabi, hindi na way kita kagwa ni Bato sa Senate building, ano? Kay tungod, ginaproteksyonan sang layid at sang Senado nga pwede nila nga proteksyonan ang membro nila samtang ginaproseso pa ang due process. Kag ginatunan pa kung ano ang problema. Kag daw may mga violasyon nga pwede i-question sa NBI kag sa kay Trillanes sa gintugan nila yung komosyon dira sa bahin sang Senado. So ina nga mga balita, mga ka-K5, mga analysis, pwede ka mo di ka-share sa aton programa, ha? Pwede ka mo di katawag 0928-611-2263. Di ka na 0927-448940, ha? Hello, mayong gabi.
1: Ngayong gabi si Lolo.
0: Ah, sino ni si Rex? Rex, ikaw ni?
1: Yes, kid, si Lolo.
0: Oo, dali lang kay Domingo Galagsanay. Rex na...
1: May nagasabad sa imo.
0: May nagasabad. Yes. May nagalagsanay, displibot. Rex, nainom mo na, Rex?
1: Yes, di Lolo. May kisikag dito si Bayo.
0: Oo, sige. Ano nang imo sumong da nga daladang mga analysis mo na, baby, pagwa, be?
1: Hindi kay tungod mo na, Dilulo, sa pagkadamu-damu na sa nga ito na batian, do naka-analyze ko mo na, Dilulo.
0: Ha? Huh?
1: Ah, sige, hindi na lang yan ako. Hindi na lang ako. Ang imo na lang tumigo, bala nga, kung mag-inom sa kapi ka kadunlan.
0: Ano ko no, ano ko no?
1: Doon ang kasuspect ka siya, doon hindi nakakatabo. Subong daw si Mi Marcialo, hindi man.
0: May chance ha, may arak man daw hindi man. May chance ha eh. May chance ha nga posible nga maggarot pagit ang sitwasyon. No? Kaga amo ina ang mga rason nga last recourse nila nga dipinsay, i-Marcialo nila eh, kung inkaso ginman nga mag-inual pagid, mag-ibu.

0: Wal ang sitwasyon kag may constitutional crisis, no? Nibla?
1: Oo.
0: Sige.
1: Kalanti, manunduman ko sa una sa Amay bala ni BBM. Na una sa tunga time kung manunduman ko ang iyang vice president na si Fernando Lopez gilidiyahan man to nga makakast gulpe. Okay? Amo-amo man subong kay VP Sara. Tapos ang tanan nga nagakontra ginamatabat panakop. Yung pang priso. Kaya sa katabu subong amo man subong ang maduduban ko bala nga asot subong nakanto na ta sa kay Bato de la Rosa nga siya naman subong ang target. Tapos ang isa kaadlaw ang target naman ni Ping Lacson, si Marcolita. Do halos ang tanan nga nagatapos si ano si Ludiste sa nag-away sila nang samtanay sila ni Recto. Siya naman ang na-target subong nga wala ya maanong negosyo to siya tular nga daw tapos nang hatag sa kuno kwarta may mga video pa nga panghatag sa kwarta nga naghambal
0: but si buying Ludiste. But by during siya doon pa si Bangdan sa nag-vote buying siya ba? Doon mo na.
1: Oo, well, vote buying. Ah. No? Pero sila ni Magpulita, nilibiste, nato siya naghatag siya po no, sa Pamaskwa, naghatag siya mga bugas. Tigaling, kay Kumo ang kontraya administrasyon, laban sila, gina, alas pahipuso na lang ang tanan. Naghahambal itong imumigo nga base sila niya may pagka si ni Marcialo na ni siya pagkira pa na amo ni nakakatabo mapati ka nga si Marcos huwag siya akbalo nga kahipos na niya sa Malacanang nang hilagsanay na to sa Senado nagkamarsanay na to ang NBI kag si Bato pero wala yung anong Malacanang na to bilang isa ka presidente do wala siya kabalo katabo kada way siya kung abilabot kada way siya kabalo sinasang katabo subong pabol-bahol na iya nga hindi na pwede nga hindi babalaan nga muna katabo sa Senado
0: do kung baga pa daw na itindihan mo nga daw may pattern no may ka-engage sa sang una sa amay ni BBM before siya mag-implementar sa Marcelo no may rason to yung may enerkiya gin man dito kag damo to sang balido nga rason man sa on sides ni side ni former President Marcos ang amay abi no mapinitrate yung mapinitrate yung terrorism ang ining mga ano gani pa nawag sini ang China bla mga bitkong din siya una diri nang ano gani na siya nga gobyerno gani klase na communist. Komunista, no? Oo. So, may mga amos ito nga mga sitwasyon, mga ka-K5. Do, isa sa nga rason nga gingamit, mga para mag-implementar sang, sang Marcelo. No? Puti kalawig lang, almost 21 years kita nga under Marcelo. Ah? Kag naplastar, puti wala man na-solve ang Marcelo, kag ti, panayon man gani ang NPA hasta subong, di ba? Nga konektado sa communist, ni Blado, amo na. So, ano pag ang imo observasyon na, be?
1: Ang mga ako, observasyon na isa nga na doon galingin ang ulo ko ni kay Libistro na plido yan, Libistro?
0: Luistro.
1: Luistro. Gerbe, Dinke, di ba? Tawag siya si Dinke, Luistro.
0: Nga ang banaya may utang sa banda ni Sara Duterte. Kay Sara Duterte. Tapos ang banaya gintago, ya ginako yaman, kay may kaso nga rape.
1: Binulo, manog pakot ka.
0: Hindi ah, manog ano lang, manog manog tahi. Manog tahi, tahi.
1: Kaya ko niyo, ako na gani, sigur kay Luis Trog, ginako yung ginja sa interview, kung magkabati ko, nakibot ko mo, parhambal sa iya nga, ano katuod, nga imo ba, na gintago mo, kaso nga rape. Sabi niya, oo, yung tago ko. Tipo naman ko sa nga, ah. Kasi rin niya, hindi siya gusto na masintensyahan sa korte na wala masang salaban na ya. O, tiyari, i-analyze kami yan mo niyo. Kung sa plenary, pero may sa hearing nila sa Congress, pero may sa gambal nga na transparency, the truth will set you free, mga muna pero may ginahambal niya. Karon, kung napati siya, gintago yung bana ya, kay napati siya, na may sala ya bana mo, kay kabalo siya, na nag-aandar ang aton di justice system sa Pilipinas. Ako lang nga, hindi siya gusto nga iatubang sa kusgado ang yabana, kay napati siya na nag-aandar ang justice system. So ako lang gintago niya, para inikaw niya. Okay. Kasi kung ginawa pala yung termi nga the truth will set you free, pag nagapati siya nga wala sala niya ba na, kung niya ito bang niya? Karon, agad pag nagsaka pamangkot.
2: Okay.
1: Kung napati naman siya nga wala justice system ang Pilipinas, amo gani nga ginatag itong yung ang si Duterte, Presidente Duterte sa ICC, kay wala na kuno siya, wala na kuno ang mekanismo sa justice system sa Pilipinas, wala na. So, ginatag nila ito sa ICC para masintensyahan. O, tiyari, kung napati mo naman siya na wala naman sa justice system din eh, wala naga ano ang aton din ang Korte Suprema, kasi hindi yung magtagoon ba na yan eh? Kung wala na ang dating justice system, pero hindi makriso. Kasi wala na ang dating mo. Tingatagoon mo.
0: Tikon mas tagal niya kung ara sa disbintang posisyon, no? Madamo sila sa mga palusot. Pero kung may ara niya bintaha sa ila, no? Gamito nila ang layis sa Pilipinas. Pero kung ang layis na sa Pilipinas magatuon sa ila, ikondinar na nila ang layis sa Pilipinas? So, mo silingon, dubli kara ni sila? Dubli kara ni sila? But anyway, ano bagay ng mga duga mong panilag, abe? Abe, sige.
1: Sa tumong, ang bagong kabalo ko na sa mulita, nga, ang abogado ni Duterte nga si Kopman, sigon sa balita na si Kopman kuno hasta lang siya kuno sa March. So kumo sige ang hearing, so isla na lang siya. Pero ba't kang kumag na po ang rason ini kung agin isla siya, kaya ang nag-ilis din siya si ano eh, ang asawa ni Duterte kalang bata nga si Kitty.
0: Oo, oh, Kitty.
1: So, si Hilo
0: Kilte. ano ko nung rason, abe, no? Nga, nga ginisla si Kaufman, abe, as legal legal ni Duterte sa ICC. Ano ko nung rason?
1: Ang nagustuhan ko lang yung rason, ang pinatang, kaya malukan ko sa ilo-tailo, kung si Luis, may kamarsana ito sa Senado, may nagabutuhay na sa... sa pinaryo.
0: Okay.
1: Tapos abo para balikan. Hindi ko magkindihan.
0: Ate, ako, so, ako,
1: naamtan ko nga, ano?
0: Ako na lang ma-explicar, Simo.
1: Sige.
0: According nga sa akon kilala to yung nutayan lang matuslok sa kutsaritang mataya sa pag-inom sa kape. Nga ini ko no, isa mga legal moves ini, no? Mga legal moves ang grupo sa Duterte sa ICC. Kaya hindi basta-basta nga makasaylo ka kag makailis ka sang abogado. See? It takes time, no? Kumbaga pag ginadrag nila ang oras, ang tiempo, nga maglawig pagidla. Hasta ini maglabot sa 2020, kung posible pala nga hindi madayon-dayon ang kunano mga proseso ng sentensyahan si Duterte, no? So, strategy ini, no? strategy sa kampo sang legal team ni Duterte. Di nag-explicar si Nesi Panilo, no? Si Attorney Panilo. Nga isa ini ka legal strategy nga hindi ni naton niya maintindihan sa mga simple lang abe. Kundi isa ini ka technique sa mga legal nga mga tikang sa mga abogado sa pagpadayon dira sa tubang sa kaso sa ICC ni Duterte. Kay sa liwat, hindi ko no basta ini mabailuhan right away nga hindi pag-iproseso, anay. So pag-proseso sa pagkambyo sa abogado, medyo malawig ni. See? Malawig ni. Kag-anti siya bailuhan, kag-isaylo sa iyang kaso nga siya na magkakapot kung sinugin ba ng abogado. So strategy, according kay Attorney Panilo. Okay na tanda. Sige. Sige. Padayon. Padayon. Ano? Ano pagkita ang imo yung basabog, be?
1: Hindi, ang amang langkot ko si Lolo, no? Kay, siyempre, nipot lang ako ng time nila kay Kasaylo sa ilo ko. Ang natabo ni kay Trillanes, kag kay Bato de la Rosa, huwag ko kabalo ko kung nakasubo, ara pa sila sa Senado, sige pa sila sisyon.
0: Do tapos ng sesyon pero si Ikip Anay si Bato sa Senado kay parehas ko na ginambal ganito ni Marcoleta kag niambal man ni bagong Senate President nga Peter Alan Cayetano nga sang una sang tiempo nga dakpon gani si Tilianes nagpayong man siya gani sa Senado kay ang Senado may ara sila yung layida nga hindi kadaya kadakop na samtang ara sa premises ang Senado. No?
1: Na,
0: no, may mga amo na, may mga amo na sila yung mga layida, hindi talagid kamalo kung anong pagplastar sila. Pero hindi ka na pwede yung kahimo sa senaryo, hindi ka na pwede ka lagsanay, hindi ka na pwede yung kaharang makadakop sa isa ka senador mismo nga ara nga nagasisyon. No? So, do amo ina ang aton nga nabatian nga si Senador Bato de la Rosa ikip sana siya Senado, ni siya nagpapagwaon. Samtang nagpahayag naman si bagong Senate President Peter Alan Cayetano nga gusto niya na istoryahon ang NBI o kung sino man ang ahinsa sa gobyerno nga may ara partisipasyon sang ginual nga nagluntad sa Senado. Di ang question da i-identify to kung sino to naglalaot kay Bato, membro to bala kag ahinti to bala sang NBI. Kag si Tilianes, questionon man siya about legality sang iyagiho. Di hindi mo na pwede manakopya si Bato kay ipagi pa na sa due process before ang korte maghambal nga dakpon siya, hindi niya karikta dakop niya si Tilianes dira bisan may aras sa sang warrant of arrest from ICC, which is i-verify pa na kung ang authenticity, ang kamatuoran siya na nakapta niya nga papel. So, damo siyang sighting sa nga ton nga mga senador nga daw foul ang ginubra sa grupo ni Tilianes upon ang NBI. So si Bato ara lang yapon sa sulod sang Senate nga premises. Oo, building.
1: Ang pagkapalo ko nga ni Ginolo, ano eh. Umutang ka na may dalagi man si Tilianes ang warrant of arrest sa doon sa ICC.
0: Oo.
1: Pero at least if I, kung umaring ito sa Pilipinas, ang Supreme Court yapon ang mahatag na siya kung pwede siya na iatubang nila sana siya sa Pilipino nga korte, di ba? Lado mo nang aton din na patakaran niya.
0: Do, sa malipot abe, gina-ignore nila ang presensya sang Supreme Court. Kay sa ila, sa ilang mga pahayag, nga daw ang Supreme Court daw hindi sila makapenetrate sang gusto nila. So kumbaga pa kung questionon sa Supreme Court about legalidad sang ilagiho against sa mga Dutertes nga grupo, do ginabala nila yung korte diyan nga pro Duterte? Oh. Oh, hindi bala. Kay kumuti hindi magpabor sila na yung Supreme Court niyo mo. Tiyan mo na wala ginaya ang nagabalansi ang sang aton nga mga legalidad, no? Laye. Now, karon tiyan mo pa na i-verify. Dapat taugon niya sa korte si Trillanes kag pa-explica ron. Ano na iya ang nakaptan mo nga papel? Kag i-verify dito sa ICC kung ano ini nga klase nga papel nga warrant of arrest nga gina-implementar. So, si saon pa na isang korte? Kag ang korte mismo magbando nga dakpol si Bato o kung mag-surrender si Bato. Kag ang Supreme Court naton, amuyang maga sentensya kay Bato nga kung ipadala sa ICC kung hindi, hindi si Trillanes. Hindi naman siya senador, hindi man siya mayor, kundi former naging senador siya, no? Former siya naging rebelde. Oh? Wala man siya yan, no? Kundi, ano ganyang papilya nga daw gapangisyo, isa gapang kamros na siya sa Senado? Ano ganyang grabe ganyang iya yung sa likod sina niya? Sino ganyang sa likod ni Trillanes, oh?
1: Amo lang ako ang pamangkot gani o nga kina naman ba amo lang gusto man ni Bato kagina ba't ako ang bagi Bato nga isa man si Trillanes kung si Saon wala po siyang mga nagkambros to sa iya ng mga FBI nga sinin niya ipautita sino ang sa likod ni Trillanes sino nang sugo sa ila o dapat na mabalaan
0: oo di so, magwasi na na naman na Rex ang FBI under sa DOJ no?
1: Oo.
0: Ang DOJ under sa kay BBM. Kung uso yun mo ginari, ang ilang sistema, ilang flow sa ilang sistema, uso yun mo pasaka, ang mabawasin na presidente.
1: Oo. Kaya kung, under sila sa DOJ mo.
0: Oo, hindi mula. Karantiya mo na, mo na nga ginhingagaw ni si Matiba nga magpungko, dira. Kaya ang former to, nga head sang NBI daw hindi guro mag
1: nila.
0: Daw hindi niya mag-akto nga parihas ni kay Matiba kaya nga daw nga daw uyon sa ilaya nga sungay
1: daw si Tore man
0: daw siya na ni si Tore si Bong
1: oo siya gito
0: di si Tore guro may panimakagwa may iba naman ni guro nga misyon si Tore ni ha
1: oo may misyon naman na siya
0: di amo na
1: basi kay
0: Sara. Di magwasi na ding ato hambal mo yung ano alam Marcelo na because of sang pattern nga nakitaan mo kaya na matyagan sang iman nga may kung ikaw mag witness ka ikaw pa yung question nun kag posible why surety ka pang nakpon?
1: Kung sinong nasugid siyang matuot na gusto sa kamatuuran, gain transparency ng inaman nila, kag accountability, ikaw pa yung kusasan.
0: Wala pa man daw. Wala pa man. Butang tabi, hindi pa man na pamatun. Ang ito, di na kiti witness ka pa malang gahat, nagka pa malang siyang imo yung apidabit na statement ni Momo. Basta gani iya ang tono sa sugilanon, nga daw malumos ang ilayang imahin sa publiko, di questionon kagin nila, kag pangitaan kagin problema, nga ibalik si imo, kag hindi ka makasagang, presohon ka.
1: Mga strategy nila, ibalik sa imo ang problema.
0: Nabi
1: ka mga sindikato, ganyan na, ano nga, mamalakat
0: yan. Tiyan mo na. Hindi guro madayon ni komunikasyo, ginman mag-anon eh, mag-kinagual, no? Hindi niya madayon yung Marcelo. Kay it takes 21 years before kita nag people power mo because of ginpangpunggan ang tanan ng information nga di makalabot sa tawo. So nakalabot niya sa tawo sa ulihi paagi sa mga historia sa kapihan sa may mga lugar nga nagatipon ang tawo tungod barado ang information sa radyo sa TV kag newspaper at the time sang senior nga Marcos nga panahon whereas subong niya Toto Rex hindi nila mapunggan mo bisan tuod kontrolado nilang iban nga mga media galapos gyapon sa social media mo may access niya po riktang tao. So kung nag-martial law to, na-implementar, kag it takes a lot of time, 20 years, sobra, kag naumpawan, kag nakarealize ang tao, kag nag-people power. Siguro, sabong kung i-dusogin na nila yung i-ipit ang sitwasyon, right there and then, ma-people power, gid.
1: Tapos
0: na, atong niya, kasi kasi sa iyang show. Dali lang, Rex, daw nagapunga ka.
1: sa akong duro silpot?
0: Ara na, okay na. Okay, hingo mo kulbahin ko, masinatulon mo lang.
1: Siya Torlito Pasyo.
0: Oo.
1: Siya Torlito Pasyo, nagkakas na sa iya programa, why na sa programa. Si Ruina Guanzon, ang grupo niya, ginpang dakop man to sila?
0: Oh, naging question sila, mga banatiros.
1: Oo.
0: Mga grupo sa mga DDS, nga vlogger. Oo,
1: lahat ng mga vlogger.
0: Hmm.
1: Eh, grabe, amo na nga nakahambal ang iba na siya daw, si Mi Marcelo na siya. Nagahipot lang yan sa ibabaw, pero ang mga dalamay niya, nag-aandar na. Amo na. Kaya amo na si Tiba. Kapag ko sinulo, kisa ba matunduman ko sa pag-magnitore, amo itong wala yung pulos ng klase. Nalipay ang iba. Kaya malipay mo?
0: Ang ano?
1: Pagdaog ni Kuri, lang, ano mo nalayas na si Marcos? Nga away ko malipay. Ang tanan nga negosyo, madalago, may panghapag ni Kuri sa butahan niya. Isa na siya sa pinakamasakit sa tanan.
0: Hmm.
1: Kag, sa subong ginabalikan ko nga ako ng mga listahan, malaki, na-mention one time ni Atty. Ropsy nga nag-aaway pa. At subong si Ropsy nag-aaway pa subong sa Brunei na ginaangkon sa Pilipinas na aton din ang Brunei mo. Isa ko nung sa nagsugo na pabayaan na lang ang Brunei kaya ihatag na lang sa Malaysia, amo si Cory Aquino, ang ginsugo niya, a certain clear na nalipat ko kung Castro o Pilido ko hindi. Basta doon si clear ang pangalan sa babae.
0: Daw, klaro hon, tana, kino clear ang alan niya. Clear, klaro. Pero, basi nila puwente, bla? Ay, nagkakanta sang sayang?
1: Patay nito, galing.
0: Oo. Ate, sige. So, take ron.
1: Kaya mo na kumay kumalipay sa panahon ni Corey. Kaya, mas grabe ang problema. Natabala, ginboyan si Saturn. Ako, Ocampo. Ginboyan si Juma Season. Ginboyan si... Sino pa ito ganing... Ato nagkuha sa mga armas mo na ito sa compound ng Lapi. Sa mga army kaging dalaya pa sa kasi babaw lang.
0: Corpos.
1: Ito imuhan pa ito sa pelikula.
0: Corpos.
1: Na, si Corpos. Dan. Ito, mga... Ang kanan ng mga... Kasi pader, ano ganyan na? Pare, mga...
0: Balweg.
1: Na, patay naman ito. Na, isa pa. May isa pa ka pare. May isa makulon. May isa makulon ito nga pare.
0: Ah, hindi na ko kakilala.
1: Father Hustinyani, ano to? Basta pare na siya nga mga ipanguyan ka na ni Kuri. So, ang mga leader ka na sa NPA, ipapalagyo ka na ni Kuri. Ang subong amo nang naglakta ilaramag dito sa Kongreso, ang ilang mga galamay.
0: Okay. So,
1: kakon... Ah, sige, hindi na lang kayo ang budlay na. Patay naman ito si Ninoy Aquino. Kung nilapkan sa pagkasama, sila mo mga aking sato.
0: Okay, sige. Kaya mo malaman, amo mo lang na si Bong, ginang ano si Bong, world report na ni si Bong, balita na ni siya, bilog ng kalibutan. Hindi nga...
1: Bilog kalibutan eh.
0: Oo. Ti nagatanaw ang Amerika, no? Ti geopolitics may angot ni Pilipinas, kaya ti siyempre... ang interes sa China kag Amerika ara nga po ni sa Pilipinas mo, no, di ba?
1: Oh.
0: Te may sugilan noon sa kapihan sa migo ko no telang migo sang kutsaritang mataya. Nga si Trillanes ginasuportaran niya sang mga CIA. Nga mag-interbinar siya kag makonek si Tiliane sa mga party list ni mga bayan mula ni, no?
1: Bayan muna, bayan.
0: Inakilin ni Loistro sila ng grupuhay. Nga sila para kung mag stay together sila, mag-inubdanay sila, maging mabakot ang ilang persa, batok sa persa sa mga Duterte. Kay base sa survey, no? Base sa survey, aragid nako ang porsyento nga gapabor ang tao sa 2028 nga si Sara Duterte ang butuho nila nga mabalik o kung maging presidente. Tikon magbalik presidente si Sara Duterte, pagwao niya naman ni ang mga instalasyon sa military sa Amerika dire. So maguba naman ang positioning sa posture sa Amerika sa Asia batok sa China. Di ba?
1: Correct, correct na.
0: So mo nang ginaangot to sa migota sa kapihan nga doon tayo naging migo matay sa kutsarita. Nga si Duterte si sila ni Tilianes kanay Buying Rimulya Bongbong Marcos tanan ini konektado sa giho sang CIA sang Amerika tungod sang
1: correct, correct.
0: Interest sang Amerika diri sa Asia sa batok sa China. Ang China kardal gidaga kontra sang Amerika subong sa tanan nga aspeto.
1: Hindi na kay subong sang una pa. Sang una pa na.
0: Yes. Especially subong. Kay hindi ya mapunggan ang China. Kay subong makita mo ya, Rex, makita mo subong ang mga robot ya sang China, gajaging na mo. Ah, gajaging na gidyang ang giho no tawo. Kabalo magbakday, kabalo magsipa, kabalo magkarate, ang giho no tawo. Nga posible himuon iniya nga dugang pagid sa milyon-milyon ng mga soldado sa China in kaso may mga ido na sila yung programa yung pwede gamiton sa gira. Kag ining mga robot nila ni sa China, ara na ya, piparado na, sige na. So ining nagajaging ang mga robot ni, isampola na nila pero ang ilagay nga na perfect na ya, ginatago na na ya. See? Ginatago na lang ni Nilaya. Pero iniya kuno abi daw ginatistingan nila nga nagajaging ang robot, nagadalagan, nagatambling, nagasipa, nagasaot. Sampol na lang na iya, pero ang na-perfect na Nilaya nga mga piparado ng mga robot, nabutang na naya sa isya yung ka-container, guru na. Ti amo ini, ang gina-display ba sa China kung ano sila ka-prepare silently, but they are creating noise paagi naman niya sa mga social media nga ginapakita nila kundi na sila kalamot when it comes to technology. Nga ining mga technology nilang ining mga robot nga pwede gamiton bilang suicide bomber pila kadlaw ya? Di ba? Di karon, you think ay hanag Amerika why ni sila robot? Di ba? Kung may arang China robot, may ara ang Amerika siyang robot, ang Pilipinas, damo niya robot.
1: Hindi. Amo nila tabo si Lolo.
0: Dapatik. Apo dyan ay kapropatik ha sa Pilipinas, damo niya robot.
1: Ah, oo. Why
0: pa niya?
1: Why
0: pa niya kapakita sa China sang ila robot niya? Di si Mung damo na niya robot, di ba?
1: Oo. Sa damo robot. 200
0: robot. Okay. Okay. Ang matawatan niya robot. Oo. Nasugo sila, robot. Magsugo sila. Ang sugo sila hindi para sa kayuhan sa tao, kundi para ang epekto maglala ang kapigaduhon sa sitwasyon sa pagpangabuhi sa katawhan. Kundi panulay. Di ba? Kaya kung magadamo ang gutom, di ba? Kung damo ang gutom, magataas ang krimen. Kung damo siyang krimen kag ginamo, ang tawo may ara sila rason nga magdominar pagid. Di ba? Strategy niya po na.
1: May kapatik na dinulo sa istorya nga nagpadala dali ang Japan sa robot.
0: Siya din?
1: Sa Kisingan.
0: Sa Saturn din?
1: Sa Pilipinas.
0: Ano na?
1: Pagpadala sa Japan sa robot para kung ano magdakop kawatan.
0: Di?
1: Pagpadalaan na din robot mo.
0: Oo.
1: Pag-abot niya din sa ano sa Pilipinas, nakadakop siya pulo kakawatan.
0: Grabe nga robot ba?
1: Hindi, sa Manila, yung padala.
0: Oo. Oh,
1: nakadakop siya pulo kakawatan.
0: Di siya nanakop siya
1: kung... Pag-abot siya din.
0: Di siya nanakop siya Congress?
1: Hindi, siya Metro Manila lang.
0: Okay, ito sige. Oo. Oh.
1: Pag-abot sa Iloilo, nakadakop tong robot, 5 kakawatan.
0: Grabe nga robot.
1: Tapos itong nabilib sila.
0: Oo.
1: Pag-abot niya sa Bakulod, ang robot ang nadula.
0: Higawat.
1: Siya ang nadula.
0: Siya higawat.
1: Hindi nila masintawat. Oo, pinagita nila sa junkshop. At sa junkshop, may balig nila.
0: Sige, Rexha. Sige. Thank you again, Rexha. Thank you again.
1: Thank you very much.
0: Da ka lang kita, yan siyang milidad siyang Pinoy. Magpadala siyang robot niya. Di mayuman. Nakapagnakop kawatan. Sa Manila, damo. Gain kay sila ilo. Pag-abot ko no hambal ni Rick siya makulot, ang robot ka panakong kawatan dula. Siya yaging kawat. Kita na lang sa junction. O temo ni Hoa, buwas tandaan ninyo, buwas aga, ang makasaysay gid sa aton sang klaro, bla? Kag komentaryo, opinion, buwas aga, alas 7, batikin kita sa Foro de los Pueblos with ka K5 Eljan Castanyo kag K5 Eric Tenerife. Duwa ni sila ng mga veterans. Pag-abot siya ito, mati magkamu kay K5 Jean Paul Hineroso sa 11 Mbps. El Castigador with our station manager, Rod Palma, ha? Ini nga mga public affairs naton program, especially Buwas Aga, di kita makakangkon sang pag-intindi kung ano ang mga nagkakalatabo subong sa Senado. Kag ini mga posibleng mga indikasyon nga nagluntad subong adlaw sa aton dis Pilipinas. Tandaan nyo, Buwas, ha? Pati anta ang mga analysis kag komentaryo sang aton nga mga veterans anchor na K5L John Castanyo kag K5 Eric Tenerife, Foro de los Pueblos, 7 PM kung 7 o'clock in the morning, Buwas nga adlaw. Okay, nigabahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, ha? Relax lang ka mo, blada. Relax. Inom anay DTX Coffee Mix. Amuning kape nga may alam, mga kakifive, sakot pag-obserbar. Personal ko niyang observation. Kay man ko ti... Kung mag-day off kami ni Jirili, Sabado kag... Abernes kag Sabado siyang gabi. Ay nabudlayan ko yung magtulog kay do may ginatawag kita bala yung body clock na blaw. Do ara na bala sa aton sistema. Gano kadagap ino nagapulaw kita. So do hindi ko katulog yun li. Kay do sige na lang ko yung murarat mata ko. Pero ara sa pinsar ko nga matulog na ko kay day off abinaton. Magaga kay five, would you believe ako nag-experimento lang ko. Siling ko testingan kami inom na lang DTX Coffee Mix. Ang natabo, instead nga magbugtaw ko yaya, natulugan ko. K Kay kun ano ang mudo sa pinsar mo bila? Anong mudo mo? Example, may gusto mo na magtulog, di ka katulog, inom ka di text ko, may patulugo niya, kasundo niyang mudo mo. Pero kung tuyo ka, kag gusto mo yung mabugta, tungod may ubra ka, hindi ka naman niya patulugon. So, nami nga kape, mapuslan tagit, kag ma-enjoy ka sa sabor, yeh. Kag gabi ginjirili ang acid, nagapagabok sa lawas ang tao. Nag-create man ini ka nagatuga sa masakit kag balatian ang acid. Di ginapagsipot na iya, kag ginapanultol na iya siyang DTX coffee mix niya pagwaon sa lawas ta. Kag nami iyang ariya mo niya sa banyo ya ginjirili. Kag ang pangihi mo blay ha? Kinablang daw urot din ang unod sa marukan mo. Kalami, nami mo. Abi, mainom ta DTX coffee mix. Sa gusto man magpaslim, amuni may chia seeds, dugang antioxidant, protina, gadugay kagutumon. Dasing magkupos mo yun mo. Ara ka siyang energy, bla? Kagtapos, ang grabe pagin kay may lakot siyang super antioxidant nga halin sa tubo. Depensa, batok sa free radicals, no? Sundin ka pa, may, drin na ta. Inom kita, kape. DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Biggie could be added picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen, nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
6: Muter na Max Epektibo.
7: Ako nga si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Muterna Plus kung pamatsyagaan ka mag-ana.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kusa!
2: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras naton, we get a minute after 11 o'clock in the evening. Pandayin ko muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, mga ka-K5, ang habon ka ginahulat na naton, ari na. Gamito na lang ni naton para makaangkon kita siyang nami nga panit. Hubin kaga wala siyang punggod ang guyata. Wala nagagaras. Mga buho-buho na hipidon. Dulaon ang mga alap-ap kang mga pikas-pikas. Ang mga kinalutan siyang musong sa tiyanda, mga stretch marks hindi nahilmunod. Nagapaputi sa panit. Diyan sa tananin nga makasliblis liwat. Sa nagahandom gid kay tungod nga init ang tiyempo, nahuya magsliblis kay basi magwang ilok nga ito. Kamalo ka, Jirili, may ang atong lawas, may sari-sari nga panit ni mo. Lain man niya ang panit sa napadapa, ang sa tiil lain man. Pero ining sa tuhod, sa siko, sa ilok naton kag sa parte sa aton nga private parts, nabilong na sila sa tawag nila nga scrotum type. Doon nag-aukot-ukot mla. That's why may mga babae nga aware ni sila, no? Nga kung itom ko nung tuhod mo, itom man ko nung... Ito man ko nung imo piyang katuhod. Nga kung ito mang imo ilok, ito man guro ang imo ginatago. That's why may mga babae nga very... conscious black, tama black, ginalugoda, ginang tuhod nga magputi. Tiyan mo na niho ah. DTX Beauty Shop, gapapute sa tanan nga garhom sa parte sang lawas ta. Kag nagapahugot sa panit. Pagkamati siyang lula, kung nagapahugot siyang panit, dumalagan din nila. Gintawag siya siyang lula. Uy, nagdalagan ka, hindi ka makanto. Niya mamakal ko DTX Beauty Shop. Yan nga hao niya, matiag ko ginahambal niyo da nga nagapahugot sa panit. Nating nga mamakal ka ganyan, nating masip lang yung magugot ni Wat. Saguya. Sa mga yaya nga panit naton, nga matamat siya ginahugot, no? Ginapahubin yung panit naton. Sa may mga wrinkles, hindi nahil mo nun. Nami kay Hamon nga DTX Beauty siya bukal siya blang. Kanami siya kay tanan nga mga kagaw, kakasya gini, no? Hapos lang siya

FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
2: Number one.
1: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: kampyo ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gari-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin tayon ang ako nulos.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano kayong intruder ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o ini mga pagkaon nga may kalamay?
8: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Ang mga palakaon bala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
4: Yeah, kadamo, gali ba?
8: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
4: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive.

0: 100 ml ang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
1: Mm-hmm.
0: Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce.
1: Mm-hmm.
0: No? Siyam ka kutsara nga kalamay.
1: Mas pagkadamo, galina.
0: No? Ang imo makonsume, so sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas mm-hmm. focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kun nagainom ka di TX500, nagainom ka may TC kada adlaw.
1: Mm-hmm. Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
0: Mm.
1: Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
0: namit
1: inom
0: mo
1: soft drinks. Mm.
0: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, mm-hmm. ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
1: Mm.
0: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
1: Mm.
0: So, permina mo dre ginabalik-balik nga mag TX500 kag magmaiti siya agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
1: Maganami pagigali Dr. Mel ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
0: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay pla kaon tamis mo.
1: Bangod
0: din na Sir GP sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
1: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramil, ano? Tikun sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
0: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Ay! Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
1: Kala ko si Jiri gusto last ay kay...
0: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Di na nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500 Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: imo panit ang balidok ramil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
1: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kun damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma man na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kag inom DTX500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Indi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas no pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o con polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
1: mga
2: no?
1: Dysmenorrhea.
2: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
3: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo, ha? DTX 500 kag Mighty C.
1: Mahypo kag mahyper, sir boy.
3: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland to do amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant champion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
1: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga type sang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gihugoti mo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: DTX 500! Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Kila tong score ganit?
6: 470.
5: Nagtiko 2
6: sa gabi, 2 sa
5: agad. Kila na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX! 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit tay na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Pagsubong kanami sa akong paminsaron.
4: Mighty C, pabalit sa mga butika. Para sa libre nga check

0: Up. Bisitahan
1: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Yulu Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pero ang baho sang ilo kag ang hit sang lawas
3: dapat adlaw-adlaw at tipan.
2: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
4: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
3: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
4: Mahilig ko kape.
3: Mahilig sila mga
2: kape. That's why sa dalan, kilis, kindal. May mga coffee shop sila. Mm.
4: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito ng kape, tubang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, ga-enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo sila. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
3: Ati mas nami yan, sir boy. Tested ang probin niya. Kung kakapi ka, pugaan mo sa ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka na madutlan, ha?
4: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
3: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tapos hubin ang gamasad. Tapos yung masad, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
5: extend.
2: Lagi pa na sultiro.
3: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
4: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how Ditribayo helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab Ditribayo antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa Ditribayo, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginauburahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa Ditribayo. When it comes to viruses, Ditribayo is number one because of its monolaurine and because of its medium chain triglycerides. Basta prangkaso ubos sipon kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurine nga makuha mo sa Ditribayo. But there's more. kabalubala ka mo nga anditri bayo makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
3: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Mm-hmm. Try mo ang D3bio. Because D3bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gitawag MCT, and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 bio. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Damo. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 bio. Mm-hmm. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 bio, sir boy mo. Mm-hmm. Kag-pugaa sa imo ba-ba, mm-hmm, para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
4: So magkan magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 bio.
3: Pwede.
4: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a 2-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3 bio, Dr. Ramil.
3: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
6: resistance
3: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid ya dipinsay ay. While ining D3 bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
4: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinar. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 bio, ang bilog nga armed forces sang imo immune system ginaboost ni DT Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon kung ikaw ga DT Bio adlaw-adlaw.
6: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugasong virus, kag mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
7: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3.
8: Matatas mga butika.
6: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
6: May TC. Mapalis sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City.
1: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique,
0: Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
10: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
0: Kulasi,
10: National Highway,
0: kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City,
0: Radyo Bandera Compound,
10: likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City,
0: Ernai Street,
10: fronting Paglaum Sports Complex.
3: Kadtota sa dugang benepisyo sang gitawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagtun halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan nato na permi nato ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gituag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka D3 Bio tingala ka normal imo pupo
4: na may ang pupo mo
3: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
4: 14 hours.
3: Untat ka man gali.
4: Nalumbos.
3: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay ang kablaka, sir boy, before I take. Ginkoan, ginkoan ako ang antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
5: Negative.
4: Kita mo lang.
3: That's how effective is D3 Bio.
5: Yes, kag ang kanami pag sir boss ang D3 Bio kung tumaron mo nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy kay ang D3 Bio, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid pero kung imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa tighty hormone, sang ginatuwag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
4: Sakto na, Dok.
5: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
4: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambal nga ni Dr. Ramil, sa naubos yun ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipuno na siya sang medium pain. Like, kasi
3: hindi na magkaon, sir boy.
4: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
5: Correct.
4: Sir PD,
2: ang D3 Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imunga cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula, kaya ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Now, kung hindi makasulod sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, gaga D3 bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
8: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magmata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kagula ka kinanaan, ay nilang sa apat ka D3 bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw.
3: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 bio.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Titex Coffee Mix Time, last 4:32.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
3: Mahalaga mga ka-K5, welcome na sa pagpanganagad sa Balitang K5 sa Umaga. At lao kita karon sang Martes, Petsa 12 sa bulan sang Marso sa tuig 2026.
0: Balitang K5 sa Umaga.
3: Kamusta ang ato niya mga kauturan sa kabarangayan, sa mga merkado publiko diri sa siyudad sang Bacolod, sa kutob sa Malabutan, sa ato niya pagpangalagad nga nagamonitor via Facebook Live sa ato niya Facebook page sa 101.5 mga kaki-5 diri sa ato niya pagpangalagad. Sa Martes ng edisyon, sa aton palatuntunan partner naton sa technical side, ang nagadayet sa subong kag nakabuhi na sa mga 15 kilos sa iyang bugat, mga kaki-5, kaki-5 Ethan Sarmiento de Great.
0: Balita K5 sa umaga.
3: Nagaobdan man kita sa aton nga mga reporters nagikan sa patrol. Upod kay Kaki-5 Vincent Dominic Corralde kag Kaki-5 Wilson Villena. Nagalumbayag na sa nagkalain-lain nga bahin sang Bacolod sa pagmonitor sa nagkalain-lain nga mga police station kung ano ang ginbalhag ng mga balita sa sunod sing 24 oras. Mabatian man ang presyo sa merkado mga kaki-5 sa gihapon sa aton nga padayon nga pagmonitor pinagi sa Bantay. Presyo sa merkado mga kaki-5 o kung Bantay merkado update sa aton nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. bantayan man karon ang good vibes naton kag syempre ang aton nga karaoke challenge segment sang balitang K5 sa umaga. Mabatian ang apat ka mga entry karon para magadaog sang balitang K5 sa umaga mag kag subong man sang isa ka DTX coffee mix mga kag K5. Mga nagapangapida sang DTX Coffee Mix aga pa sa mga kapihan, mayong aga lang dahalin sa Kabug, pakadto sa Pahanukoy, pakadto mga kakipayb sa Handumanan, Vista Alegre, ka Granada, kag subong man mga kakipayb, dire sa Takuling, and of course sa Barangay 27, kag Barangay Banago, Mandalagan, kag subong man Barangay Bata, kag Singkang mga kakipayb. Siyempre, lima naton malipatan ang taga-Estepania. Pinagid sa The Angel Storm, mga kakipayb. Welcome sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Ang tinsong karon sang mga kilala tayo, pabati ta ang gulong ng palad ka K5 Vincent. Kantahon kagpasikaton sa Libertad Public Market.

0: Ang good signal mo sa ako, Jackie Paibitan, para nga mag-synchronize ta. Ang good signal ko sa imo, para ako na, Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Namurata na ka K5 itan. Kabalo ka na sang hampang ta sa basketball, ha? May teamwork. Oras na ito niya pagpangalagad, last 4:37 sa aton palatuntunan. Sa gihapon ang inyo alagad, Kakipay Babes Gantalao, Kakipay Robert Pacardo. Nasunong ang presentation sa aton nga palatuntunan, Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Madamos ang mainit nga mga balita subong, labinagid sa Balita Nasyonal, hindi lang sa Kongreso kundi sa Senate mga Kakipay. Lamita diri ang National Bureau of Investigation. And of course, si former Senator Trillanes. Kadamo sa mga balita kag ang International Criminal Court. Pag-iistoryahan tani upod karon kay Kakipay Babes Gantalao. Sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang aton nga good vibes karon, ha? Ang ining manananggal. Sino kakita sang manananggal man? Utod ng ulo niya, eh. Utod ang lawas. Ipakita namon karon sa inyo kung paano ini magbalik ang manananggal sa iya mismo nga lawas. Kay tiniyawan sa kapangita sang iya nga partner, dire karon ang iya blang hawak kag ang iya tiil. Paano ni magkitanay kag paano ini siya mag lakat ining manananggal kung magbalik na siya sa iya nga lawas, makumpleto na bala. Kahit ang manananggal ang balila, utod ang hawak mo. Ang piyaksi na, amunang galupad. Dire karon sa ato niya pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. With partner naton, Kakipay Babes Gantalao, kwarta marcha ang tirada. Kipay Babes?
2: Padayon lang
0: sa ato niya pagpangalagad. Sa aton yung mga headlines na, Kakipay Babes.
2: Arreglado, sige.
0: Okay ng damyo.
2: Damyo mo, Wipa Maria.
0: Wipa Maria.
2: Wipa Maria, pinasaka mo na ko.
0: Ariang damyo.
2: Ariang ng damyo. Sige, mga Kakipay, salamat, gid. Salig-salig ba lang ka, ta?
0: Oo.
2: Salig-salig ba lang ko kay...
0: Malang ko ganing gasalig ka kay Bangian, gid ko nula ka. Oo.
2: Bangian ba?
0: Bangian. Lunod ang barko.
2: Kaya.
0: Kaya.
2: Kaya mukat.
0: Si Kati kay yom-yom na, no? Nakapaldo na ni si Kapo, si Kati de los Santos, eh.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Matik na.
0: Matik.
2: Yung kagamay sa nga kon nga aran-arana. Arreglado, sige mga ka-K5 sa atong sining nga pagpangalagad. Karon nga agad, diri sa inyo pala tuntunan ang Balitang K5 sa umaga. Marosadya gawa mga ka-K5 ang atong sining nga mga pagahuluang balan karon nga aga. Bangod sa sining nga sitwasyon sa national nga level, grabe ang mga balita sa nasyonal. Matapos mga Kakipay nga naka ang konsang ginatawag na one-third vote ang Justice Committee sa House of Representatives, mga Kakipay. Samtang ang Senado nag-convince man, session kahapon mga Kakipay sa Senado, may lagsa na ito! Kay hindi sila gusto nga magtambong si Senator Bato de la Rosa sa sesyon sa Senado mga Kakipay kahapon.
0: Yes.
2: Plus ang pag binotohay man mga Kakipay kag pag bulu bag-o karon sa liderato sa Senado. Bag-una ang Senate Presidenta. sa persona ni Senator Peter Alan o kun Alan Peter Cayetano.
0: Grabe nga kasaysayan sa Pilipinas sa KPB.
2: Grabe.
0: Gabilutuhay sa House of Representatives sa impeachment against kay Vice President Sara Duterte matapos naging summiter sa plenary sa Committee on Justice pagabutuhan sa one-third sa mga congressman kag pasado ini ka KPB babes. While sa Senado, abi nila maka nagabinotuhay man ka Kipay Babes para sa pag ost o kung papanaog sa pwesto bilang Senate President kay Senator Tito III et Bulaga.
2: Aha, grabe. Karon dugay-dugay mga kakifarb kay Marosa Jagawan eh. May nanagsanay pa to sa Senado mo.
0: Yes.
2: Kagabi mga kakifarb, nagkalapilas to si Bato de la Rosa kay may mga wrestlingan na pa to natabo to. Sa tunga sang National Bureau of Investigation, mga kakifarb kay hindi sila gusto nga magsulod. Kag magtambong si Bato de la Rosa sa sesyon mga kakifarb. Mangkabulo ka, dako factor ni de la Rosa mo. Kung magsulod siya, kag magtambong siya sa sesyon, kag mag-attend sa binutuhay, mga kakifab dito sa Senado. Dirita na yung mga kakifab, oh. Karin kayo sa atong sininga mga pangulong dinalan, sa atong sininga mga balita lokal, balay ginsulod sang kawatan sa siyudad sang sagay. Grabe!
0: Grabe, grabe! Grabe pag kinawatay. Siyabo! Wah, tanan na lang! Tanan na lang sa aton sa Negros. Kompleto permi ang balita. Dito sa Panay ng aking mantong regional director sang PNP. Kinakaduhan na kitang inigo sang termite gang. Nagagwa nga way kita sing may nahimo. Kaginakadlawan kita sang mga walang hiyang-hiyan. Grabe ang pangaking tulungan.
2: Mala nga wala kayo, mga wala kayong hiya. Mga walang hiya kayo.
0: Dumduman ko ni karon ng walang hiya mo. Ihambal ko ni karon sa aton nga kwan nga karaoke challenge.
2: Ihambal
0: ko na karon.
2: Ihambal.
0: Lalaki nga nagpanalom nalumos patay sa bago mga kakipay. Pwede, kuwanan
2: eh. Pinasahin niya, malugsalom eh.
0: Tapos na.
2: Malugsalom siya, pero napatay pa siya, kaya gani? Nalumos.
0: Grabe man yun.
2: Ano klase nga malugsalom ni?
0: Sa piyakawain lalaki, ginlutang pilason sa Don Salvador Benedicto.
2: Lima kadlaong trabaho. 5-day work week. Sa Bacolod, igabalik sining simana.
0: Samtang Police Colonel Rebadomia, ginpasalamatan ang confirmation bilang City Director.
2: Tribo Dumagat, Raimondo o Remontado, nagapatigayo na sang rain dance bangod sa nubo nga level sang tubig sa Angat Dam.
0: Grabe no, rain dance ila yan no, para nga mag-ulan. Sa aton diya makanta taya. Para nga mag-ulan.
2: Dito sila rain dance.
0: Sa pihak nga bahin, wala pagpahuway nga bulkan kanlaon. Posible nga magalupok naman ini para nga ikakugmat sa ato mga pumuloy. Pailayo lang.
2: Amo na mga kakifay. So ginakakugmatan karon mga kakifab sa mga residente ang posible nga paglupok na naman sang bulkan kanlaon. Bangod sa nakita nga panibago sa baba sini mga kakifarb. Posible ba nga mag-asaka sa alert level 3 ang alerta status ang Bulkan Canlaon. Ginabisuan na mga kakifarb sa PBOLS ang mga local government nga malapit sa Bulkan nga magdala mga kung magpanghanda, magpreparar. Naka-record man mga kakifarb ang PBOLS sa ang 7 ka bisis nga pagtayog sa Bulkan. Nagdangat sa 1,813 katulinada sang asopre ang ginabuga sini humalin sang Mayo Jess. May kataason nga 500 metros ang ginabuga sini mga kakifab nga asopre. Subong pa lang mga kakifab nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon. Last 4:46 na mga kakifay.
0: Dagun-dagunon tali kakifay babes. Ang natabok kahapon. Ang hambal mo kayo nga linagsanay. May nakapreparar na nga video si kakifay Ethan Sarmiento sa linagsanay sa Senado. Kaya ang natabok kali kakifay babes.
2: CCTV?
0: Yes. may makita sa CCTV footage. Kakipay-babes, kay Gali, may mga information nga sang aga pa lang na tiktika na nga posible mag-attend sa sesyon ining si Bato de la Rosa, mga Kakipay. Ano gid bala ang natabo? Tunga sa tuig na Kakipay-babes, ang wala maka-attend si Bato de la Rosa, anum kabulan, bangod man nga kuno may warrant of arrest siya halin sa ICC. Ang natabo nag-wispyok anay si Bato de la Rosa. Apang tama gid kay importante kahapon ang sesyon. Kag kinanglan nakaplanado man ni Kakipe Babes. Kung may warrant of arrest gid man siya, dapat proteksyonan sa dayon sang Senado. Pero kinanglan man nga ang mangin mayoriya sang Senado ara sa ila.
2: Ara sa ila.
0: Karon kay may pamahog sa pagpatalsik kay Senador Soto para makakuha sila sang numero, dapat 3C ka Kipay Babes, kay 24 sila mo.
2: Correct.
0: Di ba? So kinanglan makuha nila ang 3C ka mga boto. That is why dako nga factor nga makababuto si De La Rosa. Why gin pabalo ang maabot si De La Rosa tungod sang security, apang may mga istorya man nga wala man pabalo si Soto nga ara na sayang kopya sang warrant of arrest. Ano gid bala mga proseso sini portalahon tanay ang naglinabo didto sa sulod sang compound sang building sang Senado, pagkatapos nga ginapunggan si Bato de la Rosa nga magsulod sa session hall.
2: Lagsanay ini mga Kakipay, ba kuha ni sang CCTV footage sa House of Senate, mga Kakipay.
0: Ara kalbo mo na si Bato.
2: Atos Bato.
0: Ara mga NBI agent.
2: Ara sa exit area, oh. Ara.
0: Galadasma na si Bato de la Rosa. May background busitan ba?
2: Nakalamo na si Senator Bato de la Rosa, no?
0: Araw?
2: Ara.
0: Dusmoon, ha? Grabe, no? Doon ginalagas mong kabuhi mo sa nakakipay ba, babes? Okay, tama na.
2: Araw. Sige.
0: Kipay, babes, balaan mo kung why kasunod si De La Rosa sa Senado. Sigurado nakop na siya, biyahe na sa subong sa ICC, dapat siya, Kipay, babes. Kahit tungod nga nauli-ulihi lang ang presentation sang warrant of arrest sa iya, mga Kakipay. Si anong natabo di? Si Bato de la Rosa nagpailis ng Sergeant at Arms sang Senado. Nagmosyon siya nga islan bangod nga ang ginpatumbayaan nga ginpasulod ang NBI sa redor sang Senado. Bangod si Kakipay Babes, medyo na delayed pa ang pag nag-session suspended pa. Bangod nga daw may mga problema pa sa proseso. Kaging question pa si Bato de la Rosa nga nag-attend siya. Piling nga ginapangita nyo ko kung wala ako di, karong kung naari na ko di nga nga questionon nyo. Muna mga Kakipay,
2: daw media to yung nagpamangkot sa iya mo. Mga Kakipay, si pamangkot siya kay Manti Kabalo ka. Kabalo na yung mga katapos ang media kung ano ang mga madangtan kung ara si Bato de la Rosa man. Flash factor mo sa butuhay nga gipatigayon, mga Kakipay, sa Senado para nga mangin na majority, mga Kakipay, ang Senado nga makakuha sa ginatawag a third vote, kag mangin na majority ang pabor sa ang pabor, mga Kakipay, sa impeachment, pabor sa kwan sa kay Sara Duterte. Mga Kakipay, napunggan ang impeachment complaint, mga Kakipay.
0: Insight into contempt, man, Kakipay Babes, ang mga NBI kahapon kainbestigahan kung sino sadto sa CCTV footage si si attorney Matibag.
2: Si Matibag.
0: Si attorney Matibag, why man gin pasulod sa Senado, Kakipay Babes? Bag-o na ang Sergeant at Arms, bag-o na ang Senado. Pag ang
2: daw may pilasan ba to yablang mimbro sang Sergeant at Arms?
0: Kay may natabo nga pag hindi pagintiyada nanay sa tunga sang NBI kag sang Sergeant at Arms, Kakipay Babes. Sila niya katrawa, obra man lang kami sang trabaho namon. ang isa diri pala ka Kipe Babes kun legal. Uh-huh. Sunod kay Trillanes kuno legal uh-huh. ang pag-implement sang warrant of arrest.
2: Uh-huh.
0: Pero dapat mag-agi sa proseso sunod sa kay Cayetano.
2: Dapat
0: mag-agi sa local court.
2: Uh-huh.
0: Na behind naman diri ka Kipe Babes si DDILG Secretary John Victor Mulya uh-huh. nga way sa kahibalo nga nakadiretso to sa NBI ang warrant of arrest na wala silang ideya. Ang Bali Trillanes may protection ginpapanaugan sang protection sang majority sang Senado kaya ara si Cayetano mo kung si Soto lang hindi gito ka Kipe Babes sa so ang natabo nga may protective custody kay Bato de la Rosa sa Senado nga hindi sa maristo pero damo tawo kahapon sa gwa may nagarali na to ka Kipe Babes nga rage kag ara man ang mga police riot police kaga sumuman nagwagin man kahapon ang NBI apang isight into contempt sila kung may baluan investigahan sa Senado kung sinosad to kakipay babe.
2: Ara sa session hall mga kakipay matiyan na to ng pila ka mga palamangkotanon kay De La Rosa ang sabat ni De La Rosa mga kakipay yari sa session hall mga kakipay. Tan!
3: Asitin President hinahalang hindi papasukin sa session. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi ni papakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung day. Ni-wrestling ako doon. Sugat-sugat ako.
4: Why are you here?
3: Papasok! This is the statement! Wala silang, wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? Ha?
4: Ano
3: pong plano
4: niyo, sir, sa ginawa
3: sa inyo,
4: sir?
3: Pag-usap kami.
4: Ang gagawin
3: namin.
4: Why are you here, sir?
3: Bakit po kayo napapasok? Mare, kare. Ayaw, masinator, Mr. Public. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
4: But is, sir, may kinalaman sa pag-move, sir, para makabulong numbers
3: niyo? Lahat yan, trabaho ng senador.
2: Correct!
0: Correct! Pero why did ka react si Erwin Tolpo sa lamisa niya nga ginlampos-lampusan ka tubig, no?
2: Why?
0: Buot si Senator Erwin Tolpo, no?
2: Buot siya.
0: Kung ako siya, sir, kualang tubig.
2: Grabe, grabe, kid. Mga kakifay. Man kabalo ka, ang House Justice Committee mismo nagkinanglan gid sang one-third vote para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang proseso, mga kakifay, sang impeachment sa Pilipinas nag-require sang one-third sang tanan nga miyembro sang House of Representative para direkta nga ma-endorse sang ang complaint sa Senate Committee o sa Senado. Ang Committee on Justice sa piyak nga bahin mga kakifive nag-review lang sang sufficiency sang complaint mga kakifive o complaint form kaga substance mga kakifive kag nagadeterminar kon may probable cause bla no bla ang ginabasihan dire na no ang mga key points sang impeachment process mga kakifive na no ang mapinaka importante dire sa mga sa impeachment process sa proseso sa impeachment. Ang impeachment kung ang impeachable officials mga kakifay di siyempre natural mamala niya ang mga elected officials ara sa mga higher ranking officials ang presidente, vice president, Supreme Court Justice o Supreme Court Justices, Constitutional Commission Member, Ombudsman, amo na yung mga persona nga pwede mo ma-impeach mga kakifay. Amo ni mga impeachable officials mga kakifay. Nanong ground for impeachment? Ha? Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes mga kakifay, betrayal of public trust, initiation of complaint mga kakifay, diri mo makitaan kung ano pagkid. Ha? Any House of member o representative mga kakifive ang pwede gid mga kakifive citizen i-endorsement mga kakifive sa i-endorsement sa House of Representative mga kakifive or be at least one-third of all House members mga kakifive automatic na i-refer sa Senado without committee review mga kakifive. na ano ang dason mga kakifayb nga matabo dire. Kahapon, sado ka masadya kag masandukot mga kakifayb kay pagpatigayon sang sesyon nakibot ang tanan ara si Senator Bato de la Rosa kag ginharang sa aton sininga mga National Bureau of Investigation personnel dito sa House of Senate hindi luyag nga magsulod mga kakibab apang nagapamilit gid si Bato de la Rosa. That's why may tinson nga nagluntad dito sa House Committee.
0: Kakibab, so, ang isa pa gid inactionable, may mga balita nga nagpahayag si John Bicrimulya, inactionable dapat ang warrant of arrest kay may coordination pa ni sa local court. Kag ang local court mag-issue sang magahatag sang authority sa local authority kung sino mag-serve sang warrant of arrest.
2: Tanan gin bypass.
0: Dili ano nga daw hindi magsanto subong si John Bicrimulya kag si Trillanes kay nagagwa subong kag Kipay Babes. Personal ni Trillanes ni sa mga Duterte kag kay Bato de la Rosa.
2: Mm-hmm.
0: 6 months ago gin challenge nga make my day ang bali si Senator Bato de la Rosa. Kay nagapati man si de la Rosa nga malayo sa nga aresto. Karon gintinguan ni Trillanes hasta nga nakuha niya ang warrant of arrest. Karon si Trillanes ya sinya maupod lang kuya sa NBI para nga ipakita ko kay Bato de la Rosa nga ang hangkat niya nga updan ko ang maaresto sa iya. Pero the fact sino bala ang nagmando sa NBI? Si John Bicrimulya bala nakahibalo. O kung wala mga kakipayb kay hindi man maayo ang relasyon ni Rimulya kag ni Trillanes sa Kipay Babes. Buot silingon, nagmato-mato iya si Trillanes mga kakipay.
2: Ang pamangkot dere, qualified bala, kag legal bala, ang aksyon na ginahimo ni Trillanes, kaya man tisibilyan sa yemo.
0: Suno sa iya, legal kuno kakipay Babes. Pero ginpamatukan ni Cayetano, nagsabtanay ni sila sa isa ka-interview sa isa ka-television network nga illegal ang ginhimo sang NBI kag wala sa nagkaigo nga koordinasyon kag kung nakabaluman sin dapat si Bato de la Rosa nga may warrant of arrest siya. Pero yadto ay ginlimbungan siya ka Kipay Babes. Ang abogado ni de la Rosa subong nagkadto sa Supreme Court nga ano gid bala ang proseso sini kag nagapangayo siya sang proteksyon kag guidance ka Kipay Babes nagikan sa Supreme Court.
2: Last 4:59 na mga kaki-5 ining bindolo sa kalwan sang Power Trio. Ang Power Trio mga kaki-5 sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati kampiyon para sa atong sining lawas ang Power Trio kay Aradrang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C ang atong sining probiotics kag prebiotics mga kaki-5 kinanglan ang lawas sa ton kompleto para magapabilin nga balanse ang gas flora ta nagaayo sang digestion ginapahaganhagan mga kaki-5 ang kabudlay sang tiyan na ton nagaayo sang bloating kag constipation kun nagabloated ang tiyan mo kag na-constipate ka mga kaki-5 amun silingon di normal ang imo sininga pamatsyag diri kita sa DTX 500 mga kaki-5 para madula ng bloated sa tiyan mo ang hangin-hangin sa tiyan tiyan Maria mga kaki-5 kupos ng tiyan ta mga kaki-5 madula na ang bloated sa tiyan aton mga kaki-5 mong ganaga bloated ang tiyan aton na-constipate ka budlay ni mga kaki-5 kung maglala mga kakifab na delikado. Ginapabakod ang immune na function nagasuporta sa lawas mga kakifab batok sa masakit. Amunin ang DTX 500. Ang D3 Bio naman, mga kakifab, ginapabakod ang tulan pinagi sa pagbulig sa pagsuyob sa kalsyum kag posporos. Ginapunggan mga kakifab ang osteoporosis kag rickets sa mga kabataan labi na kag sa mga tigulang mga kaki-5 ginapahagan-hagan man mga kaki-5 ang risgo sang fracture sa mga tawo nga kulang sa vitamin D kinanglano naton mga kaki-5 ang D3 Bio because kompleto ini mga kaki-5 kag ginapabako pang aton sininga immune defense batok sa bacteria virus kag fungi mga kakibab, D3 Bayo.
0: Kampyon! Kung nagamintinans ka mo sa inyong mga guya, ginalugudan yung lawas sa ginahabunan nyo, nagapangulikog ka mo da, nga hindi mahigkuan ang inyong mga talinga o dulunggan, nagapanghimuta ka mo da, para nga magtinlo ang inyong mata, nagapanghimungit ka mo da, para nga magkuanghigko sa inyong mga ilong, kakipay babes, gapangshampoo ka mo para hindi ka mo pagkaspahon, pero ang sasulod bala sa internal organs nyo, kasubong sa kidney, kagsang inyong mga pangkriyas, at ay dira mga kakipay, inyo tinai, ang inyong heart, na mintinar nyo man bala, ginarekomendar namon, nga hindi nyo man pag sila pagpabayi, pinaagi sa pagtumar sang D3Bio, DTX 500, kag Mighty C, adlaw-adlaw mga kakipay.
2: Big question ina mga kakipay. Sige!
0: Good vibes ha, pasulod pa yung agaw.
2: Good vibes, Pwede pa.
0: Kay para pagbalik ta, adjusted, kompleto na nga mo niya kakipay bitan. Di ka magkabalaka sang penalty. Basta si Babes gantala, upod mo. Kay siya, mabayad. Yari nga itong good vibes sa kakipay Babes.
2: Ang problema ho natin dari ang pag-ending sa nga programa ta. Hindi pa nga rin nag-intro ka pa lang. Ang importante, ang extra.
0: Ang importante, ang mahalaga. Ang mahalaga, ang importante.
2: Sige.
0: Yari ang atong good vibes mga kakipaib. Ang manananggal paano niya pangitaon ang iyang utod nga lawas.
2: Aber?
0: Kay nagakabit-kabit sa kudal, ang utod nga lawas kakipaib sa dalom ang iyang utod.
2: Nasangit sa sanga.
0: Nasangit.
2: Bayabas?
0: Hindi, gakabit-kabit lang.
2: Aba?
0: Kay nagtaklad sa kudal mo. Inigabay niya na dulong sa inyo sang DTX Beauty Soap para sa amis nga guya. Ara gani 4 pas dalom ang utod yo. na. Pangita ya, pangita nakapanimaho nang bangon. Kita ya na. Hulog, hulog, lumpat. Lumpat. Kompleto. Ari naman kakipay babes, kung nagalakat nga utod, nagkita na hipro ginahakwat niya ang utod niya nga lawas. Kipay bitan ipakita bala kay nao araw. Lakat siya. Pero galing kay nagbalik. Okay, importante may good vibes sila. Nagapangapi ka mo sa DTX Coffee Mix sa ato niya pagbalik. Bantay presyo kag ang aton gulong ng palad nga title sang kanta sa
2: Balitang T5. Birthday ni Gina Purano isubong.
0: Ay, gali.
2: Happy birthday, Miss Gina Purano.
0: Way kita na. Sa Balitang T5 segment karaoke challenge. Diri sa aton nga pagpangalagad, gulong ng palad.
2: Tanbay, tanbay, tanbay!
1: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So, una, problema, agad ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na agad ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
12: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Kaalay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
11: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Ako si Pimbilido na gasaka akong high blood at gasaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule na ang lubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at

0: Kung sa Dill Berry Extract. Kung pigaw na ipupunulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manamin na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
3: 66th Palarong Pamansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Alas 5:12 na mga ka-K5 sa atong sining mga soki nga mga tagpalamante, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy,
4: isa sa pinaka-importante mga ka-K5 sa atong sining lawas kunaga. Adlaw-adlaw gid kinanglanon ato ng Dr. Pinoy sa atong sining lawas para magapabilin kita nga healthy. Dr. Pinoy, nagapabakod sang resistensya, nagapadugang sa aton resistensya. Ang lawas kinahanglanon aton batok sa cancer, tumor, kag infection. Ang sabat diri mga ka-K5, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapabakod man ang energy level, kag nagasuporta sa kabugusan, nga kabasko, kag kusog, sang persa sa aton lawas mga ka-K5, ha? Amo na, ha?
5: Dapat kalsagin ang kamot mo. Dr. Pinoy, mga kakipay.
4: Ginapapos ang pag-detoxify sang doktor akong sang dugo mga kakipay. Kag nagabulig sa pag-limpyo sa lawas mga kakipay. Ginapabakon ang kidney kag liver function. Ginapunggan ang fatty liver disease. Kag nag-regulate sang cholesterol. Amo na mga kakipay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Din mo ni mabakal. Tanan nga butika sa Grace Pharmacy kadto inyo. Tanan nga mga butika dira sa Selay kag Talisay kadto inyo. Kag magpamangkot kung may Dr. Pinoy Squalene Capsule kay available at tanan mga ka-K5. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Amligay yung lawas nyo. Kaya ang lawas ta, manggal. Aring lado, dire na kita mga ka-K5 sa atong sininga K5 Bantay Mercado Update. K5 Vincent Dominic Bidina Corralde.
6: K5 Balantay Mercado.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang.
7: K5 Babes, alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. K5 Babes, K5 Robert, nagaulat kita sang tawag sa Viber.
4: Ah.
7: Kaya para makita nilang ang kagwapa sa mga isla na itong subong.

0: Hindi kasi may babe.
1: Ah. Isda ang guwapa o ko na nagabaligya sa ang isda?
0: Guwapa, pagitpang.
2: Ay, ah,
0: no. Mas guwapa, pagit sa... Gabi nagit si Konsyo, dira ka palak-palak pang ang... Tito pang, makita mo, dira yung subong, ba?
3: Ginpatay... Makita
0: sa live na subong.
3: Ang mga isda na, priska. Dali kayo napatay lang na kaina, kay para hindi mag-awa sa tapangko.
1: Aha.
0: Alimusan, Aryo, patay goronig, kay nalumos goronig.
3: Ang alimusan, kakipay Vincent, tandaan mo gida para hindi ka ma-pranks. Ang alimusan, sa tunga-tunga sang iyang ulo, may tunok na. Pag wala, pantat na siya, kakipay.
1: Pantat.
0: Si
1: ang pamangkot, may tunok, wala.
3: Kailain ang tatlo ginang tunok sang pantat, o sang alimusan.
1: Uh-huh.
3: Halin sa iya ulo, tangkugo ya, kag sa duwaya kakilid. Te.
0: Eh, kung makita mo dahil sa buong pinanay ang iya tunok sa iya sa iyang nguso. Nguso. Ano lang, kay Babes, kay Robert. Alimusan. Ano man, kita na sa live na ito nila. Ang atong kamera, okay man?
1: Okay.
0: Ara, madugaan ta, mga palayo-layo ta. Kay ginalampusan niya sa
1: mga... Palayo kay basi ikaw kung malampusan sa batong inawiyata niya.
0: Okay. Hindi na.
1: Waya.
0: Kung makita dira sa live ta kay Babes kay sa aton sa video, ang aton gingaw dira kampyon ng aton inid, kampyon ng mga isda nagko, pero te kampyon man na ang presyo kay Babes kay Robert.
1: Ang gabakal kampyon man. Tulat ko.
0: Ang lison aton tag 360 kada kilo ang aton nga lison, pag ang aton gingaw 480. 480 ma lang ha. Ang init, damo man, 480. Pagi, mahal galing gamay nga pagi kumpara mo sa dako nga pagi, kipay babes.
3: Okay, kampiyon na yung mahumok pagi, niya bala ng gamay nga pagi.
1: Ang gamay nga pagi, daw ara dara yung mayo mo. Ang dako nga pagi, daw medyo may pagkasumood na gawa.
3: Pila kapalad ang pagi da? Pila kapalad?
0: 280 ang gamay. Kag 250 ang
3: dako. Do, pila kapalad mo ang pagi?
0: Are, dalang
1: ito
0: ipakita na ito. Ah,
1: pakita na ito ang pagi.
3: Ay, kanami ka cute.
0: Kay kung lagko, damo ka pa kwa noon. Limpiyon.
3: Pagtikaan na yan.
1: Are.
3: Naming gagmay nga pagi.
1: Ang gagmay
3: ang alimusan, mas nami naman niya sa alimusan, ang dalagko.
1: Ang dalagko.
3: So
1: nami upo doon,
3: pagi
1: ang
3: mo,
1: gagmay nga pagi, kagang dako ang alimusan.
3: Pagi mo, ipagi mo, alimusan akon. Para partner.
1: Imo pagi.
0: Pagi, ganyan ka na. Ang ano?
2: Habon, nag-order ko sa habon.
0: Abon
1: ko
0: na.
3: Kanami isang kuno, kanami isang lagaw.
2: Detect.
3: Beauty soap.
0: Order ko na si nanay, ma'am.
3: Bawang maya-maya.
0: Pero na ma'am, aray, kampiyon, nalukos.
3: Maya-maya.
0: Lagaw. Ilak. Ilak.
1: Salmonite, may aramanda.
0: Ara,
1: salmonite. Ito ka mahal sa salmonite, no?
0: Ang kwan, ang ilak na ton, tag pinanay yung presyo ya, 350. Ang abo, wapo na yung batangan na kwan, nang gawan ka, kwan, pamalaan ng abo. Kasi 80 ang kilo.
3: Inanay, nagbakal na ito. Ano nga luto nang ginbakal mo na? Ano nga luto para namit? Mangkot be, inanay?
0: Oo, namin eh. Kaya mo nagkakabot.
3: Mangkot na si nanay? Nay, laton ano nay. Namin luto siya naman.
0: Ano mo lang lagaw, Nay?
2: Eh, pero ahon. Lagaw.
3: Ay, namit, no? Sige.
1: Kabalo ka magluto pagi, Nay?
0: Kabalo ka magluto pagi, Nay?
2: Siyempre.
1: Ginaano mo pagluto ang pagi? Anong namit kapag luto sa pagi, man?
0: Ginaano mo pagluto sa pagi? Anong mga namit pang luto sa pagi, ma'am?
1: Ginagatan.
3: Labog.
2: Shout
3: out tanay nanay.
0: Shout out tanay bitaw ka potensya mo anong ginagamit mo ngabon?
2: Perla. Perla lang.
0: Ang in-order mo ya?
2: Demo na eh, tilawan ko pala na. Pwede mo ra ka tilaw.
3: Nang puti ka man
1: sa detex ko. Beauty soap.
3: Barita man yang perla.
0: Ang perla.
3: Sige lang.
1: Basta si Perla nag-aplan, no? Mabakal sa nga DTX Beauty.
3: Matry siya sa DTX Beauty.
0: Tay, barita na yan, Perla. Silawan ko nung kay Babes. Ha? Silawan niya ko nung DTX shop na ito.
3: Okay. Sige.
0: So, para mo lang kay Babes.
1: May kaplano magtilaw sa nag-abaligya sa DTX Beauty shop?
0: May kaplano plano magtilaw sa nag-abaligya sa DTX shop, ma'am? Sining kwan nga adlaw.
1: Makita si nanay di ba nay ang gamay nga pagi kagang dako nga limosa na mo nang nami upo doon.
0: Oh, ang gamay nga pagi nay amo nang nami no to no sa dako no.
2: Ano ya? Ha? Amo ni kan dako. Di ko sang dako ya.
0: Onet ki jang lag ko kay baby.
1: Onet
0: ki jang lag gamay lang gyud
1: gyud kini. Ay,
0: dito pa damo. Gadamo gila no, may karinderya ka no, ikaw mo lang. Kanten. Ah, oi, date. May kanten gali si nanay sa itay-tay kay kay baby. Sa mga dagdamo, gidang iyangin pamakal dire o.
1: Okay.
0: Mga pagi kagalagaw.
1: Sige.
0: Tayo mo lang nga to no. Anong ginapangapi mo na eh? Anong ginapangapi mo?
2: DTX mo eh.
1: Oh, kampiyon, kampiyon na.
2: DTX mo kami.
0: DTX ko. Customer ko maring-reng kay Bebe.
1: Kampiyon, kampiyon.
3: Sige.
0: Kung depesyon ay natondre sa may Libertad Public Market, kang ginagulong sa inyo, kang DTX Beauty Soap, kakipay ba, babe? Sa italawan mo mo na eh. Kay madugang na puti mo. Kagang aton nga DTX coffee mix, mga kakipay. Amananta ng kape ha. Kagang aton nga klinika D3 Bio Klinika DTX 500.
1: Na.
0: Kag klinika kwan DTX 500 capsule kaki babes kay Robert.
1: Available
0: sa may kay babes.
1: Available.
0: Available sa Uliano store kag sa may barangay Belmonte kaki babes kag sa may barangay Sumag sa may Sheila Trading. Kag diri sa Jember Marketing ara da si Tagi ang aton mga Rivers of Babylon kay Kuya Babes nga mga grupo dira si Tagi si Kid naga monitor gid dira subong nga aga sa aton dira sa may Jember Marketing available dira ang produkto naton kag available man sa mga
1: patilawa man si Migoko Erwin Kapada da
0: na makita naton na dawas na karon isa ka sa sharing ko na nga detect so makita naton kay Kuya Babes mga lambiyong si siya Boss Erwin Sherwin dira sa may Libertad pa public market mga kakipaiba yung aton mga produkto available man diri kay Ma'am Adelpha alias Tosilog kay Sir Arnel alias Pantay-Pantay diri sa may Libertad Public Market may nga agad na kami bingwa po kay Ron kay Rolin kay sa aton diri Ginoy Siloy kag Maria Fe Protestant diri si Angie Dondon si Mary Jane Ortiz Mary Jane Chavez nagamonitor kay kakipaiba diri sa may barangay Takuling sa Forest Park si Red Ganson nagamonitor kay kakipaiba kay si Efren kag si Tatay Gideon ang nagkanta sa aga kagapon sa aga kakipay babes si Tatay Gideon diri sa may Mercedes Avenue kag si Boss George naga monitor man si Nonoy diri sa may gata may aga diri sa Libertad Public Market Nonoy diri naga Nonoy nga balikya man puto diri sa may Libertad Public Market kagapon kag kuna ra kami sa Burgos available dira kay Ma'am Elena kag kay Robin Kasipi ang aton mga produkto mga kakipay
1: sa may Burgos sa Migo ko gari si Buko, yun agapang regard si mo.
0: Nga, kuna, kampiyon ng iyang lechon manok kaki babe.
1: Galano ka to iya, sound system gingamit to iya para mabatian niya ka?
0: Doon ikaw, ito mabatian ko ligat, ito may choke mo mga labay ko. Kaya tinabi na datambayan kaki babe. Sa iyang lechon.
1: Arang na si Pabling Yaldo na, Galon gali.
0: Pabling. Ga kontra may nga gadara sa Boss Gary Tiboko. Dira sa may barangay Alis, sa may Lechona na, da ko na met ka Lechon ng manok. Dira sa may Kaiser Boss Gary Tiboko kay Global. Sa ato mga kotoran, dira sa may Libertad Public Market sa Gyapon kay Giovanni Cordero. Taga nga itong pangandi mga tamiyaw si Kikipaybis, Kikipayb Robert na ang bahala sa inyo dira. Si Dodong alias si Buano dira si may barangay bala kwan Purok Lison Kikipaybis, Kikipayb Robert at si Consio siya ako lumakan sa ako ng sining gulong ng palad ah ipa kwan nyo malang i-abilidad sa pagkanta. Sige, si Consio abe ipapakita tabi mag-transfer kita
3: una dito una akong talagang ginalo na akong taong rinyal kay Baby
1: una
0: so para maniniwala sila mo nagkabalitong gate kasi ato nga
1: pariente
0: little bossing yes totoke nito oy pariente may nga aga dala siya mo kag sa ato mga tagpalamati nga hindi na mo matamyaw nga mabugno kaki Baby kay Baby Robert ng bahala sa inyo si so para mara ang sitwasyon diri kag ang presyo anay kay Kuya Babes kay Kuya Roberts diri sa may Libertad public market ready ni si ready na si Ma'am Consio sa pagkanta kay Kuya Babes sa to show
1: ibalonta ang
3: original anay
1: ang pronoun ibalonta ang gulong ng palad mo ah
0: nan taga andas sa lyrics kay si salag pa man ang iya mata
3: hindi na magdungan hindi na magdungan
0: Lai mo
3: Mita.
1: Ra.
0: Ah,
1: nanay.
3: Sige, be.
1: Ay, hindi sa.
3: Sinuna lang to nyagan mo aw.
1: Gulong ng pala. Gulong ng pala.
3: Yung iba, ang iba siya nagkakanta ya. Ang kanta sila sa iba niya. Bibig ko nung tinunto nila. Gulong-gulong ng pala. Gulong-gulong ng pala. Ginahin mo nila. Hindi nila mayo. Ikaw na lang. Ipay. Tino na lang.
0: Si Dudong si Buano. Ikaw na kanta. Di ba? Gulong ng pala, di mo nga ton, Gwan. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manintim ang buhay ay gulong.
3: Kipay Vincent, tama na na. Lihog lang ko tong kwan.
1: Tama na, maluwa.
3: Ang ulo lang itong alimutan. Imo, wala rin ano to mong.
0: Wala rin ano
3: makakasya. Daw hindi kit makaya ang unod sa alimutan ngay premyo sa imo.
0: Si Mama Rewa.
3: Sige, rescue.
0: Ang mga Pinoy pala. Hindi sila. Pero kung sa balay nila, perte man ka kipag-bills yung pagustuhan mo. Hindi man pag-asag ang mic kung nara mo silang mic. Hindi mo uya-uya pa. Pero si... Wala na.
1: Aber! Sino? Sino ang madason?
3: Why na?
1: Isang umaga. Gulong
3: okay
1: ng
3: na.
1: Palad.
3: Kipay Vincent? Naming tingong ni Kipay Babes. Doon ikin masarangan sang manughatag sang sponsor sang premium mo sa kanta nga unod sang alimusan ang ihatag sa imo. Ang ulo lang kuno propihakon pa.
1: Aber.
3: Mayara pa?

0: Just a little.
1: Tama na, tama na. Oh. Si Jose Talite sang Granada,
0: mm-hmm.
1: isa sa mga entry naton sa
0: Granada ne.
1: Oh, karaoke challenge.
0: Uh-huh.
1: Kag sa Biyernes iga-judge ni sila magadaog sang isa ka box nga dito X Coffee Mix. Kag mag nagikan sa balitang Key 5 sa umaga.
0: Ligad to si Chona sa Panta Barco. Oh,
1: dala pa to siya sa judging. Pero may entry man sa subong pagid.
0: May entry pagid
1: sa subong. The more entry kuno, the more chances of winning mo.
0: Aba.
1: Ari naman ang taga-Takuling, Alma Cuevas Karaoke Challenge.
0: Si Alma.
1: Karaoke.
2: Ulong ng balad. Iba iwin niyo.

0: thank you. Next time gani ang inyong mga entry na may onyong quality ha. Ang inyong microphone, eh, i-check
1: ipalayo, nyo. Ipalayo nyo ang kay, inyong electric fan.
0: Kagi patalik mo yung electric fan nyo. Oh. Kay ang quality sila di ang gina-judge man sang atong yung mga judges. Ang atong yung mga judges, hindi makita. Oh. Hindi na makita. Nagahipos lang na siya daw Pinoy Big Brother ni mo. The decision ni Pinoy Big Brother is final. Alam mo mo nito sa aton. Next, Chona Barco from Mansilingan.
1: Ber!
0: Ah, dito naman niya mo.
1: Dito naman gulong ng pala.
0: Oh, violation, violation. Ito, sige ba, sige ba? Ah, hindi amo.
1: Ah,
0: oh, na oh, may miscommunication eh, no.
1: Why ka daga sunod sa roles ni?
0: Oh, kay ginlawag natin gapon pero nag-change kita ka Kipe Babes. Buhas naman ka Kipe Babes. Bake kahit maputi nang buhok ko.
1: Kahit maputi nang buhok.
0: Sino galing ka kanta ni? Si Kwan, si
2: Rico Polo.
0: Oh, ha?
2: Rico Polo?
0: Rico J. Polo. Oh. Buwas naman ha, inyong mga entry, i-check nyo gidang quality, hindi maglapos sa 45 seconds. I-check ang quality ng voice, ang inyong microphone. Kag dapat ang camera nakatutok sa inyo. Ha? Nakastide, wala gaulag-ulag. Kay gaugdas ang judges ni Sumungo.
2: Ang yato ni Chuna sa Pantara, K5 Babes, K5 Provac, hindi ito gulong ng palad. Gulong ng e-bike to.
0: Okay, buwas ha. Kahit maputi na ang buhok ko, 45 seconds, clear ang sound. Wala sang electric pan para hindi mag-ahod. Kag ang video nakatutok sa inyo, hindi maglapaw sa 45 seconds. Thank you.
2: Ayan, ito na mga kauturan sa may Guwan, sa may Amelia Street, sa Libertad Public Market, mga tricycle driver na ito, ang Gasigabong, ang ilang mga tricycle driver, ang K5 Reward, nag-monitor kit na ito. Opo sa patrol, K5 Wilson Villena, hindi naman si K5 Vincent, Coral de Parsa, kampiyon ng balita, servisyo publiko, kag kalingawan.
1: Telegros, K5 News of M. K5, Bantay, Balita, Kado, K5. Maraming kagasalamat, K5, Vincent, Dominic, sa ato sining mga taga Libertad Public Market sa mga manugisda, dira, karnihan, kag sa mga babuyan, karnihan, sa mautanan, mga kagibay, bugasan. Maraming kagasalamat sa inyong pag-upod, mga K5. Sige, katuan ta na mga K5 sa aton sining patrol. K5 Walson Belena, mga K5 BTX Cover Mix na naka-DTX Cover Mix sa Tagadulao, Bago City ha.
0: Oo. Kapag boundary na sugar K5 Babes sa gani.
1: Mag-DTX premium coffee. Mga K5 DTX Premium Coffee, kampiyon na mga K5 dira sa kay Gingging Store ho sa Gonzaga, available. Dira sa may Purok, Gonzaga, Barangay Mandalagan. Nagapamati gid nga nagatutok sa aton mga K5 ha. Salamat gid sa inyo dira. Si De Los Santos, Kati. Morning, K5 Wilson Belina.
3: K5 News FM. Kampyon report.
4: K5 Babes, K5 Robert, Kainaga,
1: gulong ng palad. Ang buhay ganito'y walang hanggan.
0: Gayuhong si Chuna Kanggo. Chuna Kanggo, may naga!
4: May naga, K5 Babes, K5 Robert. Ato sa nga balita, halin pa ini sa may... Bacolod Silay Airport.
1: Grabe to yung kwanoti. And then, Manila to tani ito. Ay, kadayon ay, no?
4: Ay, K5 Babes, sa ini nga mga tinion, tani na kataro Tagalog na siya tani dito sa Manila. Subong, galing nga kiti na intonses ang lakat niya sini. Kaya, ini si Isagani Ortula, nino nga residente sa Silay City, nalipat siya nga kwaon ang ining, ancho pala, tagas ang bubble gum sa iya sini nga bulsa. Kag pag-agi sa may security sa police nato dira sa may airport no, naguni ang alarm. Karon gin check in ang shop sa mga bubble gum dito gali na butang K5 sa K5 Robert ang drug paraphernalia. So to be specific, isa ka tutor ka K5 K5 sa K5 Robert ang nakuha siya. So in sige gin hold in siya sa security sa aton sa ning airport no, kag gin patawagan sa mga awtoridad. So ato dito kapulisan kagapon ang PDEA. Ato dito agon mag-assist ni sa iya ang K5 Robert, 2 months na may nakuha sa iya sin ka drugs. Ugaling lang still violation sa Sagyapon sa Section 12 naman niya sa 9165. So ang pagdala naman sa amo ni drug paraphernalia, mga ano pa na accessories pala ginagamit sa pag kuan sa illegal nga droga, isubong araan na inis sa kustodiya sa kapulisan. Kante tani mapuli ini sa tani sa Manila kay February 5 ang good magtrabaho mo. Kay nagpuli lang diri sa Silay agud na bisitahon ang iya sini nga bata kag tambong sa birthday sa iya nga bata.
1: Sus.
4: Alang-alang gyud kay tiway na ni hindi na ni makabalik ko sa obrahan niya kay tigin hold ini sa kapulisan bangod sa insidente man sa pangkuha sa drug paraphernalia sa airport kay Travis sa Robert.
1: Aha, sige.
4: So mo na rin ato sa balita nung gikan diri sa patrol nga nadulo na mas ato sa kaluwa sa Mighty City 3x DTX 500. Naton, si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena para sa kapiyo nga balita sa servisyo publiko kung kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Madam okay, salamat Wilson Villena sa imo report mga K5 Dr. Pinoy Squalin Capsule, kampiyon mga K5 plus ang aton sininga Mighty C Alkaline Vitamin C. Uy, ang DTX Coffee Mix Kampiyon gijab lang mga kaki-5. Kaya mo gini ang ginapangapisa ang nira sa may Baranal Eteri. Kagkay Phoebe, ang Phoebe Store nira sa Dulao, Bago City mga kaki-5. Morning na nasa kay Mr. and Mrs. Kay sa Phoebe Store nira sa Dulao, Bago City, available ang aton sining mga products. Amo na subang ginapangapi nila kadaaga DTX Coffee Mix.
0: Grabe, ha?
1: Aha.
0: May sige, aga kay Kipay Babes, kay Julie Lumugdang, Nanette Corsega, Marilyn Caranza, kay Zinaida Villarus, Kati de Los Santos, Rowena Villaran Erbito, Milin Joy Chidayon, may dagay, yun yun na kila sina Luigio Sandra Dizon. May aga.
1: Aha. Baranal Teresa kay Rico Baranal dira sa May Dolao, Bago City mga kaki-5 kampiyon kag available ang aton sininga mga produkto ang himuosang klinika de alternative medicine.
0: Kompleto dira
1: mga kaki-5 ba?
0: Oo. Oh, oh.
1: Kagay McCoy Store dira sa Granada. Salamat kay Adi Store dira sa May Acacia 2 Barangay Kabog.
0: Sa Busay Kabog kay Waves kay Mami Day Belyesa kag sa mga tricycle driver da nga mga loyal driver sa asawa hindi sweet lover ha. Mm-hmm. Loyal driver na sila tawag kay Waves.
1: Sa mga Samura family dira sa May Busay. Sa Jewel Store mga kaki-5. Salamat gid sa inyo, no?
0: Starlight Store sa Pahanukoy, kag Mikmik Store sa Pahanukoy, kag Kipe Babes.
1: Uh-huh.
0: And of course, dira sa Bangka Tutong, kay Ma'am Carmencita Olvido, nagapangapit ang DTX Coffee Mix.
1: Ay, kagrabe. Sige, kampiyon mga kakifay. Ang atong sininga mga kautoran. Ay, dira sa may Duel Stone, ha? Sa Purok Busay, ha? Kabog, Mr. and Mrs. Elmer and Rosie Zamora.
0: Sa Barangay 27, sa Piadoce, kag kay Ma'am Maria da, ano? Nagapangapiman sa DTX Coffee Mix, available ang klinika products naton, kag siyempre sa mga suki naton, diri sa Takuling, sa Tres, ano na? Tres Uno, ha? Dira sa kay Ma'am Harjulin.
1: Aha, oy dira sa Top J Tire Supplies kay Broco Alfredo Pereiras, Albin Ferreras, mayang aga landa.
0: Sa Pid Store sa Villamonte Kakipe Babes, mayong aga kag nagapangapiman sang DTX Coffee Mix.
1: Areglado, sige. Dire na kita mga Kakipay, matabid na kita sa Iloilo sa sininga mga tinion. Sa ato nang Kakipay kamustahan mga Kakipay ara sila tan, ara na tan, o sige.
5: Always kung ganyan katotok si Ma'am Helen Tagaypay. Ma'am Winifreda Sarmiento, sa kay Beth Idar Lilia, ang kay Sir Arturo Lilia sa Kalinog, nagapamatigid, kay Ma'am Cherry Lapating Braya, kay Sir Alex Asabo nila sa Mayagaw, Lenny Pedroso Daddy Vaz, good morning. Sa kay Ma'am Mike May Benedicto, kay Oting Guanzon, kag rin na Ibit Guanzon nila sa May Barangay Malusgod, good morning. Ay, ginatamyaw ko lang galisang mayong aga. Mayong aga, Gid. Good morning, Gid, sa aton sininga bossing, no, sa aton sininga mga kakipaib nga nagapamati gid adlaw-adlaw ang aton sininga kasimanwa nga si bossing Jim Pendon Velez. Kaya bossing Jim Pendon Velez, ha, good morning gid, ha. Mawa kung may sadya sadya ka mo kadto lang kamo dira sa may Smallville, may pwesto dira nga kampiyon si Bossing Jim Pendon Veles sa aton sining mga kakipay mga aton sining kasimanwa sa banwasang Pototan Iloilo. Frank Constantinopla, good morning. Sir Danny Dumendez at Palo, mayong aga. Kakipay ka rin sa report, go ahead.
0: Mayong aga kay Ma'am Elnora si Asat sa Kipay Babes. Panayon nung tanay ang pag-greet sa aton yung mga kauturan. And of course, kay Jun Haliko, nag-upod man sa aton subong aga ka Kipay Babes. Kay Jimmy Aragon, mayong aga ma'am, kag Kipay
1: Lulupido. Uy, Jimmy Aragon, ha?
0: Jin Montesino Arroyo, thank you so much.
1: Hindi, Jimmy Aragon, mayong aga lang da. Sino pa tong aton nga Mr. Gary Boy Sibuko, Pablito Gialon. Kay
0: Ma'am Elena
1: Baranal.
0: Oo.
1: Si Adi Store dira sa may Purok Acacia 2 Barangay Pahanukoy.
0: Oo.
1: Ang si Mark and Jolly mga Kakay Vibe Store dira sa may Init si available man ato sininga mga products mga kakibay. Salamat gid sa inyo dira ha.
0: Saka may Elina, mayong aga man kay Ma'am Elina sa tubangan sang Nokpo Kakipay Babes available lang di text ko Pemix sa Bisaya nga native nga manok.
1: Hoy, Bisaya.
0: Oo.
1: Sige, balikan ato mga kakibay ang Iloilo. Wai pa matapos monitora lang.
0: Oo, monitora lang kay are lang kita nagapanamyaw pasta gihapon sa aton yung mga tagpalamati kay Inji kay Jose ha. Si Jose nga manugmasad sa member ni Kuan Sir Danilo Hirotse. Manugmasad siya sa pamangkot ko siya kun barato gin man kun bata or mahal barato kun tigulang ang i-massage. Kag kun bala mahal kun dalaga. Oo.
1: Aileen Suspini.
0: Mahal gid man kakipay babes ang bataon ko no. Barato lang ilang bataon.
1: Barado bataon.
0: Kay humok lang kuno i-massage. Pero konti gulang medyo gurang na. Ay, pati, joke lang na ni nung siya.
1: Si Gingging, si Roger hindi ko ka makakabalo magbasa ng iyan. Sige.
0: Okay, sa mga taga Singkang Airport, nagapangapi man na sa DTX Coffee Mix sa kay Wina Lukay-Lukay. And of course sa 20 City sa Gunsaga, nagapangapi man da ang aton ng mga suki.
1: Oy, si Kagawad Nardo Agonasi, dira sa may Busay, Bago City, mga KK5. Salamat gid ha. Sa kay Lizelle, kay Juliet Agonasi, mayong agalan na sa inyo kay Bilma and Mitong Galvan. Oy, dira sa may BM. Sige. Oy, matabi na kita sa Iloilo. Ara na yung Iloilo, ta?
5: Tumatit na lang na ang interview ni Hepe sa mga...
1: Sige.
0: Way pagid.
1: Way pa.
0: Mayong aga kay Ma'am Ophelia Santiago kag kay Ma'am Gingging da sa Bangga Tutong Gabaligya sang Virginia Foods sa Frozen Foods. Bakal ka muda, ha? And of course, sa kay Ma'am Atet kag kay... Eleonor, mayong aga man kay John Roslo Rejo, kay Rani Pahe, sa Pilisa, kay Ma'am Birds, mayong aga Birds Gomez, kay Sir Daniel Laurente.
1: Dot Libuon, kag Negra Apelido, puti mayong aga.
0: Oo. Ang Imbi Miguel, gapamati man sa aton, Jackie Pe Babes, gabiyahe puno pandan si Baste.
1: Imbi Miguel?
0: Yes.
1: Sige. Balikan ta. Sige na.
5: Sa probinsya. Kampiyon ang signal, balikan rin mo AVP.
1: Salamat kay Dantike sa Kalibo.
6: Sir AM, Sir ABP, good morning. Kampiyon ng signal, naka-DTX Coffee Mix na ako.
5: Kumusta ang signal sa Pilar Capiz Rojas?
6: Ning ABP, mabaskong signal sang Iloilo at hagpas atong palabuton. Matakwa yung amon sa dinga area, Subong Adlaw, aga pa naka-MyTC na. Back to you, Iloilo.
5: Bacolod, Negros Island Region, good morning.
1: Naka-premium coffee na kami kay Baskog ang signal mo diya pang si Ray Espija Umalay. Back to you.
5: Salamat kayo, The K-5 Western Messiah. Diretso na kita sa mga labing talagpang doon kabalita. Unahon mga balita dira sa Bacolod, kag Negros Island Region, kag K-5 Babes, kag K-5 Robert Pacardo.
1: Mga balita na Monderia sa siyudad sang Bacolod, kag Negros Island Region, mga K-5 dito sa may bahin sang Banwa, sang La Castellana. May isa ka pilason karon mga K-5 nga deputy chief of police sa may La Castellana, mga K-5, kag isa ka master sergeant, mga K-5, ang medyo critical man waitak baloko na no ang iya pa sininga medical bulletin matapos nga naluthangan kay bumato ang ila sininga gin sa drug bypass mga kagif dito sa may La Castellana Negros Occidental. Bumato ang suspect mga kakifive kay manti padayon karon ang kampanya batok sa illegal nga droga ang aton sining mga katapos ang kapulisan apang ining ila sining ginsirbihan sang warrant of arrest o kon gin bypass mga kakifive. Bumato igo ang deputy chief of police Pilason landing karon sa ospital.
0: Sa iban pa niya balita, grabe na ginatabo diri sa amon daw masubo ang simana nga wala sang patay o kung wala sang tiruhay kag wala sang nadakpan sa illegal drugs. Sa Don Salvador Benedicto, isa ka lalaki ginhaboy iya balay, wala iya ginsapak tungod nga wala iya ginsapak ang nagabato sa iya, sinulod na lang sa kagintiro. Ang biktima gin kilala kay Michael Biligorio alias Monmon. Ligal ang pangidaron sa nasambit nga lugar o kon sa barangay Kumaliskis, Banwasang Don Salvador Benedicto. Sunod sa pulis ay ning biktima ra sa sulod sang balay ginhaboy sang pilakabisis sang bato pero wala igin sapak kay delikado pero sang uli sinulod na lang sa kagintiro. Ra sumong sa ospital kag padayon ang investigasyon kung ano ang motibo kag kun bala sino ang sospetsado.
1: Amo ni mga balita naman dire sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Iloilo, sir.
5: Salamat kid K5 Western K5 Bacolod sa Iloanta ang K5 Antique sa mga balita gud.
7: Mga talalupang doon naman nga balita sa probinsya Kantike, K5 Western Visayas and Negros Island Region, masubo-subo man ang natabo sa sangka pamilya para sa sangka pamilya rito sa Sibalem Liwan, K5 Western Visayas. Doon dumanyo kang nagligad, may nalumos nga bata. Bawa may saraman tugliho ka PWD nga nahulog sa niyog, ginbawian gid kang kabuhi, K5 Western Visayas. Ang PWD nga dati medyo mentally challenged dyan nga tao pagkahulog na sa niyog, naka voice message pa sa anang pamilya, nagapangayo katabang na nahulog ta na sa niyog. Gindara sa ospital pero wala gid matabangan. Ikarwaran dyan sa pamilya nanda nga nahulog sa niyog. Ang anang magura nga una man nga nahulog, mentally challenged man, nagapaayad ka dyan matapos nga makagwa sa ospital.
5: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, bangod sa pagpakamalaot kang pira ka mga pumuluyo sa probinsya kang Aklan sa dyang Boracay Bridge sa K5 Western Visayas sa Negros Island Region, nagpasar si Antique Board Member Emmanuel Swiki Palacios kang isara ka resolution nga nagapakita kang suporta sa sangguniang panalawigan kang Aklan nga balabagan ang pagtukod kang dyang Boracay Bridge nga nagakonekta sa Boracay Island kag mainland Panay. Suno sa amen board member, anda ko no nakitaan kang suporta ang dyang lihok, imaw ang bilog nga miyembro kang Provincial Board Members League of the Philippines Regional Council K5 Western Visayas.
7: Mara mga balita naman Diyos Provincia Kantike, balik ka ni mo, Sir Ray.
5: Salamat kid sa mga madasig nga mga balita ka K5 Jobert Lago sa Kapis.
8: Mga nagapangunang nga balita sa Kapis sa K5 AVP, kahapon nga adlaw, eksklusibo nga na kuhaan sa footage sa aton sa nga kaupdanan ang katapusan nga paghatag sa tinion sa abo ni Frank Royce Barbasa nga nasunog sa banwa sa Fabia. Exclusive mga K-5 pero hindi sila maghatag sa interview matapos ipanayon ang misa kahapon sa Rojas City Cathedral kagindulong na sa katapusan nga palayan sa bahin sa isa ka pribadong lulugan din sa may Mount Zion Cemetery sa siyudad sa Rojas. Hindi maghatag ang isang statement ang familia mga K-5 matapos sa sining nakuha na no o kung transfer na sa sudan sang Iloilo pakato sa Roa City sang tinalikdan ng mga inadlaw mga K-5. Masibo ang sitwasyon madamo sa mga familia nga nagtambong sa sining katapusan ng pagdulong sang abo ni Frank Royce Barbasa kahapon sa Mount Zion Cemetery mga K-5. Samtang lalaking ginpasakan sang kaso ng rape mga K-5 sa banwasang Duwalag, ara sa bungsa kuano sa bahin sang police station kay ti ini siyang gindakop mga alas 10 ang takna kahapon sang aga mga K5 sang aton sini nga mga katapos ang kapulisan kining sospitsado ang pumuluyo sa Banwasang Dao diri sa Binsa Sang Capiz. Qualified rape ang kaso sa nasambit nga victim o sospitsado mga ka-K5. Amo naman nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Iloilo.
9: Alas 5.50, Banat, Sir Michael Silorio.
10: Sa mga balita sa Banwasang nga kalibo, isa ka babae nagreklamo sa aton kapulisan K5 Eastern Visayas matapos gin hanot o ginbunal in isang tubo sang pinalangga niyang asawa. Ang rason kay pagpauli sang bana, hubog ini gin balbal ang tatlo katuig nga bata. Gin saway isang misis, asya ginbunal sang tubo kag kahoy sa iyahita. Kaso subong nagpa-record ini kag nagpamedikal ang nasambitan nga biktima. Kag dugan aton yung mga balita, ang Boracay Ati Tribal Organization naghulat gihapon sang Sabat sang ila query about sa COA cancellation ang masunod ini kay Attorney Dinopol kag ang nagfile sila sang motion for reconsideration sa Office of the President. Ginahulat gihapon nila ini kay 5 Eastern Visayas kag kun indi gid man kun halimbawa maperdi sila masaka sila sa Court of Appeals tubtob sa Supreme Court amo na ginahulat nila subong mga ka K5. Una mga balita di si Ray, balik sa imo.
9: Salamat kay Sir Michael Silorio. Isa ka tuig nga bata nga babae patay matapos tulumo sa tab nga may urod nga tubig sa distrito sang Haro. Ginbawi argid sa kabuhi ining isa ka tuig nga bata nga babae matapos tulumo sa tab nga ginapunduhan sang tubig sa banyo sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, alas 2 kay kahapon nga adlaw Mayo 11. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM, sa lola sang biktima nagakatulog siya sa among nga tiyon kag ang mga magulang sang bata nga lunsay mga minor de edad ang nagbantay sa iya. May ginobra naman sa sulod siyang kwarto ang amay, tagyara sa trabaho ang Iloy. Ulihina na talupangdan nga wala na ang bata, rason nga ginpangita nila. Nakita na lamang ang bata nga unconscious na, nga nagahabok na ang tiyan kag nagapalanggit o mambibig. Gintingwaan pa sa nga ECPR sa mga doktor nga may clinic sa lugar antes gindala sa ospital.
11: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
1: Areglado mga ka-K5, salamat kay Dilelo Ruas Antique kagkalibo. Manok na kami sa inyo. Kay diri sa amon, may kadamo pa sang amon sining ang hikoton.
0: Hikoton tani.
1: Hikoton tagid ni mga ka-K5 para nga malampuasan tang mga sirkumstansya. Ba sirkumstansya?
0: Sirkumstansya nga pwede man lang mapaiway.
1: Ang mga pagtilaw, blas ko.
0: mga alantuson na hindi kita magbakho.
1: Sige. Ay, ginakulabos man kita sa panahon, mga kakibay. May panahon pa, prundi na aton. Salamat, gid, sa kay Mama Mera Rosling, kaya dira sa My Totong Store, kagay George Lauso, my bossing. Sa mga nagapulapang nga, pwede rin sa Totong Store, may ngagal.
0: Lutlot Store sa Pahanukoy, maayong aga sa Sumag, kaindang Sarad, kag Jonathan Sarad, kag Maria Luz Rica Plaza.
1: Kay Mildred sa Sumag, kay Lida Sigurado, sure na sure. Salamat, gid, mga kakibay. Bawin kita panahon na. Salamat mga kakibay, kag ang atong sining DTX 500 Morning Newscast, masulod na. With kaki 5 Colin Cobia in Saruban Albain. Sa ngalan sa ngamon birthday boy Doc Ramil Oy, advance happy birthday.
0: Advance Doc, happy birthday.
1: Advance happy birthday bossing Doc Ramil Oy. Palangga kagid naman niya Doc. Thank you Doki.
0: Thank you sa pagpalangga. Thank you.
1: Kag salamat man sa pagpalangga sa amin. Ako si Kaki 5 Babes Gantalao.
0: Ako naman si Kaki 5 Robert Picardo.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa negos, K5 News FM.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
11: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX
15: Beauty Soap.
16: Mabangang sa mga butika.
15: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
18: I Care Gold.
19: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amuna ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:00 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
4: K5 News FM.
2: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungadol sa Lunes, Mayo 11, 2026.
5: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa atin mga Pangulong Dinalan.
2: Balitang Regional.
3: Utod nga lawas ang lapsa, ginaligar, gintaban sang ido, kag nasapuan sa Sara, Iloilo.
5: Lalaki, ginbono patay sa Mabinay, Negros Oriental.
2: Balita National.
3: Vice President Duterte, gin-impeach na sa House of Representatives.
5: Arrest warrant, bato kay Senator De La Rosa, ginkumpirmar sang ICC.
2: Balita International.
5: Trump, ginbasura, panibago nga proposal sang Iran.
2: Balita Sports.
3: Rondina Rodriguez, kag Abdilia Rosales, kampiyon sa beach volleyball sa Sipalay City.
2: Balita
5: Ay Dalas Alas, madinalagon nga natapos ang Hyrux sa Hong Kong.
2: Balita Negosyo.
3: Kag presyo sang diesel, mabuhinan sang 9 pesos and 50 centes o kon 57 centavos kada litro. Sa detalye sang mga balita.
2: Balitang Regional.
3: Sa Balitang Regional, isa ka pulis patay, isa pilason sang ginaligar, nagbato ang subject sa ila operasyon sa La Castellana. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka pulis samtang pilason ang Deputy Chief of sang La Castellana Police Station matapos ginaligar, nagbato ang subject sang ila by-bust operation sa Barangay Talatap, Banwa sang La Castellana sa Negros Occidental, Lunes sang gabi, Mayo 11. Ang napatay ang Staff Sergeant Davy Karampatana samtang pilason si Captain Jose Mart Ocon Michael Muniz. Ginkompirmar ni La Castellana Vice Mayor Almero Myla ni Cormang Ilimutan na nabunan sang sospek si Karampatana. Sunod sa Vice Alcalde Pilason man ang subject matapos matirohan sang pulis. Padayon pa ang investigasyon sa insidente.
5: Utod nga lawas ang lapsa, ginaligar, gintaban sang idong kag nasapuan sa Sara Iloilo. May balita si KK5 Red GD Mayo.
0: Mga pakibay, tunga na lang sa lawas ang nabilin sa lapsag na ginaligar, gintaban sang ido diri sa Porokuno, Barangay Bagaygay, Sara Iloilo, Lunes sang aga Mayo 11.
6: Wala na sang duha ka tiil kag sadya na lang dapit ang nabilin sa lawas sang lapsag sang nasilhig ini sa ugsaran sang Puloy-an ni Marieta Nunoy Babar, 78 anyos. Sa exclusive interview sang K5 News ram Sara kay Nanay Marieta, ginpahayag sini nga mamunyag kag manilhig kuntani siya sang iya natalupangdan ang lawas sang lapsag kun sa diin sa una iya ginpatihan nga patay nga sapata. Gilayon niya gintawag ang iya tupad balay nga si Antonio de Vinigracia agud makumpirmar kun ano ang iya nakitan kag nakibot na lamang sila nga utod ini nga lawas sang lapsag rason nga nagpangayo sila sang bulig sa kapulisan. Dugang pa nga may nakita man nga lampin malapit sa lapsag nga posible amo ang ginputsan antes iniginbilin sa lugar. Sa piyak na bahin, wala pa sa karon sang identity ang kapulisan kun ano ang gender sang lapsag. Ginpaidalom naman sa autopsy examination sang soko ang bangkay sang lapsag.
0: Sa karon mga ka-K5, padayon pa ang maidid na investigasyon sang Sara Municipal Police Station kun sino ang nagbilin o kun ang iloy sang lapsag mga ka-K5. Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara, ini naman si ka-K5 Reggie Plajuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News sa Fan.
7: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang lalaki ginbuno patay sa Mabinay, Negros Oriental, may balita si ka-K5 Rufa De Vero.
8: Binawian ng buhay ang isang lalaki sa isang insidente ng pananaksak na naganap sa sityo Lantoy, Barangay Tara, Mabinay, Negros Oriental noong nakaraang araw. Ayon sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, dumaan lamang ang biktima sa isang tindahan habang nakasakay sa kanyang motorsiklo na ibitahan siya ng sospek na noon nakipag-inuman sa ilang mga tao. Ngunit paglipas ng ilang sandali, nilapitan ng sospek ang biktima at bigla itong sinaksak sa kanang bahagi ng kanyang katawan nang walang malinaw na dahilan. Agad na dinala ang biktima sa Mabinay Medicare Community Hospital para sa agarang paggamot, ngunit dinaklarang dead on arrival ng doktor. Inilunsad na ang isang hot pursuit operation ng otoridad para sa posibleng pag-aresto sa nakatakas na sospek. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning News.
5: Soltero gimbuno pilason sa aklan. May balita si K5 Leonard Aviray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Nagapaligo sa iya kaugalingon nga dugo ang 21 anyos nga lalaki matapos ginbuno sa iyang itsura sa may barangay Albasano man siya Aklane. Sunod sa kapulisane, madasig sila nga nakaresponde sa lugar upod ang MD Ararim Owe kagdira nabdan ang biktima nga ginaalalayan sang iya nga pamilya. Apisar na pilasane, nagapabilin niya conscious ang biktima. Nagangkon ini isang madalom nga pilasalin sa walang abahin sang iya ilong tubtob sa iya baba nga ginabulubanta na galapot sa 4-5 kapulgadang kalabaone. Matapos sa gintabangan sa motoridad, gilayon ini nga gindalan sa ospital kon sa diin nagapabilin niya confined. Samtang nagkasugot naman ang magtimbang aparte na hindi na magapasakas ang kaso ang pamilya sang biktima kontra sa sospek. Basta pagabayaran lang ang tanan ng mga gastuson sang pamilya sa hospital. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
7: ETX 500 Morning Newscast.
3: Bangkay ni Frank Barbaza nga nasapuan sunog sa Iloilo, ginlubong na. May balita si K5 Myla Fuentes.
7: ETX 500 Morning Newscast.
10: Ginlubong na mga K5 sa katapusan nga palahuayan ang bangkay sang estudyante nga nakit-an sunog sa may Ungkauno, Pavia, Iloilo sang napaligad ng mga sinimana. Antes ini ka-K5 nga gindulong diri sa Mount Zion Memorial Park, una nga ginhaya ang yasini nga abo sa Divine Jesus Memorial Park sa may Rojas City.
11: Would like to express our deepest gratitude and offer you love, support, and
8: sa mga himata, kaabiyanan, classmates, kag mga manunudlo kag kakilala ang lubong ni Frank Royce Barbaza, isa ka nursing student sa isa ka universidad sa Dasambit nga probinsya. Agud maghatag sa ulihing respeto kag suporta sa pamilya. Matanda

0: Is Barbaza.
1: Ini si K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News.
3: Balay sa sagay, isulod sa kawatan, pila ka mga gamit, gintaban, may balita, si K5 Ariel Apas.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Ginaligar nga ginsulod sa wala makilala nga persona ang isa ka panimalay kaginkuha ang nagkalanlain nga kagamitan. Pareho sa nagkalanlain nga kagamitan, pareho sa TV, mga baso, kwarta kag iban pang gamit sa Sarumar Subdivision, Barangay Poblacion 1, Siyudad sang Sagay. Natalopangdan lamang sang tag-iya ang natabo sa mga alas 9 sang aga sang Mayo 10, 2026. Gin kilala ang tag-iya sang panimalay nga si John Paul Balwarte, residente sa mga lugar. Sa initial nga impormasyon, wala pa makilala ang suspect o kon mga suspect nga posible may kahimuan sa insidente. Padayo naman ang imbestigasyon sa mga otoridad agud matumod ang responsable sa natabo nga pagpangawat. Nagapahinomdom naman ang kapulisan sa publiko nga magin mabinantayon kag sigurohon nga nakakandado ang ila panimalay antes maghalin agud malikawan ang pareho sini nga insidente.
5: Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Ariel Apas para sa Kampyon nga mga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Resolusyon nga nagapakita sang suporta sa SP Aklan agud balabaga ng Boracay Bridge ginaduso sang SP Antique. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning.
7: Ginaguso ni Board Member Emmanuel Sueki Palacios ang sangka-resolusyon nga nagapakita kang suporta sa sangguniang panalawigan kang Aklan na balabagan ng pagpatukod kang Boracay Bridge na nagakonekta sa Boracay Island kag Mainland Panay sa Malay Aklan. Diyan matapos nga nagpangayo kang bulig kag suporta ang sangguniang panalawigan kang Aklan sa SP Antique, pinaagi kay Board Member Palacios kung sa diin presente diyan sa ginhiwat nga sesyon kang Aklan katong Miyerkules, bangod sa ginaimplementar nga proyekto sa idalom kang Provincial Board Members League of the Philippines Regional Council. Sa interview kang katapo kang media kay SP Palacios, ang naging payag nga nakitaan naman kang suporta ang mga kaimawan ng board members kung sa diin nakasugtan nga i-refer rin dyan sa committee hearing na pagapangunahan kang Committee on Tourism agad mas madiskusyonan. Namanaan nga ang ginaduso nga Boracay Bridge ang ginabalabang bagan kang lokal nga pamunuan kang Aklan kag mangin mga residente kadya bangod sa mangin epekto sa marine life kag para nga buyan kang mga bangkero. Gin-award rin man kang Department of Public Works and Highways sa kon DPWH ang kontrata sa San Miguel Holding Corporation na may 7.8 billion pesos nga pondo para sa 2.54 kilometer nga tulay.
8: Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, ang Kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning.
3: Duha ka tuwing nga bata ginpulihan kagat sang tatlo ka mga ido sa Palol, Leyte, patay. May balita si K5 Jaime Gravador.
2: DTX 500 Morning.
9: Tulog ang sinapit ng 2 taong gulang na bata matapos itong kagatin ng 3 asok malapit sa kanilang bahay sa Barangay Kampitik, Palol, Leyte. Bandang alas 5 ng hapon noong nagkaraang Sabado, ayon sa ina ng bata na si Rhea Portillano, agad nilang dinala ang bata sa Leyte Provincial Hospital kung saan nilinis at nilagyan ng benda ang sugat ng hita ng bata. Ngunit kalaunan ay nirefer to sa Eastern Visayas Medical Center. Nakarating sila sa EVMC bandang alas 6 ng gabi, ngunit nirecord lamang ang bata at pinaghintay muna sila. Dahil sa matinding pag-aalala, paulit-ulit na nagtatanong ang ina sa mga personal ng ospital kung ano ang gagawin sa bata. Ngunit ayon sa isang empleyado, naipaalam na raw ito nila sa ENT doctor na hahawak sa kaso ng bata na nakatakdang pumasok pasado alas 12 ng hating gabi. Dagdag pa ni Portillano, sinabi o muna sa kanilang empleyado na kung dumating man o hindi ang doktor ay wala na silang magagawa roon. Nang muli siyang magtanong kung ano ang maaaring gawin sa bata, tinanong pa umano siya ng mga staff kung ano ang kanyang suwisyon na gagawin nila. Isang pediatrician naman ang naglagay ng dextrose at nagbigay ng ilang injection. Ngunit matapos yon ay nagsimulang dumugo ang bata. Kinabukasan, alas 5 ng umaga, araw ng Linggo, ay diniklarang patay ang bata. Ayon sa ina, nakasaad sa death certificate na rabies ang naging sani ng pagkamatay ng bata. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang mga opisyal ng Barangay Kampitika sa mga may-ari ng mga aso kung saan nagbigay ng paunang 4,000 pesos na bayad ang isa sa mga may-ari sa pamilya ng biktima.
0: para sa DTX 500 Morning Newscast. Ito, si K5 Jaime Cavador para sa kampiyon na balita.

0: sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas.
1: Manunudlo patay sa sunog sa Balingoan na Misamis Oriental. May kampiyon nga balita si K5 sa Yalievera.
2: Patay ang isang babaeng guro matapos makulong sa nasunog na bahay sa Barangay Lapinig, Balingwan, Misamis Oriental. Ayon sa Balingwan Fire Station, natagpuan ang sunog na katawan ng biktima sa bahagi ng comfort room ng kanyang tahanan. Batay sa inisyal na investigasyon, nakalabas na sana ang naturang biktima kasama ang dalawa nitong anak na minor de edad. Ngunit napabalitaan na bigla itong bumalik sa loob sa gitna ng makapal na usok at malaking apoy upang magsalba ng ilang kagamitan. Gayunpaman, ayon sa ilang residente sa lugar, hindi nila nakita nakalabas ang biktima at pinaniniwala ang posibleng na-trap na ito sa simula pa lamang ng sunog. Samantala, nagtamo ng mga paso sa katawan ang dalawang anak na nasawing guro. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang investigasyon upang malaman ang sanhi ng bigla ang paglamo ng apoy sa naturang bahay. Ito si K5 Sai Oliveira para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. DTX
3: 500 Morning. Sa katapusan ng balitang regional, senior citizen na suffocate patay matapos naging pagkutan ang dayami sa Kamalinigan, Cagayan. May balita si K5 Amayla Balinan. DTX 500
4: Morning Newscast. Patay ang 64 anyos na magsasaka matapos matagpo ang wala ng buhay sa kanyang palayan sa Barangay Luwek, Kamalanyugan, Cagayan. Kinilala ang biktima na si alias Jojo, may asawa at residente ng Alcala, Cagayan. Ayon sa investigasyon, umalis umano ang biktima noong umaga upang magsunog ng dayami sa kanilang bukid, ngunit hindi na ito nakauwi para mananghalian kaya agad siyang hinanap ng kanyang mga kamag-anak. Bandang alauna 20 ng hapon nang matagpuan ng pamangkin ng biktima ang katawan nito sa mismong palayan. Samantala, batay sa pagsusuri ng Municipal Health Office ng Kamalanyugan, sanhi ng pagkamatay ng biktima ang suffocation o pagkasakal matapos malanghap ang carbon monoxide poisoning mula sa usok ng sunog. Kaugnay nito, sinabi rin ng asawa ng biktima na may history umano ng high blood ang kanyang mister.
5: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa iyong pilang kampiyon, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
1: Balitang National. Sa balitang national, Vice President Duterte gin-impeach na sa House of Representatives. Gin-impeach na sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Kalakip sa mga akusasyon batok sa Vice Presidente, amo ang mga masunod: culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, kag bribery and other high crimes. Ini na ang ikaduhang beses nga gin-impeach si Vice President Duterte sa Kamara.
3: Arrest warrant batok kay Senator De La Rosa. Ginkompirmar sang ICC. Ginkompirmar sang International Criminal Court kung ICC ang authenticity sang arrest warrant bato kay Senator Bato de la Rosa nga may kangtanan sa iya papel sa tionsang war on drugs sa nagligad nga administrasyon ni ani Presidente Rodrigo Duterte. Suno sa ICC nga confidential nga ginpagwaan na summit nga warrant of arrest sa idalom sa pre-trial chamber 1 sa Nobyembre 6 sa tinalikdan nga tuig. Sa karon nga rapas idalom sa Senate Protective Custody ang senador matapos ini magtambong sa plenary session sa Senado.
1: Balita International.
3: Sa balitang international, Trump ginbasura ang panibago nga proposal sang Iran. Ginbasura naman ni US President Donald Trump ang panibago naman nga proposal sang Iran nga ginpasa sa iya sa mga mediators gikan sa Pakistan. Pahayag pa ni Trump, totally unacceptable ang ginpasa sa iya nga proposal sa mga Iranians. Wala naman ginpagwas sa Pakistan kung ano unod sa panibago nga proposal sang Iran apang suno sa pahayag sa Iranian State Television ang ginpasa sa ila sa US nga proposal ando kaangin na lamang sang pagsungka.
1: Balitang Sports. Para naman sa aton nga balitang sports, Rondina Rodriguez kag Abdilia Rosales kampiyon sa beach volleyball sa Sipalay City. Ginkilala bilang kampiyon ang mga duo na Daisy Rondina DJ Rodriguez kag Ranran Abdilia Roniel Rosales sa Beach Volleyball Volleyball Republic on Tour Sipalay Open Domingo nga adlaw Mayo 10. Ginlutos na ni Rondina kag Rodriguez sa Daycat Epa kag Gizel Quijote sang National University samtang ginlutos naman na ni Abdilia kag Rosales sa ni Edwin Tolentino kag Larry Francisco sang Beach Volleyball Manila. Natapos ang hapang sa duha ka categories sa deciding game.
6: Balitang Entertainment.
3: Sa Balitang Entertainment, ay Dalas Alas, madinalagon nga natapos ang Hyrux Hong Kong. May balita si ka K5, Ivy Cordova.
7: Ginpamatud-an sang komedyante nga si Ai Dalas Alas nga numero lang ang edad. Sang iya natapos ang Hyrux Hong Kong sa edad nga 61. Sa social media account ni Ai, bugal nga ginpakigbahin sini ang impormasyon nga isa na siya ka Hyrux Hong Kong finisher. Kunsidiin nagpartisipar siya sa doubles women division. Kaupod niya si Joy Santeco de Guzman bilang partner sa nasambit nga aktibidad. Ang Hyrux ang isa ka indoor fitness race nga ginalakipan sang pagdalagan kag functional workouts station. Kunsidiin kinahanglan nga makumpleto ang tanan nga routine cycle sang pito ka beses. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Balitang negosyo.
1: Sa ato naman nga balitang negosyo, presyo sang diesel mabuhinan sang 9 pesos and 50 cents o kon 57 centavos kada litro. Ginanunsyo na sa mga kompanya sang langis nga mabuhinan ang presyo sang diesel sang 9 pesos and 50 cents o kon 57 centavos kada litro. Martes nga adlaw o kon Subo nga adlaw, Mayo 12. Suno sa Pilipinas, Shell kag Seoil Philippines, mabuhinan man ang presyo sang kerosene sang 13 pesos and 30 centavos kada litro. Ginanunsyo man sang nasabit ng mga oil companies nga madugangan naman ang presyo sang gasolina sang 47 centavos kada litro. Mga ka K5, amuyad to ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
3: Padayo lang sa pagbamoti sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
1: Bantayan ang masunod ka programa ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of the Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka K5 Zero Venobay.
3: Bantay naman boss nga adlaw, panibagong edisyon sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si ka K5 Colleen Manzana. Aras Kubya.
6: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko sa Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. News FM. 101.5. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang MyTC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: MyTC. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Ponte, gadalhay ang pag-ariya.
13: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing makawan round sa akon. Inikal.
13: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
18: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwit.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andal Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News FM. KK5 News FM.
6: Philippine Standard Time, mga tonsibong atak na alas 6:30 sang aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
9: Kaghimay-himayon! Stand by!
4: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
8: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
9: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
8: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
9: Sobra!
4: Objective and analytical.
8: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
9: Di pagprangka lang bala.
4: Informative.
8: Diretso naton kimay baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
9: Inaiya!
4: No holds barred discussion on hottest issues.
8: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
9: Te, ano lang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
9: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
4: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
6: Good morning sa itong mga pinalanggang tagpalamati. Welcome na sa inyo paborito nga palatuntunan. Ginahulat sa tagsakaga ang inyong number one morning program.
8: Foro de los Pueblos.
6: In behalf sa aton regular nga partner, K5 Aljan Castanio. Magpatigayon kita na solo flight subong aga. May importante lang ginaubra si K5 Aljan Castanio nga mga papeles sa piyak naton nga hawla. So K5 Eric Tenerife, mangin kaupod ninyo tub-tub sa takna last 9.
8: Foro de los Pueblos.
6: Okay mga K5, kamusta na kamo? 61 ka barangay sa siyudad sa Bacolod. 29 towns and cities in the province of Negros Occidental. Ang bilog nga Negros Oriental, ginakamusta na naton kagang aton nga mga tagpalamati and viewers in Facebook and in YouTube all over the world. Good morning, everyone.
0: Foro de los Pueblos.
6: It's May 12, 2026, mga K5. And this is one day, especially ang kahapon. We will be reporting to you sa mga events kahapon and in the history of the Philippines. Kag sa istorya sang Bacolod, mga K5, pamati gid sumo nga aga. Isa ini sang mga halandumon nga mga adlaw aron kahapon. Ang pitsa 11 de Mayo kahapon is halandumon nga adlaw para sa aton tanan. Kag nga ang halandumon, bantayan sa aton pagpangalagad. Load na kamo, because this will be a very exciting broadcast, mga K5, nga aton patigayunon sa inyo subong nga aga.
0: Foro de los Pueblos.
6: Pero antes kita magsugod sang aton nga pagpangalagad subong aga bilang tradisyon sang sining palatuntunan, Foro de los Pueblos, magahatag kita anay sang katahuran sa aton mahal nga makaako, kag magahatag ko layon sang mga headlines para sa inyo tanan. Let us remember that we are in the holy presence of God. Subo nga adlaw nga Martes, Ginoo, we lift up our leaders in Congress and in Senate to you. Bisan damo ang issues kag disagreements, we pray that you guide them with wisdom, humility, and love for the people. Touch their hearts, Lord, so that they may choose unity over pride, service over personal interests. Grant them good health, clear minds, kag understanding sa tagsa-tagsa. Buligi man kami tanan to remain hopeful, respectful, kag prayerful sa sini nga mga trying times of our lives. May your peace reign in our nation, and may every decision bring good to the Filipino people. This we pray in Jesus' name. Amen.
0: Foro de los Pueblos.
6: Mga ka-K5, ang aton nga sitwasyon subong is far from matauhay. Masyado kalayo, mga ka-K5. That's why ang prayer naton subong nakasentro gid, mga ka-K5, sa nagakatabo sa Metro Manila.
0: Foro de los Pueblos.
6: Okay, mga K5, sa aton nga mga
0: headlines.
6: Ano ang unod sang aton palatuntunan subong aga nga dapat gid ninyo bantayan? 117 kumaga sa tatakaron mga 300, okay na ni. Damo gid ta balita, mga K5, and I will tell you what's happening in Manila. In a way, kabalo kong ibansin nyo kakita na sa Facebook, damo na nga tanawanay nyo guro kagabi, namati na kamo sa TV, patrol kag sa GMA guro nga mga balita. But today, sa Foro de los Pueblos, we will give our analysis, and mga K5, the most important thing, i-translate ko into a balita nga mas maintindihan nyo sang tarong husto kag matawhay ang gakatabo subong sa Manila. So I want you to be present today sa aton broadcast, because nahambal ko na kaina, very trying days kahapon sa dugito kabudlay. So subong i-simplify ta, explain ta kamo what happened in the simplest term possible nga maintindihan naton nga mga common tao what's happening in Manila. Sa aton nga mga headlines, grabe, si K5 Berto Gaket, after sa commercial ko alas 7, masunod si Berto. Mga ka-K5, ang Bacolod kahapon, daw ginlugay man kita sang tanan nga klase problema. Grabe, may grass fire, may aksidente, may bypass, may nano na lang kagamo sang Bacolod kahapon, mga ka-K5. So karon dugay-dugay, in one lump of a report, i-plastar ni K5 Berto Gaket what happened to Bacolod yesterday. May mga bypass, may sunog, may nano na lang, hindi mo maintindihan nga ang kami kagapon, gasala kami kung anong unahon, makadto ka sa lokal, mabantay ka sa nasyonal, kay gasinambunot lang ang balita. So, Berto Gaket, para nga maninklaro ang aton nga pagtanaw sang natabo kahapon, review, mga K5, iplastarya, what happened to Bacolod yesterday kahapon, mga K5, sa isa ka pagbalita, Berto Gaket, bantayan after commercial. Si K5 Jerry Lone Naloes, ang aton nga Lone Ranger, ato subong sa Banwasang La Castellana kagamo. May drug by bust operation kahapon sa La Castellana. Sa kunano man nga sitwasyon, mga K5, pag by bust sang pulis, nagbato ang gin by bust, patay ang isa ka pulis, pilason ang isa ka pulis, mga K5, right on the scene of the crime, ato subong si K5 Jerry Lone Naloes, bantayan sa aton nga pagpangalagad, alas 7:30 masulod si Jerry Lone Naloes. Pagka alas 8 karon, sugdan ko na patpat sang balita dan mga 300 nami ko damo igatanaw blak. Ipakita ko sa inyong mga balita nga kaladasma si Bato de la Rosa sang dalagan niya wer. Gakaladasma mo. Gakaladagdag sarwal ni Bato de la Rosa ka makasaka panaog saka panaog. And I will tell you where is the Senate and where is Congress and what is the effect of what happened yesterday. Kag nga nga nagstaring si Bato de la Rosa. So karon dugay-dugay the standoff sa Senate, mga ka-K5, between NBI kag mga senador dalon ko. And ipaaman ko sa inyo ang analysis karon nga nagkodita sa Senado kag nga ginbuslan si Senate President, mga ka-K5, Tito Soto, the It Bulaga Boy, nga ginbuslan sang aton isa ka bag-o nga Senate President in the person of Senate President Alan Peter Cayetano. Tito Soto out, Peter Cayetano in, mga ka-K5. Bantayan, very exciting ang aton balita subong aga. Kag ang mga exclusive video on what happened yesterday in the Senate of the Republic of the Philippines. Pag ma-plaster ko na karon, ma-report si K5 Ariel Apas sa Sagay, ma-report si Alf Tugalon sa Kabankalan, ma-report si K5 Wilson Villena sa Bacolod, pamangkuton tang publiko, ano ang mahambal nyo sangga katabo subong sa Pungsod Pilipinas? Bantayan, mga K5. This will be a very exciting news reporting today, mga K5. While that is going on, kagamumunisin ko kagapon, mga K5, kagamugamo sang balita, hindi mo maintindihan. May gagalong sa Manila, may patsyanay sa kundiin pa, may baybas, may sunog. Dito sa Don Salvador Benedicto, mga K5, isa naman kalalaki, ginhutang pilason, samtang nagakatulog sa ilabalay sa Don Salvador Benedicto. Gatulog-tulog siya, ginhutang siya. Nga ah, ano ang natabo? Sino ini? Bantayan sa report ni K5 Jong Versales in a little while. Si K5 Carla may depensor longga paamanan tan lang kamo, mga ka-K5, kagat saka ng viewers na subong. Paamanan ta kamo. Siling ni K5 Carla may depensor kadamdam kamo may ginpost si Mayor Greg Gasataya nga ginbalita taman ganit din sa K5 nga may mga abilidadan kita nga mga utod. Ngayon kada makbla daw aragin sila, naagyan sila mismo ni Mayor Greg Gasataya nga nagaula sang basura maskin diin-diin lang. Ang panawag sila mga illegal dumpers. Kung nakuya pa ba tawgon sila, mga Bacolod Damakers. Ang mga Bacolod Damakers, mga K5, nag-arangkada kahapon o nag-arangkada nagligad ngadlaw. You know what happened? Ginpapangita ni Mayor Greg Gasataya, kag ang balita, ipaaman ko sa inyo ang hambal ni K5 Carla. Kilala na ang mga illegal dumpers, ang mga Bacolod Damakers. Bantayan karon dugay-dugay, mga ka-K5. Okay, 192 na live viewers na to, gasaka na ni gagasaka. Of Dino Kid Guanay, are ang akon niya paaman sa inyo. Kahapon si K5 Eric ay was tasked nga maglibot sa Bacolod. Ambal ni K5 Eljan niya, K5 Eric, ikaw anay ang matatas Bacolod, libot anay. kay mintras nagagamo sa Manila, nya basi may mga rally sa Bacolod. So anong to many of you, kami nga taga K5 kahapon, may mga assignment kami. And I was assigned to go around Bacolod. So samtang nagagamo sa Manila, kahapon, tawhay ang Bacolod. Ano ang hindi tawhay? Ari mga K5, eyes to the board! Eyes to the board! Aring hindi tawhay nga ako nakita. Attention, attention, attention! Bacolod Traffic, Transport and Traffic Management Division. Attention, Attorney Sabig. Attention, Anay. Attention sa aton nga mga traffic officer sa police. Attention, attention, attention. May ipakita ko nga video lang gabang niya. Ginapangsaway ta ang mga vendors nga nagaharang sa aton nga mga kalye. Ginahawanan tang aton kalye hilabi na gid sa Barangay 27 sang mga tawo nga nagalamang sa dalan kayang ilabaligya ara sa dalan. Mga ka-K5, ang video nga ipakita ko subong nga aga sa inyo. Abot po anong panawag nyo sini, mga ka-K5. Nakita ko kahapon kay nitulo kudok nami naging lumpatan.
0: Furo de los Pueblos.
6: Ang dalan ginhimo nga pribado nga parkingan kaginhimo pribado nga loading station sang isa ka dako, mga ka-K5, nga grocery store diri sa siyudad sang Bacolod.
0: Furo de los Pueblos.
6: Nagyan ko gid kahapon, mga ka-K5, do hindi ka kalapos. Kaya ang dalan nga apat ka lane, isa lang ka lane ang magamit mo. Kaya ang isa ka lane ginhimo parkingan, ang duha ka lane ginhimo parkingan sang mga truck nga nagakarga sang mga ginapabakal sa isa ka pribado nga grocery store.
0: Furo de los Pueblos.
6: Ayos to the board, 193 pag 200, ito buyanta nito. Ara na mga ka-K5, gasaka ng hilanat niya. Buyanta na inisya. Kay hindi ini maayo, mga ka-K5, nga ang aton iya nga dalan, himuon mo iya pribado nga parkingan para sa imo kaugalingon nga salakyan. Okay, pagambal ta to 200, buyanta 200, mga ka-K5, ang aton nga magic eye. Mga ka-K5, sa downtown area sang Bacolod kahapon, rapidohon ta iniitan. Nakalabay ako dira sa dalan malapit sa Central Bank. Pagwa ginimo sa Central Market sang Bacolod, diretsuhon mo inang dalan, malabay ikaw sa isa ka grocery store. Kung sino man ang tag-iya sang grocery store, bumaluoy man kamo, mahuya man kamo. Hindi kalabay ang mga tao, kayang dalan, ginimo nyo, parkingan nyo.
0: Furo de los Pueblos.
6: With 220 live viewers right now, itan, ipakita ang video. Akon inikuha, mga K5, sa tubangan sang Consuelo Supermart lang kabangya ang dalan ginhimo parkingan, tanawan nyo. Bow, grabe. Bow, magkalahuya man kamo. Hindi kalabay ang mga salakyan o parkingan o. O gaariya, gakarga sa mga ipiktos ara sa dalan. Kabalo ka kundi na siya sa second lane. Ara na puro na tanano gahakot sang ilang mga kargamento daw with 243 live viewers right now. Left and right sak bilog magyan mo. Sige da sila yas dala na laga tabok-tabok gadala sa mga baligya nga daw tag-iya sa mga Bacolod ang mga langgabang ni.
0: Furo de los Pueblos.
6: Magkalahuya man kamo sa kalag nyo. Magkalahuya man kamo. Bacolod Traffic, Transport and Traffic Management Division, Attorney Sabeg, ari sero, nami ni kantuan, hawanan taganing dalan tungod kay may nagahara nga manug-ubra katre, manug-ubra bangko, may mga nag-ubrada kag may nag-illegal parking, hawanan tagani, ining tubangan sa Consuelo Supermart, ano ni siya?
0: Furo de los Pueblos.
6: Exempted, arang Central Banko, ano ni siya exempted with 270 live viewers kita subong? Liwata itan, liwata. Pause itan, pause. Tanawa o, dala ni siya mga ka-K5. Ara o, gakargas ang karton. Manog 300, subong live viewers, na tanong arangkada pa lang kita. Manog kargas ang karton sa second lane, bumahuya man kamus Bacolod. Ang guwasin eh, nga ang mga salakyan pa nangagi, doon mo pang mahuya sa ila. Tiabi kon masagapa mo ni anon lang ni 282 na taman og 300 na kita itan roll tape. Sige, tira. O, dumahuya man kita mag-agi ba? Pos! Hmm. Araw, mga karito nila mga K-5 daw ilang dalan. Ang dalan sang Bacolod ang itsura niya daw pribado nga loading area sang isa ka grocery store diris Bacolod.
0: Puro de los pueblos.
6: Roll tape itan, dumahuya kita mag-agi ba? Roll tape na ay paabantiha, paabantiha. 296 live viewers na kita subong. Op! Pos itan! Tanawan nyo mga K-5. Ining nagakarga nga truck is on the second lane. Ang auto to nga pulaga ka parking sa kilid, first lane, second lane. Sa simple nga istorya with 300 live viewers right now itan, nagapakita lang nga ang dalan ta, pribado na nga parkingan kag loading area sa sining isa ka grocery store dira sa downtown Bacolod. 305 live viewers na kita itan.
0: Puro de los
6: Puros. Roll tape, ipakita kita, mahuya kita. Ipakita. Ara mga ka-K5, ready to pose, itan. Pose, pose. May truck sila nag-parking sa kilid. May truck na may van nga nag-parking sa tunga sa second lane. May isa pa yung truck sa tuo nga nag-parking. Ang alagyan sang publiko, isa ka dangaw na lang, isa ka lane na lang. Kaya ang dalan sang Bacolod, ginhimo na parkingan, ginhimo na private nga loading area.
0: Puro de los pueblos.
6: Diin ang hostisya sini. Mga ka-K5, naglibot ang mata sang K5 with 315 live viewers now. Saksi sang aton balita, mga ka-K5. Diin ang hostisya sini. Pahalinontang mga tao kay nagabalabag sa kalye. Pahalinontang mga tao kay obstruction sa sidewalk. Sidewalk, mga K5, ang ginaistoryahan. But this one is an obstruction to the road. Kanami lumpatan sang langgabango.
0: Puro de los pueblos.
6: 326 itan ng live viewers. Tagapagot, gitsubong. Gapagot, gitsila sila ni Mago. Mago, nag-upod na sa aton. Bing Pinyapel. Sir, kasabad na da. Kita mo? Kita mo, kadamo, nag-komentaro. Sir, kasabad na da, ngerya. Ang saya, lakapitol, puno gani sa mga motor parking. Ako, taga-Hinubaan. O, kita mo? Mga kasimanwa, ako sa taga-Hinubaan. Ako, taga-Hinubaan. Nga, sir, ay sa kapitol, pagid. Kita mo lang na. Padlak na da sa waisang enforcer kay Kuan ng Tag-iya. Amunay mga K-5, abuso na ning aton. Abuso na ining aton. Sobra-sobra na niya. It must be stopped. It must be stopped. Auto na blay tsura, dalan pa nibla? Hindi na ni dalan niya. Loading area, kag parking lot ang guwaya sina. Inano man yung katabo sa aton man. Oh, gutok! Hambal ni Bong Sao Salomayno. Adlaw-adlaw na sir. Tarsio Porsuelo Jr. Kita mo damo nakapiyar sining.
0: Puro de los pueblos.
6: Always na da sir. Bings Delpin. Amo ni mga K-5 na pagpagwata. Kita mo gatalbong viewers ta. Kay kabalo sila nga iniga problema. Problema sang tanan. May laki nakita ni K-5 ba?
0: Puro de los pueblos.
6: So Bacolod traffic, transport traffic, may traffic enforcer mas lang ngayon, nakapulaw. Bacolod traffic or transport traffic management division, sir. Attorney Sabig. Abi, attorney, diri ta mapakitang gilas ta. Diri kita mapakitang gilas. Hawanin nyo, abi, kay dugay-dugay, mabalik ko to. Tanahon ta kung mahawanan sa traffic enforcer ta ni. Tanahon ta, abi, kung kaya sang BTTMD, ang hawanan ng atubangan sang Consuelo Supermart, abi.
0: Puro de los pueblos.
6: Councilor Pausi, Councilor, dahin nyo man na diti konsyal ka man, sawaya na lang abi na da, ma'am, ikaw na lang saway, mahuya kita sa publiko, ba mga opisyal pa kamo sang syudad, kamo na lang saway da.
0: Puro de los pueblos.
6: Daw mahuya man kita ba, no? Daw kita pang mahuya. Mambal ka pa na, excuse me, may Consuelo pa ko? Wala ka Consuelo. Kay puno ang dalan, gotok ang alagyan.
0: Puro de los pueblos.
6: Tanggabang ka namin, ilumpatan. Magamuning pangabuhi ta. Tan, makomersyal na lang ko ta, nakaminom ko na isang DTX coffee mix. Tan, kidoga init ang ulo ko, agapatan sang balita mo tan. No? Mainom na lang ko tan kapang garit-garit kagiditan, aga pa ha. 330 kagidang nanginatag mo sa akong nga viewers tan, aga pa. na may meron yung humutan pag inapainit mong ulo ko. Mainom ko DTX Coffee Mix mga ka-K5 kay nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang aton sibong attack na alasay 52 sa ngaga. Everybody, please stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Dis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo loko. Naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. One month lang. Ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
2: Sa ikayong
11: gawas. Dugang benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa gitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
7: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration, metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
12: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
7: Oh.
12: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
11: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan tungod kay nakabalo na kamo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year,
12: gataas imo life
7: expectancy. Ang chances imo nga survival, gataas man.
11: Survival rate mo taas.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong buhi kag paminsaron adlaw-adlaw? D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imo good bacteria o probiotic sa imo tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3 may VCO. Ang VCO may D3.
7: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman kag gakosman cancer ang human papiloma virus,
12: mutations.
7: Oo, gakosman ini siya sang cancer, that's why sa aton nga intestine ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
12: Yes sir JP, no, so may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre no, parisan nyo liwat sa Clinicas for Biotics, kay ang role sa Clinicas for Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sa mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga-Clinicas for Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
14: D3Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
15: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Marakas, mga buti ka. D3Bio! Health News! DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, saka sales rep.
20: So una,
19: pwede, magid ako sa akong body odor.
20: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
19: Pero subong,
20: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
19: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
2: 66th Palarumpa Bansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumpa Bansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay mga K5, back to the ball game na kita. Subong nga aga, pit sa 12 sa bulan sang Enero. At this point in time, dito sa Metro Manila, dito sa opisina sang Senado, nagtensyon na naman kay halin kagabi ang tipon sang pulis, nagabot ang mga supporters ni Duterte. Ginbantayan nila ang gate sang Senado, kay ginputos sang NBI ang building sang Senado mga K5. Amo na nga halin kagabi, kapulaw man kita sang monitor sang balita, why gid gahalin ang akon nga DTX Coffee Mix? Mga K5, kung naka-DTX Coffee Mix, kasi of course ang effect sang kape ara, pero wala gasulabi ang akong sulok-sulok. Gapamati ko sang balita sa Manila, why gasulab ang sulok-sulok ko, kay hindi mag-acidic ang tiyan mo, kay bulong na iya, food supplement na iya, ang DTX Coffee Mix. Siling mo daw kape, pero actually ga-detoxify ka. So while nag-monitor ta sa Manila, ga-ginagamo, hasta kay nasa kagahon, ga-deploy ang mga pulis, DTX Coffee Mix ang ginabirada ni K5 Eric.
3: Foro de los Pueblos.
4: Ang isa sang bintaha mo, kay maskin pila ka kape ang kapihon mo, wala ga-kiro-kiro ang unod mo. Hindi ka nervyoso, lang gabang yan.
3: Foro de los Pueblos.
4: Si Sally Almension, sige lang ang monitor, sige man si Alita Castro, John Eric Rosal sa Cadiz, Imalin Cordoba naga-monitor man subong aga mga K5 sa Bukana Ilog. Dito sa Hinubaan naga-monitor si Shalina Bridget Nombres, ang akong ihada nga gwapa kag ang gwapo ko da nga ihado. Sa Hong Kong sige man ang monitor ni Ma'am Roda Angeles Knight. Wag gid sila gahalin tanan eh. Nagabantay gid sang balita ta subong aga mga K5 kay interesado gid sila makabalo. Si Presel Duholes dito sa Paranaque nagabantay man. Si Mago Mago, si Kagawad Budoy Baal sa Hinubaan gabantay gid. Ma'am Judji Montipio Bataday si Victorias nagatutok na. Di ba ni Kabahog Magallanes dito sa Kuwait nagabantay sang balita ta, exciting ni. Bings Delpin sa Mansilingan nagahulog.